kera mingisana koko koko kora mingisana kwa kona kasi kasi disimuli wane disimuli tata ku utwa ngao kuse kasi kasi ngomele yo berwa mina kumaku na we shukosho omele lala kangu na ala kumbe nuna ngaba sati loko atanga na wakirwani shwa kuma bulu mako matele manutona shikiani lishia akaya shinga riki kona ishize suku baba kunoma kasi kasi bubule aminga na wakirwani sene shwa kona bangu wanba shisatele babu nangufu na bangana babu bashinuna kumbe warambe uroko ambana kutula lesu waburusa kuso na baranduwa babu amsirutana mingisana kwa mkire ni nkoku kwa kuna nizaru kwa mirani tlemi rao tijabu aflo fara mesta patch lako nifika no fulani fara no fulani fara ngena maish nika kongonza ngele kasi kura namta mingisana mena na wana ikate kusura kasi ita warte naru kusuka naka warale ya naru kwanza fika naka wara lia ya nze muna mta 8.13 ta august era mune is a throwback Thursday lomo sito kasi mara shilas day esi kule nga shauro kasi zala vikin latani isi kura shkongiro sawa mana amsirutana mingisana nimi mkire le nkoku kwa kuna mingisana mena kuna kusuka ni mwota mwota msabu kuna mwota mingisana barla kam kome na mwota jimjusa mwota mwota nisi na mwota gumba na mwota kapiri boye emre dan pshinga gondo na bada bako na ndaure tele fubul bunge ni minjaru kashi bamka magoro wano fana mabambe mokumeke bafana ganjane jerom bako na rodees kashi garo ka basara kapaka kashi kone na ganyawa kapore kasi bifana no mshkundu gona na magumana sarai bama tiyare bosha oko minjaru marofena kama kulega blogi jidira si bako na mwota mingisana kashi barla kankabele na mwota ngezman ka bobo kashi bangwa makasa minjaru vere na kama donsela na mwota kashi la green farm bako na kankoba ni minjaru kango mgom ka befula bako na kama shopje bako na kago kama gona kako kapene ngose ka gijama tene kama chipes kama namrele kama tsakada ala ala merfe ena merfe bili sasara bako na lomba da planche nyo online simijani jilongo ni baraka tena ka alti la kamieshe bako na kama tla vile mna kwa kama ngilisi blok tuna tere bako na kato maka kakara ka gaura ka shabeda kandindani kama tla tabi hesi mangome lika umufuti na ibina si ngwa kwane kama payin agiana bela vio bako wa shaba shku kwane mabarani bongwane mbato shpudani ngwa zeku zeku ampambo kash gamana abului ni mijani marafele kama namula ni mbona kasi la kama dabula mbalata sandaka revuani mam nilika mswana ni mbona kasi osani mijani marafele kama nubela na mbona kasi jimgalulu mengkuru katu msari mwasa songke nilika mpube sikia ndani bako na kazi ngezi nga bodeka masonganyi abasan katani kaganjana na gongo ngomi jani marafele la babangula

0: bakoreka nenge zika phikela ka rivala ka majosi eka ngoma tatana bona ka tlhaka ba chabane minjara marvelela ka nkuzane la aka mbokota a sheli letana na overcar tana na shiko overcar rikona ne e bakona la bungeni ka njaka njaka minjara marvele la ndawu leti a tele ka mtsetweni minjara ka xibangwa ka wayena ne mrivala ka mashamba valdez ya ilimo amwa wena ne mrivala ka mashau bodo vaterfall mashamba masakona mama hila ribungwane aka mahlana ne mrivala ka ntshoshi rotterdam minjara la bengal vaterla e bakona ndawu tele bloka shimau saka mapalle jamela engoma ke bakona ka skunyana bambeni ka shamfana ka mbebole shaula block 23 ne shaula block 7 e bakona la ka shimange la bakona la ka mapata minjara ka magiba ka ndambi ka mphagani ka nwa maranga ka khashani aka stakati ka selwane ka matsotso sela minjara marvela la ka makhubana na bona mbaula ene mona ka tlhela ka xikhumana mona ka tlhela ndawu ta ka sabulana ka phala ben phala bona nkomo a b na c minjara marvela la ka nkomo b la bakona ka ngobe bakona la ndawu letiya tele tsanini minjari ka nkowankowa letsitele mhlava mariveni eka ngome ntoka jobe ka mandla ka zaka mulati nele zangoma la phapazela ne mirivalanga ne lele ka xikoko nambona ni boni kahle ngomeningisela miri la ndhawu letiya ka ntshuxi la minjari marvele la river plats la ankhesa swinene ka ngomeningisela ka hinkwakonko kola mi nikomamikimiri ka wona eka mixo wa siku ra namhla ka sike amiswiritano mikiseri kona mangu yi nga humelela le ndhawu letiya le zimbabwe ish swa vava mani ku na nghozi yo chapisa swinene leyi nga humelela le zimbabwe le kumbombomela ka xikepe ni nga swi vekatana mikiso ra me laha u nga hetelela vanhu vo ringana vanhu lava ringana ka 44 44 va nga hetelela va lahlekeriwa vutomi bya vona njhe ivi lavo hlaya vo hlaya vo ringana kolomi ya ka 78 79 no kona tivi ku fikela sweswi hiku vusiku bya tolo va vihetela va va kha va tirhi kambekele loko tolo hi tlela kolomi ka 79 vanhu a va karhi a va lahlekini va ha ri ku lava la vuyela ndzeni ka mati leswi humelela ndzhaka loko xikepe lexi layichaka kolomi ya ka 9 wa vanhu xi hetelela xibombomela hikuva xi khome kumbe xi layiche vanhu va ku ringana 114 laha ndzeni ka xona laha ivi xi hetelela xi tsandzeka ku va xi lawuleka leswi nga hetelela swi veka vutomi bya vanhu enghozini leswi endleleka sweswi mingiso ra mehe swi nga na swivutiso swa ku tala mani ku kahlekahle swi te njhani mani swi hi fika njhani ka xiyimo xa ku munhu a nga landzeleri swikoweto kumbe a nga landzeleli milawu loko va ku xikepe lexi xi ringanele ku rhwala 90 wa vanhu I mean hi fika njhani ka ku hi kumeka hi ri 114 andzeni ka xona ende a ho va 114 leswi helela kwalaha hi 114 ku katsa na swihlangi leswitsongo mhaka yin'wana ya ku va va ngopfu yi nga ku humeleleni mikiso ra mehe swi lo ku vaveni swinene va miti yo ku tala se yi lahlekeriwile ti bread winner van'wanyani va lahlekeriwe hi vanhu lava va ha ri na ku tshemba ka vona ku at the end of the day kumbe siku rin'wanyani va nga hetelela va ku ri vo va hluvekisaka muti kambe ke hi mhaka ya swin'wana na swin'wanyana hi leswi swi endlekele xiyimo ni pfumeleli mikiserini hi ndza ni xavisanyana katsongo la loko ri vuya ku ta va ku ri makumenaro timinete yi ta va yibrewa ra liya yiraru hi la mina we mikiseri nga ta va karhi hi dya swivungu swa nona kona ta lawu tivaka mikiso ra mehe leswaku xivungulo xinyanyana xo butaka xidya swivongo swa ku nona ivi lava swi tiva kahle va ku vutlhari bya mangele i ku buta na mina na wena mingiseri u butele namuntlha se lexi endlaka u ta va karhi ri landzeka nambari 060 875 942 na mina ni ta endla tano hikuva ni ku tlhavela njhe la ni nga kona la eka sikeni kona na le ka Facebook fika u sechanisa ni ku GCR ku space u ku FM hi laha mingiseri u nga ta va karhi ku oxa xandla hi koho kwalaho ka WhatsApp ni kona ka nambara ya ndhuma 060 875 942 ni yindzanyana hi le mavhengeleni la loko ni mi ya ni ku nyiketa risimu kusuka ka the one and only i General Mosca mbilu ya munhu na vuyi
1: ku vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery Plan C 2400 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wu pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena wu khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele nkokwayila Salut. Mbema, Chakanjaka, Sanini, Makakapachi, Naleka Mapale. Ina Rabi, Eka Skopo, Mcheketa Sekshi, Nale Skosese Wholesale, Entaka Magazine Hardway, Nale Kapani Hakumeka, Emabilani Complex, First Floor, Kuswa Nale Tetsiren Kele Mpenama. Sefule Rabrincha, Eka Mkwati, Next to Yusef, Ebu Lobedu, Nale Elim, Opposite NTK, Ejoni, Nikumeka, Extension 4, Parliament Street, E Ivor Park, Ile Extension 3, E Freedom Drive, Kuswa Nale Police Station, Nale Katokchanyiko Medical Center, Nale Skadafi Winterfeld, Kuswa Nale Maneme Long Primary School, Sekumeka Nale Alexandra, E Number 47, 16 Avenue, Hofmeyer Street, Next to Andres Hairdresser, Eka Arma Robela Funeral Services, Lukwe Kwa Lata, Halata, Lukwe Kwa Ikuinkamali, Ikuinkamali, Nasona, Sitututu, Ipana Bantabasi, Yate Setaina, Ileta Tipapa, Ipulavla Hiti Wings, Wishoko Shoko, 074-751-4932. Tekele nchuku ene shaku. Hibu isabara nchoba mwina kusuka e Joni. Hibu wise limpopo mahala. Harma Robela Funeral Services. Take the chance.
0: Legend 50. E General Mosca. Bako mbilu ya muno. Tipina mixer. Naboy.

0: kona van'wana mi nga se vanga ku pfumelelana na Dr. General Muska leswaku mbilu ya munhu yi fana na lwandle u nge swi tivi hinkwaswo leswi nga ndzeni ka yona hi mhaka ya ku ku na swikokovi swa ku hambanahambana ndzeni ka lwandle ni ri ka tiko va tlhela va kombisa xikan'we na ku xi fana na tiko atikweni ku na vanhu va ku hambanahambana swinene a wu nga va tivi hinkwavo vanhu lava ku vanhu va njhani na yena ya ka ri hanya na vona mingiseri wa mina vanhu lava loko va hlangana na yena va hi nyikaka smile kambe ri ka loko hi heta ku languta le leyi va komba xikosi va sungula ku awuxem hambiswiri tano mingiseri a tsumeli ka ntingo nambara 0608 7594 risimu ra kahle mingiseri ra General Muska risimu ra ku mbilu ya munhu yi fana na lwandle mbilu ya munhu yi fana na tiko tiphile mingiseri ni khensa swinene ku va u teka nkarhi wo hlawula xitichao xa xirhandzo eka 106.0 mingiseri i xiondzo lexi va va ka xona ka sika entlheni va kona mingiseri wa mina eka audio streaming ka www.gsrvm.co.za sweswi hi le riqinghwe ti no sungula ku mitlhava la
1: n'wana boti
0: anu wa mina
1: no wena vana wena kwala gedeni kwala
0: ene mbilu ya munhu hi lwandle n'wina
1: i lwandle n'wana boti ha swi ti nge fiki makumu ka yona
0: hayi ma swi vona mara
1: swo tivana na yo swi ri swoxe
0: amen
1: hayi handle bya va ka matshethe va kona kwala gedeni tlhavetela va nghena hinkwavo va yingiseli
0: khesa swinene wana yi hlayisekaka
1: hi swona n'wana boti
0: danko ana wena swi vula ka tarimix 0108 7594 mingiserome se yi sukele voti va byeri ku ni kona ka gram fomo ni kona ka radio ti no tlhavela
2: tlhave
0: ku tlhava sweswi
2: hi na namuntlha la ka swiphinyani DJ Tsini a hi disi wungu hi dya khekhe ra Esther Sithole i ntirho wa mana xikhongelo wa jala ka swiphinyana
0: mana ma
2: ango hi dya khekhe ho mama namuntlha i munhu wo duma ri yexe a ku gandzeni wa ndhuna elikana ntshava papa xiluva na vafana mina no tete n'wana mukhalabya tlhavetela hinkwavo DJ Tsini i ku ti
0: ni kenza swinene mori va tlhava thank you baba hi sweswo khe va ri ni mitlhava ni mbeka na yiti liya ya mina liya ni yi vekele mundzuku ti no tlhava la ku na mula
3: mpfukile
0: mpfukile mi njhani na
3: mpfukile
0: ni swinene baba
3: hayi tatana va tlhavela DJ
0: no tlhava

0: Hello,
1: Basan.
0: I will follow and go over the Polo Court.

0: enerisa ke botswa ja go pelela dikgwe e ke ba bo diela
1: oi
0: e sa sala sa sa ba re wana hey yo
1: e wena ai ai ya ei Mathe ba loga skiani hala tsi no tlhabela
2: the king of my yard gang Derek Mambu yena le putsa man ani ke mhlanga ba pugle ka siandani le putsa tsi every day ba pugle be hek ni bana atelela mana khabe tsala ka ngo ni kelfir boti ule tse kuen boti na ja ni akela skoda tsi batane ni danke danke boti
1: ni tokeng ke go tsa go mitshela skoda empela
2: le kele ka skoda tsi batane ni
3: I jaram sengwe Thomas Chauke ka xikhumba kuna nwan pukani masengwe wa mina. Ivini bania le ka mavuza le nwan mara seswiwani ila 14 billion nwane. More fire puka mfana wa mina. Ivini hetelela ni ya le a ka xikukwani amugangeni wa OTR kuna mukate ka mathevulo na wa puki sister wa mina. Va pusha hi mfana wa goxa ka mapopi mo leswi kumi na danga tlhavantlhava
1: ke se swi nene jara ke fam
3: a ku taleni n'wana va
1: thank you baba tlhavelela
4: teka vanharhu
1: e vathatheni ba
4: mapela ri tavi ni ya le ka mapopi leyi papa mo ri swigubuvu yo mfana wa goxa laha pfukani ya ka mugangeni wa kampenisi ya jakhete ni ya nghena le ka kokwani dala wa nga lava ni ku pfukana n'wina le ka
1: thoe
4: swi tlhela hi papa Joe Cooper ya tuma ngoma leti kwini ra ka mswana na n'wina ni ri pfukani mi ta mugangeni wa kampenisi na dikheke letikulu hi ta dyarova vanhu lava va fixa hi sina sesitole kokwala ka gongongo dango
1: leswi swinene sitole
4: a yi sekanto
1: a danki baba khomera to timela ta mikisa rephire ngondzela wa raleya ya vona ya mahlweni khari dzo vanharhu ne swa swivungu swi ni tsakise yini ka swikwala ya xikoho xi nga ni khoma kahle halaya xi ni taku ni lava ku tlhentlhelela nyana hambi swi ri tala ya mahlweni khari dzo vanharhu ti no tlhavela
5: mo ni sungula ku pfutha hi mhana swiyangu swa mina mhana remote nje swi va swa teka malembe lamabuni na nikanidyade hi valava kwala nyendini va kona mhani mamarudzeni ndlele fonyoka makuma la xava la fulokuteni matikaaneuka va kona mhani lerisa eka laxaka manganyi laya ka gongongo na vona loko a va pfukerisiwi a va pfuxa hi n'wana n'wayingwana jeni papari kotiwaleina
1: muchini bomba medzi
5: 6 o'clock ku hambana ka mina na n'wina
1: leswa 6 o'clock ni swi khensa ni nga pimi xam
5: vavulavulo ta tikoki
1: a tikoki tabelela
6: eh
1: jane e fukela mjani
6: ni tsaka ka ntse ka le ka mapu ye ni tsaka mantiliya ka lobo dumba a tsama dumba ka majeza ni tsaka mani la bela ba labo ke tsaya kokwane gadeni abu ka dai dai na
1: ka makosha
6: ka e tsaya ka makosha
1: aw sham tsi no tlhaba leswi
7: ayen jan
1: e bugela minjani Ei.
7: Ke kombela go pusha.
1: Nkaro go.
7: Ke pusha se se ke ne se mtlo. Bana ka jinga la lo. Ke pusha manja ve mo go na wa mina wa ma. Bana ka jinga la lo ba ne aba puka ba ndekara tsa. Ba ima ima. ndipusha mhansani wa mavona iri amapfuki nungu wa mina wa makrela vapfuxiwa hi mina if mariya mazila ka jim ngalalume mana hluvukana kimeyati wa mina
1: khensa swinene ka mana hluvukana ka jim ngalalume la
7: tanki
1: hlayiseka swinene ni mama
7: a hlayiseka
1: hi swona tavile la
8: Seka papa chilo bana ba fana ra ka tsinyana ba puki
1: ya
8: Seka wisan de makam ka ndambe ne ya puki ka tsela e fana wen ma kota ka mpu aba kuje a posta ko le kandina
1: ke se tsane story le kandina la
8: danke
1: a danko wano six salo kuna munda Ah, ecco, agora não muda.

0: 6
1: Miru njani? Kuna muna?
0: Ay, ko.
1: Kwenzeke yin kaskwana ya.

0: Arsamra G1 solo maka me chai va can swa kumbilu ya borra yi borra go maka ku la e xitalo la yi rhandza ngopfu kone ya swira story ku famba hendlela kuma ku munhu wa kona ku senda morning text ne uya hlamula hi 12 na nhlikani loko u kuminjani u ku morning yani hi masaveni mala mama na mpundzu ebe aku morning hi 12 ya na nhlikani loko kuminjani a hlamula na madamba good night aw shem Kasih am jertar mix reference mana sih kamu akan bangga bangga tersa sang sang berisha Facebook tadi tolong ber esku la bangga react aku nene long tolong bangga react aku nene bangga social juga react aku nene love aku bangga tersa blue thumb ke bangga tersa love eh itu mi vela itu mana kau mix orang eh sungula sungula emang mau kubela bujuman boleh gelam po anol jema kubela ngua ma bona ni boleh masih dapat bani Richard Bisa nampak aku kau nonton tolong ber kasih tenggelam gue nanti chandi beri malu lagi Charles Luanga eh nampak kasih lelir kau nampak bahasa nampak King Kalanga baru ini nampak kasih kuzan Richard nampak Eric dari beri sikwar Martin Muraru ni boleh nampak nampak kasih nampak Josephine Luanga nampak juta serket nampak bona mkate kwa matebelo ni mbona ile elbona kasena Buti France Mojela ni kesi zuri ni Buti France Mojela elbona namana masangona bodongo mtuku vizenja uke ni mbona ile doctor doctor F Corson ni mbona ile ngwe na mbona na tsikana feroma kankuru zamani sho bona kama kocha la ni mbona ile ngwe na ni kesi ile elbona na Kate Ntsakiso ni kesi zuri ni Kate Ntsakiso basana one one person ni mbona ile mama kesi El Simirani SLDD Mahlangu ni mbona ile ngwe na kama kocha la ni kesi zuri Emmanuel Makubayele kama kocha Clifford Ramatuba ni mbona ile ngwe na elbona kasi tabili ya kumbe mai tabi tabi bokoromanda e bodi vinda mukwana sibejwa make sure mashana mbone ile kolo fellow e watipanyeka mbone ile ngwena mbone na ha nuno wanda bezan mchabe mbone ile eroni manganyira ka bokisi mbone ile ngwena wall tsamu kwati mbone ile manjo man e maria rkhoza mbone ile soli twaimbi ane mbone ka hle isori mongwe twaimbi lo e ngunyule rubin mbone ile ngwena mbone na bar bara hanyula ya gyan bare mbone ile aluno men mbone ile ngwena mbone na manda ile kimhlongo mbone tisala love markhoza kenneth khamba mbone na ngwena sizeka richard rkhoza mbone ile ndamalule ke rkhoza mbone ile elizabeth ela mafumo mbone ile ngwena man gate mbone ile ka ngoba ebakona manongo longwane la iskai shire ndleleni maringa la ka dzinga dzinga la sizeka fumane andlo fika queen of lipo mbone mbone ile ke ngobeni kusukala ba yidlana mbone ile ngwina ebona ni manku bona ni kuna ni mbone ile thomas mdungwa swa mbona mbona mabona ni kubone ile mfoni kheso swine ni bona na manongo la ishumane se bay rudzan welcome ne mrodi mfana wa gosha ni mbone ile ngwina ihleka ni maria makam ni mbone ile ludwig maluleke ni mbone ile eric mkhatshana mathebula na ngwene ni mbone ile ni kheso swine eric mkhatshani ni tsamba ku i swona mthatsene swona ni yo ai tsutuma ile ndala bangatsala kunene se swela bangatsala kunene wo sungula sungula na monthla e richard bayisi ba good morning klemero dzi jeri ko bala kupisha barabara ndzala kana ko bala kupisha fm yanyagi city like mhlongo borisize ka richard rikoza na robere ka show ko na abantu bara ku sangana kankuri ka toba pusha ka klemero richard bayisi kusukana lo kana matiko shikaya dank bro ron kesela batsana wona monthla sala ye kona ko bagulo ku famela kunwe aku tsin thabeli mavrava no radio you on and you hotla ka ngobela nungbonile and kesela like elini ngona mani mabasa ba kona na bo ba good morning tlabani tlabani ko bela bana bana ndzira ka mlungu ntima la ka mthavhele mla bodeni swa sne swa sonke na kan search seke la ka thomela avusha kahle inwono men ni rikola PLK in kesunene eva kona man makubela bodumela ba ku risile hle men kombela ku pusha roni manganyi la ka bokisi la fulukora sima Thomas la ka mswana la ya enda pusha na honorable avushi bodzela phalaburo la ya ba pusha kahle ukhen kombela nabelela man Stephen mabonda la ka homela ba pusha kahle no nabelela kahle he man makubela bodu boksa ra gena section FM gangeni wa riboni ngoni kesunene la gangeni wa riboni ngola kona ri khashana ba kona riboni ba ku risile hle di jan kubala mo sha ma fesi mlamza la bina la sisi brenda mri mina man flora ma khubele ni kombe tlhelo ke bede ka mama yila nwan davia enkuna la ka nhlani ke la happy birthday ne le ka amkelana maswanga nyi kusukela ka nkuri a zamani va pfushwa ka hlenona bela ka hle hi dlori ya khashan la mhlakongela ni kesu le kusukela mhlakongela va kona manu thlabaka ka bela enwe ma bona ba sisi la ba go ba shumi boteni kombe ra pfusha bana ba ndzara ka kombe ra pfusha munhu wa mina xibudungwa la ka bonwan la manu ma khubele la banga de bodrich la ka ndambela na masebe mana nsuku na sithembile na ka tekona kama pobe ko kono khensi when in comeback club ko birthday aka mani hey man violet la kama lamuna la ene le kama Esther Stole la ka sikhunyana la Stephanie na mabunda la ka homula na hinkwana tlanga sikuru ro ko pfusha ka hlono na bela ka hle hinwa mabona la ka sianda ba ita ku nkomo boteni ke swina ne sesiba ko rama ngutlaba ka bela itli for the ramatuba ba ku swinwe ni ri kwala amashamba ni kombe ku bula ku pfusha nthleni na bela ankelo wa mina imuli makamo kusuka la ka mbokotara ke swina ne ba ko rama ra usenje makamo eba kurishile minjana bashume tle mrod jay swi nwenir kula kandambi lan kesa swi bona nkura ba kona ba kurishile mwa swa mira ora ntseka en kombela ku chavara ora ntsela ka mhana sagwadi la ka makosha la xihlobo estankuna e kona ka homo 14a na ke na king shasha mfano ka shakamani la ka tomo block 7 na nkwa wan labo kwa vusha kahle hi mhana mhani bonani francina nkuna e kona ka homo 14a a xuma xumele mwa swa mina ora ntseka tle mrod jay kesa swi nene shem en ba mandar bela ka sike kona thomas mdongwa swi bamba ku kurishile tle mrod jay ko bana ku sha etsikana from ka ngora zamana manje swi ndlongwana ka xosa la ena la kina ndzo swi chavala la ka nobela na vafuja ka tle thomas mdongwa swi bamba ku sukana ka mswane biri bo e kona mana again bano ina bakuri jira my love dj ya ku fukwa la bana ka fm ya ka xoho ka robin bamba tsurisa ka richard khotso ena masebe tani pedi maluleke la ka mna mula la ta ileke title life lo gorsima thomas ku sukana ka mswane vafuja ka tle gear bano abu hehli masengwana botonga mtu ku forward si shoka la nyan to bala mesia vicens shoka la ta title life philip hangela la ka thomas kontrin e bakona mana ku khabaka ka bela ai matimba a rolls mashere bakurishile mwa jomina tlhavani tlhavani kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa ebaba majoko kwala ka xikukwana la musa makhuvele kwala ka xikukwana eco park and ta hetelela hi tintswalongomeni kwala ka xikukwana mugangeni wa ka xibenana va pfuxa kahle matimba mashele kwala kusuka xikukwana mugangeni wa ka xibenana ni khesa swinene ni ba mandlari vuyelela ka sikia khorimana la tshikani filomana ka ku ri zamana bakurishile tlhe mrod j and kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa thomas mdungwa xivambu laha ka mswana laya eric tarimbeni la bulweni la kenneth kamani laha ka mbatlo la a hi vulukwe bibedhe ka mamayila n'wanda via laha ka kanhlaniki la na amukelani maswanganyi la ka nkura zamana va pfuxa kahle hi tshikani filomana ka nkura zamana khesa swinene khomisani mukhurumbi laha ka hlaniki va kona va ku ni pfuxele bakani ya finas mayimele laha ka gongongo la thembi maluleke la ka nhlaniki la mani maria va kha hayi sweswo laha ka nhlaniki la a va nga suki tshamisa sweswo i khomisani mukhurumbi laha ka nhlaniki ka khegela nkumbe bava na ta sweswi ya ku kona judas rigidi lava ku ri xele tlemera dj elsimilan laha ka makoxa pfuki ya ku pfuka na general patson khosa ka xitachi ka mbatlo na judgment mava yi xichava lala laha ri singa view laha va pfuxa kahle i judas rigidi laha ka mbatlo block 5b va kona mala i manari basile lava ku ri tlemeni ni pfuxele mani gele mathebulo laha ka maswanganyi laha sisi agnes ndokwani la mamarito la b9 laya na boti gian balo la bo yehla bo shakahle mana rba sela rsema la tlolana la ka mapuvela e ba kona frank manganyi ba kutle meni pfuchere kene ka mana ka mbatola na hiri balo ila shbulana la ya dene ke shpambu la ka ngobela ba pfuchakahle frank manganyi la ka mabulana danke ba kona manu kutlhabaka na kamera e manu makhubele grace la ba kutle meni pfuchere fm nya gelani la ke mhlongola bana tsikana fola mara ka nkora zamani wonder bulana pfuchi bodzela na bagale la ka bekhle e bula ko happy birthday ka man pepu nwa davia en kuna la ka ndlane ke la ba nkwabla ba pfuchakahle no na ba lerwa kahle manu makhubele kona gandana ka khane ni khesune ne manu makhubela gandana ka khane la ma David Ndabukwane ba go shingwe ndiri kwala lo street chat nkhesile ene le ka ngwena to ba rona mokhwasho ba kutlemeni pusheli lu gamu chizi Calvin makana ni tsheji gombe sha mantsena ba pusha ka hle ito rona mokhwasho kusukala because dorp inkomu e ba kona mana ko kwana ntoto ba kutleme ene ko mana ni pushara mana makhubele na ba thuma la gena section 5 rulancha bana ka mapube ene ba kona precious novela la ka mapube ali pompo ene ko ba tlebo ka bibedhe aka luxus wear la ka mapube ne ene le ka demois wear aka mapube va pfuxa kahle nona valoka hle hi mani novela kokwana wa ntoto kwala ka mapuve ya lipompo dangi mahaxi wa mina and khesa swinene xem va kona glory maluleke va ku tleme hi ni pfuxele vanhu lava landzelaka manari basile risima la hlolani laya ka mapuve la papa ronald maluleke la mawalana manomsango mavona la ka siyandani la ni kombe kutlemeka bibedhe aka mani stefelina mavundla la ka homo 14a na le ka ester store la ka skhwinyani laya va pfuxa kahle nona valoka hle glory maluleke kusukala ka khakhala la va kona va ni kutlhavaka king khalanga baloyi lava va ku swin'wana ni ri kwala valdas ni khesa swinene la valtown la laki mhlongo va ku tleme mahaxi wa matimba ni pfuxele vanhu lava rhandzelaka n'wazita mani grace makhuvele ekusukela ka dlanani ka khani la papa mihlorisiza ka richard rikhoto la robeni ka xihoko na mani makhuvele ka tabotirichi laha ka ndhambi la u pfuxa kahle efa menyagelani i laha ke mhlongo la waterfall la midrandi ntirho ekokwana makapuleni na bovulo ku fambe na mina njhe va ri laka xikukwana la ni khesile i va kona mani neskuna la ka dzingidzingi lava ku tlemeni ni pfuxele vanhu lava rhandzelaka dj ya mino ekokwana swo bola ka makoxa laha baba jo gift kuba ekusukela ka mswane laya ene le ka baba mt makhuvele laha ka xigamani la ni kombe ku tlhelela ku bibedhay aka matriplets masingita na lulama na mikateko maswanganyi va ri laha prk laha ene le ka mani mamayi la n'wandla vheya enkuna laha ka nhlaniki laha ester stole la ka skhwinyani lana mani stefelina mavundla la 14a a pfuxa kahle nona valeri kahle mana nesnkuna la ka dzingidzinga xitomanini eric tarimeni va kona na vona mani khavulela hi ndlela leyi va ku ri xiyele mahaxi ni kombela ni pfuxela khezina xivambu la ka mlamula laha thomas mdungwa xivambu la ka mswana laha smart xo tonga rikhotso la ka skhwinyani laya a pfuxa kahle eric tarimbeni ni ri kwala bulwini va kona ibe maswanganyi la ka maswanganyi va ku tlemi ni kombela ni pfuxela vanhu va rendzelaka ni kombela ni pfuxela solanga mavasa la ka bodela mani gele mathivula la ka maswanganyi laha direct xivambu la ka ngombela vula ka bibedhe ka ritongoveni kusukela ka maswanganyi lava pfuxa kahle nona valeri kahle ibe maswanganyi la ka maswanganyi xumansi be va ku swin'we ni ri kwala dutori va ri va rihanyo la ka nkuri ka tomba ku etlemeni pfuxa ri gian balo la vehla la tisala la borkhoto la robeni ka xihoko na masisi magret khosa la ka mgongoma la va pfuxa kahle vanhu va rihanyo la ka nkuri ka tomba ni khesa swinene vanhu va rihanyo mihlanga wethu va kona va ku swin'we ni ri kwala a vuhehli pheni wulela hi mina ni khesa swinene pheni wulela va kona mana khensa nxivambu va ku tlemeni pfuxele vanhu lava rhandzelaka ni kombela ni pfuxela eric tarimeni la bulweni la mani maria maswanganyi la ka maswanganyi la mani makhuvela wudi masukela giana section f ni kombe ku tlhelela ka bibedhay aka mani mungheni violet kusuka kwala kamna muna lana hinkwanu va bedhe yaka va pfuxa kahle nona va lero kahle mani xitoki kwala kamna vona ni khensile mandle ma hlangana ku hleka va ku DJ Tlemini kombela ku pfuxa vona va rendzelaka ntombi ya mina ingo ma vona laha ka siyandlalana sis Margaret Ndukwani mamarito na mponisi laha ka makoxa Binai baby Julia Mafumani laha ka makoxa lani kombe tlhelo ka bedhe aka esta ka sisi esta stole laha ka sikhunyana na le ka Josephine mabunda la 14A lava va pfuxa kahle nona va lero kahle hi mani n'wazita va hlangana ku hleka xitarata emarola drive va ku ri mani n'wutlhava ka kamna hi mani makhubi matubi ya slava va ku rixile tlemero dijeni kombela ku pfuxa LC Miran laha ka makoxa lani pfuxa na mana anakanyela 14A la and titelela hi sisi Julia Mafumani laha ka makoxa laha Emmanuel Matubias hi mina laha ka makoxa and khensa swinene muhaxi wa me wa best ni khensa swinene mingiselo wa me wa rhandzeka u shem wa ta swi ni khoma kahle ngopfu va ku ri mani i mani geti lava ku rixile tlemelo dijeni kombela ku pfuxa Moses Rikhoza lava hehle lani pfuxa mani Grace n'wamn'wa khoma xandla la ka ngovela ni ta hetelela hi khanyisa musiya la ka ngovela a pfuxa kahle mani geti la ka ngovela ni khensa swinene mani geti la ka ngovela hayi no tshemba ku se musiya ni yi hlaya kahle shem va ni fikiserile marungulo se sikhanyisa ni khensa swinene va kasike ku ri mani ku tlhava kana kambela i Colin Schumer va ku morning brafan ek ka nongonoko 36 ni kombela ku pfuxa mani tivixirinda la ka vonavona la magoda la ka mkhomela masimza la ka mdabula machela va pfuxa kahle Colin Schumer la ka mdabula salana appelling and itiran bra mina va ku ri kennedy kenny mbetsa wa xigubu va ku ri xile tlemela wa tijeni kombela ku pfuxa vana va rendzela ka dlori maluleke la ka khakhalala manesikuna la ka dzingidzinga xitomani na tshikari fromana la ka nkura zamani a pfuxa kahle papa lona na makash la gose mbetsa wa xigubu na bolo ni khensa swinene la ka xikokwani stadium brenda mremela kuswana le khorweni va ku tlemeni kombela ni pfuxa la judgment wa machavala la lar singa viola xibejona mixelo machela la ka mapayela ri xabela kumbela ka mapapila laya a pfuxa kahle brenda mremela ka rivala inkomu kona mani ku tlhava kana kamela mani paulina va ku ni pfuxa va khanyisa sekela ka thomela kokwani wa tsembo lati i la yana kokwani dalo nga lavala ka thomela ene kombela tlhelo ka bibedhe ka esta stholela ka sikhunyana va pfuxa kahle nona va lero kahle hi mani paulina la ka thomo a pavement ene khesi nene mani paulina la ka thomo a pavement xika xi rendeleni va kona va ku tsi tlhavani tlhavani tlhavile mina radio yi on mfana gatin kombela ni pfuxela virginia ndlovu la ka mapumela a tshikani fulomala ka nkura zamani khensani xivambula ka muswandla ene kombela tlhelo ka bibedhe ka vanhu lava rendzela ka mikelani maswanganyela ka nkura zamani mani mamayila en'wana davia laha ka nhlaniki laha lux swaya ekusuka la ndhawu leti ya tele ka mapumela na esta stholela ka sikhunyana josephine mabunda la 14A la a pfuxa kahle nona vulaka kahle xika xi ri endleleni la ka mahlathi va heta va ku let's go hi teka nhlatsweko va ni khavulela hi ndlela leyo va ku tlemeni kombela ni pfuxeriwa lesi mhlongo laha ka xihoko laha eric tarimbeni laha bolweni laha folokorise mathomas la ka muswana va pfuxa kahle tsaka nrose machimbzi ni ri kwala ka mapayeni va kona ludwike maluleke va kona va ku rixile milabyoni kombela ku pfuxeriwa mansofi laha ka mapapela tefrijini na n'wana papa elina ka maluleke rikhoza la robeni ka xihoko body gian bolo ekusuka la yehlela va pfuxa kahle fm ka mphambo ludwike maluleke ni khensile wisandi chad va kona na vona va ku rixile tlembe ra dijeni kombela ku pfuxeriwa vanhu lava rendzelaka vana bumbaro stinyiko la ka huma 14 bay mani makhumela vudimo kusala gena 6 f na bazar 11 phosa laha ka nkombela va pfuxa kahle wisandi chad kusuka la ka huma 14c ekona mani ndlava kana kambela walter mukhwati va ku rixile na vaxumi tlemeni kombela ku pfuxa mama khensi n'wahulela laha ri singa view laha khasise ka richad rikhoza robeni ka xihoko ni ta hetelela hi laki mhlongo laha waterfall midrent va pfuxa kahle walter mukhwati la nyagelani ka xihoko nkomu dj nyiko michael mashimzi va ku rixile tlembe ra dj a hi pfuxi no navelela lusi n'wamhlengwe cawukela ka maswanganyi laha u navelela kahle hi nyiko mashimzi ni ri kona ka maswanganyi ka gondzo ra r578 ni khensile va va kona mana imani maria rikhoza la va ku rixile n'wana ngoni kombela ku pfuxa vanhu va rendzela gwenari ya gaxani laha mhlakongo laha sikoni linda ngoma nuleke la robeni ka xihoko ni ta hetelela location baloyi kusuka la ka ndhambi laha va pfuxa kahle imani maria rikhoza la ka magema location linda maluleke ya rikhoza va ku rixile tlembe ra dj my lovely dj my top dj and kombela ku pfuxa vanhu va rendzela kha varhandziwa va mina nje sikoni same imani sivongile makhumele nga ta budirixi la ka ndhambi laha my lovely sister kokwana ku hlula mani maximbze la giana section a na ccl similan la ka makoxa la va pfuxa kahle mama mhlori linda ngoma nuleke la robeni ka xihoko thanks my dj khensa swinene xem tadibet maluleke va kona va ku ahini kombela ku pfuxa vanhu va rendzela ka leni ngona mina mavasala prk la dennis hlonganesi fasonke maseve gian baloyi lava yehlela va pfuxa kahle tadibet maluleke kusuka landown leti ata ka mlamula va kona mani ni n'wi tlhavaka i thabang alter mukhwati va ku ni pfuxa agnes semabunda thomas machete na a swi jahiwi botilaki wa ka xihoko kwala ka xihoko ni khensa swinene ni ba mandla ri vuyelela ni khome ku teka ku tsatselela munyana wo hetsela hetselanyana la ka facebook ta tsumela laha ka whatsapp laha i mani laha i josephine hlungwana va ku rixile tlemeni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka laki nandzu wa wosichavala laha ka nombelani emasemereni maluleke la ka nkura sifaswan kholen xumala ka mdabula la kombe tlhelo rika bibedhe aka amukelani maswanganyi laha ka nkura zamani laha na le ka mani malayi mamayila n'wana davia la ka nhlaniki la na laxwe la ka mapumela mani stefeli na mavunda la ka home 14a na esta stole la ka sikhunyani laha va pfuxa kahle no navelelo kahle hi mani josephine la ka xihosani ni khensa swinene mani josephine la ndhawu teketeka ka xihosani awara ntlhanu henhla ka nhloko hi bele mikiso ra me sweswi mina na wena hi tsutsumela xikan ka lava nga kona va nga tirhisa siyenge ya mabulu xa whatsapp eka nambari 060 875 942 na we mikiso ra me nga swi kota ku endla tano va kona van'wanyana va sungurile ku va va hoxa xandla hi ku tirhisa xiyenge xa mabulu xa wetrip va sungula namuntlha la ka whatsapp la hi lava
1: ra haxile DJ Tlemi ni kombela ku va peta ka lexa buxka lexi angena la kamnikinisi lani ku na ndhawu ezi tshama pindani pfukani ni ya le ka n'wadzekudzeku leyi ni ku ku na mhani wa mina n'wachavani pfukani ta hetelela hi Patson Khosa kwala ka xitachi kwala ka Mbatla loko va pfula fasteri va vona ka n'wadzekudzeku ka Masiya a va ri na swa namuntlha ntsena ni ku danku DJ Tlimini
2: rixile rixile na maxumi ma vulavala mene ku
3: kurhula DJ tlhavanitlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa Billy Ocean Ximbinywana kwala ka Mapuve ni pfuxa mfana wa Goxa kokwana wa ku hlula kwala ka Mapuve ni ta ni ta hetisela hi Nduna Mataleni va ri kwale Venda kwale vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukheso na Xivono ni ri kwala kaya ka Mapuve na Nkhesa papatsongo wa swihlanga
4: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwana Mangi ka Mukhomi banka na xaka W Manganyi ka Gongongo Mase wa mina mhani Rozobyani ka Nkwizani a va pfuxa hi mhani Flora Makhuvela ma wa Block 9
5: kana xaka W Manganyi ka Gongongo pfukani bakuzani ka Siyandani pfukani tetiseni mhani Khavisa ka Ngove vanhu ako vana mhani mara ka Black ri ka Misibo 2 danke
6: tsi vuvula vana i mani va poxa ka bapa a ku poki mi shortcuts kwele Pitori a kaya hi le u ka mfana wa mina ku halana rixini ne ivi ku pfuka Linda N'wamaluleke mi shortcuts u ka ka sisi rixile ivi ni hetelela hi Miss Makhuvele nkata boti Richard va le ka ndhambi lava a ni a pfukani ka mama ka rixeni ni pfuxa hi kokwani Gaveni ni la ka Makoxa ni ku rhandza hi rirhandzu leri a va lava mfana wa mina hayi va bibi ala a ti koki ku vula Mr Kumba tanko baya
7: ku rhula ku ve na n'wina DJ Clean wo ni pfuxa lava ni pfuxaka na vona va tsaka xema Malaiza le ka nkovi wa ntlhanu pfukani ka manani mi twe kahle Mantsikisa sikwizi wa mina laha mutini wa ka Deba ka Matevula xitrata i xa Avenue xa majaha ntsena pfukani ka sikwizi wa mina ka Mr Nkuzani la ka Siyandani na n'wina mhanga pfuka ka xema vanhu lava hinkwavo a va ri na mburi ya ntshava hlangana ndhawu encipilani kumekaka na kusuhi na xikolo xa vutivi ku twala mina ntsena la face one tlhava tsi tlhava van'wani DJ Tleni
8: apuxeni apuxeni apuxeni apuxeni apuxeni Tlema DJ Mr Party mavulavala mipfukini na hamo hi va pfuxa pfukahle khuri kwaloko teka vanharhu ni ta pfuxa mhani wa Zita ma hlangana ku tleka xitarati mari la drive a va pfuki kasi ku na mhani Mihlotilizi va ka Zita kusuka ka Ngove a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa n'wa Zita i mhani Makhuvela kusuka Gandlana ka Khane a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxa tlhela hlamusa mavoko hi kokwani swa boha kusuka ka Makoxani kani lopfu hampa hehla ka madavulo mbuya mina ve le na khatsa
9: Mr Party ni pfumelele ni pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na ntukulu wa vukati bya mina ku nga mhani wa xitichi xa GCR ka Ngove pfukani ka nkatikuloni ku na tatana Thomas Chauke i jaha ra mihlengwe ka xikhumba xa dzova na n'wina pfukani ni ta hetelela hi mhana mina i mhani Tshikisa a xitarateni xa 4 Avenue xitarata xa majaha ka Bungeni na n'wina pfukani ka mama vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Masisanganyi mina ni kwala ka Masisanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka Holeni wa Maxangu wa Mpatso danko
10: She last day ka mani Makhuvela lava nga duma misava hinkwayo jikelela agiya na ri voningo section She last day ka mani Makhuvela nkata richi a ndhambi She last day ka hani wa remote mani Flora Makhuvela amawa block 9 ve ri le ka mpempe ya labisi ni pfuxiwa hi Ponyoka Makhuva a kaya xavala block 7 ya tikatarini munumuzana vulavala me ni kese guruguru magadiyana
11: jitlina endi ta kombela ku pfuxa Mihlotilizi Zita mhani madlawula ku tsaka pfala ka sikhonyani ntukulu wa hosi ka sikhonyani va xewetiwa hi mani na, va pfuxiwa hi mani na loko a nga ri yena velevele ni ri kwala ka ngove la.
12: Minjhani minjhani vaxumi DJ Clem, ni kombela ku va pfuxa. Ni ta pfuxa Masemze kusuka laha ka Mdavula Machela a va pfuki. Ni pfuxa na Brenda Mirori kusuka leri ka Rivala na vona a va pfuki. Ni pfuxa na kokwani Gaveni kusuka laha ka Makoxa a va pfuki. Laha lava pambulana ku va pfuxa hi Wusanjima ka Msuka laha ka Ndhambi mugangeni wa ka Broman FC. Tsi tlhava ni tlhava DJ.
13: Tlemilo wa DJ. Kuna swivara i papa remote Richard Maleke laha mawa block 9 laha na swivara Masenyani Ronald Maleke laha mawa block 9 laha na swivara Flora Makhuvele laya mawa a block 9 hinkwavo a va hlangane na kala xaka EW Manganyi Mensa Makati ku rileka ku ni kensile tlemile wa DJ hosi ya mina ne boboy
14: Rixile Tlemo DJ, kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ku na Man Gil Matsibula le ka Maswanganyi, ku na Skim 16 Nyikomo Maleke ka Ngove Jamela 2 i mana Xihluke a va pfuki. Ni ta hetelela hikokwana swiboha a ka Makoxa a lava pfuxa hi liki ngobini a vehihli Dange Brahmin.
15: Ahe ni ta pfuxa vaxava wa makhatlele le ka Mulinghenisi block 3 a va pfuki. Ku na Barben ku nyika kwele ka Mulinghenisi block 3 pfukani ba ta heteleli baxi kaxi endleleni le ka Mahlati va pfuxa hi kokwa Gwevani kwala ka Thoma Bay.
16: Ni kombela ku va pfuxa a ku pfuke va mhana Xikhongela lowa jaha la ka Sikhunyani ku pfuka. Papa Xiluva ni vafana kwala ka Sikhunyani ni ta hetisela hi potlenki ngoveni a vehihli a va pfuxa hi mama Xihluketi ni kombela kala ka ngove a jamela tsunkomo
17: vaxomi vaxomi DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa kokwani Gaveni kwala ka Makoxa va karhi va ku baya ivi ni pfuxa na kokwani wa Risima a ka Bode. Ni hetelela hi mani na ni hetelela hi kokwana wa Junior a Jilongo va kha va ku heleriya vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mani Magoda ka Mapuvi a tiritiri i driver tiritiri yaleyo daku
18: a ku pfuki vanhu lava landzelaka. Ni pfuxa mhana Kennedy ka Siyandhani lava va mhantsongo wa Ndhuna Brown. Ni pfuxa kokwani Kuzani ka Siyandhani ni hetisela hi makoni wa mina n'wamavona ku ri ka Siyandhani. Ni pfuxi Marivomba n'wamavona Ngelasberg Dango.
19: Ahi Mr. Tlemi hawa ni kombela ku teka vanhu vanharhu lava landzelaka ni ta ya le mugangeni wa le 14A ku na mhana Anakanya na Xilaveko ka ta Bodvik Marshall a va pfuki ni heta ni ya le ka ngove le. Ku na Sis Basani n'wana Manphosa a va pfuki ni heta ni ya le ka Makoxa eka Makoxa ku na Sis Salati Hlungwane n'wazinjiwa a tshika misava yi tala hi malwandla i nkata Mun'wanati ku rhandziwa na kuzundhiwa a ka vona exilo xin'we a va pfuki vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mavona Edison a rivehihli inkomu DJ Tlemi.
1: DJ Tlemi a ku pfuki hi ribaloyi kwala xivulani a pfuki i jara mina ku ya pfuka mhani Rivombo ka gym nga la Ayilomi a va pfuki. Ku ya pfuka Mr. Phunyoka Makhuva ku ya le ku boha ku tikatara a va pfuki. Hinkwavo va pfuxiwa hi kaka Robava Ribava na Marhanga ni MT wa ka Ndhambi la gongwangwa la xivulani la ku nga na gongo ra mali loko ni kwati ni sokasoka tshuri ni ya chela lwandle tanko.
20: DJ Tim a wa mixo lowu nani maxi moya va dzudza vanharhu ntsena muhaxi wa mina ku swin'wana ta pfuxa Bodi Masenyani vona va kumeka le patu ra R578 a va pfuki. Ni ta ni ta pfuxa Sesi Thavheli ya kumbe vona va kumeka le ka mapapila le ni ta ni ta hetelela wa mbili na moya ni mutsa wa hosi vona va kumeka le ka nsavulani block 25 le muganga wa tana kahle le na vona hawa a va pfuki va vona ta ndyangu vanhu lava hinkwavo muhaxi a va pfuxa hi xilahla Richard Zambukeni ni ri lasadana lonje ntirho la a ka ku ri ka nsavulani block 25 le muganga wa tana kahle tlhava ni tlhava DJ Tlemi ta va swin'wana till 6 o'clock danku
21: xe ni tlhava ni kombela ku va pfuxa
0: ta pfuxa swara wa mina eNthindambe a xivula na gwangwangwa a kusuhi na gungu ra mani ni pfuxa kokwani xibudungwa kwala ka bon'wana ta hetela le mani na ni ku botlivers kwala ka mavalana ni ku pfukani buti hinkwavo va pfuxa hi mhana nhlaka ka mavalana ka vanhunya vo saseka na misinya yo ringana yo tswala titshopfu lax maxidango
21: avuxeni n'wana ngo DJ Clean kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani ta yeni la khoneni ka dzingidzingi ni pfuxa mhani Muluva ka Mphambo ni pfuxa mhana Anakanya a 14 ni pfuxa mhani John a 19 ni pfuxa na mhana Nkambi la swifasonke i manchoke ka ku ra swifasonke
22: ahe DJ Tlemi namuntlha ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ni pfuxa Raymond Matsivi ni pfuxa Derek Xivambu ni ta hetelela hi Ntondhola la ka Mapuve hinkwavo vanhu lava a va pfuxiwa hi Keke Hooters la ka Ngove la
23: pfuxani wa ndhawu ezithaka mixwani ni pfuxa mhani Ana N'wazitha mahlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani ni pfuxa botiwile rigidi kaya ka Muninginisi va pfuxa hi mhani Rozobyani ka kuzani danke n'wana a nga hlayiseka
24: ku rhumela DJ Tlemi a pfukisisiwa ntimanyana kwale Blokend ka Sikhunyani ku ya pfuka kokwana wa the junior le ka Ajilongo va karhi va ku hi leriya patu ra ku ya kwale Jilongo le ivi ku ya pfuka kokwani wa risima ka bode vanhu lava hinkwavo lavawona a va pfuxiwa hi mhani lawa la ku tsaka Maluleke kwala ka Sikhunyana hlayisekani muhaxi wa mina inkomu
25: inkomu khazi khazi a va pfuki khosa mani ma vona etiseni laha a vuyehli pfukani mani advice i munhu wo duma va ri voxe la ka n'wakhuwani pfukani sesi wa mina ei va ku hala kokwani gaveni la ka makoxa pfukani mukhegula wa tsotsi na lava hinkwavo a va ri ra papa Mhlori Sizeka Richard Rikhotsoni kwala robeni ka xoko e7dlan inkomu khazi
26: rixile rixile DJ Raja ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa papa Xiluva na vafana ka Sikhunyani ni pfuxa na kokwani swa boha ka makoxa na boti linki a vuhehli hikona va pfuxiwa hi nomeni wa ka makhayinga a ri kwala Pitora Soxanguve a tivhini loga inkomu DJ Raja
27: rixile ni kha ni ku ni kombela ku ya ni ya pfuxa malume wa papa mina papa Mukhacani we le rigidi ka Muninginisi block 3 pfukani ni ya pfuxa n'wana hanhu wa mina mhani Maria Bilankulu ka Muninginisi block 2 pfukani ni ya hetelela hi mani loko ni nga ri papa Makapulela ka Xikukwani la pfukani na n'wina leyi a va pfuxa i mama Albi va ka Xikukwani inkomu
28: mixelo wunene tlemile wa DJ Mavhulavhala tlhavantlhava ti a ku pfukini khaya wa mina wa mhani Maxindzi kokwana wa ku hlula kusukela Glena section A ku pfuka Glory Maluleke kusukela ka Krakhala ku to hetelela mani na loko ni nga heteleli hi mhani Makhuvele kusukela ka Ndhambi ka ta Botrich vanhu lavawa va pfuxiwa hi mani loko nga ri DJ Abza kusuka kuri loko nga ndhawuntela Glena section A kusuku na hetelela Xilumana Christian wa Mavhiya swikoloke hlayiseka tlemi lowa DJ Tango
29: rixile matlemi kombela ku pfuxa Queen of Limpopo ka Huma Ngombe Kral ni pfuxa mhani Dlawela ku tsaka ka Sikhunyani ni hetelela hi sesi wa ntimanyana kwele ka Sikhunyani va pfuxiwa hi Thabele ya Kumbe ni ri kwala ka Mpapila danki matlemi

0: Technology xi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za rito rexiama mahungu lawa ya ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka GCRFM na lunghelana lebvani
1: ndzi khensile swinene tlemi ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya ntsevo ya ri yo sungula ya siku eka GCRFM rito ra rixaka mikiseri rixile nhlengeletano wa masiku yambirhi ya vaaki eka mhaka ya vutleketli bya vadyondzi eka xifundzankulu xa Limpopo hi leyi nga fika emakumu handle ka Polokwane ra vunharhu MSC wa ndzawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo mavungulerile ra Makhanya u vula leswaku ndzawulo yi ta landzelerisa eka timhaka leti nga tlakusiwa no endla leswaku vatirhela mfumo lava kumekaka va khumbeka va byarisiwa vutihlamuleri u vula leswaku vutleketli bya vadyondzi byi nyikiwa hi ku landza tindlela leti ti nga fanela leti bohaka nhlayo ya vadyondzi lava faneleke ku va va fambisiwa naswona u komberile vaphakeri va vukorhokeri lava faneleke ku va va endla swikombelo lerile ra Makhanya u vula leswaku ndzawulo yi ta emahlweni yi ri karhi yi langutisisa eka vuhlayiseki bya vutleketli bya vadyondzi naswona u komberile vatswari ku tiyisisa leswaku va vona leswaku vana va vona va famba hi mimovha leyi nga hlayiseka hi nkarhi lowu fanaka MSC wa vutleketli ka xifundzankulu xa Limpopo Violent Mathei u komberile vachayeri ku va va hlayisa mimovha ya vona leswaku yi basa hi minkarhi hinkwayo ku papalata mavabyi eka vadyondzi Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr. Poppy Ramathuba a vula leswaku timasipala ti fanele ku va ti tshika ku kongomisa eka tiphurojeke letintshwa ntsena kambe ti fanele ku va ti rhangisa emahlweni ku hlayisa switirhisiwa leswi nga kona

0: Rako ndzi vula ku ntshava leyi we mukhotsuri wanga wa swi tiva leswaku hi ta gonya kanjhani va hi kha hi tekela nhlokweni loko ho ze hi gonya ntshava hi fika le nhlohlorhini leyi loko hi langutisa hi langutisa xirhelelo le hansi swo vula ntsena ku loko gonya xiganga eku heteleleni u ta hetelela u rhelela Mr. X simu ra kahle eka mixa ku saseka swinene ku ri ramune ra kahle ku ri ramune ra swikhongelo swa vamanana ndzimi ra belo ya vafumakhazi Princess M va ku ntshava leyi we mukhotsuri wanga mixelo swa fam ukamukela kahle eka nangonoko the big breakfast zone eka mixa siku ra namuhla hi le ka siku ra vukhumenharhu hi le ka n'hweti ya nhlangula hi le ka lembe ra makimbirhi na makumembirhi ntsevu swi veka ka makumembirhi n'we wa timinete suke kahle ka wana ntsevu ya ku amukela mixeri ka nongonoko the big breakfast zone nongonoko lo teka wena misumulo ku fika ra ntlhanu hi le ka wana ntsevu ku ya fika le ka wara ya nkayi lava ka hikha hi lovo yeti awa na rinharhu ntsena la ku amukelaka eka mixa siku ra namuhla ngomina pinas aka ijara va lamtha i ntekelo wa makwamata wa melela vandla nga mandla kha mavuza hi le ka yin'wana khazan'wula xikoxambalana fanerinexe kona Mr. X rixile good morning.
1: Ya Danilo nga bula ikona vele eka mixo wa siku ra namuhla mi rabelo ya vafumakazi vele ku ri ramune ra kahle ikari khesa swinene hikwakwa ku la mi khoma kahle mi ri kona BBZ va kari yi tlakisa xisweswo tanihi ntolovelo mi ri na majaha mambirhi ma tshami kahle na n'wina kusuka la ka awara leyiwani ya ntsevu ku ya fika kahle awara ya nkaya hikwakwa ku lamuka kona mi khoma kahle loko a mi chayela kahle lamagondzo yalaveni va kari hi chayela kahle ka dyambu ku hava kahle kahle swi tikomba hi nga ku na namuhla ku titimelanyana ka haya mahlweni kahle kambe ka mahelo vhiki lawa yaka eka vona langutiselani kahle ku ri dyambu se mi ta va mi kha mi ri hlometela nyana va mikarhi mi ri vona hi ndlela leyo ka mina vito i Norman Jikijela tanihi ntolovelo hi tiva swin'we suka switswani ku fika kahle awara ya nkaya ni khomisani sweswo mi ku Norman Jikijela ka Facebook mixani mi ku GCR mi ku space FM 060 8875942 a hi veni na mixo wa kahle kwakwa ku la mi khoma kahle
0: right gay cancer swinene ku va fikisiwa kahle ka mitirhikulowni claim lowa DJ ka nongonokwakwe wa morning pads 36 hi ku twile kahle mingiseri kha u pfuxa ka lavanaru kha wona vakalaa birthday ni le ka mixo wa siku ra namuhla na we loko ri veleko swilo leri fanaka na ra namuhla hi ri happy.

0: Happy birthday, kawana dipine esoka wena na kubelekiwa kasi cancer swi ngopfu na wena mitirikulo ni kulo ka mara pfane maunga ku sungula siku kuna tlhoko maka ka finance kubile kahle awarantsebe sungule kahle ebonanga bya ximoya tani leswi swi tivaka I mean sei ku leswa ku no ra munhu ra nwana nwana ba kha ku tlangela kahle na bonanga bya ximoya kha sungula siku ra wena kahle swinene ngopfu tani leswi unga swikhongela swa mana ni ka mixa swi kana namuhla kambe ke hayi ti maka ta moya o titimela Mr. X leti vaka ta ya mahlweni kambe ka swivika swikombisa timhaka ta ku ta gimeta ka sukela mundzuku hayi nga langutisela ku va kha ku melanyana bomgcibelo kuya ekahlekela xirhami xi nangusela ku va kha hambana na xona ka siku lera ra mundzuku hi kuya ba hobi ya vumba vukorokeri bya ta maxelo kambe ku nga ri vo va controlaka kambe ke loko va popola le henhla le swilo ka swikombisa sweswo leswaku hayi khona kumbe xani ka siku ra mundzuku ku nga va ku xi kahle swinene
1: naswona va ku maxelo ma ngo vumbiwa swi endleka mi kuma ku leswi mi nga vumba swona swi endleka swi nga fambisi xisweswo kambe hi mikarhi wo tala loko va karhi hi vumba swi tala ku va swi karhi swi fambisa xisweswo vhele se langutiselani ku ri weekend leyi ya ku kahle ka yona ku hetelela hi va na mumunyana dyambu ri va ri kona ka laha ku nga tsakamatsakama ku va kha ku lulamiseka ivi ni va yi karhi ti hlayisa hikwakwa ku la yi nga kona
0: vava va ndzawulo ya rihanyo va kombisa timhaka ta ku kumbexana vulavisisi byi kombisa timhaka ta ku eyi vanhu va ku tala swinene ngopfu a va dyi swakudya leswi nga healthy Mr. X ne ya va kombisa timhaka ta ku u kuma ku munhu ka ha ri mpundzu ende va ri loko ka ha ri mpundzu xilo lexi munhu a fanele a xi endla loko a pfuka ka ha ri mpundzu u fanele u nwa mati
1: u nge se dya chumu
0: ya mati
1: ya
0: ya
1: ni tala ku swi vona ku mati loko munhu a ma nwa u nge se dya chumu ku na swin'wana ma pfunaka swona no ka ni nga ri xiwo ngopfu mara ve ri mati ma pfuna loko munhu a ma nwa swinenenyana a nge se dya chumu
0: ku na vanhu va ku tala swinene ngopfu va hlupha hi leswiya vo ngo i constipation and swi vangiwa ngopfu swilo leswiya hi swi swa ku tala swinene ngopfu na madyelo ma na xiave xikulukumba swinene ngopfu ka timhaka letiya mara hi kumaku hi 5 ni to nwana ku dini mphundu la hambi dyeyi
1: a ni ku na lava ya
0: o in bed ne o mi dyeyi in nedlos ne o dya ku milatso
1: kambe tiphilisi a ti nuhi mikarhi yo hambanahambana ku nuwa hi nkarhi wun'we
0: nai mara to nuwa hi voma 5 ku hati kahle ka loko tiphilisi lava va ri xinine i voma 8
1: kuma 8
0: ya cause na phela swilo leswi yane ku fanele ku va ku na process ya kahle mina na masocha ma fanele se already se mama ma thara mukiri ha tiphilisi ta 5
1: mara mina I just believe ku munhu un'wana a dyaku swakudya na mpundzu vo tala va vona va kha va lava ku nwa tiphilisi
0: no ka na mpundzu phela hi vulavula hi vo ma 8-9 Mr. X hi ri va ri xile nkarhi wolowo
1: gaku hi 5
0: so va ri a hi veneni kha hi dya swakudya swa kahle ka ha ri mpundzu i kuma munhu 5 vhele tigaku na guxe mara
1: a guxe ra dyiwa a ta rihelela kahle
0: hayi a leswona vula ku na timenyi tin'wana mpundzu le va tive dyambu hinkwaro ri ve swi twisisa so vanhu hi minkarhi ya ku tala vanhu va kha va tsandzeka ku va va kha loko va ku tipfunela loko ntumbuloko va rhumba va kha va tsandzeka ku tipfuna va ri
1: swinaavanwi mati
0: na timhaka ta madyelo swo sweswi vulaka u nge pfuki hi vuswa hi 5 yo boha nyoka
1: u nge pfuki hi vuswa na matamani
0: mara u nga dya loko se dyambu ri xiniu
1: tlhela u nwa mati mo tala
0: kudyanyana swa kudyanyana swa kahle nyana ka ha ri mbo a swilo swi ringani nyana toast bread nyana with cup of tea
1: xifurutwani nyana swi ta ku swa tika nyana mara xifurutwani nyana
0: hi tlhela avoid va ri hi avoid na mhaka liya ya ku yo dya immediately kha hi heta ku hlamba matino is very much dangerous ngopfungopfu hina hi tirhisaka ngopfu ti-coffee
1: mara mina ni twa nga ku swi teka na appetite nyana kumbexana na swa na ku nandziha
0: ka mina ntiza ku loko ze hlamba matino u dya a wo ti dyela mani swa ntu u dya u ya hlambaa jana mashalo ma sigela nsankulu wa xiti
1: hayi tele
0: ya iso sweswo va kha va swikombisa mara Mr. X ku nom ayi vene kha i dya swakudya swa kahle swinene ngopfu loko ka ha ri mpundzu mani ku ri hi va hi ri kahle swinene
1: swi fana na leswiya swo kuma ku n'wana wa ha ri tsanana u pfuxiwa hi magagugagu xa vheta xi omelela se swi kahle ku xidyalanyana swo olova nyana
0: mi
1: nga pfuka mi nyika nika vana magagu
0: xindlwanini xi na 2 days
1: xi bohekile
0: ri swa kahle ka mafikizono va khoe emlanjeni jisala spice fm le ka facebook na bala riqingho 060 875 942 27 after 6 lunghile nhlokomhaka tiyimisekwini.

0: 0927 Tabazimbi 12 to 21 Toyandu bari mini venda 11 to 18 etela kahle tsanini 0727 la kuri mashelo la ku tisela wona saka ka zero ya ta mashelo
1: ya basitwile ku xirami ku nga ri khale taba ikha ya na xona Mr X
0: mumuluwa utavuya
1: muntata xini mara me to be honest ne
0: ya
1: sanza ku titimela men ku titimela la moya na mpfula a was twisisa nyana mara kana a ximumu xa vava hi vanhu vangwa mi switwisisika
0: swona a mumu wa vava
1: me u kolangiwa ku lepe hinkwaro ku fanele ku va yini swantswa ku ku va so ku va na mapapa
0: ku va na mapapa ne hi mbala majesi ayi ku hi tshama hi julukini
1: dyame Mr X na vava xa bani so ya ta va yi kha yi ku nyika kahle ti-top stories making headlines eka mixo wa sukela namuntlha murhangeri wa vandla ra DA Gordon Hell Lewis ya obla leswaku onge mphikizano wa amifumo ya miganga eKwaZulu-Natal u ta va ehla swinene ehla ka bona na vandla ra MK kasi swiviko swikombisa timhaka ma police ya Hawks eifundzeni ku lexa xa Gauteng ya tsemba leswaku yana nanzu wa ku tiya ehla ka wanuna la ihlwaka Mr X ku dla babasati vambiri na maphorisa ya mbiri Ridge Park rabo ntlhanu na ma jambu so swin'wana vhele swi vaka swirhange emahlweni na le ka mixo wa siku ra namuntlha
0: kasi nhlayo ya vanhu vo ringana 53 va poneri ahlamile endzhaka loko xikepe xi xa va famba hi xona xi hlangane na nghozi hi ra vumbirhi etikweni leriya ra Zimbabwe mangu yavula leswaku vanhu vo hlaya va lahlekeriwe hi vutomi hi ra vumbirhi etikweni ra Zimbabwe endzhaka loko xikepe lexi va famba hi xona va hundza madzanadzana kumbexana 160 van'wani va vona xi hlanganile na nghozi hi nkarhi lowu a xi fika eLong Island xivangelo xa nghozi a xi se tiveka ku fika sweswiwani eka karoswani kasi vulavisisi byi vula leswaku xikepe a xi nga ri eka xiyimo xa kahle xa ku va xi rhwala vanhu va hlayo ya le henhla swinene
1: swiviko swikombisa timhaka ta ku khampani ya gezi ya Eskom yi vula leswaku yi lunghisile gezi etindhawini ta ku hlaya laha a ri onhakile hikwalaho ka mpfula ya matimba na gamboko etindhawini ta ku hlaya ta xifundzankulu xexa xa KwaZulu-Natal hambi swiritano Mr X Eskom yi vula leswaku maxelo ya ku biha lawa ya yake emahlweni ya le ku onheni eka switirhisiwa na ku sivela ku lunghisiwa etindhawini tin'wana ta tsutsuka loko ku ku hava gezi loko ka haya mahlweni ku na timpfula wa tigamboko swi endla leswaku va mphakeli wa gezi wa Eskom va nga va va kha va kota ku va va kha va ya mahlweni va lunghisela vaaki gezi ra vona kumbexana gezi ri kha ri vuyela ka kahle eka ntshamiseko wa rona tanihi ntolovelo
0: i nkaye timinetse kongoma kahle awara ya nkombo yi nga se ba loko ri ku va ku yi joyina hi va hi karhi hi ku amukela kahle kasi hlayo ya vanhu va ku hundza lava nga hundza emisaveni eka nghozi ya ku hlaseriwa kahle hi vuvabyi bya Ebola etikweni ra Democratic Republic of Congo ku vikiwa leswaku yi tlakukile ku ya eka 2011 swivula ku ri xitsongwatsongwana xa Ebola lexi nga kona etikweni leriya ra DRC ku vikiwa leswaku xi le ku hlaseleni swinene eka vaakatiko hi ndlela xiyimo xa le henhla swinene kusukela loko xi tumbulukile eka n'hweti leyi nga hundza nhlayo ya vanhu lava nga khomiwa hi Ebola eka nkarhi wa sweswiwani ku vikiwa leswaku yi le ka 4321 kasi vaongori va tokoto va le ku yeni emahlweni va kha va lwa na mavabyi lawani ma Ebola
1: hambiswiritano we Mr X na vayingiseri masipala wa Joni u vula leswaku a wu nge swi koti ku thola vatirhi va nkarhinyana va ku rhwalela malakatsa kasi leswi swi va koho hikuva vatirhi va ya mahlweni va kombisa ku vilela eka xiyenge xa picked up leswi endlaka leswaku ku nga tekiwi malakatsa eswitarateni leswi vulaka ku doroba ra Joni ri thyake swinene ngopfu eka nkarhi wa sweswiwa University ya Western Cape yi vula leswaku senthara ya vona yona senthara ya yona va swa vutumbuluxi na mabindzu ya entrepreneurship and innovation yi le ku lwisana na mpfumaleko wa matirhelo kumbexana wa mintirho eka vantshwa hiku baletela kasi senthara yi vile na 14 wa mapfhumba ya vuleteri laha ku pfuniweke 15 wa vantshwa eka tin'hweti timbirhi leti nga hundza leswi va na ku tshemba leswaku swi ta va swi kha swi antswisa timhaka ta ku pfumaleka ka mitirho endhawini liya kusuka kahle endhawini letiya ta le University ya Western Cape
0: ya kasi loko hi langusa man'wana lawa hi nga na vona ni nga na vona eka mixo wa siku ra namuntlha palamende ya rixaka yi bakanyela etlhelo mavonelo lawa ya nga humesiwa kahle hi xirho xa palamende khomixini eka khomixini ya madlanga ya ra vumbirhi na mixo xirho xa palamende xa palamende ya rixaka tlhelo murhangeri wa vandla ra ku yimela timfanelo ta va nhlonge ya makhaladi Fidel Adams a ri emahlweni ka khomixini ya madlanga ya ra vumbirhi ku ta nyika kahle vumbhoni eka milandzu leyi a khumbekaka eka yona ku hehliwa leswaku kumbexana ku hleriwa ka milandzu ya Adam xikan'we na ku nyika vumbhoni emahlweni ka khomixini ya madlanga swi yisiwe emahlweni eka siku ra vamune vhiki leri taka
1: alright ke ya mahlweni ku nyikata swiviko leswi vaka emikhomelo swona swi hi tshika laha ka nkombo wa timinetse eka nkoma kahle ka awara ya nkombo ta kuma mahungu ya awara ya nkombo na mitiriko lowu ningulwaka malepfani kasi maphorisa ya le ku lavisiseni ka rifu ra wansati wa 46 wa malembe evukhale loyi a nga lova a ri xitichini xa maphorisa xa Maisenburg emalahle

0: Ema yini ya viki swika xikombisa timhanda ku mbulavulelo wa maphorisa Wesley Twig u vula leswaku hi nkarhi wa mhangu wansati a nga ri ehansi ka vulanguteri bya maphorisa naswona u yisiwile exitichini lexi leswaku a ta kota ku va a kha a hlayiseka
1: kasi loko ya mahlweni langutisa n'wantipepe wa ku huma kahle etikweni lera ra Somalia loyi a nga hluleka ku ya ku va xiave eka mitlangu leyi ya FIFA World Cup endzhaku ka loko a ta va a tlherisiwile etikweni ra United States a ri mufambisi wa ntlangu ya UEFA Super Cup ra vunharhu na madyambu laha Australia xipano xa PSG xi nga hlula kahle xipano xa Aston Villa di bolo timbiri eka yinwe erivale ra mitlangu ra Salbeck etikweni leriya ra Australia.
0: Amswiritani mpremier wa xifundzankulu Mr. Action Northwest Lazarus Mogosi u ncicile hobo ya vurhangeri nkulu bya xifundzankulu xakwe kasi ku ncica loko ku tivisiwile emasiku leriya ra tolo lava aki va nga va kha va amukela ku ciciwa ka swin'wana swa swirho eka hobo nkulu loko ikhari langutisa ifundzenkulu xale ifundzenkulu xale Shale Northwest Mr. X so swin'wana vhele swivaka swi kha swi rhange mahlweni eka nkarhi wa sweswi
1: kasi khale ka murhangeri wa tiko ra Syria na makwavo wa yena va nyikiwe xigwevo xa rifu hi ravumbirhi hi nkarhi lowu a va ri emahlweni ka huva va bohiwa ku vikiwa leswaku va khumbeka kahle ka milandzu ya ku hambanahambana ya ku dlaya vaakatiko xikan'we na ku va va xanisa hi ndlela ya tihanyi swinene leyi nga humelela eka malembe ya 14 lawa ya nga hundze nhlayo ya vanhu vo ringana 500,000 ku vikiwa leswaku va va karhi va lahlekeriwa kahle vutomi hi nkarhi lowu a va khomeki kahle hi voko ra simbi ehansi ka vurhangeri bya va bohiwa nhlayo ya le henhla ya vaaki tiko ku vikiwa leswaku va hlengeletanile ehandle ka huvo ya Damascus ku ta kombisa ku vilela hi swiboho leswiwani
0: MC wa dyondzo eGauteng Lebogang Maile u lerisile leswaku ku endliwa vulavisisi bya xihatla mayelana na swihehlo swa matikhomelo yo biha mayelana na swa masangu leswi khumbaka vadyondzisi na vadyondzi exikolweni xa Curtis Kondo School of Specialization eMndeni etindhawini letiya ta le Soweto kasi khomixini ya madlanga yi twile leswaku ku dlayiwile vanhu vo ringana 149 eka milandzu ya 77 leyi khumbaka swipano swo hlawuleka swa maphorisa exifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nkarhi wa malembe ya malembe ya nharhu kasi swiko xikombisa timhaka ta ku leswi i ku ya hi xandla xa murhangerinkulu wa vulavisisi eka xiyenge xa IPID Ellen John loyi a nga ku nyikeni ka vumbhoni kumbexana la nyika vumbhoni eka khomixini ya matlanga
1: swi tikomba hi nga ku kahlekahle loko va kharhi hi langutisa nandzu wu ta pfuka wu nga bolangi laha misaveni ku tengiwa ka nandzu wa wanuna loyi a nga sungula ndzilo lowu nga koxa vutomi bya vanhu vo ringana 72 hi lembe ra 2023 swi ta ya emahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha eka kumbexana eka ekhoto muehleketeleri wa Sithembiso Madlanga u langutisanile kahle na ku ya emahlweni ka huvo ya le Palm Ridge eka mixo wa siku ra namuntlha ku ya yingisela kahle ku hleriwa ka milandzu yakwe ya lembe leriya ra 2023 a nga tshama yi endla
0: swo swiviko leswi a hi khomile swona swa mahungu eka wa ra ku sungula hi khomile kahle na ti-weather updates eyifundzenikulu xan pop mina watimeleza ku se ba kahle wa ra ya nkomo a ri swiwa kahle ka the lady Zahara fambisana kahle na George incwadi incane lunghile.

0: Van Flo. Yeni sida tsonga prince onge ni fambe rongo. Vakona vanhu lava nga famba rongo vukatini. Mara hi ku voto yini va yo tshama man. Loko ya kaya vakungwananga vukati va kandza hi mbilu.
1: Tlele. A ku xanhlupa xisa lexi. Va ku yi dyi mali ya yena.
0: It is exactly 21 minutes after the hour 8 o'clock. Ni jara valandzwa ni ntiko lava nkomati vomelele va ndlanga mandi n'wana khazamula wa xikoti wambalandi fambisana kahle. Na Mr. X Man Flo va ku onge ni fambe rongo va fambisana kahle na Hennessy si. Eka mi show sikana namule khasa swa ndengo fu lungulo kwa mali fana kuba ingenise kahle ka wala ku etelela kambe ke I'm sure tano ho ndi ku happy happy birthday ka kokwani mama ila nwanchali ntombi ya ka masingi le wa kusuka la ndawu letia tala ka mavuza la kambe ke sweswi va kumeka kahle le muntini wa ka nkomati wa ka swea wa ka mawelele le vangateki wa kona vukati bya bona mbuya makheke makheke makheke mani mama ila nwanchali 96 years of grace kokwani wa mani la
1: va ka mawelele a hi bona la va ka ndlanga mani
0: i vo
1: ho wa u ka u katsanga ndlanga
0: Eko kwa nwa mbana mi lala mwani Mr. X ne 96 wa malembe
1: Kasa kase loko hivi na plani kase fane hiva foy ni rin
0: Ya Ita makuma kwa lakufambe nika Kanongonoko
1: 96 wa malembe matele Aswa atala nku ima fikisa
0: Mdivela ni Ya Ila kwa indala nyana pati nyana Mara yishi tibe
1: Ya
0: Lasi tsame ila kwa indala pati I ala kwa hivane nga hivja lang So yishi tiba kuna Ye Kone mika mboj He mika miya kala kwa chali ku Ila kwa indala pati kwa
1: Kamala wena so go boxa ka radio ya
0: tsimanje.
1: Wa kuma kumakhelwa ni va pfuleli radio. Ya kaskara kona 0822 ima kuma mbere mbere tsana timina tseba ka riso kahle wa ra. Ya nonge bile wa ra kahle wa ra ku hetelela kuri ku ikwa ku joina. Ve ka ri ku amkela kahle. Ri kubona kahle man Julia suka la ri mabira ka mageza la. Va ku ba ni yingisela kahle swinene. Kuma xana ba yingisela kahle ka kana ngona ka ni khese swinene tsamisana swa. Swona ndi nghena kahle eka xiyengele xi ya hi ya khela ngutisa kuri celebrity gossip tona ti va timse ku ino ve khela ngutisa eka misho wa sikura namuhla.
0: Munhu wa nwe ri kombela kuri valeli.
1: Munhu wa mina. Hello man loyi.
0: Ele popo boy.
1: Oh no.
0: Wa mi tu washo. Wa buku wi. Ku na wi.
1: Eku munhu wa mina ntiva ximutwani xa mina kusuka leka jilongo. Hiso swi ni karata ku xeri wale. Ela xi xeri na munhu.
0: Ah, i bona ti 15 ta xikhuza khuza njhani kambe loyi. Ya so kuri ku balwe uri loko kombeleni ka kombela ku timhaka ta kuva kha khomeliwa swinene ngopfu ne se ey a hi swi tivi man ende swi vika swi kombisa timhaka ta ku a nga ku van'wana va ri no kombisa timhaka ta a nga swi tivi ku van'wana va ku ha wa hemba la ku twisa kun'wana ku vava van'wana va ku ori nga ta ku pay revenge
1: exi kahlekahle laha swi twisiseka na a swi rivaleleki swi lexiya kahlekahle kahlekahle swi leswiwani na ku vulavula ngopfu hi swona hi fanele hi nga vulavula hi swona because van'wana va hetelela va kasi ku endleka yini se hi ku famba ni mi ya vona a swi la ku voniwa hi we hi munhu hayi hina exi ai man after some second leswi nga humelela laha
0: ya ni vone vanhu va ku tala swinene ngopfu ni vone munhu wo fana na Blake Cove i mani un'wana ni nga n'wi vona na i mani un'wana ni nga n'wi vona wa ndhuma swinene ngopfu i Casper Nyoves a ringeta ku va kha va ringeta ku lata ku feel a sympathy na the guy ne va kha va ringeta ku lata ku kombisa timhaka ta ku you know what this is life anything can happen at any time wa vona so nkarhi wun'wana hi nga judge to such extent man swi kota ku trend Mr. X ne
1: ya
0: va ri ta trend hinkwenu to ka hi nga trend swi swo fana hi nge trend siku rin'we
1: Ebe statement cha kona shimi kahle ndlela le landzelaka ma Cedric Matilda claim that before the Limpopo boy league video controversy she was already going through a very

0: Every moment.
1: Kumele funeral cover le sikela ka 2 rand ntsena hi siku leswi isikuma ntsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Funeral Plus Plan le katsaka wena spouse vana basikisi vakusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra isuketani kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa yila a mujudges loof va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-01 kumbe 554-9776 wepikaka unga hakani u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole ti-steel casing PVC downpipe mpopo na ku vekela timoto hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-odex drill naswona ti-odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 u nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyhutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop losses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling
2: Sayini ya ti-tiles se sungurile eCTM ti-tiles leto saseka ta mixakaxaka u hlayisa machini

0: Yeah, ri simra kahle kuswa kahle ka Richard Macheke na Makhasa Sisters ka album leka twa kahle gear nyabane number 6 ita kahle ku neka ri simra kahle ba ku papa boy kusuka leka Makhasa kaya ka xigalombuya mbona hlaketa kaya ba
1: yeah so loko ba ku ku winile bo vanga famba na boy leso se mtswalo wa isati winile ku ifambe na nwana
0: ani luya wa isati u tekwa mahala and boy wa tira
1: kasi kasi loko mi famba na vana lava mi ndlela ku sikuru nwana mi wina
0: Ku endleriwa kasi vana lava va bebulela hina va bebulela ku siku rin'wana va hi hlayisa na
1: xi ondzi xi ta ku ondlava
0: yes ene lava xisati minkarhi wo tala va tekatekiwa mahala se loko boy a tirha u hlayisa mana yena
1: Afrika-Dzonga 46 after 8 ne ekhesestene lunghelewa ka malepfani nhlokomhaka va ku xi tale ka wara ya nkaya ya gimeta konokonoka nhlokomhaka siku
0: ya ka nhlokomhaka siku yimi kahle hi ndlela leyi landzelaka mi ngo fambitshinela kusuhana swiyani moya xana u endla yini hi swimbalo swa wena swa khale do you burn it was hisa or was you cleaner give it to someone kumbe unika unwanike we loko rina pahla yo tala ya khalunga hi laviku endla ni yona Ileshi laba kuti baso.
1: Alright ke Africa Zone ba kai famsa sweso vele ka bishwa sukuna na montla. Ela kuti ba ka wena vele sweso banga swikombisa Mr. X kuri wena wo swiendisa ku yini vele kuri na maguja makhale. Xana u endla yini hi swimbalo swa swawe swa khale ku nga swi lavi wa swi hisa swi faka mchisi ku bulaka Mr. X. U tla u ndla hi swa misava u ridela hi swa ndyangu.
0: Ku ri xana
1: u nika unwani na. Hi jeli 0608875942.
0: Imam Kerere Shile.
2: Aye ka bisholo.
1: Aye bishop omfukile.
2: Hi pfuke ku tlwana ri ku pfuka mpena.
1: A khansa.
2: Aka timpahlele ti ata khale leti ya. Ni hlawula leti na mina ni swivona ku totally a ni nga ta ti dloka ni ya hisa. Iba ni hlawula leti nene ni na ha ti rhandzaku swinene ni ya nika munhu un'wana na yena ambala. Loyi a dingaku ku timpahlele ti ya va kona lava nga ku hluphekeni swinene. Loko mara ni xivona ku xileswi aye a xi nikeki munhu e-e ni vulavula ntiyiso michisi wu ri kona no hisa hi ku a ni ku na swileswi loko mi nike munhu mbilu ya wo tlhelisala yi swi vona ku a ni yo khola laya a xi nga fiti ku nyika munhu a xi fita ku cukumetiwa swileswi hi swi vonaka ku swa cukumeteka a hi cukumeteni
0: se a hi nge he bishopo mi kuma ku xilo ma xi rhandza swinene mi niki jikijela ivi mi vhakela jikijela siku rin mi kuma ku u xi vekele nyangu yeni u kandziyaka xolo ka nghena ndlwini mi mi endla yini swi mi khoma njhani
2: ayi loko ku ri ku a xi ngolo sakala ivi xi veka yena ni dyondze ku ni nike munhu wa rhongo loyi a nga pfumaleki va kona lava a ni fane ni khete ka vona ni va languta va pfumalaku
0: ya
2: a ni n'wi vutisi ku wa yi xi veka nyangwini Hayi ndzi chumu swi lava yena i to ka nga ha kumi nchumu ka mina phela a wu nge kumi swilo swa khale ntsena
0: ya
2: aka munhu loko a ku nyika xilo xa khale a ku vona eximbala i hleketa ni ku xavela swintshwa
1: na mitwele bishop
2: hlayisekani
1: na n'we swivetana khesa swinene rhumela kahle voice note eka 0608875942 Mr. X ta ku twarisa kahle moyeni ka wireless ka radio eka mixo siku ra namuntlha Oh, but you don't have enough airtime to make this call. So I'm a yakwi.
0: Kasi
1: 060-875-942.
3: I'm shena wa shumu pala xitichini. Ikha hetwa nhloko mhakasi ku kanga. Bona ku hinga ku awa hi love

0: teka i tlina hi yona a swi basangi swi va hi ndlela yin'wana mavonelo ya mama Albi va ka xikukwana sweswi va ri ku hala timayinini a Rustenburg inkomu
1: Rishile
2: ahe mjhani vaxa
3: i kona mjhani
2: ni pfukile ehe me timpahla ta mina ta khale na nyikela vanhu mina tsaka hikuna swi vona va ka va swi tirhisa
1: mi tlhela mi byela vanhu ma ku ni luyani yo n'wi nyika
2: hayi mina loko ni nyika munhu hi voko ra xinene ra ximatsi a ri swi tivi ku ri a ni endli leswaswo ni nyika munhu ni tlhela ni vula ni kuma xipana lexi a nga xi mbala xi n'wi fanela ngopfu ni lo n'wi nyika hayi a ni endli sweswo ni nyika vanhu swi tlhela swi nga tiviwi na hi vanhu na lava ni nga va nyika va nga va va kha va swi twa va swi tiva a ni vulavuli hi swona
1: a mi bibembele n'wi
2: hayi a ni bibembele hikulu ku ba bembele swi fana ni nga ha nyikangi hi ku loko no nyika munhu ni tlhela ni famba ni vulavula hi swona i nge he mbali yi ta teka hisa kumbe a ni vuyisela se swi va swi nga ri kahle
1: ni mi twile
2: nkhensini
3: allright okay ni na comment yin'wana lawani twana lowani u ri yini ri mina na hisa ni nge nyiki munhu vanhu van'wana loko u va nyika swimbalo swa wena va ku fambela tin'anga va ku loya hi swona ku ve u mu nyika hi mbilu ya kahle yena a nga na mhaka na swona sweswo u ta ku tirha hi swimbalo swa wena
1: lava i vanhu va xiloyiloyi valava
3: mi le moyeni hi mamukerile
4: ahe mpfuke na
3: epfukele njhani
4: loko i nyika munhu hi xilo
3: ya
4: n'wi nyika munhu hi mbilu ya wena yi va yi tshunxekile
3: ya
4: tlhela ni tsakisa na hi ku na kwala ka GCR swilo loko hi nga swi lavi swo fana na mpahla ma swi teka hi swi tisa hi swi bohelela hi swi tisa kwala ka GCR va tele ngopfu vanhu lava swelaka laha misaveni so i mavonelo ya Black Mamba kusukela ka
3: zimuzinikesi swinene bra sure
0: ina nhloko mhaka hi tano hi tlhokutsa mina loko ni ri na swimbalo swa khale ni nyika van'wana lava pfumalaka ni teka ni va nyika mhana sikemi na vumbiwa ni ri kwala Joni kwala Soweto a hi tirha tirheni vamalume wa vana a hi yeni danko
5: ahee valandza na Mr X mina timpahla ta mina leti ni nga ha ti lavi ku endla ni vuli letiya to davukela kumbe to basiluka leswo davukela no basiluka no hisa mara letiya ta kahle ni swona ku ta ha ri kahle no ka ni nga ha ti lavi kumbe a ta ha ni ringani loyi ni n'wi ingaku ku na ku xota nyana aka yena vusweti byi kona nyana ni hlawulela tin'wana na tin'wana ni nga mayindi ku ri na vito kumbe njhani ni va nyika ivi ni tlhela ni xava na xin'we lexintshwanyana ni tlhandlekela ehenhla a ni hisi mina vanhu van'wanyana va kha va pfumala mpahlombala i tavhele ya kume ni ri kwala
3: mi le moyeni mamukerile
6: ahe minjhani vahaswi va mina
3: hi kona minjhani
6: hi kona
3: ya
6: a mina swimbalo swa mina leswi swi nga ha ringaneki na leswin'wanyana na nyikela ku vulavula ntiyiso leswi langutekaka leswi nga langutekiki ni nge nyiki munhu un'wanyana xi lexi na mina ni vona ku a ni nga ta
1: xi mi tshame mi nyika ma hi ta n'wi vutisa
6: ni tshame ni nyika mani
1: e
6: ni tshame ni tisa beke kwala ka GCR ko kun'wana mi nga se bya mi tirha kwalano
1: swa rini leswi
6: i swa 2016 beke yi tele ya Nike liya leyikulu
3: mi ta vuyisa rini yin'wana
6: swi tiva mihlengwe
3: yin'wana mi ta yi tisa rini
6: a na ta yimela n'wana a ta ta hlawula leti a nga ha tilweni a ni sweswi laha kaya nge hi swimbalo leswiya swa laya na laya a beke yi tata
1: ni mi twile mo yi twa van'wana
3: thank you
1: omo kandziyiso la
7: vahaxi vambirhi milandzwa na dik dela
3: Jijela.
7: Se ita rwala le ntshi ya nika munhu na a tswantsu ku itshiki nga niki munhu i mani ma huri kwala ka mapuko kwa deona na kuhlula dango
1: aye
8: tshile mpukeni
3: epukeni njani
1: mwe na fa famba
8: epukeni ku komeza matantsa mene ka ku kumba nwayane tintango even famba nyana kwala tikweni loko ni famba na ku komanda ka 2 months timbale hi mkala dza nwana even loko ntango le na tsani akune ni xaviseriwe hi mani mani a swi ni

0: mankarhi
1: ku xaviseriwa no ti ku nyikiwa u ti xavisa munhu loyi mi nga n'wi nyika
0: munhu loyi ni nga n'wi nika a ti xavisa ni n'wi landzeni ko va ku hundzini misaveni vuye ni n'wi landza loko a wu ndlangi kahle a wu fanele we i nga tekangi kumbe i lo n'wi nika kunene mukhalabya luya phela mukhalabya luya ni swi vone vutlangu letiwa hi ta mina
2: hi swona hi mitwile
0: mara mina mpahla na nika munhu un'wanyana ku yi a ni yimele ku hlakala mina loko ni vona ku mpahla na 2-3 years a ni se mbala ni nika vanhu
2: xapu tima radio loko u foyineriwa xivongo tirhisa masivi
3: rixile
2: allright papa
3: vanhu vambirhi rixile ya nhlokomhaka na yi twani mina loko swi hlakarile ni a ni ze ni nyika munhu nwa ni ya hisa hi ku i ta teka swilo i ya nyika munhu u nga tlhasala ku vulavula ku biha ku ri a twi hi mani ku nendla sweswo maguja yena fambi ya hisa ku hambana na problem a sikhinyani ku na papa xiluvana wa fana danko
4: yebo hayi na mina ni dyondze swin'wana ni nge he pfuki ni teke mpahla ya mina ni nyika munhu ni nge he n'wi nyiki munhu swi nga antswa sweswiya swo kumbe ti ta ka GCR hi ku lava va nga ta ti amukela kusuka ka GCR va ta va va nga ha tivi ku ti huma ka mani swi ya kwihi na mina ni ta va ni nga tivi ku ni nike mani ni to tiva ku ni ti yise ka GCR heyi vanhu va phungela hi hlangane na ti na tinkingha la se hayi e-e a swi yimelinyana na ha yendli sweswo yevo
2: ah Mr. X
1: hi famba ne
2: mara munhu wa n'wi nika loko swi nikeke ku na swin'wana Mr. X wa swi vona ku ri no
1: a swi nyikeki swin'wana swa nyikeka swiva swo taniya
2: swin'wana
1: mara mina ni prefera ku nika munhu kahlekahle ya loko swilo swi nga ha ni ringani ni nga ha swi lavi
2: ya loko swi ri ka xiyimo xa kahle
1: ya kwaku na ko futhe vo fana na hina a ni hina vana vavana va ku van'wani va ringana na hina a hi gabulela vona
2: Afrika-Dzonga hi fikisa sweswo vhele ka nongonoko The Big Breakfast Zone hlangana kahle ka siku ra mundzuku na Mr. X andri
1: ya mbuyeni ya va hi karhi hi fambisa sweswo mara muni nge se famba ni ku happy birthday eka tatana Khazamula Phineas Matayi kusuka laha gandlanani ka marivambe laha vana veleliwa kahle hi vana va vona kambe ku na Randu na Foster hi nga ku va nga kula mani va ringana na Ndlopfu hi mitirho papa mi hi hanyela va heta 17 wa malembe namuntlha vakulu swinene va ringana na Ndlopfu hi mitirho happy birthday papa
2: bye bye Colby fambisana kahle na swi qhovaku swa durha

Now, look to Friday.

0: na siku ra kahle khanyisa yiseka na mbona kwala ndeni xilungwana xifa songe mana siku ra kahle mana tihokana hi leswi yandzumisa swo swina vana kahle man Julia leri mbambira ka magezi va ku hi swin'we ni throw a back Thursday ya mina na vanhu lava landzelaka Brenda Murimi kokwani Gaveni mukhegula wa Tsotsi na ndhuna wa xibakutani khenso swinene vana kahle mina ku fana na Tsunduka Golden a hi balekeni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandza ka languta kahle ka TikTok page ya mina ni vona ku rhile ku fambeni kahle va mani eka mpundu wa siku ra namuntlha 0608875942 mana kahle mina ku fana na mana swimbirhi mana siku ra kahle n'wa tsakisa masiku wa mina mana siku ra kahle a practical sun le ka mbokota le na ku thema na ku mesha ku hayi khona wa ha pfukile hi mfowethu kasi mana kahle mina ku fana na gift good morning gift na ku thema na ku mesha ku hayi khona wa hlayisekeni Carol Chusikurin khenso swinene Casement ku va mi hi joinile ka mpundu wa siku ra namuhla kasi mana kahle mina ku fana na Jonathan Mabalani ka mahonisi mbana siku ra kahle ni kombela ku nghena eka siku ra namuhla na swikhongelo ka swikhongelo swa vamanana na vanhu lava landzelaka man Julia ka Mageza a ri mbambini ra ka Mageza a va nghenisiwa kahle hi n'watsakisa kokwana wa ku hlula gen section a laya otherwise ke mina na n'wina hi ta va khayisa sweswo mahlweni kasi mana kahle munhu wa ku fana na mahlatsi i sihala na yena yi nghene kahle ni ya ka mpundu wa siku ra namuntlha radical hashtag eka wehe va ku voice phaxaxa ni khenisa swinene kasi ke mina na n'wina hi ta va khayisa sweswo mahlweni vayingiseri va mina va ku rhandzeka lexi ni mi thembisaka swona i ku mahlahla ta pfuka ni nga mi dyisanga a ku mujolo wa raha a hi twenini
1: Na n'wi rhandza hi mbilu ya mina hinkwayo mara wa ni hlukumeza wa ni hlupha wa ni ba i ni nyika hinkwaswo leswi ni swi lavaka

0: Hlokomhaka ta mahungu eka GCSE FM.
1: Muchayeri a khomiwa ka gondo ra N1 hi ku chayela hi rivilo ra le henhla kwalomu ka ku tlula 89 wa magidi ya vaaki va

0: tumato we dyana malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hinkwalaho ka xiave xa nkoka ni swo hambanahambana leswi va swi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 mahungu lawanene hi lawa na dumaduwa yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini empumalanga hi ti 20 ta mhawuri landzelela switiviso swa hina eka social media
1: Where you say?
2: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yi pfuneka 3 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
3: Kiza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini u letile nakambe hikuva tiroboto van'wani va onha lava khoporo hinkwavo a va na gezi kasi van'wani va hlata vona hi mali leyitsongo sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa u nga pfumeleli ku hlanganisiwa ni hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS hlayisa transformer ya wena ponisa vutomi

0: esigabeni as they said already they declare it as a state of disaster se bana ba ke ba hlamtsetsa gore ka cruise ya ba re ka yo ba re more than 100 and then ba kume 44 ba hunde msabeni and then bele kulabeni ka the remaining people and ba kume sete makata gore abaseza ba hlamtsetsa ba miti kume ba mtango gore ivangani kume tshani ibo manla ba banga hunda emsabeni mara so far ba ri ku endleni ka kulavisisa and then ba kuma timhaka ta ku ri ku na only 50 people lava nga va discovera lava va hanyaku en'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka and then ku yisa mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri president Cyril Ramaphosa u helekete marito ma ku chavelela la sendaku kahle ti-condolences to the people who lost their life etindhawini ta the lake Kariba ferry strategy leyi nga humelela kona tikweni ra Zimbabwe laha vanhu va 44 va nga hundza emisaveni mimoya ya voho a yi etlele kurhula weather va weather service va yisa mahlweni va khe va edja vanhu ku ri vanhu va fanekele ku va careful swinene especially loko va khe va travela tanihileswi xirhami xi va ku xa yaku mahlweni ku paleka ka magondzo hikokwalaho ka nkungwa kumbe mist n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka xikan'we na gamboko va kombisa timhaka ta ku ri swa ha ri ku yena emahlweni xifundzankulu xa Mpumalanga xifundzankulu xa KwaZulu-Natal Eastern Cape na Northern Cape va kombisa timhaka ta ku ri va hlaseriwile swinene hi nkungwa n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka xikan'we na gamboko kumbe snow n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka mina na n'wina hi va khe ya yisa sweswo mahlweni ya languta kahle ku ri hi tini tin'wani ti nga le ku beni ka bembele n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka timhaka ta ku ri va le ku yiseni mahlweni va khipa lavisisana na milandzulandzu leyi nga kona ka siku ra namuntlha va kombisa timhaka ta ku ri ku na enquiry leyi nga ta va kona yi nga ta va yi khe yi continue laha va nga ta va khe va twa kahle ti-evidence leti ti relatewaku kahle mayelana na ti-hit squad leti ti nga involve kahle the police involvement a KwaZulu-Natal with the new witness leyi nga ta va khe yi expectiwa kahle ku va yi yima eka mpondo wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka vanhu vo tala va ri ku swipeleni ka mavoko ku ri hayi khense swinene and then ke Julius Mkhwanazi naco accuse va tlhelela ekhoto ya majistrata laha va hehliwaku hi nandzu wa ku dlaya Emmanuel Mbetse n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka mina na n'wina hi hayisa sweswo mahlweni vaxifundzankulu xa Gauteng ku ri va kombela vaakatiko va xifundzankulu xa Gauteng leswaku ri va avoid-a by all means ku va va tlela na mimbawula tanihileswi ku nga ta va ku ri kumbexana tanihileswi ku nga na weather ya le hansi swinene kumbexana xirhami en'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka loko ya hisa sweswo mahlweni va khe langutana kahle na leti ti baka huwa va kombisa timhaka ta ku ri ku na vanhu kumbexana ti-students leti ti demandaku maintenance ka ti-residence ta ku hambanahambana ka ti-campus leti ti nga kona lava hlamusetaku timhaka ta ku ri ti-students to tala ti le ku xanisekeni hikokwalaho ka ndhawu ka tindhawu leti va va ku va khe va tshama ka tona ku ya hi ti-campus ta ku hambanahambana n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka se sweswo mahlweni languta kahle leti ti nga le ku beni ka pongo DRC tsutsuma kahle tlhela kahle ya DRC va kombisa timhaka ta ku ri ku hundza emisaveni ka vanhu ku va khe ku tlakuka hikokwalaho ka mavabyi lama nga kona ti va kahle ebola kasi va tlhela va kombisa timhaka ta ku ri xikan'wekan'we ku discoveriwile eka tin'hweti leti nga hundza leswaku ku na vuvabyi again kumbexana ku na ntungu wa malaria n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka va ya mahlweni va kombela ku va va khe va pfuniwa hi timhaka ta ti-food parcel na timhaka ta ndhawu yo tshama kumbexana ti-camp ta ku hambanahambana xikan'we kan'we na medication n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka letiwa hi leti mani mikhomele toho to tala mi ta va mi khe mi tikuma kahle leyi ka mahungu ya awara ya 10 na lunghile malipfani n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka loko ku n'wi yimaku hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka nongonoko it's me morning life a hini mavengele
1: sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela

to irisim rako suwa kathika Dr. Thomas Chauke nguna wangisiri wa mina wako ranteka ayene ni yaya kuma kathika shpia mleshia shantloko maka wangisiri wa mina wako ranteka 060 nishoku wa mwana wakima shtoku nitloko maka ni ya vula vula hii ikuwa watu irisimu hai wa mwana wani gesela kwa hai luko za chaisa ta so shubula kushilu shwe so indela ale 0608875942 Mukuma kulo ku mfika kerekeni ku basini swa komba ku ka ha ku cleaniwa ku basini loko hiku akuna ti tiles kerekeni ya ko mukuma ku khe ku hatima kumbe ka ha ku totiwa polish switulu swi basini swi pakwe hi order mara a mi switivi ku ri I mani a nga tlina kumbe a mi tshama mi n'wi va munhu a kha tlina mara mukuma ku I mani va kwalaha kerekeni va fika nampundzu va ta va ta tlina kereke ku basa ku saseka kumbe ku khuriwa ku basa ku saseka iyini lexi xi nga endla ku mi nga ha tlini a kerekeni loko hi ku n'wi amutlini a kerekeni iyini lexi mi nga ha tlini a kerekeni

0: basisa basisa la jarateni ra le kerekeni loko hiku a hi nwina hi van'wani mi nga vatwa ku va tshika a ku ri yini lexi xi nga endla ku va tshika 060 8
1: yebo
0: ahe hi pfuke hi ngo vona kokwani Phahlani
1: hi pfukile a vona xi lexi vongo i nomo xi na masirha mo tala ngopfu xi tlhatlhe mindyangu yo tala ngopfu
0: ni mi kuma kahle
1: xi hambanise vanhu vo tala ngopfu nomo nomo munhu hi we mi nga yi veka hi kona a tiyimisela ku kombela mikhongelo hikuva a ya basisa le tempeleni ku ri loko va va kuma ku basile ivi se va hamba va ku n'wi chi va suka amakaya hi yena va ya va ya nkarhi wun'we ka va tshama swin'we loko o homu nga ku iya a vitani ntumbuluko vakhwenutana va langutana va xinayile nkarhi wun'wanyana chiwa na mavito yo kumbe se eka ta mfundhisi onini va vulavula hi ku hamba swileswiya a swi heli zaku swi ya fika atindleveni ta yena i vuya a ku ku hlula ndzingu i ku ni ti tshamela kaya ni nga hayi ku ya basisa ni to ya hi nkarhi wa kereke ku ya khongela tsena van'wanyani swi bela swi va endla no va tika kereke kumbe va rhurha ka kereke liya va ya ka tin'wanyani tikereke i nomo a ku na xin'wana a hi pinini yebo
0: thank you 060 8875942 mina n'wina va khesa swoswo emahlweni xiphemu xa nongonoko kumbe xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ya hi ya kuma kahle ku ri mirhi hi swini leswi n'wi hi swi nga endlaku mi tshika ku tlina kerekeni kumbe lava mi nga tshama mi va twa va ku vo va tlina kerekeni va ri va tshikise hi yini miyingiseri mi le moyeni
2: a hi mpfukile na
0: hi pfukile minjhani
2: mpfukile me swi swa milomo ya vanhu mina ni wun'wani wa ku kumeka minkarhi yo tala na le kerekeni a ni dekorata malapi ni nga lavi ya wun'wani ni xava malapi ni nyikela kerekeni ene swi vulavula swi ri kona lomu munhu a famba hi rito ra Xikwembu a va vulavuli wena i to swi heleketa ka loyi a nga ku vumba na ku tlina mhani ni nga phikizani na munhu a kerekeni ni vula ka kereke leyi a ni ri ka yona a ni nga phikizani na munhu kerekeni mina ku tlina se ni ingaka hi sweswi yi le kule vo khandziya a ni nga phikizani na munhu a ni pfuka ni ya tlina nampundzu a ni famba hi Saturday ni ya khulela rivala ni teka na vana ni famba na vona ni ya khulela ni khulela ivi ni kha ni koropa kerekeni hi Sunday ni ubuta ni tota pholisi yoku yi ri ko pholisi ni nga demandi ya le kerekeni ni ndla hinkwaswo mara milomo yi ri kona a ni nga yingiseli nomo wa munhu a ni tirheli munhu hi ni tirhela Xikwembu hi ku ni ndlela ku siku leri ya ni nga ta hindza ka misava leyi ni va na mbuyelo wa kahle munhu loyi a tirhelaka Xikwembu a nga yingiseli fana munhu loyi a nga ku tsutsumeni a nga yingiseli marito ya vanhu hi nga yingiseli marito ya vanhu loko hi tirhela Xikwembu a va vulavula hinkwaswo hina hi to swi tlakula hi swi heleketaka laha a nga hi vumbi loko i tlina kereke ni khesa Xikwembu ni tlina na Xikwembu a wu tlineli munhu hambi o ta va ri ma 1000 a hi va weni va Xikwembu vanhu va tshikisiwa kereke hi ku vulavula va vulavula ngopfu vanhu se a ni ta ku ka lava yingisaka ku vulavula va pfale tindleve va tirhela Xikwembu hi ku hetiseka va tshika vanhu va misava leyi loko zi vulavula swo vava hi wa misava leyi wo va kwala kerekeni i ri wa misava leyi se a hi hanyeleni Xikwembu Jehovha ya nga ta hi hakela hi swona n'wana ngo
0: ni khense swinene
2: e
0: 060 8875942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni a hi yiseni mahlweni hi tlhela kahle ka xiphemu xa nhlokomhaka hi swini leswi swi nga endla ku ri kumbe i yini leswi swi nga endla ku ri n'wina mi tshika ku tlina ekerekeni kumbe ku khurhela ekerekeni loko ku mi tshame mi twa van'wani va ku vo va tlina ekerekeni ivi mi vona va nga ha tlini va ri a va tshikisa hi mhaka ya yini 060 miyingiseri mi le moyeni
1: mpfukile sweswi
0: ni pfukile minjhani
1: mpfukile n'wana mhani ya hi mpela swi le ku endlekeni mi kuma ku vanhu lava va lolohaku mi kuma ku a nga swi koti no tlina loko i n'wi kombela yena ku heyi kombela ku ya tlina kerekeni a mi kuma ku a nga tlini ku basa

0: tele ngopfu rinyadzo, mara hi mhaka ku ni va ni ti byela ku ni tirhela hosi, Xikwembu xi ta ni pfuna xi ni katekisa, hi mina xikala vito na mina. Alright, va ri leswi voho swi va khutazaka i timhaka ta ku ri va ti byela ku hayi Xikwembu xi ta va pfuna ku ya mahlweni, mara va ri kwalaho ka rinyadzo na tekelana ngopfu ehansi, hi swoho sweswo swi endlaka ku ri yini vanhu van'wani va tshika. Mingiseri wa mina mi le moyeni?
1: Ni
0: hlayisekini n'wina ke? A ku na problem.
1: Munhu ku lava va nga tshika matala swikwini. O swi tlama.
0: Hi ku lava ngopfu yini?
1: Switlamatlama.
0: Xi grupagrupana.
1: Ya loko hi tsandzeke ri ku hi huma va ku hakina ho mune va ku hita. Loko mase va ku nina hi rhanga hi yivise ku sungula nyiki ku rhanga.
0: Ni ku kuma gazi.
1: Se mina ha kereke swilana ni ri 100 rand kereke ha munhu. Mo ta ka xitezi na ha ri tekile ni ri na nkarhi ni kereke ni tlinga ni heta ni muka. Ku va kereke ni na lava ri hambane na swigrupagrupana.
0: Ni mu kuma gazi.
1: Ta mase va ka swilana ni kuma.
0: Danke. 0608875942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka va kombisa timhaka ta ku ri timhaka letiya ta swi grupagrupana ekerekeni hi tona ti fikaku ti onaona, so loko hi ku wehe i lava ku tlilina i nga zi rhamba munhu teka bakiti ra wehe ti yela kerekeni i fika u ti tlilinela kumbe sula switulu i vuheta u muka u yila hwi i ta swi vona ku hayi a ku na mhani loyi a nga ta ku vulavula kumbe munhu loyi a nga ta va kha ku solasola hi ndlela yaleyo. 0608875942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni it's only 22 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060 va ni balekini 060875942 va ku ri xile Marilyn ntukulu we le kaya eka Maluleke ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri laha ka xikokwani i mama Abby 060875942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni mina n'wina hi fike kahle ka xiphemu va ni baleka mi nga ni baleki mi kombela ku mi nga ni baleki mi nga ni baleki mani yi khoma hi laha.

0: Merlin. Nepokile.
1: Nepfukile minjhani?
0: Epfukile. Mina lava ni nga va twa loko va tshika kereke yo ku tlina kerekeni a ni ri ni yo twa va ku loko ku ya vona va ya tlina a va xaveliwi swakudya hi mfundhisi mara ku na lava loko va ya tlina va xaveliwaku swakudya va hamba va swi xiyisisisa xisweswo ivi va swi vona ku hayi ingaku vona kahle kahle a va tekeli vuhlokweni loko va ya tlina ku na lava va tekeliwaku hlokweni va endleliwa timfanelo se hi yo mhaka va nga tshika ni lo twa a ni lo swi vona hlayisekani sesimirilina inkomu
1: ni khense swinene mama
0: ahe
1: 060-8875-942 mina n'wi vakhese sweswo mahlweni otherwise ke mani kuma kahle nkandziso wa rito
2: ri xile mirilina ntwava ri xile ya mina a kerekeni mirilina ni naya kambe lexi nga kona ni a na munghana ni vula na le kaya a na munghana munghana wa mina i vana va mina na nsati lowa mina ni nga na yena kwala kaya kwala ni nga zima ta tiva ku mani vito ra yena Merlin ni muti wa ku ri hayi kona nsati kwala kaya hi ye munghana wa mina na vana lava mina nga swilo vana vafana vo vana i va vanghana va mina loko na kerekeni ya kerekeni na kerekeni na munghana ene a ni lavi leswi swa ku ri mi yima hi tikhona mi vulavula mi halani halani loko na kerekeni ni le ku ya khongela ntsena loko ni ta ku khongela ni famba mi hambi
3: uthekinoloji xi ku tshineta ekusuhi na mina misava hinkwayo yi

0: www.gsrfm.co.za.
1: Is it a 6087 5942? Mina ngwe ba ke subscribe so much hlweni ngwe na bang seri ba hina ba kuranteka a yene ni tlhela kahle nhloko makeni nga humi ka nhloko maka I yini lexi xinga mtsikisa ku ba nwina mitlena kerekeni kumbe ku khurela a kerekeni loko hi kumi tshame mtwa ba nwanyana abatira kerekeni kumbe ku tlena I yini lexi xinga ndla ku ba tsika ba ri ba tsikiswe yini 060-875-942. Bakurishile Merlin, leshi shinga ndlaku, kumbe leshi shinga endlaku konitika. Ileshi ya show, bave batwa inga kumina, noba mpiri, akerekeni. Mina ni tabani keni basisa. Ku tsakela ka mina ende loko ni basisa ni expecta ku ri munhu loko andawini a yi kume yi basini a yi siyisi leswiya a nga yi kumisa xiswona the next thing yi ta kuma va khe va cukumetela maphepha ehansi ku ve ni ku na swibakitani leswi ku cheriwaka swonaka ti byelaku ku na mpirhi mara mina ku tlina 0-6-5-9-4-2 I think most of the places I think maybe kumbe i ntungu kumbe vuvabyi byo karhi mhaka ku vanhu vo tala va endla the way loko andhawini va kuma yi basini va ti byela ku hayi ku na mitirho even then munhu a sungula ku endla mafutafuta kuma ku cukumeta swilo ehansi hi ku create ntirho ku loyi a tirhaka swoho a ta tirha ae i vuyeda leswiya a wu le ku endleni ka job creation ya nchumu wena yilo ho va ku litareni so vanhu vo tala I think va suffera from that futhi loko ku ri ti-bathroom ti-restrooms tona hayi swi fika swi va worse so vanhu va ka hina ndhawu loko yi tliniwini kumbe mi yi kuma yi basini doesn't mean ku ri loyi a yi basisa ku fanele a suffera the consequences hi ku i va a ri ku basiseni hi ndlela yaleyo 060-875-942 mina n'wina hi ta va khesisa sweswo emahlweni n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka ni vona rungula allright ni vona rungula laniwani ba ku ri xini sis Merlin mina lexi xi nga ni tshikisa hi sweswiya swa ku ku va na nkukulu na nkukulu lowun'wana a wu hlakari kereke liya i yikulu kumba loko hi ni tota polici a ni tota hi nkukulu ivi ni wu hlantswa hi mati mo hisa ku ri polici liya yi suka ivi mhani van'wanyani va board va ni byela ku polici yi totiwa hi lapi se ni swi vona ku ku khidzama na tindhawu lediya loko swi ta ni vabyisa matsolo so no vhi no tshika allright 060-875-942 mina n'wina hi ta va khesisa sweswo mahlweni ta ya kahle mavhengeleni loko hi vuya ta mi nyiketa kahle tinsimu timbirhi and then hi ti chuzela even then hi kongoma kahle ka awara liya ya ku hetelela n'wina vayingiseri va mina va ku ranteka otherwise ke a hi balekeni ya hi ya kuma kahle ti le mavhengeleni loko hi kuma ku ni joyina mi endli swona 060-875-942.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo nela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 u ni sanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyhutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling

0: Elisimra kahle ngona bangisele ba mina ba ku ranjeka kusuka kahle ka group liya ya Spirit of Praise ba ku isibiyele engona bangisele ba mina ba ku ranjeka ba ke ba feature kahle khana ukona la ka simuleri yangwe na bangisele ba mina ba ku ranjeka khana nyathi engwe na bangisele ba mina ba ku ranjeka otherwise ke a yene ni ya ku marito eka mpikura na monhla kusuka kahle sim tileni ngona bangisele ba hina ba ku ranjeka 0608075942 I number leya ri kufambeni kahle iyo.
1: Randa ku khensa eka mishowa lowu. Kuva mi pfumelela leswaku na hina hi ta kwala exitichini xa n'wina. Kuva hi ta hundisa rito ra Xikwembu ka hari n'weti ya vamanana. Ni karhi ni teka nkarhi lowu ni pfuxela vufambisi bya xitichi. Nirishewetekani malandza ya Xikwembu hinkwenu vatirhi lava lobye na kwala eka ntlawa wa xitichi xa hina xa GCR. Nirishewetekani ni tlhela ni ya mahlweni ni xeweta vayengiseri hinkwako kwala va hi yingiselaka va ri kona. Nirishewetekani ha mi rhandza swinene hi vito ra matimba ra Yesu Kriste wa Nazareta. Lava va mi pfuxelaka i mani mfundisi Macevele kusuka eka xigamani ekaya ahansi ka vufambisi bya Bishop Makaringi KG. Xikwembu xi pfuna xi katekisa eka siku ra namuntlha ra wa vumunhu.

hilava ku ya vulavula kun'we kumbe ku tsundzuxana kwala hi mahungu lama nga kona eka papila ra vakorinto leri tsariweke hi mpostol Paulo a tsalela vavasati va le Korinto xikwembu swi hi pfuna xi hi katekisa ri ri rona ehungu leri ri hlayeka hi ndlela leyi ngo hambi ndi nga vulavula tindzimi ta vanhu ni ta tintsumi kambe ndi nga ri na rirhandzu ndi fana na xingelengele lexi rilaka kumbe swiphambati swa nsimbi loko swi bananisiwa ni loko kumbe ndi ri ni matimba yo vula rito ndi ri ni ku twisisa swihundla hinkwabyo ni vutivi hinkwabyo ni loko ndi ri ni ku pfumela hinkwako ndi kondza ndi susa na tintshava kambe ndi nga ri na rirhandzu a swi pfuni nchumu sweswo i rito ra Xikwembu leri hlayekaka hi ndlela leyi ni lava ku namuntlha ha ha ri vamhani hi le ku tsundzuxiweni ehansi ka nhlokomhaka leyi ngo manana ku laveka rirhandzu kwala emugangeni lowu tshamaka ka wona hambi exikarhi ka ndyangu la mpostol Paulo a karhi a tsundzuxa vamanana va le Korinto a ku hambiloko mi nga vulavula tindzimi ta tintsumi mi tlhela mi profeta hi ri tindzimi ta tintsumi mara loko mi nga ri na rirhandzu i ri sweswo a swi pfuni nchumu ku laveka rirhandzu exikarhi ka ndyangu ku laveka rirhandzu exikarhi ka tiko ku laveka rirhandzu hambi ka nuna kumbe ka vana eka munhu un'wana na un'wana n'wana mhani ku laveka rirhandzu ha ri va manana bibele yi hi vone hi ri va nkoka mara namuntlha yi hi tsundzuxa leswaku hi va nkoka ina mara ku laveka rirhandzu a ku wansati loyi a karhi a vulavula hi nomo wa mpostol Paulo a ku Paulo eka vavasati lava

0: kufana na swiphambati swa nsimbi loko swi bananisiwa n'wana mhani manta ku mina na n'wina a hi veni na rirhandu a hi veni nsinya wo tsokombela wa vhinyo ni vamanana lava nga tshama eka nsinya wa matimba lowu tswalaka mihandzu a hi veni vamanana lava hi nga ta ku loko vanhu va hi langutisa hi navetisa matihlo ku fana ni papawa tisaka munhu un'wana na un'wana loko a hundza a na papawa loko o ri kuma a ri vandla a dya a xurha xikwembu swi hi pfuna swi hi katekisa mara loko ho ka hi nga navetisi hi fana na swingelengele hi fana na swiphambati van'wani va ku inaka mi vula yini loko mi vula sweswo mi ku hi fana ni papawa i ku va loko vanhu va fika ka n'wina hambiloko va ri na ndlala va fika va xurha hi marito hambiloko va ri na ndlala mi fika mi va phamela mi nga tsan'wi na munhu na wun'we hambi xisiwana hambi xifume mi va vulavula ku ringana hi ndlela yaleyo mi tirhisa rirhandu mi va kufumeta hi marito hikuva rito ra Xikwembu ri le ku hi tsundzuxeni ri ku n'wina hambi mo va na matimba ya ku vula rito loko mo rirhandu ri bito a swi pfuni ku laveka manana wa rirhandzu mutini ku laveka manana wa ku amukela vanhu ku laveka manana wa ku amukela n'wingi va amukelani ndyangu walowo wu ri xisweswo amukelani vanhu valava va ri xisweswo va nga xiswona n'wana mhani swi nga endleka va dyondzekile kumbe va nga dyondzekanga n'wana mhani va amukeleni va dyondziseni ku fana na Ruti wa le Mowabu la nga fika a amukela n'wingi wa yena a ri swileswi a nga xiswona a amukela ku tshama na Ruti hambi nuna wa yena a file a amukela ku tshama na Ruti hambi ku nga ri na swakudya a amukela kusuka a yima a tirha a tirhela ndyangu wa Naomi sweswo hi swona ri nga rirhandzu hikuva hambi mo nga vula ririto loko mi nga amukeli va ndyangu yi ri sweswo hinkwaswo a swi nchumu hambiloko mi nga kota ku twisisa eku vula swihundla hinkwaswo ni vutivi hinkwabyo mara loko mi nga ri na rirhandzu va kona vanhu van'wana loko va yimile n'wana mhani va vulavula swilo mara a va tlheli va swi hanya twanani wansati loyi ni vulavulaka hi yena wun'wana yi ri a ri kona a ri Tabita a komba rirhandzu eka vanhu a komba rirhandzu eka tinoni a va nyika swa ku kufumela nkarhi wun'wana na wun'wana a va ambexa na loko se a file tinoni ti ya tiyisa rirhandzu ra yena leriya a nga ri endla a ri vuyisela eka yena Xikwembu swi hi pfuna swi hi katekisa yi ri bibele loko mi endla hi ku pfumela hinkwako mi ta kota ku susa na tintshava leti nga kona ti nga yima mahlweni ma tiva ku na tintshava n'wana mhani ta vusiwana ku na tintshava leti nga yima mahlweni ta ku pfumala loko mi nga ti byela ka tisuki ti ya kule ti nga suka loko mi ti susa hi rirhandzu mara loko mi nga ri na nchumu n'wana mhani hambiloko to suka ku nga vonaki nchumu ku laveka wansati wa rirhandzu exikarhi ka muti la nga ta rhandza va rixaka ra yena la nga ta rhandza tiko ra yena yi ri wansati Estere ni vulavula hi vamanana lava nga veka impact eka tiko yi ri Estere a veka impact na yena hi ku ya yimela rixaka ra vayuda a ala leswaku venge va nga ka va nga fi hikuva a swi tiva leswaku ku na Xikwembu a tirhisa rirhandzu a ku va byeleni hi ngela hi rilela tiko ra ka hina ri nga ka ri nga dlawi va kwihi vamanana va rirhandzu lava nga ta yima n'wana mhani va khongela na hina kwala ka n'hweti ya vamanana Xikwembu swi hi pfuna swi hi katekisa hi dyondza swo tala hi vamhani lava nga kona eritweni ra Xikwembu na mhani loko va vona rixakariwa hi kona un'wana wa n'wansati laha ri kona na yena ebibeleni loyi rito ra Xikwembu ri hi kombaku ku leswaku a tshama ehansi ka cindo loko a tshamile ehansi ka cindo a avanyisela tiko ra Israyele haleluya Dibora wansati waku avanyisa tiko wa yimela tiko ra Israele akuringa lobi akuri rirandu rero ingaku inga vakuma namuntlha vamanana lava nga ta yima vakufana na Hana lava nga yimela tiko ra vunondra ra vanhu lava pfumalaka timbeleko ayima kombeta tiko leswaku ina swa koteka eka Xikwembu tsena loko u na rirandu a rhandza nuna wa yena a rhandza na katukuloni wa yena a hi n'wi voni a n'wi hlamula kambe xa yena leswi a ri na xona a ku ri ku khongela ntsena mhaka liya yi endla leswaku yi tlhontlha etiko hinkwaro na mina ra ni khumba leswaku loko ni nga ri na rirhandzu loko vamakwerhu va ni xanisa a ni ta tlherisela hi ku tika kambe Esther Hana a tirhisa rirhandzu ra ku rhandza vanhu lavaya hi swona Xikwembu xi nga ku heteleleni xi nga n'wi nyika Samuele Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa ku laveka rirhandzu n'wana mhani exikarhi ka muti ku laveka rirhandzu ku laveka rirhandzu eka munhu un'wana na un'wana lowu nga kona a hi rhandzeni vanhu ku fana Xikwembu xi ta hi endlela na leswikulukumba Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa eka siku ra namuntlha a ni lava ku vulavula na munhu un'wana laha pfumalaka rirhandzu ku a khongele a kombela ka Xikwembu xi n'wi pfuna i ta kota ku hlula hambi ko va na nchumu lowu tikaka loko ko va na rirhandzu mi kota ku hundza eka wona Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa na ha ta fika emakumu ka rito ra namuntlha ni lava ku ya khongela na munhu un'wana na un'wana laha nga kona namuntlha entlaweni laha nga kona kwala ka GCR eka ntlawa wolowo wa ku pfumala eka ntlawa wa vusiwana eka ntlawa wihi na wihi wa vamanana lava nga ku tikeriweni ingaku mhana mina ni lava ku yima na n'wina ni ku a hi khongeleni kun'we Xikwembu leswi vulavulaka hi rirhandzu xa mi rhandza n'wana mhani hambi mi yo hlangana na swiyimo sweswo Xikwembu xa mi rhandza mi no pfumela ku hosi ya matimba hinkwawo yi ta yi ya mi pfuna papila leri tsariweke hi Apostle Paulo a tsalela vavasati va le Korinto a swi vona ku vavasati va le Korinto a va khomananga vavasati va le Korinto va kona van'wani va pfumalaka vavasati va le Korinto va kona van'wani va nga tirheki ivi a va tsalela mahungu lama a ku hambiloko mi nga vulavula rito loko mi nga swi koti ku amukelana ku hava laha hi nga ta ya kona se namuntlha ni lava ku ya hi ya khongela kun'we leswaku ku ta va na laha hi yaka kona a hi khomaneni hi ri xilo xin'we hi vitana evito ra Yesu hi ri kun'we eka tata wa hosi ya hina Yesu Kreste ni nhlekani wa namuntlha khongelela vamhani hinkwavo ingaku rirhandzu leri hi nga hi ya ri komba ka maxaka hi nga ri komba hambi ka vanghana hi nga ri komba ka hinkwavo lava hi hlanganaka na vona hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta amen tlherisela ntirho eka mufambisi ni ri tintambu hi teto amen
1: riendleve leti hi tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSFM
2: Olobze wa ndawulo ya rihanyo Aaron Motsoaledi vula leswaku vuvabyi bya chukele byi tlula vuvabyi bya rifuva xirhonkulu eka vandla ra ANC u vula leswaku vandla ri fike makumu ku kambela matirhelo ya rona lawa ni yin'wana leyi ka awara ya 12
1: riendleve leti hi tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSFM Merlin Sirinda. Solo yiwe Merlin. Technology hi ku tshineta eku swi na hina hi sava hinkwayo jikelela hi tele eka audio streaming ya www.rfm.co.za hi rito rixaka
3: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati. Lebya u nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Subling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka, ahinge hluriwi.

0: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito
1: Kiza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini. U letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi, van'wana va onhe nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi, kasi van'wana va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 1 27 22 ponisa buti

0: Na sesong ma vele kumtwila so
1: anche sa schnee
0: vako e kona rito maswanganyi la ka maswanganyi la na le ka nkuru le va kona yo rivala vito a va naveleliwa hi munhu wo duma hi vuma wa duma wu fika kwala swi va
1: hlamba kwini n'wina
0: ka
1: ku hayi tingwenya ti kona
0: ya
1: ni te ku dzika ku ri hayi khona ma hayi tingwenya ti kona mixota sesitere kwalano
0: maxavibio
1: ni kendzo swinene
0: I the general person ko saka church kambat so some ntwa ko le kambat loko mpfula sesere ni bona le kama dzenze ka vakokwani ka masiya hey tsak ni tume he bo mu
1: chope danke 060875942 mina ngwe ba case so so mahlweni ba go happy birthday eka matevula ya mani ri xongile mana ko hlula kwala ka nwa maranga vana valeriwa kahle hi mana swimbiri hi khense swinene 060875942 mina ngwe ba case so so mahlweni I mana tlangela kahle sikura hi ra kwelekiwa hi ka mpundu wa sikura na muntla mire happy birthday eka mani nwina 060875942 mingiseriwa mina mile moyeni nwina
2: ahe mase wa mina
1: ahe kokwana wa ku hlulo
2: ntukulu wa ka Maluleke
1: ahe
2: Ay moyi va navelelo.
1: Ay va naveleleni.
2: Eh ku na mani Stefelina Mapunda la ka homu a 14A. E mani wa kholiki ya mina sesikhoni Mapunda la ku lani ka mani ka. Eh ku na ma triplet la I masingita sesimasingita na sesilulama na botikateko machanganyi le kaya ka hina ka bode. Mara sesi va ri hala pulukwani ku lani ma triplet ya inwana the late botsoli va ka mabedle. Abakuli kuna Mr. Lux siwaya no one wa bona ka mapuwe abakuli na bona kuna SS ta sithole le ka sikhonyana block 20 kuna amukelani machangani ka hlaniki kuna kokwani kuna le vanga kona na hinkolo bakula kuna muntsha na mani wa mani khoni mabunda le ka home 14A hiri ndambi ya mukateko ayi venile avana vela hi mani maxindzu I kokwani wa ku hlulo mani wa tsakisa lava miaririno
1: khensa swinene mani wa tsakisa mi vona siku ra kahle
2: I n'wa Maluleke
1: hayi doswa hi tlika danke 060875942 mina n'wi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka I va mani va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha
3: ahe Marilyn ni kombela ku happy birthday ka ritongoveni ka maswanganyi Esther Sithole ka sikhunyani na amukelani maswanganyi ka nkuri va naveleriwa hi thavhele ya kumbe ni ri kwala malamulele taxi rank thank you Marilyn
1: Is 060875942 mina ngwe ba case sweswo mahlweni ngwana vayingiseri va mina va ku rhandzeka I va mani va tlangela kahle ti-birthday ta vona ka siku ra namuntlha mire happy birthday ka mani n'wina
4: mitswale yin'we happy birthday ka ritongoveni ka maswanganyi ngo a tiphini siku ra yena ni le ka amukelani maswanganyi ni le ka mana mina levele 14 va ka mabunda ni ngo ri xikwembu xa musaya ingaku xi nga va katekisa na vanhu hinkwaro va bezaka siku ra namuntlha va ni ri ti bezi letiwani mani mabundi mina nkomu
5: ni ku happy birthday ka kokwani wa ndlavheya nkuna laha gangana ka mpenyisi ka nhlani ki n'wungu wa mina ni ku happy birthday ka luna wa mina bavana basiwey Silas Luxusway va ri Pitori hi ntirho va kha va tshamala ka mapfuna ni ku happy birthday ka n'wana wa mina madyondzo ya mina a yi lifisiweya yena ri thembisa I birthday na papa yena ka siku ra namuntlha ni ngo happy ka vankomati va ri vambirhi va neriwa hi mihansiwe la kokwanyana sinekiwa ka mapuve danki
6: happy birthday ka sesi Esther Sithole ka sikhunyani mhani Stefeli na mapunda 14A ku na masingita na lulama na mukateko le ka maswanganyi mhani mamayela n'wa ndlavheya ka hlaniki na baloyi rindi ka maswanganyi n'wana n'wungu wa mina kula ka rindi ta heteleli hi bava Lux Siweya na n'wana wa vona ka mapuvu koko wa gwe vanhu ba
7: happy birthday ka mhani mamayila n'wa ndlavhela kuna aka hlaniki mhani Stefelina Mapunda a 14

0: Boti Lux Wear kwala ka mapuwe ntirho va Pitori ma boti n'wana wa vona madyondza ya vona ma boha xanga xa vona swea kwala ka mapuwe na yena amukelani maswanganyi ka nkuri na hinkwawo laha birthday yako vana va le mani maholi ka mapuwe ahansi ka sport center inkomu tswalo ya papu
1: Rishile Merlin tak happy happy happy makheke makheke ka sis Esther sithola la ka sikhunyani intiro wa mhana xikhongelo wa jaha la ka sikhunyani ni ku makheke makheke aka mhana Stephelina i Stephelina mabunda ya hale A14C aka homu na hinkwavula birthday aka namuntlha va navulela hi munhu wo duma rexe ni laha mugangeni wa ndhuna eka namuntlha aka sikhunyana block 20 ku na munhu wo duma a ri 1 papa xilivana a fana mina famba ya wisa ntombi ya bava dako xinghezi
2: Happy birthday ka malume wa mina aka Nxauke kwala ka midavula kwala hosi a yi n'wi endle tintswalo ko navela ka mbilu ya yena na rirhandzu a swi endli swi ya emahlweni a hi kulela hi ntirho a ri kwala Pretoria mana skimi na vungwa ni ri laso wethu a hi tirha tirhini a hi yeni danko
3: mindzana sesi wa mina loyi na hi pfukini kombela ku navela ti-birthday ni ri happy birthday ka Esther Sithole ntirho wa mhana a xikhongelo wa dya happy happy happy happy happy happy akulakula vona malomo tala malembe ni le ka mhana Stephine mabunda ni ku happy happy happy happy happy kula ni vona lomo tala malembe na hi hinkwavo birthday yaku na vona va karhi va navela mhana xikhongelo wa dya kwala ka sinaku
4: Ayo ku simerile no happy birthday eka sisi wa mina matebula ya mhani ka ri swingile mbombi kwale ka n'wamaranga a naveleriwa hi mhana swimbirhi mhana xivono na matimu kwale swiwitu
5: 0608 75 942 nomboro ya riqingho leyi mina n'wi yi nga famba kahle hi yona ka www.gcrfm.co.za that's our audio streaming wangiseri wa mina va ku rhandeka 106.0 gandlati xihondzo le ka grand fomo mina n'wi yi fambe kahle kusukisela kahle ka wara leyi ya nkaye hi ta gimeta kahle laha ka wara leyi kongomaku ka yona ku nga wara ya 12 ni khenza swinene ka mana mana a nga ta va kha famba kahle na mina ka mpfundi wa siku ra namuntlha ni mi rhandza swi sika mbilwini ya mina ni tsutsumisa swo swi na languta kahle ku ri hi fambe kahle na vamani hi site leriwa 0608 75 942 WhatsApp ya mina kumbe TikTok page ya mina ni fambe kahle mana ku fana na mana swimbirhi ni khensa swinene munghana u nghene kahle ka wara liya sungula Jonathan Mabalani wa Guyu ni khensa swinene le ka mahonisi leyi sungule kahle swin'we eka Sikemboni andiso wa bekwa le ka mukhomile makhelwani wa magoda ni khensa swinene munghana u nghene kahle ka wara liya ya vumbirhi kasike Carol Chisikule ni khensa swinene Khazimete ndhawini tiata Soweto xifundzeni nkolo xa Gauteng ni khensa swinene n'wana hani ku va mi nghenile ka siku ra namuntlha va nghene kahle ka wara leyi ya vumbirhi kasi ke phonyuka maxava xilumani khensa swinene ku va mi yi joinile ka siku ra namuntlha no sungula ku mi vona you are welcome hey mina n'wi ta tlhe vona kahle ka nkarhi lowu landzelaka va nghene kahle ka wara ya ku hetelela mani mahuntsi ni khensa swinene ku va mi yi joinile ka siku ra namuntlha na vona u sungula ku va vona mangi hashtag ka wena ni khensa swinene ku va mi yi joinile ka siku ra namuntlha kene ku xandla henhleni ka xin'wanyana xandla DJ Bongs unfortunately va yi joine hi khe hi famba mara otherwise ke I really appreciate you guys ni khensa swinene ku va mi khe mi fambe kahle na mina loko a n'wina nongonoko wu ta va u nga va nkona nongonoko wu ta va u nga sasekangi mara otherwise ke I really appreciate you ni mi rhandza swi suka mbilwini ya mina mi fambe kahle na mina Marilyn wa ka xirindza ntombi laha ka mahumaliwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bongeni ka xitace mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito u ra ntswalo yin'we intombi ya bava leyiwani loko ri mina ya mina ndzimani hi rimile ku ta fika kwala n'wina vayingiseri va mina Mr. Pri va ku ri rhandzu khatsa

Nhlikani ba yingiseri va GSR FM nhlikani ka tindhawu hinkwato lami ni yingiselaka Amerika eka nhlikani lowu nokonoko GSR Talk se u sungurile vhele loko mi va mi karhi mi twa swinotanotani leswiya loko va hi sungurile vhele hi ndlela yaleyo 20 wa timinetes ku be awara ya 12 nongonoko e GSR Talk nhlikani lowuwani namuntlha ka antswa ku titimela normally xirhami xa koho xi kahle ivi then na moya wa koho wo ndla swiswo swa ku wu ba kahle wu le ku beni ngopfu ku fana na tolweni na tolo a xi lava ku hi vavisa xirhami a xi lava ku hi dlaya mukhuhlwani ya koho ku ta va vukhohlokhohlo byo ka byi nga heli kambe hambi swi ri tano a hi tshamele ka tindhawu leti kufumelaka hi ti hlayisa hi tindlela hinkwato ni ma amukerile n'wemukele magondzweni chalani kahle vukheta mi landzela swikoweto hinkwaswo make sure leswaku va mi karhi mi chela hi ndlela leyi nga fanela hi nga tluli milawu ene na koho a hi hlonipheni maphorisa ya le magondzweni himaku hi vo va endlaka leswaku hi hetela hi va karhi hi chayela kahle hi ndlela ya kahle hi va na order leswaku taniya na yini na yini kambe ni tlhela ni mi amukela na hinkwenu na n'we mi nge le mintirhweni hi khensa ku va mi ri ntirhweni mi tlhela mi kota ku va mi karhi mi yingisela na n'we mi nge le swibazanini mi le ntirhweni kwalani vachayeri va swibazani hi ku hambanahambana ka swoho mi le ntirhweni na n'wina hlayisa ntirho wa n'wina appreciate ntirho wa n'wina you know ntirho hambi ku ri xintirhwani lexi ku nyikaka ximalani xi kota ku at least loko u ku navela ice cream kumbe ku kota ku xava xinkwa u hetaka ku ximalani xi kota ku at least loko u ku navela

samaka at least kota kuma something eka ntirho walo kuna munhu loyi a swiva ku loko n'weti hela akuna income lay ai kuma kumbe mali yo karhi le yingenaku eka ye o hanya aba kara khensa vutomi masiku hinkwa ku nga ri na nchumu lowu ungena ka bank account ya ye mara we ule ku tireni kuma nkarhi nwana wo hloniphi ntirho wa wena a wo hloniphi vatirikulobye a wo hloniphi the boss kumbe barangeri a hi making sure leswaku ha va hlayisa vanhu lava ha va protector a va hlonipha ku ta lunga mamtazam boxeketa siku rin'wanyana ra ri man'wani masiku eka Facebook page GSRFM na Facebook Don Ukahle Mathebula.

Sizigaleka shondo 106.0 audio streaming ngwemingele kule ka ndawu tele kule Mpumalanga Northwest Eastern Cape KwaZulu Natal Gauteng mingisela audio streaming mi yaka Google ya nwina mfika la ka Google mitsala ku GCR live streaming sta mu mesela la mi clicka link even then mba mikari mi selecta GCR da mukomba ka ku tlanga mikota ku tlanga la ya eso swinwa swa simple swinene ku mshana muku www.gcrfm.co.za. That's our audio streaming. I can now let them come up with show on the I code Kuba and Mifikel Lakambe. And I'm going to be coming in Selega Shondo Eleka 106.0 GCRFM. Blah blah blah. Like I don't matabula. I can no go no go GCR talk. Lile Ubzain let the market thing walk. I think my gang of Metaco on Elana Kambe. Eti Magadaka. He take at the problem letting Sanganakunato, Eritikula Africa Zonga, Erem Ganga, Eredoroba, Erishifunzankulu. Teka kuti mhaka leti ti veka atafuleni voni leswaku hi ti chukachukisa ku yini ti tshamisekisisa ku yini ti languta njhani ivi hi hetelela hi va hi karhi hi kuma xintshuxo a hi ku languta ngopfu ka timhaka ta ku sola kambe timhaka teti va ku ti karhi ti humelela hi masiku hinkwawo tsundzuka leswaku topic leyi hi fanelaku hi burisana hi yoho yi koho nhlikani lowu hi fanelaku hi languteka yona hi vona leswaku xintshuxo xa koho i yini kumbe mavonelo ya n'wina i yini ene nakoho a hi pfumeleriwangi ku nghena hi pointa vanhu hi mavito ku vonelo ra mhani makhuvele a ri kahle a ni yimi na rona mina vonelo ra mina hi we u tswariwe kwala u nga tswariwa koho na vito ra wehe na mavonelo ma wehe na byongo bya wehe mani makhuvele lava nga kona vo va na byongo bya vona na miehleketo ya vona mbilu ya vona so a hi nge pfuki hi hlekete ku fana a hi nge pfuki hi te na mavonelo yo fana kambe hi ta va na le malepani u tirhisa miehleketo ya yehe a hi nge hleketi swilo kumbe ku vona swilo hi ku fana kambe tsundzuka leswaku va kona vanhu lava mi kumaku a va vi na nkateko wa ku kota ku nghena mara va le ku dyondzeni kusuka ka mavonelo man'wini so loko mi ta na mavonelo mekani sure leswaku mi ta na mavonelo lama na n'we ma mi siyaku mi hloniphekini makomba ku vumunhu bya n'wi hi ku yingisela munhu wa kota ku vona leswaku munhu loyi a nga na vumunhu bya kahle kambe hi ku veka mavonelo hi ndlela ya ku khomeka ya dignity ya vumunhu swi endla ku munhu a twa tsakela ku ku tiva a twa tsakela ku ku vona a twa a dyondza swinene eka wehe na mehe ni ri muhaxi ni nga kota ku sukun'wana loko ni hlangana problem ni fonela kokwani phahlani kokwani phahlani ni hlangana xiyimo xa so hi mhaka leswi kokwani phahlani va solvisaku xiswoho timhaka ni nga kota ku va ni fonela ku na papa van'wana va ri he vava u pfukile don ni swi vona ku va na vumunhu ni nga kota ku va fonela hi lunghisa timhaka kun'we va Bishop Tlhabyani va nghena ni nga swi kota ku loko ni hlangana mitlhontlho yo karhi ya vutomi ya mina sayitini ku nga ha ri ka radio ni kota ku fonela mfundhisi Tlhabyani va byela mfundhisi ni hlangana mitlhontlho ya so ivi va kota ku ni pfuna hi marito va ni chavelela sweswo swi endliwa hi ku va u twa vumunhu bya munhu loko a va karhi a veka mavonelo kambe loko mo tshuka mi nghena mi kota ka mi nga balansi ririmi ra n'wina matirhiselo ya ririmi na ku va mi veka swilo kahle swi endla ku hi nga mi veluwi hi nga voni ntikelo wa n'wina ni tshama kusuka namuntlha hi ta va hi ri hi ndlela ya kahle that's why munhu ndzhuti wa tiendlela ku hloniphiwa munhu wa tiendlela ku xiximiwa munhu wa tiendlela so a hi fambeni ka tihlokomhaka ta maongeri a nga hi nghena mavhengeleni xavisa swimbirhi swinharhu a ndzhaku ka swona vuya na topic ya nhlikani lowu.

Uyasitsundzuka loko mihloko yi sungula. U nga si vulavula nchumu. A swi ri emavokweni ya wena. Swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha. Nkura headaches powders ti tlherile matimba yo tala yo hatla.

0: tiyisisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. Matimba yo tala yi le mavokweni ya wena. Masiku hinkwawo, ku kondzelela misava hinkwayo, vanhu va tiyisela va huma, hambi na loko nhloko yi vava, hikuva vutomi bya ha famba. Na vona va haya emahlweni. Hi sweswo swi endlaka leswaku vanhu vo tala va hlawula Nkura Headaches Powders. Loko vuvabyi byi fika, u byi lulamisa hi ku hatlisa. Naswona swa tirha. Nkura Headaches Powders, matimba yo tala yi le mavokweni ya wena. Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Eka ku pfumaleka ka mati ni ku pshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swi kuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 na va wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64. Ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand. Kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand. Kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe va mi nyika mali. Kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketani. Kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena. Kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseli sweswi. Kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A. Kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ne le poswini mata mi ta tsarisela kona. Ni le ka mukwakwa wa yila a mujaji slof va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
1: Yandlebe leti nhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
2: Swiviko swi boxe leswaku kwalomu ka ku tlula hafu ya vanhu lavakulu laha tikweni lava nga ka xiyimo xa mavabyi lawa ya nga tshungulekiki. Vandla ra ANC ri sola nhlengelo wa mfumo wa mavandla ya nhlengelo lawan'wana le ka awara ya
1: ndleve leti ni tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
0: Wa swi tsundzuka loko nhloko yi sungula u nga si vulavula nchumu. A swi ri emavokweni ya wena. Swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha. Nkura Headaches Powders ti tlherile. Matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. Matimba yo tala yi le mavokweni ya wena.
1: Hi famba mahlweni eka GCSE. Hi timhaka, hi timhaka. Hi famba mahlweni eka GCSE.
0: Shana utsama umele nguzi ya mova epatwini uklimile direct na RAF kambe claim ya wena ayile kutsoneni ka mihandzu ungabe ukaratiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale ukari utihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe awule ku pfunekeni kumbe una nwana loyi anga koteki ku registera birth certificate ya yena tihlanganisa na vamabunda atheni eti noyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi nga swihlaya lana kambe ku yisa emahlweni unga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisa na vamabunda atheni eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 unga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda atheni na abatsandzu hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

0: tinhloko makata mahungu kambe e langutaka ku ba vahlampfa va fambini la tikwenda Afrika Dzonga vahlampfa vukari kuna nambara ile henhla swinene leyi nga fambisiwa ka swifundza hi ku hambana hambana langutaka ku ba vahlampfa va fambini hi languta recently ka ku ma ti percent kumbe statistics xa ku komba ku ti percent ta vanhu lava vanga tirheke Afrika Dzonga still ta ri henhla ta hatla ku kini kambe ku hume hoyo ya ku vahlampfa va fambi ta sala hi tira mbona onge ku famba ka vahlampfa swi hi nike ti opportunity ke kumbe swi hi nike nkarhi wa ku hi sala hi kuma mintirho kumbe njhani kumbe vahlampfa lava nga famba va nga tirhi ka helo 060-8875-940 ai vulavuleni hi ku famba ka vahlampfa hi langutana ku tlakuka ka ku pfumaleka mintirho still a Afrika-Dzonga right ai tikeni lavani nhlekani mamukeri
1: yebo futon
0: yebo mkhulu
1: futini futon
0: ngiyaphila njani
1: a ngiyaphila
0: futon
1: ngizeleni vami mu wa byala mina ne ya loko ku vulavuriwa la kaya a swi endla engaku hi nwa ngopfu byala leri ya ro ni waste mali
0: oh yeah
1: ni vuye ni tshika byala ni pa loko ni tsakile ni va vutisa ku a mali leyi a mi yi vula ya ku ni heta byala ni nga mi komba yona kumbe ni nga mi komba yona mina ku ri hi leyi hi mpela a ni waste mali na se swi hi vuyisa kwalano loko ntirho wu nga ri kona tikweni a hi mhaka ya vahlapfa ngopfungopfu valava va nga famba nhlayo yaleyo a ku fanele ku pfuleke hafu ya vanhu lavaya yi ri ya mitirho ku ku tirhiwa ku komba ku hi mpela ta fika yi ri ka vanhu so swi to tshamisa sweswi hambi vo famba va helela ku nga sali na wun'we loko swa mitirho swi nga ri kona a swi kona phela laya vanhu lava va vuriwaka ku ri va heta mitirho vona a vo ka va nga

0: wari hi ti-wages ta vona. A ku nga ri mhaka ngopfu va heta mitirho. Se va le ku fambeni, a hi tirheni phela hi vona. Kota ku tsaka ku ri hayi, hi mpela ma swi vona, sweswi se ni kume ntirho ni penenene. Mani, tirhi va ya tshamisa sweswi. Se hi nga lavi ku lumbeta vanhu hi mhaka yo va la tikweni ra hina. Na kwalomu ya matikweni ya vona, va kona va humaka ka matiko man'wana lake hina laha, va kona va lava va nga ku tirheni ka matiko ma vona va lava hiangolaka. Se swi hi endla ku ri hi va na timbilu to biha. Ene swi hi endla ku ri hi nga koti ku pfilela un'wanyani munhu. Hina hi fanele ku hi lavula swa mitirho hi strikela ku ri vanhu lava loko mi va tsachile a va kumi mali yo ringana na leyi hina loko hi tirha vinyi va tiko hi kumaku yona.
1: Okay.
0: Hi kumi onha valungu loko mi pfumela ku ri va mi nyika mali yintsanana. Sweswo a swi tsatsakala. Se leswi hi swi strikelaku wu lo fika nkarhi wa swona ene i ku tumbela hi van'wanyani exikeki yo hina hi lwa na mfumo wa hina ku a wu vangi mitirho. Phela valungu vo tala vo lo tsutsuma la tikweni va tlhelela makaya ya vona hi ku vona milawu ya la tikweni ya hina yi ri wini. A swi vona ku ha hi nga luza na vitomi swileswa swa South Africa a hi vanhu. Swantswa hi ti tlhelelela makaya ya hina. Se loko va tlhelele a kaya i mani a nga ta sala a vanga mitirho. Kulukumba loyi a nga hi rhangela hi ngo i president ya hina i ta yi vanga yi endlisa ku yini. A leswi yi ri ya yena a ri na nkamba hi ya hi ya n'wi risela tihomu hi n'wi tlhelela mapitsi hi endla swin'wana hi kho ku vanga ka swona na ku vanga ya tiko ku ri khampani liya ya naswona i yo hi vangisa ku yini ku a khampani ya yena phela i munhu a ngo lo ta a talaka ku endla tindlu la tikweni ra
1: hina.
0: Swilo swo fana na sweswo a hi swi languteni hi ta swi vona ku ri a ho fanele hi nga lweli swona. Hina hi nga pfumeleli ku ri lava va le handle loyi a nga na lucky loko a kume ntirho i fanele a hakeriwa ku fana na wun'wana na wun'wanyana a ni i kume ntirho. Alright. I kuma hina va la tikweni hi karhi hi tirha laya hi karhi hi hola 250 ve yena va fika va n'wi nyika ntirho va n'wi holela 150 ene ntirho hi tirha ku fana. A swilo sweswo hambi a ri hina loko ho swi tshumba hi nga swi lwela ku ri ka swi ma nga hi byelani why loyiwani a kuma 150 hina hi kuma 250 swi yo endlisa ku yini va ta hi byela ku ri tlhela loyi a hi wana tikweni ku a no i tirha ntirho wun'we na hina hi tirha ku fana na yena ene loko a chayisa laha i ya xava swakudya kumbe a xava e thikithi ra transport for kutahaleni ku fana na hina i ya ku fana na hina so why mi n'wi nyika mali ya swona hi fanele ku hi kuma intirho hi yi kuma na yena mi lo n'wi thola munhu handle ka swona loko a fika ku lava ntirho mi swi vona ku a hi wala swi ri mi nga ni tholi tholani va lava va twala. Se na hina ene ni vhele ni vulavula ni ku na valavaya va rhangelaku to timakheni machi ta kona ku ya fika kun'wanyani se ku va na virhavela byo lava ku dyisa DGM swi sungurile sweswi va le ku khrekeni ka timali va endleni ka ku va pfunana swana swi nge endleki munhu wa ntima rhangela swilo a nga a sunguri hava lexi a xi dyaku laya a swi talangi. Se bujona hi na yona hi hambana na n'wina hi ku huma ka n'wina ndzi ma ni dyedyela van'wanyana ni le ku hiseni tekeni la ndzhaka mina.
1: Inkomu hi khensa swinene.
0: Yebo.
1: Inkomu. Alright, ya mahlweni ka 0608875942 hi va hi karhi hi languta vhele ka timhaka ta ku tlakuka ka nhlayo ya ku pfumela ka mitirho ka Afrika-Dzonga hi tlhela hi languta ne le ka ku famba ka vahlampfa hi lava ku twa n'wina hina i nhlikana n'wini vamukeri.
2: Ahe ba khalanga njani?
1: Hi tsama hi fukini ngonwe.
2: Hi fukini papa.
1: In.
2: A swi twa swa ku lava va vote ku famba ha vona va kumeka ku va teka mitirho va nga teki mitirho. Lava va teki mitirho ya vanhu. Mitirho kahle kahle yi kona mara a ve le ku kacheni. I mfumo wa hina wu nga na problem ya ku loko kahle kahle vanhu va kha va ti pensionini va karhi va lova a va le kuthorini vanhu va kha va pensionini ha va vona va kha va lova ha va vona mara a ve le kuthorini kahle kahle loko va thola ka kona va tirhisa vanhu tikontiraka or va tirhisa vanhu 6 months or lembe a ve le kutholeni ya loko kun'wana va tirha va kha va xota total na temporal ku ri hava ndhawu yina va n'wi hoxi na munhu na wun'we wa temporal vanhu va tirha va khari va xota mara sweswi swi kona a wu tholi i mfumo lowu nga na problem a hi vanhu va ta ha ku famba mfumo lowu na problem wu wana problem yikulu ku loko vo wu languta phela ku na ndhawu tin'wana leti a wu fanele wu ti tirhini malembe enkarhi lowu nga ndlhula le ndhaku leyi lava fanele va tirhi va nga tirhi mara sweswi va lavaku voteri sweswi va lavaku voteriwa mi ta vana loko sweswi hi leti efe hi le kulungzeni ka 4 July kha yi karhata ti karhata ende va vulavulavula masiku hinkwavo ingaku vo tirha ngopfu wa va nga lunghuzangi ndhaku leyi loko va kha va rila va la ta lunghuza sweswi ku hi ta gova va tirha va nga tirhi nchumu a va swa ku va hi phutula na va vona hi ri ri 4 July kha yi karhata efele va kha va yitwa va nga hi lunghizi mara sweswi va vulavulavula na hedi na le ka radio ya tlhava ndza xinavetisika ku ri vo tirha swona loko va tirhi swona va ndza swiphuta swa vona i mfumo lowu nga na problem man
1: lero va hlampfa ku va va ri koho laha tikweni ra hina na Afrika-Dzonga a swi nchumu a swi hi pfaleli nchumu
2: va hlampfa loko va kandziyisiwa kona ku va va ri kona laha van'wani va vona va tlheki va vona va ndlaku mintirho lani va nge lo vanhu va ka hina va tlhela va tirhaka vona va hlampfa va lavaya a swi nga pfuni swona swa va hlampfa lavaya va va tlhela va ndla tifa a va tlhela va pfuna vaakatiko va kwala kaya va kota ku tala vabyini vona va hlampfa vona va lava va hlampa lava va tlhela va tirhela mfumo va tlulela mfumo lowu nga ka wona va wu tlula ku va tlhela va endla mitirho vona va hlampela vaakatiko va kwala kaya va kota ku tirha vona va kwala kaya a va tachi i mfumo lowu kahle kahle movha lowu na reverse a be reverse tlhela ndhaku hi ya le valungwini leyi vanhunga va kahle khale ka khaleni vona namuntlha sweswi loko mi kha mi denda laha va ni tlelela mbende va ku va vuyita ekarhinyunguta ndlaleni va baya hina va sungula ku nghena ofisini loko va ni tlebandisa mbende vo ze va lava bava va zanga va pfuxeta mbende mara sweswi u pfa u fa va ku va tata pfuxeta tata pfuxeta swi ta hi wona mfumo lowu va baya hina vo ze va fambela mindhaku leyi va tiva ku nghena kan'we a mbende ni siku rin'wana ro endla mbende vo ze va fa a va va vuyela ku fika endla mbende va kha va hola a wu tsemiwa ku byeriwa bava hina thini ku fika mfumo lowu ndzeka wona mutlhongo loko khidene wa tsemiwa vuyela wa tsemiwa vuyela i ncini sweswo i mfumo lowu nga na tona i tsemiwa ni mukhava bya vuyela va ku vona ku vona i munhu loyi kahlekahle ku yena wena a tsongo bya wena total va ku vona hi matihlungu yi nga swi koti ku tirha ingaka benkhidi loko vuyita pfuni mara va ku vona ku yi nga pfuki yimile na ka mutirha wena mara va ku tsema swi ri tani va ku vuyita pfuxaeta tlhela vuya tlhela mara va ku vona ku total kombyana ku yena wu yi nge pfuki i dembini mara hahla a hleketani mikahle mhaka leyi mani n'wina mani mfumo lowu na problem mani n'wina mani n'wina mani
1: ex
2: a hi vanhu to vona vanhu va ta hi ku famba va nga va ri kona nyana laha na lava va ti ku famba va va tangi vo tala va vona vo tala tifema laha va tandza tifema hi nghena hi tirha vanhu vo tala vo tala hi tirha ka vanhu va le handle kona kwala tikweriri vo tala a wu languteni ka mbirhi wa kanharhu i chance ya hina leya ku ri kahle kahle wu veka tlhelo nyana mani sweswi a va ti vanhu va ka hina sweswi a hi yeni kari vo basa tiwa gaveni i vula sweswo tiwa gaveni i vula sweswo
1: inkomu ni mitwini kensi
2: i vula tanti wa gaveni i vula sweswo
1: inkomu i kensi
2: ahe
1: Alright, khumemani wa timinete nge se bawara liya ya n'wi re ka nongonoko GSAR Talk hi langutaka ku pfumaleka mitirho nambara yi tlakukile kambe vahlampfa va fambisiwini vo karhi inhlikani
3: a xitichini makari ma hlayiseka ndzengalo
1: bishop ha namuntlha ni ta kateka i khale ni nga mitwi
3: na mina ni sungule na n'wina namuntlha loko mi ka mi hlava vatlhabyana vakokwani phasani hayi ni ku na mina ni nga va pfuna probleme lawa
1: ya ni swi tiva kahle bishop ko va ku i khale hi nga vulavulise a eyi mativa
3: Sikahle ku ni pfani nyamalala ku mita ni randa mavoko tshamiri swin'we right through gudlana makatla lava
1: yeah

0: ta hlupa
1: ni kenza ku va miri ko
0: se ni twa ni tsaka ngopfu Khalanga loko mi karhi mi vulavula timhaka leti mina a ni lahlekela nangi na n'wina hi mhaka ku switetasi swa n'wina ni tshama ni ri na swona la ka foni ya mina ni sechenzeni mi kuma hinkwaswo sweswi mi swi endlaku swa ku chumayila swa ku yimbelela ni le ka swona swinene ngopfu ene ni dyondza swinene ni ri murhangeri wa kereke ni tlhela ni kota no rhangela hikwalaho ka n'wina
1: na cancer bishop ntsongahatekile
0: mina nkoka ka mina swinene
1: na cancer na n'we mina nkoka bishop
0: se mhaka leyi endlekaku hi leyiwani loko hi ya fika laha a ka vahlapfa a va na problem ya ku a va onha mitirho sweswi mina no rila vona hi mhaka ku loko ni ya langutisa mitirho ya kona a ya ha fambi ya tibilidara ta la kaya loko va pfuva semende hi nga za hi oma va ha fambile va ya xava fona lavaya loko vo za va pfuva semende a va tirha va heta ene laha ka tirhiwa mi kuma ku ndhawu ya kona mi kuma ku tisemende ti sele ti hangalasiwile ene ro lavaya loko vo za va pfuva semende a va swi tiva ku loko ya phama ndhawu liya yi ta va yi helela kwalaya se laha ni vulavula ntiyiso hayi a ha ha voni nkoka wa ku va hi tirheriwa swilo swa hina swi saseka a va nga phangi mitirho a va tiva mintirho ku tlula hina va la South Africa leswi vulaku kahlekahle ku famba ka vona ha swi twisisa va fambile hi ku a ku lunghisiwa timhaka ta maphepha mara hina va lawani a hi yi koti mintirho ya mavoko na loko hi ku ha yi kota hi kota ngopfu ku tirha swi nga basi hi mhaka ya ku hi ku byala mi nge tirhi ntirho wa semende mi ka mi nwetetela byala mi tirha ntirho wo belela mazingi mi le ku nweni ka tibiya ehenhla ka yindlu yi sala yi pfuta ma swi vona hi mhaka ya swona lava loko va ku va tirha ni va nwa byala mara a va nga nweli henhla ka yindlu hi leswi se ni vuyaku ni swi vona ku hayi vanhu lavaya a va nga onhi timhaka ta mitirho kona ku va va famba ina ha swi seketela ku hi mhaka ku ku hava tiko leri nga fambeku hi nawu ene tiko rin'wana na rin'wana ri lava munhu a va na phepha ra ku i huma kwihi se hi swona leswi hi nga vulaku swona mara ku hi onhekeriwile ha swi vona la ka hina ka hina ma South Africa ku tele vulolo ku na vulolo hinkwabyo loko mi ta vona ku vanhu vo nyenyela vanhu vo rila hi hina va la kaya lavayani va tirha mi swi twisisa ku loko va ti niketele hileswo loko va suka kaya va tala a va nga tisangi vilolo ku yo vuya ku nghena vugevenga ka van'wana na van'wana a hi hinkwavo va nga na vugevenga vanhu lavaya va tirha ntirho wa kahle ngopfu tiyindlu ti ta pfuta ngopfu a va swi koti no pulana ku ndla swileti kahle swi ndlaleriwa kahle a ku kotiwi nchumu lawani pe ku rileriwa mintirho leyi tsandzekaka loko mi va nyika fambani mi ya khurhela laha va tsandzekile veke xipedi fambile eri ya susa babalaza ntirho i ta wu tirha hi one o'clock ntirho wo khurhela hi ku tirhiwa na mpundzu ene hi lero swi boheka ku sweswiwani ku fanele ku riliwa hi ku mintirho yi ta tala mara yi ta talela malolo a yi nga taleli vanhu vo tirha lero ku famba ka vona a hi yo wina nchumu hi yo luzekeriwa
1: ex
0: hina mintirho yo tala leyi a va hi tirhela a hi koti hina va laha yi lava vona sweswi ni nga yi tshamela chechisa ni ta yi endla yini chechisa xixexiya xitinini ri nga za ku hela n'hweti na ha gongondela mara vona va yi tirha hi half day i va be tichechisa to eight ya xavisa a hi na mavoko mo tirha ho va na milomo ya ku vulavula na ku ka hi nga vi na ku twisisa kumbe ku vona nkoka wa munhu loko a ha ri kwala kusuhi na hina hi vona nkoka loko se a ri kule na hina hi leswi hi nga nyikiwa swona Khalanga a ni le ku yimeni na swona ku vulavula ntiyiso ni le ku tweni ka ku va hi sala va tirha va le handle leswi loko vo mi tirhela xilo n'wina ni pfumelani ku xi xa vona xi ta sala xi ri na quality xi na garantiya swa lawani hayi khona hayi hina lexi hi nga nyikiwa xona i ku nwa mporosi swi hela ku nwa mporosi hi nyikiwile sweswo ku dambangi na fole i swi leswi hi nga swi kuma kahle ku swi hi hanyisa kahle loko hi ri ka misava leyi se hi nga vuli ku hi ku ta sala ku ri kahle hi ku va fambile hi a va hi va endla maphepha va tlhela va vuya hi ku ku na mintirho leyi yi hi tsandzaku a hi hinkwavo vanhu lava va nga swigevenga mani a hi hinkwavo.

0: kona phela swigevenga swa le handle swi katsana na swigevenga swa la kaya. Hina swigevenga la, hina swigevenga swa le handle. Kombe ku la swi simple hi ku hina ti-fingerprint lomu mapasini swi endliwile. Lavaya a va na tona, se hi yo problem ya kwalo kwalaya. Mara loko va kume maphepha a va vuyi va ta hi pfuna. Va ta mi bela xikoci rufu xin'wana vanhu va le handle mi tlhe mi tsaka he. Mara i mhana ka swi ndzhaku kwala ka hina kwala. Obviously kahle kahle mitirho yo tala ya hi tsana ene ha nyenyela loko no mi nyika ntirho wa ko lomuya ku famba ku lava vo wisa mi nga mi ya tirha ndhawu yo tani ya n'wina mi nga ta mi byela mi harihari ya ku nhlongorisiwa hi xipuku na nhlekani mi nge ku tirhi mara vona va tirha va hisa lava a va nyenyeli a va hleketeleli swi swo biha a hi nga tirhi ha hlawulahlawula mintirho ene a hi dyondzelangi mintirho leyi hi hlawulaka. So la kaya la hina nkosi wa ku a ha ha ri na vapfuneti ka mitirho ya mavoko ku fana na vona lero hi yo swi endla hi swi endla hi ndlela ya sweswi hi nga swi endlisa hi swona mara ku tisola na vo presidente swi nga endleka va ri ku tisoleni na van'wani va le ku tisoleni na hina hi ri ku tisoleni ku ri loko hi yondla ndlela yo tani hi ndlisa leswi ku va nga fambi hi ku fambe vanhu lava tivaka mitirho ku fambe vanhu vo tiyela vo tsindziyela ku endla swilo se lawani ku selemana nga ta swi kota na mi nyika sweswi ni sungula ku vona hi semende lava akaku kona vanhu va la kaya va aka va siya semende yin'wani va celela hansi hi ku nkarhi wu fambile va we va muti mi tlinga ku semende leyi yi herile yi pfuviwa yi tele swi nga pimiwangi na ku swi ta fika kwihi se hi vona yini sweswi i maxangu lama hi nga ku ma voneni se a ni ta vulavula marito khalanga ni karhi ni ku vanhu va le handle a va nga hi tekeli mintirho ko va ku ntsena a hi pfumeleni ku ri no a ku ri na vugevenga lebyi a hi nga tivi byi va nga hela va la kaya kumbe va le handle na hi swo leswi swi nga problem sweswo ntsena ka mintirho va ta hi tekela mintirho hi na tikokolo hina na hi na mavoko yo tirha kwihi a hi nyikiwangi swona xi nga kona i ku hlengeletana hi nwa byala hi ya ku tseleni hi tlanga ncuva hi ya nwa byala hi ya ku tseleni hi tlanga ncuva hi ya nwa byala hi ya ku tseleni hi famba swiseveseve hi migivela i swi leswi hi nga na swona a hi na ntirho se lava ya va tirha loko vo kwata kahle va ta mi tirhela ntirho va tlhela va tirha hi rivoni ntirho wa n'wina wu sala wu basile va hundzela mahlweni ene ha durha hi lango mali yo tala ka swilo leswi nga nyawuleki hi durha ngopfu hina va la kaya la lavaya va langutisa na ntirho wa kona ku wu kule ku fika kwihi va mi chacha mali ya kaya n'wina mi le ku durheni a mi na phepha ra ntirho wolowo muthoriwa ku mi tlela mi dyile a mi na ku hava nchumu leswi swi endlekaka so hi marito man'wani ni vula ntiyiso hi na gome hi le ndzeni ka nkosi wa ku mintirho yi kona mara yi ta tirha hi mani hlayiseka ni mi xuma kahle a xiticini
1: inkomu hi khensa swinene
0: danki
1: nkomu enhlekani kwani maleke va mukerini
2: ahe kokwana
1: mpfukini
2: kokwana hi pfukile ni na ku susa lexi chayaku laha xi nga mukanganyini
1: mi twalela hansi swinene
2: a ni ku ni la ku susa radio leyi rhatshaku laha yi nga mukanganyini
1: okay
2: kokwana dona mpfukile
1: hi tshama hi fikile ngongo na kokwana
2: hayi pfukile kokwana na nhlokomhaka ya kahle yo lemukisa kumbe ku tsundzuxa kumbe ku langutisisa ku swilo yimani ni sungula la ka mfumo ni nge se nghena hala kun'wana hala ka mfumo wu endle boundary ya a nga ha fanelangi ku thoriwa se i vanhu vangani kumbe i vana vangani lava va nga hindza 35 years sweswi va nga ta ka va nga thoriwi ene hi vona lava hi nge shortage ya mitirho yi tele ngopfu hi vula ngopfu vona hi ku va hindzile ka 35 years ene va hi vo va nga tala va ta ya thoriwa kwihi hi ku sayizi ya ku munhu a ya thoriwa yi hindzile ka yena ene va tele right hi tala ka vahlampa problem

0: inga kona hile.
1: Mm.
0: Iku endla mugingiriko ya vugevenga lava vanga ta vanga ti yimisela ku ta ku tirheni. Ina ka loko hi ta vona ku imani a gevengaku imani anga gevengiku iku tlherisiwa va yisiwa kaya va ya teka maphepha hi ta kota ku munhu wa right na lowo ka nga ri right. Hi leswi ingaku mfumo loko wu fika kwalano wu ndle swona wu to ka wu nga swi koti hi ku va karhi va fambisiwa mara vanhu va le ku dlayiweni.
1: Mm.
0: Akari ba fambisiwa vanhu vele ku hijackweni. Se u dina unga switivi ku.
1: Mm.
0: Anga le ku hijackeni ka vanwani hi vana va vakwana kaya kumbe hi lava va le tsungeni wa matiko ke mara ni tsakisiwa hi ku lava vanga le ku hijackeni ka vanhu va khomiwa le Abed Bridge. Ha va twa kwala ka tifoni kwala. Hava twa kwala ka ti-radio, hava vona na kwala ka ti-TV. Ku vele ku khomiweni lava vo teka timovha ta vanhu va tsutsuma loko va fika le. Hayi va kuma lavaya va yime khale va ku hayi no hi mi rindzile mo hi vona maphepha. A va na maphepha ya movha se hikokwalano va khomiwa. So leswa timhaka ta shortage ya mitirho vanhu lavaya va ku huma handle. Lexi ni va rhandzelaka xona.
1: Mm.
0: Va tirha please. Va tirha. Ku va teka mitirho. A hi nangutiseni ku vanhu lavaya a va teki mitirho leyi nga hala ka mfumo. Va teka mitirho leyi vona va ngo tindlela vo ti tumbuluxela mitirho vona hi voxe. Hi leswi va nge le ku swi endleni. Se mitirho leyi va ti tumbuluxelaka. Lava ka hina vona va tsandzeka ku ti tumbuluxela mitirho na va kota ku tirha a va tirhi ku fana na vona va lava ti-buildara hi huma kona a hi karhi hi va dyondzisa a va handli swona loko wo ya lomu ya tithavenini sweswi ni vulavulaka loko wo loko wo ya lomu ya minyangweni ya swiphaza swa makulu va vumbavumbana kolomuya se nkarhi wa ku tirha hi wihi wu le ku fambeni.
1: Mm-mm.
0: Ey. Phela ku ya tshama lahaya inkarhi lowu wena u fanekele u ka u gingirika u tirha
2: kokwana Maleke hi kombela ku tsutsumela mahungwini.
0: Hayi kokwana Don mo ni nga lehi swi timhaka ni yima kwala nghena ni mahungwini kokwana
2: inkomo hi khensa swinene.
0: Danko.
2: Thank you. Alright ni nga se ri tsutsumela mahungwini Sonia hi ka dzingidzingi hi khense ku yingiseriwa.
3: Tisela wona handle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na lunghelana levani.
4: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara yan'we eka Jesu FM rito ra rixaka mingiseri inhlikani. Holobye wa ndzawulo ya rihanyo Dr. Aaron Bzibza Chukele vabyi bya rifuva holobye vula leswaku tanihi ndzawulo va fanele ku va va teka magoza hi tlhelo ra ku sivela mavabyi naswona vula leswaku vuvabyi bya chukele byi koxile vutomi bya vanhu vo tala laha nhla yi fikaka eka 28 wa magidi lembe ra 2023 swiviko swi boxe leswaku ku na ku tlula hafu ya vanhu lavakulu laha tikweni lava nga na mavabyi lawa ya nga tshungulekiki.
5: For instance, should we leave the something the World Health Organization called commercial determinants of health, the health problems that are determined by commercial interest, and non-communicable disease number one on those which are determined by commercial interest.
4: Xironkulu eka vandla ra African National Congress ANC ku komisa Dr. Namane Dixon Masimula u vula leswaku vandla ri fikile makumu eka ku kambela matirhelo ya rona loko ka ha langutiwa eka minhlawulo leyi nga ta va kona ya mimfumo ya miganga hi siku ra 4 Hukuri. Masimula u tlhela vula

0: Inhlikani mam Kerry. Inhlikani. Jisara fam hi. All right, sikhomo kungari na mona komisana kuba bangari ku hitweni 0608875942. I blame you na makale. Inhlikani mam Kerry.
1: Ah, doy.
0: Hi body strike.
1: Ya engekho kama kosha tsho kosi dzakare tsheng.
0: Oh, ni mtwa kahle.
1: Etwa la mlandu la ujeni ma. Ha ba shampa aba itekela ngimintiro.
0: Okay.
1: Vanga va vuti bela stina va hi risela ti humba plastera ti ingo. Tira tira stiro antiro sasa mavoko voko sweswo. Mfumulo wa hina lo unga humesi kumintiro. Mongol no dunele kunesa. Para ba lo tirene, mongol ba tikara ba lo tirene. O bonte engineering. So mfumulo wa hina hi wona o tsompomba ku ku va u humesa mintiro.
0: Lero ba hlamba abangeni ka hela ka makale.
1: Ba hlamba wa ngeni ka hela ka makale. Batere nuva la nga dundela mpiru mara wanga ri tirene. Wanga ma dundi ya madokotere mara wale kutirene. Huku mamuni e ticha, e pase u tichara mara tira ka boksa kuseka vusu. Se mpumulu wa ina lu ufene umesa mpiru. E teto ma tichara ya short. Mane tineseta short. Madoko deri ya short, mara awa thuli, yusti wae wanga thuli. Mara eva vutinku, kuwata etirela mara awa etirela. Wona utirela minjangu ya vo. Mpumulu, wona ofene umesa mintiru utole teravana. Matichara shota madoko deri, tineseva shota mara awa thuli. Imani ti pali ni South Africa hinkwayo. A ku pfula ku va na swivangelo swa mpilo timani ti pfuletela va tholetela vanhu lava va nga na maphepha va nga dyondzela mpilo.
0: Ya.
1: Va tirhetela. Wa vula dolo nkarhi mfumo wa Gazankulu nkarhi wa ntan'wisi. Loko ndzi va na pasa wu tirha na wakhegula vo thuriwa va tirhaka mfumo. Se manta ku sa tsai ti tsau pumulu. E sama di e. Umbe wa ita ringe ta sunwan ma ba shampa ba ite kilo mtiri don man ba sul ba shampa ku ba bar ko. Wut rastro tro so sa mo ko ko la wa e so la pumulu ko nga thul ba la nga tsondela so mtiri. Ba tiri ba ka ba shota tinda won kwa. A no so na dan mo wona ya buti strike.
0: Inkomo e Kansas nine.
1: Thank you.
0: Inkomo 0608875942 amahlweni ka nongonoko GSR Talk hi twa nwele swaku ami sponsor ku 11 wa timinetse ku be awara ya nwe e awara ya bombere ka nongonoko GSR Talk la ngutanga ofika timaka ta pfumela ka mtiri because a swile ku chikeni kambe swo a swinyanya nhlai lewani ya ku va ku pfumela ka mtiri tle hi languta ka ku va va hlamba va fambini inhlikani mam Kerry.
2: Hey, shalom kan watu kulum pukin na vashumi.
0: Ina itama yifukini yungu ina kwan?
2: Pukin watu kulu. Na yito milazo na uzeni. Lugu ningi seri ni shibuti zi shirishana kungawa kunu kumatapa na wawanga fama sa yali ya inkwayo awanga tiri na gane ziku. Leshi ingako akuna lava vanga ku thoriwile ku pfala voho leswi ni nga swi tisa swoho loko ma ha yi veka nhlokomhaka leyi se mina nhlamulo yi ku va a va tirha va ku tala va tirha aka van'wani kumbe amapurasini a va nga tirhi van'wani va a va ti tirha se loko ni languta xivangelo xa ku sweswi va va va nga si thola vanhu lavaya va nga hlongoleriwa vanhu lava a va tirha voho va ha yi languta moya ku ri wu bela kwini xana va hata va kuma vanhu lavaya va ku chipa aka maholelo ke. Loko ko va ku vanhu lavaya a va nga ha vuyi va ta thola. Hikuva leswi a swi tirha hi vanhu lavaya phela sweswi swi ta vula ku a swi le ku tirhiweni. Loko ni ku va yingisele moya ni twe hungu rin'wani ka xitichi xin'wani va kombeta ku se ku na maqhinga ya ku lava ku endla ku vanhu va le handle ku ri va nghena laha va nga ha tikiseriwi ku fana na leswi a va tikisisa xiswona. Va na ku olovisa va kota na ku swi endla online 1 minute yinene swi va swi lunghisiwini swilo swa vona swi tshamiseka va kota ku va kona tikweni. Se ni vona ku hi swoho swi endlaku ku lavaya a va thole vanhu lavaya va yima ku vona ku ri vanhu lava va endla timhaka leti a va vuya na. Hikuva vanhu lava ku famba ka vona a swi lo tsakisa mfumo. A swi ngo laviwa hi mfumo phela swilo leswiya a va lo fambisa hi mfumo ni. Va lo fambisa hi vaakatiko va tiko leri. Hikuva va vona swiphiqo leswi va hlanganaka na swoho. Se va va va langute ku ri na vona lavaya a va lwa ku va fambisa. Va ha ri na woho matimba kumbe ya herinike. Tiko leri mali yi le phambeni ku hundza hambi vutomi bya munhu. Loko vanhu va nga endla swilo hambi swo va kahle loko munhu o fika a va vekela mali laha mahlweni a ku tshikani swilo leswiya va swi tshika. Mfumo wa hina hina vaakatiko va woho laha a wu hi rhandzi wu rhandza ngopfu vanhu lava va nguta hi mhaka ta yini va na vudyelwani na voho va dya kahle hi voho. Se loko hina vini na hina hi nga xalamuki hi tiyimayimela vatukulu a ku na ximanga xin'wana xi kotaku ku khoma kondlo xi ya nyika xin'wana kondlo rero xi dya. Loko mo vona xi khoma kondlo xi ri rhwala xi famba na roho xi na vana lavatsongo xi hava drainaku na voho va ta kota ku tikhomela kondlo rero. Vatukulu xumane kahle a ni lava ku ringeta ku hlamula xivutisi leswi mi hi vutisaka swoho hi ku kongoma xumane kahle.
0: Inkomo yi khensa swinene.
2: Danke.

0: sentle ka re ma mkere
1: ba dano ke sa ba mkeri wo a ni fana na wena ngwana boti ntsa man pokin
0: a wa sa kense ka sne
1: eh a ya taka le sa ko ba ko ba na ba ya sumana sa bon Sesi ni boje ke ri tse tsi sa ngwana boti na ba vanti nto yi

0: Eş.
1: Hani ben sana... Fenomenle ben kotara kumara uğradıyız. Bittir, yukarı ama dittum bulu şeyle. Hani ayvanı la ben kotara vela kula ku... Yimela ku kasiwa ku fanana yine vela kay. Yine vela kay ya, yine de ku ay, itasanda hela tiri. Hey, munu ta ta ta ku tirilo. Sela ben abandi sona, voku ngena tikule. Voku yenda mabavu. Voku yenda tichetisa. Tihariko. Tikomu. Tiforomo, tigalachani, vaende endis, shio yini kunene.
0: Eishi yane.
1: Ah, nakasekaseka swa tholiwa, vakona la a va tholiwa mara vo tala a vo ti tirha. Vuka loko va ku veku na ku fambafamba ka laha va ti chechisa va le ku ni xoteleni ngopfu la. Nkarhi lowu ya ku ta hindza loyi. Mintuku ku hindza loyi hi sweswo ku tshama ku nga tshami ku hindza munhu wun'we ntsena swi ya hi wena ku u teka ka wihi se lava a va telangu ta teka va zanga va teka mitirho ya munhu hi ku a ni loko a va teki mitirho ya vanhu leswi ka vula valava van'wani va nga tshamba hambi leswi van'wani va haseleka a na va ta va va kha va thoriwa kolomuya va nga suka kona van'wanyana ku komba ku a va nga teki ntirho wa munhu swi kwi a ku na ku thoriwa ku nga na munhu hiku na loko va munhu a sasemeni a ku tholiwi loko a huma pensionini a ku tholiwi se vitomi bya ko byi le ku hikwalani hinkwaswo i vahlapa va ndlaku swona hoyi va nga tumbeli hi ritiwu va nga tumbeli hi ritiwu lahapa va telangu ta ku ta ku teka mintirho ya vanhu hi vanhu lava a vo ti tumbuluxa mintirho wa tiva ta ku endlela na xihi xin'wana lexi xa ku olela swi thyaka hi xona wa tiva a xi saseka ingaku xi yo vumbiwa wa swi vona
0: ya
1: a va lava hi ku tirha ku vulavula tiyisi na sweswi swin'wana va bishopo va nga swi vula ku loko vo ku rhusela xidadani xa wena hambileku xi yo bambeteliwa xibenda mara loko vo xi katakatela henhla leyi o wa swi vona ku laha nga a gonyi laya i munhu laa tivaka leswi a tivaka swona
0: ya
1: sema yi vona yeleyo hinkwayi hi ku na vona va lava tiku leri loko i va thola manani loko ku ndhawini a ni kumitani endlelelo heyi i ta sungula ku languta ku saka ra ha ri kona ki chukela ra ha ri kona hi leswi leswi a nga ha va mutini i ta ku chajela ku loko n'wi hakela a ta xava swona hinkwaswo se hi ta swi kota se lavaya hayi loko wona mi vulavula leswi mivulavulaku swona mi rila moko ha mara leyi mi nge yi koti leyi ha mi nga kota mali muni ivi mi hlaya loko u yi hansi ngopfu a ku hayi loko a mo ma mi kota ku mi vaa mitwanana se lava tiku leri mhani loko wo za wo ndhawini i ti xavisini i ti khomi na vilivili matisweni a va ta ku chaja yi na xihi xa kona lexi i n'wi kombelaka a ku endlela xona xi nga zi xihlawula ko wa ku a ni hi ku wena a wu swi koti
0: ya
1: lero a loko a huya hi ku swi kota swi nga ta ku tekela na 3 hours wa ha tirha swihi sweswo i nga ta n'wi kombelaka a ku endlela swona vahlapa va vanhu va nga hembeliwi loko ku ri ku i ku tsandzeka ka tiko leri ra ka hina loko hi ta ri test ti rin'wanyana hi handle ka leri ra ku tsandzeka i xihluleki ve le ku hlulekeni ngopfu tamu hi wona wo veka milawu ya mbisani loko ri xini ya mbodza 10 kona loko va ku munhu loko a ri na 35 a nga ha tholiwi a nga ha dn vona va omi va oma na swikokola leswi va na ma-90 na ma-80 va kha va suka le a ni loko vona a vo suka leyi hi kona vana lava a va ta kota ku ta ku ta nghena lava ntsanana va ha ri ku na mabyongo ma kahle wun'wanyana ma vona vo vulavula yo ka hi virhongo a ku na ku twa leswi swi twiwaku mi n'wi vona swidiredi ku leyo yo tlela loko khamera yi ya na ku twa leswi swi twiwaku.

0: kodwa va onde na swipokola vakweni. Se yi i nge swi tivi swa tiko leri leswiwani a leswi ko va dlaya mina piki ya ka Mhinga tiko lera ka hina leri. I dlaya mina hi mbitsi leri dlaya mina piki ya ka Mhinga a ku na nchumu leswi swi endliwaka va nga tsandzi ta hembela vanhu. Phela sweswi lava nga famba va tele lava nga sala va ha talanga why ku nga thorisi. A yi se tana ku ve ku ni tholiwi vanhu ndhawini yo karhi ku tholiwi vanhu ndhawini yo karhi.
1: Ya.
0: Se ni ta la ku hembela misapa sweswo. Mina ni rhava hi va ya lunghisa maphepha ya vona vanhu lava. Va vuya va ta hi khandela mabavhu na tichechisa. Futhi chechisa mhani loko yi tlateka hambi leyo liya ya 20 liter. Loko ku tihunyi ku tigandla kwala na kwala. Na vito chechisa xixexo a va lunghisi maphepha va vuya va ta hi tirhela heyi leswa tiko leri dlaya mina piki ya ka Mhinga hi nge yi koti. Hi swona n'wana boteyi.
1: I nkomu hi khensini.
0: A xuma swinene n'wana boti.
1: Nkomu.

0: En siga na wem am kere.
1: Bordon.
0: Aye.
1: Me zumbile.
0: Eh zumbile ngwe.
1: Ah zumbile ntangana na the original ngwe wa.
0: Oh okay.
1: Bordon.
0: Tata.
1: Wan lava ya ne avanga technique ya mun.
0: Mm.
1: Ina e solo lo.
0: Mm.
1: Xo sungula Bordon ni nga si Ni nga si temendela vanhu lavaya.
0: Mm.
1: Ni sungula ni nghena le parliamente. A parliamente mi twa vanhu vo tala lava ku va ka loko va nghena mi twa ku a hi hlawuleni DA, a hi hlawuleni yini. Ka ti DA leyiwani a ka mfumo wa ntengelo a hi tona laha parliamente.
0: Mm.
1: Loko yi kona la se le va lava ku va ku hi khetha yona. Hi ya khetha yini DA yi nga laya parliamente a hi yona DA leyi va vulavula ku yini
0: exi
1: hi ku vele ka mfumo wa ntengelo va tshama tafuleni rin'we loko va boha xiboho va boha xiboho xini se DA leyi va hi vulaku va va hi rhambaku vanhu a hi hlawuleni valungu va vula valungu va that's why mia loko munhu a nghena a nge ri a hi hlawuleni DA a venga a nge yena i ya hlawula DA mina a nga ni rhandzi hi ku DA leyi a nge ni ya hlawula yona a ni yi tivi leyi a vulaka yona yena hi ku leyi mi ni tivaka yona hi leyi nga xitolweni kwalaya a parliamente a hi ala a va aka mitirho mara mfumo wa nhlengelo a wu si za wu va na malembe mambirhi
0: Mm. Yeah.
1: Loko a hi ri vanhu a hi fanele hi miyela hi languta sweswiwani ku lembe leriwani ra hela na mintirho a yi tumbuluki na ka ha ri na mfumo se hi na vanhu ha lahlana hi na vanhu loko ri xile
0: ya
1: tale leswi ku lahlana leswi hi ku loko matwa loko ho nghena laha un'wana na un'wana a ku DA na ANC, DA na ANC, na mixanani, na tinkata Freedom Party ti kona laha phakati laha ka mfumo wa nhlengelo. Va Helen Mashaba va kona kwalaho ka mfumo va le Julius Malema va kona kwalaho. A ku hluleki ANC va hluleka hinkwavo vanhu. Bordon yimani ni huma kwalaho ka mina a ni tsakela loko munhu a nghena ni. A nghena a nga vulavula ku a hi yeneni ya khetela DA kumbe Julius Malema hi ku va tsandzeka va ri kona kwalaha mpalamente ku DA leyi va nge ya khetela yona hi yini loko ma va vutisa loko munhu a nghena ku a hi kheteleni DA mi n'wi vutisa ku DA leyiwani i vula yini ku na A1 ku na A2 na a nge mi hlamuli Bordon
0: yeah

0: nghenana ka mitirho ya lawa. He bodon la ni nga kona la ni ake six room ane.
1: Mm.
0: Ni belela hi mapulangi ni tirhisa swileti. Ni a ni loyi aka ntsena ni sungule ni teka ti-position aka ti-buildara hinkwato. Ni ka ni katsa Mchangana, Mvhenda, ni yini hinkwaswo. Mativa ka six room leyiwani bodona ni a yi si aka vanhu va handle ka hina a ku ri hava less than 35 ya henhla. Munhu loyi a ma ha ri kona bodona.
1: Ni mi nge se rini.
0: Munhu loyi a ri hayi le a ri hayi ngopfu i bilidara ya kwala kaya a yi ku yi lava 75,000 ku ndla complete yi hela yindlu no belela. Mara van'wanyana va kha va tsutsuma hi vo 35. Mara bodon loko no mi byela ku mina yindlu leyiwani sweswi hi tlhele phakati kaya a yi hetangi 3 months loko yi akiwa. Sweswi hi tlhela phakati ka yona sisani ni hakele 24,000. Mi ni byela aka nyakanyaka ene lava va la ka hina la va nyangata hi xilo xin'we bodon loko vo fika la a mekta daka xisakanyi xin'we endeni. Mindhuku i ya ka bodon nakona a fika makisa xisakanyi xin'we endeni i ku yi haleni a fika ku xisakanyi xin'we. Vo viva mitirho bodona. Ene loko mo vona yindlu leyi nga aka hi lava hambi ya mina leyiwani loko no mi khamarela yona mi vona cobbling leyi nga laha bodona mi ngo ku mi nga ku mi ngo yi tshikisa sweswo mi nga ha yi penda. Mi ku mi nga ku penda yi ta onha. Kumani wa kwala kaya bodona a kopela cobbling leyi a mi ndlela. He bodon mi nga lava no lava hamula mi ba cobbling leyi a nga endla mi lava vanhu vo lava lava huma ntsungeni va ta va ta mi ndlela. Vanhu va hale ka hina ka le ka timiti ku hava munhu loyi a hi vo tala va sweswi vanhu loko mo ya mabyalela loko muaki wa builder yala loko wo n'wi nyika deposit a nge yile loko yi nga se hela deposit a nga vuyi. Se lava bodon va to ni byela ku hi ta ku akela yindlu i hi nyiketa mali loko yi hela mi pfumelela na yena se lava la kaya va ta pfumela na byala byi ta sala na mali byala yimile mati va ku mi fambani kwale ka n'wina bodon mitirho ya humaka ndhavi zita ni
1: a ni ti mi nga kota ku khoma ta ni tsumela ka tlhelo mhaka ta mahungu hi vuya swin'we.
0: Hayi, sambane ni ta koma.
1: Inkomu.

0: ku makatanahu eka Jesus FM.
1: Muyimela kulangwa wa vandla ra Economic Freedom Fighters eka masipala wa Buphala vura kun'we na swirho swa vandla lava va rhangerile pfhumba ro basisa eka tindhawu ta na mahala eka wadi ya Vunkombo. MEC wa ndzawulo ya vutleketli Violet Matthew yise emahlweni na ku va va ri karhi va languteka mhaka ya vutleketli bya vadyondzi. Mahungu hi xitalo le ka awara yambirhi enhlekani.
2: Vanhu va kwacheriwa a hosini bodo. Mara mbita kuma genge le ntongo ya le hingi vana va hina a va yi kumiti. Mbita kuma yi tele lomu a tixopeni ta makula. Le va ka va tikontraka vanhu va konta mikontraka fikile lava vanhu. Mbita kuma the rest vanhu lava nga ta folela le ku vhota ku langa swiphephana i va ka mhani. Ba sona genge ya bafana yi kwini leswi ni vulavula nge hambi mintirho yo humo genge ya bafana yi nge yi ya folela mintirho ya ka mesilani a yi sungulanga namuntlha na khale ka matiko a yi ri
3: kona
2: tirha hi vanhu bodo sweswiwani mintirho ya kona yo langa i tata ku hambi ni ri mizi ni ya mina ni ya ni aka bro na ni tsutsuma na wheelbarrow a ni swa vakhalabi sweswo se vana lava hi vilaka hi vona hi vaha bodo hi ngo lo tlanga hi mali hi va dyondzisa xikolo bodo loko wo yisa CV endhawini ya so ku laveka munhu hi to twa ku hayi va tlatshana hi xivona hi xixaka a nga yisangi va tlatshana hi xaka i va vone kwini ku a nga yangi. Vana va hina bodona va ha lavi mitirho hi ta fa hikuva sa hi ta za hi fa hiku ene va ta hlupheka hi le ku feni va ta sala va yi kuma ku hi mali yo ya namporosa va tshembele vakhalabya na vakhegulu ku secha vakhalabya na vakhegulu loko va tlela a bodone ku vulavula ni nga vulavula bya ni nga ri pela bodona vana va hina a va yi lavi mitirho va tirha loko mativa ku loko i ahenge loko endla CV bodona i nga athaxi tidyondzo leti nga dyondzela tona ntsena a athaxa nyana CV i ku any job yin'wana na yin'wanyana ni ku general worker mi loko va mi vitanile mi ahenge mi tirha ku general worker loko mi ri laha phakati ku na tifomo tinitsana mintirho leyi yi humaka leyi kachiwaka hi ti-CV ene loko yi huma laha mi laha ndzeni loko yi ku huma poso yi sungula yi teka laha ndzeni ku sungula yi nga swi humesi ti nga za ti-publishiwa wena yi nghene hi vi-general worker a hi nge kumbexana hi le TVET college a ni tirha TVET laha ku ndziwa ku fama ni animal ma swi vona loko ri laha aka fama hambi hala ka animal va ku hume poso halaya ku hala xikolweni apulaya loko yi apulaya va teka ku sungula a kaya aka vanhu lava nga laya ni kuma ku kula hi hlakula na vanhu lava nga na diploma ta vona mara va apulaya va suka halaya ku hlakuleni va ya va ya nghena halaya va tlhela va va va kulukumba va hina bodo se vana va hina loko va apulaya va athacha tinikisana ta vona leswi va nga dyondzela swona tidiploma ta vona ntsena va ta ku apulaya va general work leswin'wanyana va ta apulaya va nghenile laha papa
3: inkomba va yi khensini
2: ha mi ri na original yi bela ni James Ntile na tshemaka maxamba bodo
3: inkomu
2: danke
3: 25-40 minutes ku nga se bawara liya mbirhi ku ta va ku ri awara ku hetelele ka nongonoko GSR Talk eka WhatsApp endla sweswi ya swa ntolovelo swa ku va mi ni rhumela ti-voice note tigedleni tekani nkarhi wa n'wena mi hlamusela hi langutaka timhaka ta vahlampfa ku va va fambisiwini laha tikweni ra Afrika-Dzonga na nhlayo yo tala swinene ya le henhla ya vahlampfa lava nga famba hi langutaka ku va nhlayo stili ya ku pfumaleka ka mintirho yi ala yi ya emahlweni yi nga ri ku hungutaneni hi fika njhani laha hi mhaka ku vanhu wo twaka loko u famba vahlampfa hi ta sala hi kuma mintirho yi kona mintirho ke yi le ku humeni mintirho ke enhlekani
4: a hi minjhani
3: eyi tshama hi fikini hi ngon'wena
4: ni kona vazozo lamangombe
3: kahle
4: va swakwa va fambile bodo malololo wa vendza va thola vana va hina va pfuka va yekile va ya le makuleni phe ya le makuleni ma swi ta ku va yela yini va yela Wi-Fi le va famba tifoni va kha va khaleta va kha apula mintirho mara va le vuthoriweni se mi nga n'wi fana leswi na munhu wo tile handle vana lava va dyondzini swilo leswi a va dyondzaka swa tichechisa va swi tirhaka swa tichechisa na ti-builder va na swiphetho swa swona va swi dyondzerile hina mfumo wa hina hi dyondzise ku mphepho a hisa kahle hi leswi hi va dyondza swona sweswiwani se malembe ma fambile vera va hi tholi ka hina hini hindzise 35 years mfumo wa hina hi wo wu hi feyila a wu na vutihlamuleri sweswo ma swi vona iwe va ku munhu wa le handle munhu wa le handle i ta a kha tiva ntirho mi ni nge yi ndzi chechisa ene vanhu lava va tiyini mi nge hi fanisi na vona bo va ta hi milenge loko ni thola liya hi ku khulela yi nyika 50 rand i thola lowa laka hi ta swona makhulela ma fana ya ngo wu nyika 50 rand amukana yo leyi yi ta fika yi ku yi va yi tele leyi va fika va ni chechisa ya tala ma swo ku a swi fani swilo leswiwa ma u thola vanhu sweswi ni va ya tirha a jovajova emalamuleni kit khome certificate of doctor i ta jovajova a wu swi dyondzelanga swi sweswo i hava na express ya swona a hi va soze vanhu lavaya a va pfuli mitirho va thola loko va titliniki va ta kwako a ku na manese a ku na mani mara vanhu vo lu tshama
3: ndlovukazi lero vahlampfa a va xi ave ka ku va hi nga kumi mintirho swa ndla wo pfalelana hi xihina kwala tikweni ra hina
4: a va na xiave vanhu lavako va hava xiave vanhu lavaya
3: okay
4: na sweswi va nga famba swa ha fana swile a ku na lava va nga pfuna va ku tisanti CV ni tato lava va nga ya phe va hi tisa ti-40 keso i nge hi CV henhla yisa ku hi khome 40 ve ri ta va ha laveki lava va va tshama makuleni a veni ve ri hi le ku maketeni va swi va ku a swilo swifana
3: ya
4: i mfumo a ku kuma swo kisa va thola vanhu va kota ku yo tirha leswi leyi ka valava va dadad i khome xiketamnes va ta ku thola nkarhi muti i ya jiwayo ma i ta tlangula magasi mangani phela vana va laka va tiyanga vana va le hansi i ta swa vanhu lava va langutiki vanhu lava va na matimba va na energy loko a khoma siya o gwigwigwi ku tala magasi ma four hinkawo mina ya tata nkarhi munu a yi fani na mina ya hile a yi fani
3: yane
4: yena loko a khoma nkuzi a ku bajuti i bajuti one kasi wa i swi twaku halani u hakaku ni wo ba hi donki ku ri munu vanu lava vatini van'wana no hanya va hanyi lava thoriwaku la
3: mi vula ku va va fini
4: va ve khale mi ta twa munhu wa ku va rhandzana munhu a nga fa xituku ni rhandza yena ni famani ya mileme le zimbabwe loko ni fika yi te na vuya ni nghena lava ku munhu ya le se khale se ni va ni swibyana munhu a nga fa khale
3: swa humelela swi leswi
4: fana yena swi humelele ngopfu swi humelele ngopfu
3: mina timhaka
4: ebodo ni ta vuya laniwani ei na wo sola soriwa wo pfalela handle masusisi ntirho hinkwako ni ku hinkwako a wu laviki ntirho vana lava vo tshama ntela loko mo languta laha makule leswi swa ku swile i Wi-Fi
3: leyi
4: va tshamisaku hi yona ya a vo swi lava ku suka la makaya la la i va tshama njhani kwani na Wi-Fi la ma swi vona
3: ya
4: leswi munhu swi wasa swoswi la zozeni lama ni ngombekela i ndlovuka swi kuno lipopa hi yena
3: inkomo you can see
4: thank you
3: Evan 060-8875-9422 wa timinetse vhek nge se ba hora le hambiri kuta ku ra hora ka hetelela a hi ngheneni mi hi byela hi ku hi fika njhani kwala enhlekani
5: se hi fikini makon'wana
3: hayi kho hi maamukerini
5: mi pfukini ma
3: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'weni
5: mama hina hi tshama hi ri hepi swa ku hikuva hi tekele mintirho a va ta yi teka va yi kuma kwihi hikuva hambi sweswi va nga famba hambi hikwalomu tixopeni a ku na munhu a nga thoriwa hi nga ta ku ha a va teke mintirho Ah, swo teka mitirho a vo ti va teki ya leyi va yi tivaku ya leyi va nga ta va yi dyondzele hikwalaho makama vona leyi va nga suka va ri na yona ya vudyondzisi na swiyini yini a va fiki va thoriwa mara lexi ni xi laku ku vula xona hi hala ka hina a hi mhaka ya ku lava vo lo teka mitirho ko ta ku ri hava mitirho 30 years hinkwayo phela va te va ta tala vanhu lava a va ta ku sukerisa loko hi vhoti hi 94 ku fika sweswi hi nga ta ku hayi hikuva fiki khale va hi phangela mitirho van'wani vo ho fiketela sweswi mara khale mitirho ku ri hava
6: ya
5: hi voterini kambe a hi 94 munhu wa 94 i na malembe mangani sweswi a hi ma 35 ku ya ku halaya mfumo wu kha wu hi feyila wu kha wu hi feyila mara luwa wa khale lowuya va ngo luwa va ngo hava ngo i wa apartheid a wu thola lowuya a wu nga huhwi na ku huhwa hi ku a na wu nga dyi mali phela lexi lowu tsandzekaka ku thola vanhu i ku mali va le ku dyeni he dona va kha va phutisa vanhu va va tirhisa sweswiya swa ti-EPWP haveri leswin'wanyana i yini sweswo taniya mali va le ku dyeni hi ndlela yaleyo leyi a va fanele vana va lava va nga ku phuntisiweni va tirhisiwa swi-peace jopani sweswiya hi vo va lava a va fanele va ngheni ka mfumo hi ku hayi vanhu va le ku tirheni ivilowo kusuka vo lava ni 3 months yin'wana na yin'wanyana loko va heta 3 months a va thoriwa va permanentiwa vanhu lavaya ti-3 months leti va nga ti tirha vanhu lava ya ti tela ku fanele ku nghene vanhu vo tala ngopfu laya van'wana se va na malembe mo tala va kha va ha tirha ntirho walowuya lowuya khale ka mfumo lowu nga yela loko i tirha 3 months a wu permanentiwa i vangani va nga na malembe yo fika na ma-10 va kha va tirha kwalaya ka EPWP 10 years leyi a nga hi tirha yena laha ku taka ku nghene vanhu vangani loko se ya a permanent wini swo va tsandza lava nga kona lava a hi mhaka ya ku vanhu vo ta va ta teka mitirho vo ko va ku ri hava mitirho ko hi koxe vana va ka va tshama kwale makuleni va tata makula va ta endla yini hikuva hambi mo ma tisungulela xibusiness ani hi to xavisetela matamatisi hinkwenu ku ta xava va mani hi ta fambi hi kha hi ba swo switina hinkwenu kwala ku switina swa ku i va mani va nga ta tshama va kha va hi thola swihi sweswo masiku hinkwawo mfumo wo tsandzeka he don mi dyondzini na n'we mi nga tshama kwalani mi na tona ti-certificate a mi fanele mi ri kwele henhla leyi mi kha mi tirha mara mi ta nghena hi kwihi hikuva mi thoriwi mi ta nghena hi kwihi a mi thoriwi loko mo ze mi twa ku va ku munhu i thoriwini i xaka ra wun'wana ya loyi a tirhaka kwele a ngo lo swi vuwa ku xipesi xi pfuleki na nghenisa xaka ra yena a nga ta ta teka wena makwayi a kha a sika hi ndlala le kaya hi leswi va swi endlisaka swona na wo mfumo wa lowuwani loko u nga ri ANC na kokwalaya ka sweswiya swa 3 months i nge ku ngheni hi ta fanele ku va mu-ANC hikuva u nga ta ya tekiwe ya tirhaka va EPWP ya leyo n'we va tiphati letin'wana a mi nga pfuki mi ku voni ka mfumo mi to ku komba kunene hi ri tiva se ma swi vona ku xihlawuhlawu xexi ya va ngeteveri xi na mfumo lowu nga hundza hi ko se xi nga tala ngopfu sweswi hina zi hi lava ku ta ku vanhu lava va te va ta teka mitirho hikuva hambi sweswi va nga fambetela ku na lomu ku nga pfuleka va ku hi ku vo va fambile hi lomu a va tirha kona hi se ku vona na kwala giyani hi ndzami ku fambi hi ku hahaya na lomu ti-hardware hi lavalava mitirho kumbe hi ta yi kuma a ku na xipesi i nga ta xi kuma hi mhaka ya ku na vo vanhu va lava ku hale ka hina va tolovele ku tholanyana vona lomu ya ku va ta kota ku va nyika swimalani hina hambi wo fika sweswi va nga hambi ntirho wo va kha va nge ku nyiki va yimeli vo va lavaya hi ku lava hava la mali yo tala se i ta ku i yini sweswo mitirho ko va hava leswo va hava leswaku ku hava hambiloko va hlengeletanini kwale palamente hi ku hambanahambana ka tiphati chansi va nge nyikiwi he doni ya ku va tirha lavan'wanyana a va nge nyikiwi ya ku va tirha ni matimba ma ha ri na lava khale
6: ya
5: va nge nyikiwi chansi yo tirha matimba ma ha ri na lava khale va nga ze va pfulela lava ha ku fikaku xipesi va va tolovela loko a ku diliziwa vakhalabya lava nga tata le henhla le palamente leyi ku nghenisiwa lavatsongo kumbe a swi ta antswa kumbe swin'wana swi ta vonaka se lava va nge suki hikuva tiva na ku dya timali va tiva hinkwaswo leswi na hambi wo khomiwa namuntlha yi khiri kwele parliament hi nge yi ne le khoto i to vekiwa masiku mambirhi yi tlhe yi tlhelela kwele ku dyeni a ni va swi ta ku loko o khomiwa lowu yi ta kwata humesela swihundla va khomiwa hinkwavo ah vanhu lava va va na vukungundzwani ku hindza mpimo lavawana ku na ntirho wu nga ta pfuka wu ve kona mavonele i ya mhani makhuvele lavo duma la gian section f sweswo a wu kha wu vurisa swona ku mhani makhuvele va na mihleketo ya vona hi leya ka mina leyi daki
6: inkomu hi kenze swinene
5: i swona
6: inkomu right 0608875942 pushini swinene ya mahlweni lo karhi na lava lavaka ku yi bela tinqingho na ku va mi hi rhumela ti-voice note ta n'wini le ku ti vona ni khensa swinene hinkwenu n'wi mi nga le ku rhumeleni nhlikani
7: bodo ni ntukuti ni ku pfuka ka n'wina
6: a wa ha khensa swinene a hi ngheneni makeni
7: ina mhe ni vona ku famba ka va hlantswa swi nga si bya swi va na ku a va teka ntirho mintirho ko va hava a yi pfumeleni ku tiko ra hina ro va hansi
6: mintirho ku hava twanani twanani mintirho ku hava kumbe hi pfalelana handle kumbe njhani
7: ho pfalelana handle
6: o mintirho yi koho Afrika-Dzonga kambe hi pfalelana handle
7: ho pfalelana handle hi mhaka ku sukerisa vafambini va hlampfa valavayani ku sukerisa ti-30 namuntlha hi tingani ta August mara a va ta va va nga nghenisangi van'wanyani va pfala lava va nga famba na moni mi byela ku laha ku nga na vanhu va le handle vanhu va hina va South Africa hina vulolo swinene ngopfu ma swi vona swikolo swa tiphurayivhete vana hi mhaka ku dyondzisa vanhu lava va le handle va pasela henhla swinene ngopfu a swibedhlele moni mi byela ku madokodela i vanhu va le handle vanhu lava tidyondze sweswiwani mi ti lavaku mi tikuma ka vanhu va le handle hina va hala makaya mi ta kuma munhu endle geography munhu endle swilo leswi nga yiseki na le na n'wana ka helo mara lava va le handle n'wana wa kho loko a pase mentse ma swi vona kun'wana pasini sweswiwani a swikolweni swa hala makaya hi boheka ku teka vana va yisa handle hi mathichara va tidyondze leti vana va ti lavaku ka sweswiwani ende hi boheka ku hakela transport i tshamini mutswari a wu le ku tirheni i ya n'wi hakeleli yini kun'wana a kuma vumundzuku bya yena ma swi ta mfumo wa hina wu le ku yi tshikeleleni swinene ngopfu swinene
6: mara n'we mi vona nkoka wa ku va va hlampfa va fambini laha Afrika-Dzonga
7: a ku na nkoka wa nchumu a swo fana futhi swo hunyanya vusiwana byi ta hi dlaya South Africa
6: ex
7: moni mi byela ku vana va hina i valolo ntsena mi nga ngomi muhlampfa a tshame makuleni va hlampfa va le ku tiendleni ka mitirho ya mavoko hi a va nhwenyana va famba va hlantswela vanhu tiwacheni va hlayisa vana wa vona mara hina ha tshamele ku ha nuna wa munghana yi ta hi nyika mali a kha yi kuma kwini mavoko hi hina hi tivangelaku swiwana hi hexe ni ve na nkatekonyana wa ku famba ti-interview ta va lava swikolo ko talatala tina tidyondzo leti va ti lavaku ti va ti ri na vanhu va le handle vanhu va hina a ti talangi leti va ti lavaku ku komba ku vanhu va le handle va na nkoka ngopfu va na dyondzo ehenhleni ka South Africa madokodela swibedhlele van'wanyana ti-language ta ku a hi titwi hi mhaka kwini i vanhu va le handle va hala ka hina hi va lava nga ta tirha eti ku fika hi tiri va chayisa ku nghena lava va le handle va tirhelaka mali yo tala ma swi vona ku a hi nge pfuki hi hluvukini kwalani
6: a hi bula na mangi suka kwini
7: a ni bula na Brenda Mrem kwala ka ri va la kusuhi na le khorhweni nkomu
6: okay no ha khensa swinene ya ya mahlweni ka 0608875942 va vulavurini mani Brenda Murin a no tirha ku hlaya comment ya vona a ni nga swi khomi mara sweswi se voice ni ta yi tiva swinene nhlikani
8: bebel
6: ahe Mr. Makwani
8: munu a fika ku buwa home a tela interview yo tlina a parliament ya n'wina ku fika ku wina yena va ku viri hi luya wa n'wana wa hana wa HOD anele yi ri ya kwala gr ku ri va tsonga va ka n'wina vanhu lavaya loko i fanele thola munhu wa n'wina mfumo a nge holi munhu a hasi ka 3.5 a kha ku tlinela so munhu yaloyo musi o tirha kule parliament vona va kha va tirhisa yini so dayoti va ka va hola 1500 so munhu wa tholiwa kwini hi mani loko ku huma poso ku huma poso leyi na ku hala switiwaku ku ya nghela mani
6: ya
8: loko ni ri le ka interview va tlhe va mi byela kula hi la ku nghela makuhama va ku nyika va ku nyika ti-question va ku loko hi suka la hi ya ka thomo loko ka thomo hi ya ka khakhala hi suka ka khakhala hi ya ka gawula hi suka gawula ya ka mahlapi luwa wun'wana a nga swi tivi na ku loko mi suka laha mi ya kwini ku a nga nyikiwanga na ti-question ta kona so mintirho yo ya kona loko yi fika yi huma va ku ve ri yi humini ti ka
6: Alright, that again, my name is
9: 0688 75 94 2 Because in Tomo, I should want Ashkarga big our one against by insane as in command.
6: I get in my game's Karanja going to
9: morning get a market. What I will say to Marshi, one valley and the Fambin and Baba Corner, have I taken on tea? Because my Naval, Novala will have another Tabula and the Botalaba born. I love I have to do the same. I want to go for Kutaraga government. I apply. I'm going to apply. Xana hi kwihi laha hi nga ta tirha kona laha hi nga ta kuma mali ya right na? The answer is no. A va apply muhaxi ku mi byela ntiyiso va rhandza ngopfu ku tlhavetela tifoni va nga ri ku apulayeni ka mitirho. Sweswi namuntlha mitirho yi apulayiwa online. Loko wo nghena u cheka wa swi twa ku andhawini ya so ku laveka vatirhi, ku laveka yini yini. A va le ku apulayeni ka mitirho. Vale ku hlawuleni ka mitirho xana hi ku lava nga ta tirha kona. That's why mi kuma ku na laka khampani mi ni tirhaka yona muhaxi vanhu lava ni tshamaka na vona laha lokixini loko no aka 100% ni na 20 vanhu lava apulaka va humaka hlomela vanhu lava apulaka va humaka madibani vanhu lava apulaka va humaka malamuleke va kha va apulaka kwala giyani yini online van'wani va tisa ti-CV hikuva hlayela ku hi makhizimusi ku ta thoriwa hi Good Friday ku ta thoriwa xana vanhu va laha lokixini va ku hi ku hi kona laha a hi ta swi vona ku va tisa CV hina hi tirha kwala kusuhana swi leswi ti-CV ti ta ku hi kona ende na le ka phanele hi va hi ri kona xin'wana xa swivutiso i fanele CV ya wehe yi navetisa loko wa ha tsala ku curriculum vitae what does it mean hi ku i fanele i vula ku my ma ni twisisa ize hina hi ku vutisa xivutiso maybe ka interview because na wena ka phanele mi va ku tell us about yourself i ku myself I'm Dr. Dennis Mchak I'm staying at house number 182 section F thank you i ku vulavula sweswo
6: ma yi tsutsumela mahungwini ma yi tsutsumela mahungwini
9: okay mthayitek
6: nkomo
0: yingisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Riveni.
1: Ni khensile ku siyeriwa nkarhi hi khalanga mahungu iya awara ya mbirhi ka Jesus FM rito ra rixaka vayingiseri. Enhlekane ku languteka wungungule ka wara leyi muyimela ku langwa meyara wa vandla ra Economic Freedom Fighters ka masipala wa Buphala Vuriwa Mpotso Mashume kun'we na swirho swa vandla va rhangerile pfhumba ro basisa ra Andries Tatane ekhaya ra 2000 etindhawini ta na Makgaleka wadi ya Vunkombo. Pfhumba hi leri nga kongomisiweka ku lulamisa ku va va ri karhi va basisa eka tindhawu leti nga na thyaka, ku va va ri karhi va lulamisa thyaka leri cukumetiwaka swi nga ri ki enawini, vuhlayiseki byo biha lokixi na tindhawu ta le makaya eka vutshamo lebyi karhi byi nga riki na xivumbeko, ku va va ri karhi va hlohlotela ku basisa. Pfhumba ra Andries Tatane ri sunguriwile hi xihopo hi murhangeri wa Economic Freedom Fighters Julius Malema xikan'we na xirho swa palamende swa vandla ra Economic Freedom Fighters, swirho swa huvo yo endla milawu ya xifundzankulu, vakhanselara na swirho swa ti komiti ya tiwadi. Kusukela loko ri sungurile pfhumba leri ri ye mahlweni ri hlohlotela miganga ku va va ri karhi va nghenelela eka migingiriko yo basisa ya mugqivela wun'wana na wun'wana eka tindhawu ta vona. Vandla ra Economic Freedom Fighters ri vula leswaku kungu leri kongomisiwile eka ku tlakusa ku nghenelela ka vaaki, ku herisa tindhawu to lahlela thyaka leti kalaka ti nga ri ki enawini, na ku hlohlotela vaaki ku tinungwisisa ndhawu ya vona leyi baseke. Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya ntlhanu ya mbirhi ka RFM. Holobye wa ndzawulo ya rihanyo Dr. Aaron Motsoaledi u vula leswaku vuvabyi bya chukele byi tlulele vuvabyi bya rifuwo. Holobye u vula leswaku tanihi ndzawulo va fanerile ku va va ri karhi va ba va teka magoza hi tlhelo ro sivela mavabyi, naswona u vula leswaku vuvabyi bya chukele byi koxile vutomi bya vanhu vo tala laha tinhlayo ti fikaka eka 28 wa magidi lembe na lembe eka lembe ra 2023. Swiviko swi boxa leswaku ku tlula hafu ya vanhu lavakulu laha tikweni se va le ka xiyimo lexi kalaka xi nga tshunguriwangiki. Holobye Motsoaledi u paluxile magoza lama amukeriweke hi mfumo ku va va ri karhi va langutana na ku tlakuka loku.
10: The best way is to start at prevention of diseases and promotion of health even before you do any detection, because that is the best guarantee for a cure. For instance, should we leave the World Health Organization called commercial determinants of health. The health problems that are determined by commercial interest and non-communicable disease is number one on those which are determined by commercial interest. I've just told you about cigarette smoking, about excessive use of alcohol, about poor diet like sugar.
1: Xirhonkulu xa vandla ra African National Congress kumbe ANC ku kombisa Dr. Dickson Masemola u vula leswaku vandla ri fikile makumu ku va va ri karhi va kambela matirhelo ya vona ya nhlawulo ya siku ra vumune eka n'hweti ya Hukuri. Masemola hi loyi a nga tlhela a kandziyisa leswaku vandla ri lava xileriso eka vaaki va Afrika-Dzonga leswaku va kuma makungu ya rona yo antswisa ku olova na ku tiyisisa vurhangeri. Kasi loko a yise emahlweni u tlhela a kombisa leswaku u sola swinene eka mfumo ya minhlangano loko va languteka ku ya ehansi ka xiyenge xa mafumelo hi tlhelo ra vukorhokeri.
11: All around the redesign and as well as a structural adjustment, and how do we deal with the matters of positioning communities themselves through relational governance so that they become the actual primary arbiters of this democracy because they are actually given that responsibility.
1: Ku vuyelela nakambe ka ungu leri rhangeke mahlweni muyimela ku langwa wa vandla ra Economic Freedom Fighters eBuphala Vuriwa Mpotso Mashume kun'we na swirho swa vandla hi lava va rhangerile pfhumba ro basisa ra Andries ni nga ku Andries Tatane ekhaya etindhawini ta na Makgale. Hi gimeta mahungu ya awara ya mbirhi nongonoko GCR Talk ya amahlweni na Don Khalanga Mathebule enhlikani.
0: Sena wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Riveni.
12: GCR Talk. GCR Talk. Sungulo ku fika ra vutlano. 12 to 3. Wa ile kara timaka. Hlutuwa kona. GCR Talk. Edimaka. Edimaka. Ifamba mushu. Eka GCR Talk. GCR Talk.

0: khenso swinene rimema ngove ni na mahungu ya awara ya mbirhi tsevu wa timinetse kumbe awara ya mbirhi awara ya ku hetelele ka nongonoko GSR Talk laha hi nge le ku burisaneni na ku languteka timhaka ta ku va va hlampfa vo karhi va fambisiwini kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ene i nhlayo ya kahlenyana leyi nga famba hi ku a hi humeseriwa statement siku na siku ka xifundzankulu xo karhi ku fambe vangani kwinikwini ku fambe vangani swa ku tani ya va kote ku fambisa vangani so hi langutana nhlayo ya vanhu lava pfumelaka mitirho ya ha tshametana kumbe yo nyanya ku ngetelana so i vanhu vo tala va vula ku hayi loko u fambe va hlampfa at least a sala hi kuma mitirho na yini na yini n'we mirhi yini hi fika njhani laha hi loko swi teyini mi vona nkoka wa ku va va hlampfa va fambile ke henhlikani
1: Ahe.
0: I'm Jani.
1: Number two, this is a country one of them. Thank you, Mavasika, and that's the one of the family. You die, you come around, and I see you running in the room.
0: You can sing and go. All right, 060-8875-942. No, I'm going to call GSR Talk. I'm going to voice note on WhatsApp. Ne record deleni loko ka ri na van'wana lava ku yi bela nqingho hi beleni ma ha ri na xinkadyani nyana xa ku ni teka tinqingho ta ntlhanu nhlikani
2: hallo
0: ahe
2: minjhani
0: hi tshama hi pfukini ngon'weni
2: a hi pfukile no la ku ni nghena nyana va hlampfa mahaxi tanihileswi i vutisaka va hlampfa ve se famba ni va hlampfa va ha tele ngopfu lava hi tivaka va fambela hi le ka KwaZulu-Natal a ni tivi un'wana a nga ni confirmela ku na la Giyani na switandi swa Giyani hinkwaswo va fambe teleni kwini switandi swa ka mani va fambe kwini na hi ku a va le ku dumbhweni va tshikwile va tshame na vona kwala makaya va
0: vaa tihomu papa South Africa leyi hinkwayo va fambe KwaZulu-Natal ntsena hello alright va fambini vayingiseri va me loko n'we mi ri na information yo karhi mi twe swo karhi swi nga mi khondemi mihleketo ku hi swoho ntsena sweswo kumbe hi leswi swi nga tshamisa xiswoho a Gauteng ku na vahlampfa vo tala lava va nga fambisiwa a ku huma nhlayo nkarhi wihi na wihi va ku 300 va fambini 200 va fambini ku hume tinhlayanhlayi to tala hi vulavule hi swoho kwala ka radio ya leyi loko ku ve ni va fambisiwa a KwaZulu-Natal kumbe va fambe Giyani ntsena swi koho swivandla leswi nga pfuleka KwaZulu-Natal na swa mintirho ke hi twa swi va koho mahungwini swi vulavuriwaka a KwaZulu-Natal vanhu va le ku tirheni mintirho a yi le ku pfumalekeni 060-8875-940 nkoka wa ku fambisiwa ka vahlampfa na ku pfumaleka mintirho mi vona nkoka wu ri koho wa ku va vahlampfa va fambini ke mintirho yi sale yi pfuleka ke hi ku nhlayo yi tikomba yi nga ri ku cinceni a hi kumeni van'wana nhlekani mamukerini ahe
3: mpfukina
0: hi tshama hi pfukini hi ngon'wena
3: ya ngoni kombisa ka nhlokomhaka leyi nga ri yi na vanhu va ku tala leyi namisa yi bleke bloka swi komba ku leyi topiki leyi nga na mahungu huma kahle ka vanhu baloyi kumbe ni ku nkoka na wu vona ku vahlampfa va fambini vanhu lava va mafamba hi lava a va ri ha maphepha a hirila hi vona kuxikan
0: okay
3: xo sungula vuhlayiseki bya hina se byi le henhla leswi va nga famba vanhu lavaa na loko corruption yi ri kona vubedyana byi ri kona byi le hansi hi ku va fambe vanhu vo tala futhi malawu mi fine ku fambe va nga hani lava va ri la kaya va ri ha maphepha xo sungula ta kombisa kwalanini ku ri ntwa hi nga ri vuhlayiseki bya hina byi le henhla swini
0: lero swi le ka sayiti ngopfu ra vuhlayiseki hayi ku pfuleka swivandla swa mintirho
3: valoyi na kwahala ka mintirho ni ta nghena kona ni kombisa ku ku humelela hi swona
0: Inkomu hi khensa swinene mi vulavuri. Inkomu. All right, 0608875942. I don't know ka ku famba ka vahlamba. Na mpfumeleka mitirho loko ya ku mahlweni ka tiko ra Afrika Dzonga leswaku mbona nkoka wa ku va vahlamba va fambini ke. Swi tise ku ncinca kwala tikweni ra hina ke. Va kola vongo ina. Hina hi vona ku ncinca kulukumba kambe va kola vongo e-e. A hi voni ku ncinca hina hi mhaka ya leswi na leswi. Enhlikani mamukeri.
4: Hi ku mutekini Khalanga.
0: A khensa swinene.
4: Ina hina hi sukile Khalanga. Khalanga iku i feni yihi kumbe mali yihi leyi nga pfala hi mhaka ya ku vahlamba a va tirha kona vafambini. A yi kona. Mina ni ngo leyi nga pfala hi leyo ni ta ti chechisa. Leyo ni ta ti chechisa and then na leya leswa swa swihwayi hi yo ni nga pfala a yi ri ya vahlamba. Se mitirho la South Africa a yi kona a hi vuleni ku a yi kona mitirho. Hi ku loko a yi ri kona sweswi vahlamba va nga famba ku nga pfaliwa leya tithechisa na leya swihwayi. A ku fanele vana va hina va kuma mitirho. Se swihwayi na leswa swa tithechisa a va swi tivi ku endla vana va hina swi tiva hi vona. A hi yeneni hala ta mfumo ta mfumo. ANC iku lava ya van'wana EFF vi huma ka ANC a hi ntlangi nchumu ka mali wa ri koho kwalayo liya ya tlhela ri kota a hi ntlangi nchumu a ri kona and then tipati to tala ti huma kwalaya ka ANC a va ntlangi nchumu ka mali wuya a va ri kona why va nga va byelanga va ku a hi nkenisi. Leswi i ku un'wana na un'wana i lava ku a kuma swo karhi loko a sukile laha ka phati yo karhi. A hi vuli ku phati yo karhi hi yona a yi endla swo karhi. I mayina a ti kona. Se hi ku ku na tiphatiphati leto tala van'wani va joyinisa vanhu leswi va ku no a hi joyineni mina hi ta mi nyika mali yo tala mina mi tirha ku timayini. Kuri swi fetetele hinkwaswo mayini yi dlaye tifeme yi dlala hinkwaswo vana va hina a va nga ha kumi ntirho se party a na yona ndeni inga ta enda hiku naya liya yita ngen yitama 5 years kunga kume binchu nati ya yita wana ba ina waka rwa kula wafika raka wa 35 years lebo mbola ahonga atuli wala na wana ba ina waka hetele na waka ati randi ke beti chi enda kubana ba ina waya tama ama kule iku atubamiti ho but baya ema kule ni baya tama kone ene na baya laya bamwani babona hila baba shafu shafu ti drugs baba shafu shafu ti mbandu kwa laya makuli kupana na liwa ekari wala vili yena tolo achafu shafu mzala achikoni iku susuke la kukwa la kupana na kwa se mitiro ahipona a South Africa ahinga jika jiku hiyo impati yo inga taka hiyo hiyo inga taka liya iya bike ali enda kwa kamalu ya hiyo te ahinga afrati kata mawalu ya ai enda sisha mana mitira ai niko na kule hawa mungu wa anga tini do wako kumunga hiko mashikara tini hawa kuteta wa kukama tini hawa nji sasele sete kini kwa kileta kaya na vandu wa tini kito wiso ma kadangara eni sati mafoko kwa laka mafoko dange
0: inko umu ikense sune
4: dange kalamu
0: inko umu akumla kuteka tinkingo timbiri takwe telele ka 0608875942 tinkingo timbiri ntsena ta ka voice note letinga ko eka WhatsApp.

0: vanhu va tala la South Africa va tlhela loko vanhu lava va ri va ku hume handle va tiva loko hluphekile xin'wana xin'wana lexi va ku komba ku xo u xi amukela hi ku olova hi ku a wu tivi ku u ta endla yini
1: oh yeah
0: va va thola va va nyike mitirho va va hakela eswimalana switsanana va rivala ku na vo i vanhu tlhela lomu va humaku kona vo i vanhu na vo loko a vo va ematikweni ya ka vo a va nga ta pfumela leswiva va endliwa swona va hakeriwe swimalana switsanana lani emunhu loko munhu wa South Africa va ri hi living wage i 3,000 u kuma ku 3,000 leyi eka vo yi ya yi hakele vanhu va ku tala va nyika 500 va sukulela vo talo hi mhaka ya cheap labour va tlhela va va endla emahlonga hi ku a va tirha evusiku ni nhlikani van'wana va vo a va nga wisa va nga ri na tiawara to ku wisa loko munhu a za ya tirha ni mibikela ni nsonto hikuva a tirhele emali yo karhi wa swi vona swa ku wo tirha hikuva se i hluphekile ene ya hi swona leswi a swi fanele swi humelela loko a ku ri leswaku a va lo landzelele ematholele ya South Africa se ti-businessman ni mfumo hi voho va nga veka South Africa namuntlha la yi nga kona hikuva ti-businessman na voho va tsutsumele e-cheap labour va ku ina loko no kuma 10 walavaya va ku hume handle nito va nyike xi 200 dana va ta amukela ko va ta alava ku yini hi ku va ta lavi ku ya sweke swakudya vakhe na voho lava van'wana va nga nyimi mabindzu va vaya va nge ka mfumo na voho va endla the same thing laha dzanini laya kuni lexi xa hair saloon yin'wana yikulu va tirhaku misisi va tirhaku hinkwaswo leswi loko u ya laya evanhu lava vulavula ku ririmi leriya laya a hi rona va tawura a ku na muchangana laya va tawura hinkwavo lava tirhaku laha ka the biggest saloon infanini right inside the town yi va nga yi ti-business man hikuva va hlongorise timhaka ta ku ni ta thola lavo tala ni humese mali leyi tsanana hi voho va vekaku South Africa na mutlhala yi nga ko va rivala ku loko va endla sweswo economic ya South Africa a yi nga yi kuli a yi nga yi helo hikuva yin'wana ya timali a yi ngheni ebank yi ye mavokweni ya vanhu va yi tekisa sweswo va muka va famba na yo kaya se na hina vaaki na hehetile loko hi va kumile hi ku hi va kumele wa yini ha edyambu ri perile wa ri voni 6 o'clock wa n'wi vona wa hundla hi xitarata kwani ha e nini xo karhikarhi lani loko a muta mini khomela emunhu wa vanhu ta jika a endleni a ku tirhela hi ku a nga na nchumu se loko ku ri leswaku va ta vuya swi emilawu ya South Africa yi fanele veni yi tiyisiwa loko va ku emunhu i kume living wage ya 3,000 loko va n'wi thola va ku loyi i ni permit and i ni a working permit hileswaku u fanele a nyikiwe e 3,000 nakona ntirho wa koho wu ri ntirho lowu e ti-South Africans va tsandzekaku eku wu endla loko ha ha fika giyani ya hi ti-early 80s a yi ri ni xikolo laya va ku ambag laya a va dyondzise vana emitirho ya mavoko ku aka ku endla switina hinkwaswo ku ni tiyindlo to tala la detula leti nga aka hi vafana va ambag ni titivaku mena evanhu a va tsandzeke ku endle xan'wanchumu loko va nyikiwile echance ya ku xi endla namuntlha evana va hina vatukulu va hina va nwi mabyala va nweti va dlaye tinyawupe hikuva loko a pfuka ni mpundzu a endleriwe swakudya ekaya a nantswanantswa a switwa swa ku a nga fikelelange tichomi ti ku huma mani hi famba namuntlha ka sa yi rendzeleki na loko va rendzeleka hi ndlela yeleyo va ya dyondze mahanyele ya ku ya nga ri kahle and a swi nga humeleli lava nga na mali a swi nga humeleli lava va tirhelaku mfumo a swi nga humeleli lava va nge le ka mfumo va nga ni timali ta voho ta ku tala va yisaku vana va vo exikolweni va tlhela va loko va vuya va va lavele mitirho va tirha swi endliwa hi lava va mbuyangwana vo fana ni vana va hena yi nga tiviki ku loko u ku lavele n'wana mitirho va ku ta ni khome 3,000 u ya yi teka kwini ku ve na we hi we 3,000 hi vito ra wena hi mfumo ni ti-businessman ti nga veka South Africa namuntlha laha yi nga ko muhaxi ni na rila loko ni tsundzuka leswaku i South Africa ni ti-businessman ti nga veka evana va hina namuntlha lava nga koho Jehovha a hi twelerisiwana muhaxi e xiyimo lexi ni xi fanisa

0: nchilondra loko u vavisekile va fanele va ku tshungula kuni ko sungula le siku ro sungula hume ngati ngopfu esiku ra vumbirhi va ku awa xi karhi xi endla swihato emurha a tlhela xi ya xi karhi xi hola South Africa yi hi veke ndhawini ya rhongo xitereke hi fana ni xilondra lexi nga vaviseka lexi eku hola ka xo ku nga eprocess hi yeka process ya vutomi lani evanhu vutomi bya vanhu byi vavisekaka hi mhaka ya vanhu lava nga va careless va nga ri na mhaka va ri na mhaka na vovini va nga ri na mhaka na vanhu van'wana hi leswi nga humelele South Africa loko hi ku elembe leri ha hlawula swi ta endla swo swo nyanya hi ku elembe leri ha hlawula swi ta endla swo swo nyanya sweswi swi le ka ti-South African un'wana ni un'wana embilini ya yena loko a tshamile a langute vutomi a byi languta kahle a ku ina sweswi ni endlaku swoho evatikulu va mehe evana va mehe hinkwavo va mehe maxaka xana hi ku va ni hlawule phathi leyi ni ku hi yo yi faneleke ku rhanga xana evana va mina vatukulu va mina va ta hanya ke loko impela va ta hanya hlawula yo loko swi tiva swa ku va nga hanyi u nga yi languta no yi languta languta tin'wana u ringeta 5 years leyi yi ta hi dyondzisa ku hi hamba loko yi hela hi ti xele tiphati leti hi n'wi hlawurile loyi a nga endli nchumu a hi n'wi cinceni hi n'wi hlawurile loyi a hi n'wi cinceni a nga endli nchumu leswaku etiko ra South Africa ri ta tlhela ri va tiko ra kahle ri ni swilo hinkwaswo a va tivi va tela ndhawu leyi va nga tinchumu va nga swi tivi swa ku va tela yini makwanga leswiya swa ti-peace job va taku va tata swi endla va swi sungula va swi sungula va lave ku hlayiseka munhu un'wana ni un'wana loko a ri tikweni ra van'wana i fanele a vona ku endla yini ku a kote ku hanya hi leswi a va endla swo ene va dlaya South Africa by so dimo hi ku ikhonomi a yi grow inkomu mahla
1: inkomu yi khense swinene inkomu
2: Ndzawulo ya swa vutleketli laha xifundzeninkulu xa Limpopo yi yise mahlweni na ku va va ri karhi va languteka vutleketli bya vadyondzi. Muyimela ku langwa wa vandla ra Economic Freedom Fighters eka masipala wa Buphalaburhwe lava va yise mahlweni na ku va va ri karhi va basisa eka masipala wa Buphalaburhwe. Mahungu hi xitalo le ka awara ya mbirhi enhlikani.
3: Ndlebe le ndi nhloko ya tamahungu eka G77
4: Pumeli Federal Cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Federal Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va 6 va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours etsariseni sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdeve a section A kasi na kona Giyani ma na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona na le ka mikwakwa wa yina a mujudges loaf wa kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
5: Masingita Mall limitisela carnival flights bunga sledge boninga

hold on. Mina hi ku twisisa ka mina vanhu lava nga hlongoriwa va le handle a hi timhaka ta ku va hi tekela mitirho kumbe yini, i timhaka ta ku ri vanhu lavaya a va na maphepha ende loko va va hlongola laha a vete a va fambi va nga ha vuyi, vete a va fambi va ya endla maphepha a kaya. Loko va endle maphepha hi kona va nga ta vuya, ende na kun'wana na kun'wana kwalava va nga hlongoriwa kona amajoni van'wanyana va sukini kwala ka malambula leyi va amajoni va ya ku tirheni, va tlhela va vitanana ku tanani mi ta tirha haleni a ku ri na vanhu lava nga hlongoriwa va le handle. Van'wani va le ku tirheni ko va ku a hi nge kumeki hi kha hi tirha hinkwenu, ende na wona mfumo a ni wu yimeleli wa tsandzeka timhaka ta wona, wu le ku hi tsandzekeni ku vhele vo tala va le ku dyondzeni mara mitirho a yi le kumekeni, ende hayi ku ko va hava hi vona lave le va va ka mfumo va nga laviki ku thola, hi ku kwalomu swibedhlele ku hava manese ku hava ti-doctor ende vanhu va kona va nga dyondzela vongo lo tshama, ende ka ha ri ku dyondziweni na mathichara yi kona mitirho ya mathichara mitama tichara rin'we ri tirha ti-subject to tala ri ri one, ende ku na vanhu lava nga dyondzela swa tichara hi ku a va kumeki vanhu lava, hi vona va yivaku, hi vona va dlayaku, hi vona va kidnapaku vanhu na ma Nigeria a va kumeki hi ku ti-fingerprint a va na tona. Se loko vo va va yikaya va landza maphepha va vuya laha va nghena hi maphepha, loko munhu a onha ti-fingerprint ti ta komba ku loyi i mani a nga endla swa so. I mavonelo ya mina Borden i tshavhele ya kumbe.

Hlikani khalanga hlikani ahubyeni a karhi a hi twa nhlokomhaka ya n'wina ku hlamula swivutiso swa n'wina khalanga ni ta xi hlamula hi ndlela leyiwa khalanga ma mi ni kombisanyana leswi vanhu lava a va kache vanhu lava le handle kumbe lava pfumalaka maphepha ya ku tshama tiko leri tanihileswi namuntlha mi vona ku xiyimo mi nga ku hi vutiseni ku vanhu lava fambini mara mitirho still a yi le ku kumekeni mo ni mi kombisanyana swin'wana swi nga ku humeleleni ku i ncini swi tikomba swa ha ri ka ndhawu yin'we kumbe swi tikomba swa ha fana khalanga vanhu lava a va kache vanhu lava mo ni vulavula ni nga tipfinyingi va ha ri ku languseni umoya u fambela ka mixaka wini kumbe u bela ku ya kwihi va swi tiva ku tiko ra hina ra South Africa i vanhu nga ku va ku fananyana na tihuku na huku ma yi vona huku huku phela nkarhi wun'wana loko yi ba loko wo teka mavele haxa ya rivala ku yi bi se na tiko ra hina a ni a ri ri ku fambiseni ka vanhu lava mara ma swi twa sweswi kuyo titititi ku horini swi nga ndleka khalanga loko n'wina ma ha kombisa ku mitirho a yi le ku cinceni mi kuma ku vanhu lavaya va nga famba van'wana already se va vuyini va koho va le ku yi tirheni mitirho liya hi ku a ha ri ku swi languseni ku vanhu lava nghenaka ku ndleka yini ku huma yini mo ni mi byela sweswo phela ku miyerini sweswi mi ze mi swi twa ku hey hala ku ndleka yini ku yo titititi hi lava vanhu lava va nga ku ngheneni va le ku vuyeni khalanga mitirho liya ya vona va nga yi sukela va famba already van'wani va vuyini va le ku yi tirheni namuntlha daswani namuntlha mi twa onge yi nga ku mitirho liyani hayi vanhu lava a va heta mitirho a ku ndleka yini yes a va ri ku yi tirheni mitirho liya mo ni kombisaku na sweswi khalanga swi nga ndleka va lava va nga muka mi nga va caca swi nga ndleka namuntlha va vuyini nana wa tiko ra hina wu soft mantini a wu le ku tirheni hi ndlela leyi a wu fanele ku tirha hi yona se mina ku hlamula xivutiso xa n'wina khalanga ku va swi tikomba ingaku swi nga ri ku cinceni mi ni pfumela ku vanhu lava va ha ri kona South Africa vola ku famba ematihlweni ya hina ntsena hikuva hi va hi va vonile ku va huma swi nga ndlaka manghenelo ya vona hi ku ku nghena ma swi tiva ku hi le ka byandlani huku yo fa hi mafurha swi nga ndlaka vanhu lava already se va nghenini va ri kona tikweni ra hina swin'wana lexi a xi ndlaku vanhu lava tikuma va kha va fambisiwa i timhaka ta ku vugevenga a byi tele a hi ri va ra South Africa vandle mara loko va na South Africa va ringeta ku byindla va tlhela va landzelerisiwa va kumiwa se lava hikuva va pfumala maphepha a va koti ku kumiwa se ku lweriwa leswaku va vuya na maphepha va ta kota ku loko vo tshika va ndle vugevenga byebyo ku va swi olovisela maphorisa ku vanhu lava va hatla va kumeka vanhu lava ndlaku vugevenga lebyi mara liya ya mitirho mo ni kombisa ku nyana sweswi

0: zahila ngo sango pindlela yale hi ku na bona balaba aba bathorini a ave sipumela kahle ku vana mpela va famba mfumulo wa vafambisa fambisa va ri ku yimeni va langusa ku moya u bela kwini mara mingari va ri maritila moni ma veka ka brackets swi nga ndlaka lava mi nga va vona va fambini va tlhele va vuya mi nga va vonangi ku vuya ka vona va ri ku tirheni ka mintirho yaleyo namuntlha mi ngo a yi le ku ncinceni a vuyehli ku na le kingobeni
1: endenga lowunene na vaxumi tatana khalanga a xiticini ha tshemba a mi hlayisekile muchaviseki ya twala nhlokomhaka swinene mani tatana khalanga vahlapfa a va heti mintirho ka mfumo a va heti mintirho lomuya swivandleni swa mfumo kumbe hi twa ku mihlapfa i thichara hi luya a nga na maphepha a va heta mintirho aswitandini tatana khalanga hikwalaho ka yini va te hi hlupheko ende lawani va tirhela na vuswa swimhalana swin'wana swo ka swi nga nyawuli tatana khalanga ene hi kha hi swi tiva ku se swilo swa durha tatana khalanga mihlapfa yi ta ku makela yindlu ya 6 room hi 10,000 laha munhu wa la kaya nkarhi wun'wana a fane a charge 25,000 kumbe 15 kumbe 20 se ni byeleni loko mina ni kha ni woldela sweswi a fika ku guruguru kwala xitandini xa ka hina na yena i lava ku woldela swi leswi mina endlaku swona a tlhela a chipa se ma swi vona ku i pfalela mina ende mina ni va ni kha ni swi tiva ku ni tirhela yini tatana khalanga tatana khalanga xin'wana xa kona vanhu lavaya loko mo langutisa miti yo talo yi fayekini magayisa lava nga joni va sala va thola va hlapfa va aka tiyindlu va heta va lavana na vona that's why tatana khalanga vavasati va kwate ngopfu sweswi loko mahlapfa va ta va fambini va chipini a hi ali a va yi va ya chipela ka vona mina leswiya swo a va yi va ya teka maphepha va tlhela va vuya va vuyela yini a va yi va ya hluphekela ka vona va chipela kwele ka vona va tirha mintirho ya vona ya mavoko kwele ka vona khale na hina hina mavoko loko munhu a loloha a ri mugasa a ri wa laha a ri mutsonga o loloha swa yena loko mi n'wi thola n'wina va lakaya wa lakaya ivi a nga tirhi swona n'wi cinceni va tele ngopfu vanhu vo tirha laha a hi munhu wun'we a hina hinkwavo va lolohaka mi sweswi tatana khalanga ni twa ni tirha kahle ngopfu hikuva hlapfa vo tala laha ni nga kona va fambini lava va endla swilo leswi mina endlaku swona se na ti-custom ti ya ti tala ende loko vo vuya se va ta tirhana mina a va hindi va ya tshama police station a tikweni va nga tshami hikuva hi hetela mitirho a swi tandini a hi ri ka mfumo mfumo wu le ku tsandzekini mfumo wu fanele wu thola vana lava nga dyondza sweswi se vahlapfa a va fambi vavasati lava lavaa ku famba na vona va ta famba na vona va ya chiperiwa kweleni mataleli mina ni ri ra vena a hi xumeni khalanga
2: nda uitani na ai nere yana takala pfange ai tumaka dihele tsama rika tona yiman sungula ile ya ku sota kampiro va ku itakukile ene lava va ri lawani va fambile ha a muno anga enda xitivisa xesho ai mulungu loko mi swi lavisisa kahle ni ta kuma ku ri munhu wa ntima ene a ri na vuxaka na lava nga tlhela se yi endla ku komba ku ku famba ka vanhu lavaya still swo nyanya kasi no a hi swona na ku yi endlela ku hina vanhu va hala South Africa hi zonda government mara yona government a yi zondeni kahle ni ku hi ku gonye nhlawo wa ku vanhu a va kumangi ntirho vanhu loko lavaya vanhu va fambile va replace hi vanhu va kwala kaya se mitirho leyi yi nga ri kona i hala ka government yona ku i xotaku ngopfu ka government swibedhlele hinkwaku i yona yi xotaku ngopfu mara hala kun'wanyani a yi xoti na ku loko mi swi langutisa kahle masiku lama ku xota ngopfu mitirho hi mhaka ya swini swa michini swo suka China China yi endle ngopfu michini yo tirhisa swini swo tala ngopfu ku fana na hala ka hina laha ku na khampani yin'wani ya timongo laha va ri Izmark i zamini ku ri i nghenisa michini sweswi i hungute vanhu vo ringana 130 hi mhaka ya michini i michini leyi dyaku mitirho ya vanhu seni ai nangutiseni ku loko vanhu lava va fambile mitirho ya vona a yi antswa na vanhu va tsakela vanhu lava hi mhaka ku va chip ene swini swa chip a swi kahle vanhu va ri mi vulavula ku va kahle ku belela lwangu hi swimandhani leswi swi nga tiyangi leswi va ri xikoxo rofu xa swimandhani swintsi swi lale ngopfu man laha ni tshamaka kona ni tshama ka timhandi leti ta bulugomu yi kona mina loko ni lava bulugomu no gonya ni fika ni tsema mara leswi ni swi vonaka mitini laha swimandhani xa kona xi dyiwile i nge xi khomeleli loko i gonyile hi ri andzeni ka yindlu ni tiva mani axi se timhaka ta ku lavaya va fambile mitirho kona i kona swi ya hi ku vuyimiseri na ku wena mutswari i dyondzise yini n'wana wa wena ku fana na mina ni nge tholi mumahandle kumbe munhu wa kwala kaya simple ni ku a ta ni nghenisele group-u kumbe ku rima sweswo ni nge swi endli na siku swi nge endleki no tirha mina salve hi mavoko ya mina i swa ku swi ya hi muti waloyo ku a matirhele emutini wa n'wina u njhani mi nga ri mi ri na n'wana mi n'wi tshika a famba a ya ku tlangeni mi nga n'wi kombi xikomu mina loyi na mi byela a ni zangi ni khikitela government ku government i ta ni endlela xo karhi mina i khale a ni rima swilo ni swi yisa a Joni a makete wukulu na loko mi lava ku dyondza mi nga ni landzelela mina ni ta mi dyondzisa ni ya va vuciva na sweswi na ri ka swona a ni tshikangi mara a ni no tirha hinkwaswo ni rima ri ka ri hisa ni byala ni endla swi hinkwaswo a ni tikidilatangi hi mhaka ya ku government before va ku vanhu a va ti va titsarisa va ta kuma yini na timbewu na yini a va niki vanhu lavaya va nyika maxaka ya vona mina no tiyimisa mina self a ni lava ku tikidela government kha ri xume nga vutiyimiseli ni kho livuwa bama xa ubode ni muxavi vo muruti nda
3: ina nhlokomhaka ha yi twa mo hi tlhuvutsa mina ku va va hlampfa va fambile ni twa ku ri problem vanhu lavayani i vanhu vo tirha ende i vanhu vo ti tirha ni tsundzuka last of last year loko ni huma xitandi mina ni ya kwele mutini wa mina ni va thorini loko hela vhiki a va va va hetini a va nyenyeli vanhu lavayani a va va hetini va kha va ku gezi ri ta ku jampa gezi ri le ku teni mara va fostela va aka vanhu lavayana a ni voni probleme ya vona i vanhu vo tirha ende a va nyenyeli i vanhu vo ti tirhela hi mavoko ma vona se ni vona ni twa pro ni vona problem ku va va fambele hikuva i vanhu lavo ti tirha a hi vanhu vo nyenyela vanhu lava mi muti wa mina sweswi na tinyungubyisa hi vona a va nyenyeli loko hela vhiki va va hetini va meka xoku gezi na ri kuma ende already gezi ni na rona emutini wa mina se swi ni nyika problem ku va va fambini ku hi ta tirhela hi va mani mhana skimi na vumbiwa ni ri kwala Joni kwala Soweto a hi tirha tirheni malume wa vana a hi yeni danko.

0: Ebodonu minjani ke mpukeni na ipukeni ayi la ungena ka ko ubheni yavanuna na vasati vakhe gula ayi ayitwa swona hi swona a va tholi vanhu mitirho vanhu lava vanhu lava va nga fambetela lava va nga humesiwa lomu tifemeni a ni hi lomu a va fanele va nghene kona va thole vanhu va hoxetela vanhu lava va nga va susa laha va sa va pfaletela laya se lomu ya vanhu lava va tirha kona ku tirha va mani sweswi ku tirha va mani mfumo hi wona mfumo a wu fanele wu teka vanhu lava nga dyondzela swihi leswa mitirho lava lomu ka hina wu va hoxa vithichareni a vidokodeleni wu va hoxa ka swilo hinkwaswo se a va endli a va endli sweswo hi ta dzonda mfumo hi ku hi wu dzondhela yini ene na yena maphosa a nga ndlangi nchumu na yena a ni na ye mitirho phe na yena o tirha mara loko a kha a va dilivhela timali a ndlayini va teka timali leti a va phakana va dya va tlhela va xava mimovha va hoxa maxaka ya mavona swa tiko swa tika i kokwani mahori kwala ka mapuku kokwana dyono na ku hlula dango
1: Avuxeni Bodoni Khalanga u kahle mathebula ya nhlokomhaka na yi twa Bodoni na yi twa ayi ku famba ka vahlapa Bodoni a mina a ni voni nchumu lowu u nga pfala hina ma South Africa ku ri no mitirho nga yi kumi kahle kahle ne hina va ma South Africa ne the most ya hina ne ku tirha a hi swi lavi masiwona hi lava swilo leswa swa mahala mavona swi ya fika na laha mfumo u nga humesa ti-350 teto ne vanhu va vhela va balanse kwalayani ka ku ri hayi se ni le ku tirheni tanihiloko n'hweti loko hi hela ni kumaku 350 leyi yi nga khoma vana va hina ku ri va nga ha lavi na mitirho hi ku u va swi tiva ku ri hayi 350 leyiwani yi ta nghena loko n'hweti yin'wana yin'wana yi hela mara loko a wu stopa ti-350 letiwani hi Bodoni vana lava va nga tala va tshama ku lomu etixopeni ta makulu va ndlakwini hinkwao a va ta famba va lava mitirho ma swi twisisa hi ku lexi nga kona ne na loko va kuma to ti-350 teto ta mfumo ne a ku na n'wana loyi mi nga ta kuma a ta maybe a xave bri pack a ku mhani hi le bri pack or khavichile no yi ya helela kwale byaleni ma swi twisisa ku nwiwa vusiku lebyi hinkwabyo loko u za ku u yi tlokela ti-350 ni to swi twa hi genge me ni nga tshama kun'wana kusuhana laha ku niwa kona ne a ni nge vulevito kwala ka sikhina aketleriwe aketleriwe kutani niwa mali leyi hinkwayo vana va kona loko se ri yaxa ne mali ya kona a ya ha ri kona loko va kaya va laha swakudya leswi va nga swi tivi ku ri swi xawe hi mali mani ende swi xave hi mani ma swi twisisa ku ve vona tolo mali a va ri na yona se hi Bodoni vahlapfa ne hi ngo ri ya va fambile va pfunini kwala va nga pfuna kona ku famba ka vona ne i ku va ri hava maphepho mina vahlapfa ne hi yini na hi ku ri van'wani va kona ne a va endla mitirho van'wani va kona lomu ka hina loko hi va vitana a va ri chipe mali ya nga ta ndlekeni ku van'wani va kona erikana ta sikhinyana ya mina ta

0: angara sa hinkwaso loko asindli u kona latazani sweso miya miya swi endla kunwana kumbe miswi endlela kahle kunwana eka skena kambe mixelo ku lona kahle vhele gate ku latazani ra tazani khazne ke vhele kahle vhele gate ku rinwane va landela ngopfu timhaka ta ntumbuluko kumbe xanike so huma swele handle handle ava swi randi kahle kahle hinga vulavula leswaku hi vulavula hete ku leri va tirandela ku timhaka ta vurimi vanhu va tirandela ku sofa na loko va ku va busy kumbe va le ku tirheni eka ntirho wa siku na siku hi xitalo va va ri karhi va rimarima mani ti-coffee tindliwa kwale ti-coffee ti mugayo ti-binsi na swin'wana na swin'wana and then va endla mining na fishing so va swi landzelela ngopfu vereke atindhawini letiya tala vo Tanzania kasi ku na doroba rin'wana ro saseka swinene a Tanzania va ngo i Dodoma
1: ri dume yini
0: ri yo saseka ri sasekini ivi va tlhela va va na nhlonipho swinene ngopfu vanhu va le va ri va na nhlonipho na swiyenge swa mabulo a va swi landzeleli ngopfu
1: ne ene phela ku vulavula ntiyiso swiyenge swa mabulo swi kahle mara swi heta swi ndla ingaku na wena wu le ku ndleni swona vuton'wini ngopfungopfu ka tika lava va kha va kule va na ti-competition i twa ingaku wena vutomi bya wena a byi le ku fambeni hi ndlela ene swi kha swi famba swona
0: ende veri va rhandzela ngopfu va makhelwani a nga na ku twa hi makhelwani wa yena loko wo suka i ya vulavula hi makhelwani wa yena rin'wana swi nga handla u holova wena yena hikuva i kha yi hleva makhelwani wa wena veri va rhandzela ngopfu tanihi va makhelwani i ndhawu ya kahle katikati a thazana navela ku tikuma ni ri endhawu liya hafu kumbe kahle awara liya ya nharhu
1: tinhlokomaka
0: hi loyi rimemba yi ta kahle na nhlokomaka ta mahungu mingiselo wa GCFM andhaka sweswo nongonoko bamba reloaded u ta va kha u ya emahlweni kona ku ri ka xihondo 106.0 hi le ka rito ra rixaka hi loyi rimemba
2: riendleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCFM.
3: Vaaki mugangeni wa Humasi ka masipala wa Greater Giyani va simeka mapfhumba ya swa ndhavuko ni nga kumi yimela ku langiwa vandla ra Economic Freedom Fighters ka masipala wa Vuphalavurwa va simekile pfhumba ro basisa mahungu hi xitalo leka wara ya mune enhlikani
2: riendleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCFM. Masingita Mall yimitisela Carnival of Lights.

0: Alright, John Walker. It's simply got a feeling I can't have from Senegal and a ruse at a bro. It's simply going to have a carriage with a Gatlinga 45 minutes and get a Gatlinga or a Lia Yanaru.
1: Look about the book, John Walker. Look at this way.
0: Very enough from him leg. Very nothing, John Walker.
1: Hey, bank server mean that Magata John Walker. Very long and no more John Walker. When I walk a walker, or caral no caral. Make some sort of family get a Catholic as Pims or Sungulas and Gona Cocking as Pims of Banke, Kumakashe, let the Pagampongo make Saramina. And be I South African saying, I limpopo and saying, I can be my own green quack and lama, but come up Bamponga Karanam classic. Hey, Michelle Lama, my own little cousin. Mother Kavasham said, I can't go for Ming Saramina. As badly, let's go to Kashir at in the winter lay Gauteng. Kahlamsela ku ti healthcare services hinkwato ka tona ngo katsa na swibedhlele ngo katsa ti clinic tile ku vavisekeni swinene ngopfungopfu swibedhlele hi ku ku laveka gezi va fane va tshama va layitile va fane gezi na mati ya swo ntuntuntu sweswiya ku laveka gezi ku laveka
0: mati
1: na ti-ID letiya Kuba kago kumekele swak babe na shandla eka kutiko ka unwani ka vutomi bya unwanyani lembe 2022 kwalaya kambe va khai kuma kahle ngopfu mingisame va kumele swaku na bona babe na shandla loko va vula kahle mkhwanazi va khavela kahle ngopfu hi deputy AMPD chief Julius mkhwanazi tani loko va kha va khomuile va khai kuma kahle ngopfu va vandlala DA kara na mthlasiko a vari a handle eka Brank Pen Magistrate Court baba kha ba hlamusela kahle ngopfu mingisara mina kuri ku va bathle va kuma bail andzaka milandzile yo talatala a swi nga endleki baba kha ba hlamusela ku mukhanazi a tshami a khotsweni a yimela timhaka ta yena kambe bathle va vaviseka swinene va kha ba ku mukhanazi a nga vi a kha a holeriwa
0: ya
1: a nga holeriwa njhani
0: Bro, hora da so azangera vhele na khome phephura ra naskana.
1: Yes,
0: phela ra nyama.
1: Injani phela ihle ti butse ku he.
0: Wa hola njani? Akari ku tirene.
1: Ene phela masvana loka suspended for almost like 6 months. mara a
0: hola hola
1: hayi
0: hayi leswaku u ve u tshama i tirhela mali ya yena a ri tronkweni.
1: Yes, a ri tronkweni. Va va kha va hlamusela kahle mingisa ra mina ku ri ingaku vongo tlhela va swi langutisa ku ri a swi tshamisekangi a yimele timhaka ta yena hi ku loko se a kha a holeriwa ta tlhava na mali yo ku va a tlha hakela ti ku va a kha a huma hi ti-bail na hinkwaswo se ve ri nawu a wu tirhela
0: kahlekahle a vhete a jajiwa ntirhweni ke a nga ha holi
1: a vhete a
0: holi a nga ha kumi nchumu chum na sente ya ku sente
1: na sente
0: alright ku ya mahlweni mingisi hi vona rin'wana ra hungu leri fambaka mahlweni eka nhlikani wa siku ra namuntlha ku na vumbhoni mani lebyi nga humesiwa kahle feleke hi len Barnabas John eka khomixini leya madlanga ka siku ra tolo veri len John i xirhonkulu xa IPID eKwaZulu-Natal u nike vumbhoni byo tsemana nhlana hi ndlela leyi chavisaka swinene ngopfu task team ya SAPS yo lwa na vukhamba byo phanga mimovha yo rhwala mali nyimpi ya mathekisi na vugevenga bya swidzidziharisi hi ndlela leyi a va tirhisa xiswona hi ndlela yo sorisa ya vukungundzwana na tihanyi
1: yani
0: siri kuna mhaka yi kulukumba jala lanwani a yi ri ku fambela eka skeveri u ri eka 77 wa tinghozi ta maphorisa kumbexani ke tinghozi ta maphorisa loko ya duvuliwa kumbe ya duvulana na swigevenga maphorisa lawa ya dlayetele vasoriwa lava lava vanhu lava a va nga ri na nandru va nga dlayiwa va nga onhanga nchumu ve ri loko va landzelerisa tanihi IPID a va kumanga na kan'we laha a ku ri na tidokete ta milandzu ya vanhu lava kumbe kumbe xiviko xa vuhlori kumbe xani ke xa vumbhoni bya vanhu lavawani kasika u ri eka lexi a xi hlamarisa kumbe xani ke mhaka yo hlamarisa hi leyi landzelaka i ri timhangu leto tala ta ha ku heta ku humelela a wu ta vona Mkhwanazi provincial commissioner a ku humelele leswi a swi ri na swivutiso ku tlula tinhlamuselo ta ku tala ngopfu kasika kombisani mhaka endlaku xin'wani hi timhangu letiwani vona va ba IPID abatisiwa ku ri leti leswi a va endlela ku tumbeta vuthala xin'wani futhi a ku ri timhangu leti a ti tiva hi journalist yin'wana ntsena vona va nga ti tivi tin'wani ta kona timhangu letiwani a va titwa ti reportiwa eka social media ka byin'wani ke vumbhoni u vike leswaku laha titiraka ta ti breakdown a ti tirha kona ku fambisa swidzidziharisi hikuva a swi olova hikokwalaho ka ku tilori leti a tisechiwa eka roadblock eka tinyimpi ta mathekisi len John u vula hi laha maphorisa ya task team a ya tirhisiwa hi association yin'wana ya mathekisi ku lwa na association yin'wana ya mathekisi swi ri ku na vukungundzwana swinene ngopfu
1: ya vukungundzwana byi le ka xiyimo xa le henhla
0: lava hi maphorisa lava hi nga tshemba vona
1: ene phela loko se a tikuma a kha heta khomiwa va ta tlhe va komba example ya kahle a ni hi vakhati va nawumara
0: hi vula ku Mkhwanazi hinkwaku ve ri yena ve ri loko va ku duvuliwe vanhu hala a vo hlamala yena a ta ta humelela ku mhangu i kuma kwini ku ndleka yini hayi kona ne a nga na o humelele
1: kambe mingisa ra mina a na ngi tala kambe nkarhi wu kha wu tsutsuma swinene va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri va nhlangano wa Benchmarks Foundation va va kha va vula leswaku ku na switiviso kumbexani vutiso swa ku hlaya mayelana na mafu ya 14 wa vatirhi va mugodi swi nga ri enawini lava va kumeke ntsumbu ya vona endhawini ya Nkanenge ekusuhana Rustenburg and Northwest misito ya ku tizamazama ti va ti kha ti ri kona hinkwakohinkwako and lexi va ku xi kha xi va vakhazi i ku va va kha va ri vatcelo va migodi va nga ri enawini naswona leswi va ku xi kha xi va swinene i ku va tlhela va tekela na vutomi kwa le hansi
0: vadlayana
1: mi kuma ku n'wina misala mi kha mi ku hey justice for manimani kombela ku lavisisa manimani u lahlekile kasi munhu yena a swi tiva ku i le ka business ya yini kumbe i le ka ntirho wa njhani va nga celelana kwele va tlhela va lahlana kwa le hansi leswi va ku xi kha xi va ve ri va kume mitsumbu ya vanhu va kume munhu sweswiwani 14 hinkwayo ya vanhu va va kha va hundze emisaveni i nga swi tiki ku humelele yini hambi vo lolo hi voxe va tlhava va tekela na vutomi hi ndlela leyo kumbexani ku lova ku na vanhu lava va nga fika va va kha va lwa na vona na kambe ke va ha tsundzuxa vanhu hambi ku ri n'wina lavatsongo ku loko ri ku miya exikolweni axilungwini munhu a yi xikolweni a amukeli xiyimo ku sweswi mali a ni na yona hayi ku wena se ya tinghenisanghenisaka swilo swa ku hlayahlaya kumbexana swilo swa ku talatala swo fana na leswiwani swantswa i vuya kaya swona khasi kambe ke hi va hi kha hi kuma ku ri ntirho wa vuzamazama va ha tsundzuxa vanhu ku ri swi endleka i heti lahlekela hi vutomi kumbe ku kuva wena eva ku ihete ba kha ikhomiwa a hispapala ten
0: Esi aso mingzerwa jinser fami ba kha famba kahle fela ke usela kahle na dimene sa kurekela ti nhungu inge ta nhungu inge na kahle ti hey timbiri ne inge na kahle ka hour ya mune remember ta ba khala ndaka fela ke na mahungu ya hour ya mune eka tika ra sokora na muthla ziko a famba sa kahle fela ke na language or someone got to have it wa ku salunga na muthla ra mune mingzeri
1: sokora
0: ra sokora so
1: mana

Thank you.

0: ntsena ke mingiseriwa GSR FM 38 wa diminete ngene kahle mina na wena hi le ka awara liya ya mune eka nhlikani wa sukura namuntlha ana vhele mingiseri hi ve ku tivisa swa ku hi ta va hi ri na ntlawa lwa wa mbokota two holy boys eka nhlikani wa sukura namuntlha mpela ke na vona la leswaku mina na wena mingiseri hi kota ku va hi vulavurisana kahle vhele ke na vona eka nongonoko bamba reloaded eka ndrenga wa sukura namuntlha mbokota two holy boys amukela eka GSR FM eka ndrenga wa sukura namuntlha minjani Ivana, all right.
1: Ndza ku amukeriwa na ku xeweta vayingiseri va GCR.
0: Hi ku komisa loko hi vulavula hi mbokota Psy Holy Boys, hi vulavula hi woman.
1: Mbokota Psy Holy Boys i ntawa lowu kumekaka ka mbokota kwala Limpopo. Hala hlangananya. So in tawa lowu wa xinuna ntsena a ku na wansati i ntawa lowu nga sungula malembe ndzhaku le ka vo kuma 90 so
2: Satala swinene ha khensa ku va hi va na n'wina papa amoyeni kusikan'we ni le ka nongonoko i khale himpela hi kha hi mitwa amoyeni khale hi kha hi mitwa ka tinsimu hi tlhela hi hola hi tona swivangelo xa ku va mi kha mi lange ndlela ya ku va mi kha mi yimbelela hi vukereki kumbexana hi xikereke kumbe vukhongeri a yi va yi ri suka kwini
1: okay ntlawa lowuwani wo sungula a kerekini timembara letiwani ta ntlawa lowuwani ku na lava va nga sungula aka kereke ya apostol kereke leyi vuriwaka ku ya xigubu kasi van'wanyani va sungula ka kereke ya evangelical presbyterian church in south africa six mission so hi hlanganisa mabyongo eve hi hlangana then hi sungula ku yimbelela ku ri hi ku hala ka evangelical presbyterian church a ku ri na church choir na halaya ka liya kereke ya apostolo a ku ri na church choir se eve hi hlangana se hi kota ku endla ntlawa lowu
0: ku ri ku loko andzeni ka ntlawa lowuwani i vanhu va ka mbokota ntsena lava nga kona kumbe njhani hi la ku vuyela ka ku kokwala ka yini muthe vito ra mbokota Psy Holy Boys ku ri ku mbokota i tiko leri nga kona a tindza ahansi ka hlanganani
1: i ku loko yi sungula a hi ri vanhu va ka mbokota ntsena kambe loko hi ya hi kha hi kula van'wana van'wanyana va kuma madyelo ya rihlaza so ebe hi vuya hi kuma van'wanyana lava va humaka matikweni yo hambanahambana si mara mbokota Psy Holy Boys ya ta va ya ha ri mbokota Psy Holy Boys hikwalaho ka ku yi sungule kwalaya timintsu ta yona yi sungule ka mboko
2: mi yimbelela mi tele papa mi tele ngopfu ka ntlawa wa n'wina mi swi kotise ku yini ku va kusuka khale ka mbalayimbe ya le ndzhaku ku ya fika sweswi mi va ma ha kota ku tirhisana kahle
1: sweswi ku kumba evurhangeri vurhangeri loko ku ri ku murhangeri a swi kota ku va a hlanganisa vanhu a swi karhati a ni ngo swi fana na mutswari emutini loyi a nga na vana va 15 kumbe 30 loko ku ri ku a nga na xihlawuhlawu i va khoma ku ringana i va nyika na wun'we or muti wa kula so
0: murhangeri wa kona i mani
1: hi ya lowa vulavulaka
2: ku nga ku ri n'wina mi yimbelelaka kumbexana mi lidaku ka ku yimbelela
1: hi mina ni lidaku kwalano i voice ya mina leyi rhangaku
0: fambiniwa swi hambanile
2: ingaku ya bongelanyana loko yi vulavula
0: mi le ku hi chavise temyana phela ma hi chuhisela
1: se I know kubaku voice ya imbelela na voice ya kubala wola bela asunefana anigolo kumuna imbelela wa isanyusha lokumuna imbelela angari le wazama ku uwelela ku ikota kutwana.
0: Okay.
1: And lexi xi endla ku swi hambana i mhaka ya ku ma vona swi fana na loko no fika ni hlangana na n'wina ni ku njhani mi ta swi vona ku na loko mi pana mi hlamula mi swi twisisi kahle ku ni lo kwata kumbe ni mi xawata ni ri selasi mara loko no swi fana ku mi njhani ma swi vona ku ni na nkhinki wa ku ni lava ku swi twa ku mi pfuke njhani.
0: Oh, na sweswiwani hi loko mi yi tsanyusini voice hi ndlela liya. Hi se mara why ka ntlawa lowuwani mi nga lavangi na vanhu va xisati ku ri hi kulu okay languta ka timhaka ta mayimbelela swi na nkoka swinene ngoku vanhu va xisati va va ri kona for ti soprano nyana ti-backuping vocals why mi nga lavangi vanhu va xisati ndzeni ka ntlawa lowu
1: well i xivutiso xa kahle kambe laha ku nga na vaxinuna na vaxisati a ku na peace korula kule poki kule ko
0: akha ha tirha swin'we la
2: hawu
0: kula ku rhula la
2: a yi talangi phe
1: kwalani ku na pholisi ku na pholisi se aka leswiwani a no ku hava pholisi.
0: Okay.
1: Ko tala la ku tirhaka vaxinuna na vaxisati i ku na ti-problem swinene hikuva munhu wa xinuna na waxisati a va hanifana na ku chava ku ringeka.
0: Oh ya ya ya
1: ku loko munhu a tshika a ringekile wun'wanyani na yena i ta va a ri na ku navela wun'wana na luya a va na ku navela se swi hahlula group
2: tinsimu ta n'wina ti na mongo tinsimu ta n'wina ti na mahungu yo aka swi mi tekela ku fika kwini ku va mi kha mi heta mi tsala albamu kumbexana risimu ku va mi kha mi heta mi hi fikisela rona tanihiloko hi kha hi languta ku ri na yini endzeni.
1: Okay. Risimu a hi mhaka karhata risimu i ku va a ni ngo loko hi kha hi hanya hi vona hi hlangana na mitlhontlho yo karhi and then kama un'wanyana hi vona switori swa karhi swi va ku swina swi humelela kwala ku hanyeni so hi swona ni talaka ku tirhisa swona ku va ni yimbelela hi
0: swona
1: ko va ku ntsene swo tala ni tala ku va ni yimbelela ni swi tisa ka mina ingaku swi endlekela mina ku ri hi ku nkama un'wanyana ni nga ha swi vona ka chomi ya mina nkama un'wana ni nga swi vona ka makhelwani nkama un'wanyana ni swi twa swi kha swi vulavuriwa njhe a vanhwini ku ve ri hana ku humelela swi tiswa swona swona swona so no create story out of that.
0: Ku na risimu leri ri nga sungula kumbexani ke leri na nkarhi wa sweswiwani ri nga ku beni ka huwa eka ntlawa lowa n'wehe ku na risimu leri ra ku lova ka manana a
2: hi
0: ngheneni andzeni ka risimu leriya loko mi ze mi yimbelela risimu leri a mi yo vona swin'wana kun'wani kumbe a swi humelele eka n'wina xiyimo lexi nga lahatani ku loko kha ku hlamuseriwa xitori lexiya loko i ri munhu wa mihlotinyana wa jinganyana i kha va xera mihloti ka xitori lexiyani he va raha manana swa ku what hi kombela mihi hlamuseleni nyana hi risimu leriya.
1: Ya rona ra vava na mitarani vavisa a ni tali ku ri tanga hikuva i xitori lexi ni va xi vona xi humelele leriya hi rona ri vulavulaka hi
0: okay se ku ri ku loko okay
1: ni nge vulavuli swo tala ngopfu a ni xiwa ku va yingisele va ri tiva swona sweswiya hi swona swi nga humelela.
2: Okay. A hi vulavuleni hi leti se ti nga hi hlanganisa namuntlha yi humelele album naswona yi hi khomeleyini andzeni
1: album ri na mavhiki mambirhi yi humi ra vuntlhanu ra vhiki leri ya rin'wanyana lahuta yena tisimu ta kahle swinene tisimu ta vukhongeri na tisimu leti ti ngo vulavula hi mitlhontlho yin'wana na yin'wana
0: yiaeni
1: hikuva loko ni kamba tinsimu ta mina ni tala ku katsakatsa ni vulavula hi swilo swa vutomi generally ni vulavula swa ximoya so ni tala ku va ni kamba tinsimu ni languti swilo swo fana sweswo
0: okay ku ri ku nseketelo a tikweni ra ka Mbokota hi nga vulavula kahle hi Mbokota kumbe xani ke na matiko akelana ya vanhu lava nga kona endzeni ka ntlawa walowo nseketelo wu fika kwini xikan'we kan'we ke na le ndzeni ka mindyangu nseketelo wu njhani
1: no nseketelo i wa xiyimo xa le henhla swinene laha ni tshamaka kona a ka Mbokota a va ni seketela swinene ko va njhe ku ri hakanyingi laha u tshamaka kona va nge a va ku tekeli nhlokweni ku fana na lowu kun'wanyana ku fana na n'wina a mi swi tivi ku ni n'wana n'wamani ni n'wana a background ya mina yi njhani so mi ni rhandza swi kha swi suka kwala mizikini so kasi swi hambani na lava ni tshamaka laha vona laka Mbokota mi kuma ku papa mina va vengana na wun'wanyani kumbe va tshame va dlaya wun'wanyani kumbe ni nge sapotiva hikuva va kha va languti ku hi loyi papa yena va nga tshama va xwela kwihi hi loyi papa yena ma swi vona
2: kama swiputala ku yana wona ku ya hi leswi album yi va ku yi kha yi khomele swona endzeni
1: lexi ni nga a rhandzaka ku xi hlamuseta i ku kombela nseketelo eka varhandzi na vaseketeri va muzika Mbokota Chill Boys ngopfungopfu vatsonga va machangana albumu yi kona yi kumeka ka digital platforms hinkwato albumu yi na vuyimbeleri bya kahle ngopfu n'wina lava mi nga eka ripfumelo ra vu xikreste tinsimu ti kona tinsimu to fana na vo ndzi ta khomelela wo khisa mani lava va nga tlangelaka masiku ya vona ya ku veke ni velekiwa hi ti-best day kona so na van'wana na van'wanyani lava va nga na ti-challenge to karhi evuton'wini vulavula hi mitlhontlho hayi ti kona tinsimu leti ti nga va kotaka ku va tsuka
0: allright lexi vutiso xi na nkoka mani hi la ku tiva mi vangani endzeni ka ntlawa lowu
1: hi 9
0: mi 9
1: majaha ya nkaye
0: andzeni ka ntlawa wun'wana na wun'wana ku na munhu wo hlupha ku fana kwala hina hi tirhaka koho ku na munhu wo karhata hi n'wi tivaka hi karhata ku nyana ku n'wikuma hlupha ku nyana
1: yin'wana yi na nyoka mitlhontlho yaleyo ni hlangana na yona ngopfu ma vona hi mina ni endlaku everything laha ntlawini hi mina ni composa tinsimu hi mina ni va practice-isaka hileswaku ni ta na swilo swi helerile ni fika ive ni va hlengeleta ni fika ni va practice ni va khomisa tiphati wena endlisa leswi wena endlisa leswi ni tiva tiphati hinkwaswo mara loko munhu u n'wi dyondzise xilo se a xi kota a va a ri perfect se u sungula ku ti vona a ri important nkarhi wa konkoka loko hi huma hi ya performa lomuya ive van'wanyana vanhu va ku wa tiva wena na ndzi yisa ngopfu kahlekahle ni ta wa lowuwani loko wo ka yi nga ri kona wena group leyiwani ya yi fini se a va na timpapa se ni hlangana na yona mitlhontlho yaleyo mi kuma ku loko ni fane nkama un'wanyana ni fowunela un'wanyana fane ya perform kun'wanyana a kuma ku a exi mina a ni lava ni na piece job piece job leyiwana a yi fane yi nyika 2000 exi a ni swi tivi ku ni ta swi endlisa ku yini swo lava ku hi ndlela yin'wana i vula ku ni fane ni n'wi nyika 2000 ku ni ta kota ku famba na yena so ni hlangana na yona va kona vambirhi vanharhu va
2: se mikumbe timhaka ta ku ya performa hi ti tindhawu leti mi mi kota ku va eka tona kumbe hi kwini laha mi lavaka ku ya kona na
1: ku hava laya

0: Feed the family.
1: Xana u tshame u humelelangozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu

0: u amkela n'wana anga lavisisi ke u amkela kaya unga lavisisi ku ri xivangelo xa ku va a kha a ku vukati bya yena anga ha byi lavi leswi endlisa ku yini waya wa timiyelele ku a rezi swilo swi tihelela kumbe i swi humisa ku yini ke
1: all right vala u tiva laha miya miya vutisa kwale ku se hi ngo vona khegu ya vuyini se swi endlise ku yini ku thi a hi ngo va lovorini futhi
2: Vitaniwa mara loko kun'wanyana a nga ti a va tengisi wun'we swona va hi yimela hi va hinkwenu hi ta kota va ta kota ku ta xitori
1: okay
2: se kwalayaka sweswiya loko a fika namuntlha i ta vula ku ri i fika hi yini kumbe ku rixa ripela hi nga voni munhu wo landza hi ku ta switori swa loyiwani hi pfumela va hina va ya ku a loyiwani na yena nga ku hava sweswi na timhaka ku endlekala yini i ta fika
1: kwalayaniwa
2: swi kota ku ta a ta hi tuta a endlela ku va ku dlaya rikati se ku na xin'wana xi nga tikhonini a mi tuta ku ma pfumelela ma fika switori swa yena loko o vona mi nga n'wi byeli nchumu swo kota ku ha mi swi lavi ya waya hala wa va tlhelela swi ayaya va burubaya ku a kota ku vula hi vona tani
1: se a hi ngo a nga lovoriwangi
2: loko a nga lovoriwangi n'wamuku i le ku hi n'wana wa n'wina nkarhi lowo leha hi yo yi nga ngheneki hiku hikuva a mina loko a lovili ibya swaye ku huma ku ri hi lovolani n'wana wa hina mara n'wina la kaya loko mi nga n'wi vona mi kule kwini kun'wanyani phela ho khayimele nga ku tihumuleta tolerha ngopfu yo loko u fika nyangweni i pfula xivalo khoma joko yi ta hi yoxe hi ku swi nge endleki a mi ku i leswi phela hambi ko vhakelaniwa hi nawu mhani wa nsati wa mina loko ni nga lovolangi loko ko va na maxaka kumbe va athende mikosi va ta hi xitrata xexiya xa ka hina a va hindzanyana na le gatini va ya yima leyi va n'wi fowunela kumbe va rhumela n'wana a va ngheni la a hi tivani hambi ko va na nkosi hi xichangani le a nga kona kumbe ku va na nkosi haleni a ku fambelaniwa a hi tivani hi pfuka hi ku hina va mani mara masiku lama se swa endleka swihi sweswo ene hinkwaswo swi leswi swi kostiwa hi va ka mhani ku dihisi tsabeni kha tigwa a ni yi mina a va ni va tivi vanhu lava ni ya ni endla a sambani kunene ka papa zinazika phela n'wana i leyi se i tsagule swo yini xi to vuta xi ri xoxe hi yo yi hluphaku yaleyo ya ni hela kwala mathoso loko ku ri papile
1: no hi khensini e kokwani phahlani
2: yebo
1: yebo right sweswo ke mixeri khensini kokwani phahlani laka n'wamatatani 29 wa timinete yi nghene kahle ka orila ntlhanu bele kahle riqingho mixeri maya mi ya tiva swa ku humelele yini ke mikon'wana ku ndleke yini sesi ku ndleke yini i lovoriwini a nga lovoriwangi wa ya na tanihi mutswari i swi vona ku mikon'wana xi hanyeka mani hambi xi nga lovolangi hallo
3: riperi
1: hi perisa n'wini
3: mi pfukile mathosi
1: ya kala bra leyi yes
3: bra vula ya wu vutisa kumbe pfukile hi mathosi

0: Na loko xiyimo xi fika xi nga fambi kahle hi fane hi landzelerisa. I vuyile hi loyiwani. I fika a hlamusela ku hayi ni yo vuya. A ni loko a vuye hi ntsako na loko a nga vuyangi hi ntsako, a ni loko se a vuya haleni u fanele a hi hlamusela. Ku na ku vhaka phela, hayi ma n'wi vona na hi munhu loko loyi i yo vhaka. Se loko ku ri ku va lo kwatisana, hayi a yima siku rin'we mambirhi hi langutela ku va ta rhuma munhu na. Loko va nga rhumi munhu, hayi hayi a rhuma wa hina munhu a ya le ku hi vona munhu wa ka n'wina haleni ange ivuyile se a itivi ku ku humelela yini ku ta hlanganisiwa vona va ri vambirhi va byela xivangelo a ni swa ndleka fika ku ni pumbiwe viloyi a nga pumbiwangi viloyi se ka tshamu hansi ku lava ku ta tisisiwa xivangelo xa kona se hi leswi fanele swi endlisiwa swona yi fanele yi landzelerisiwa and then ku hlanganisiwa laha ku nga na xiphiqo kona ku lulamisiwa loko xi nga lulamiseki xi ta va xi nga lulamiseki vona vambirhi hi va tivanaka hina ho lava ku ta twisisa ku xivangelo ku humelele yini ku teka matlhelo hinkwawo hi twa ku humelele yini mana nga right mana nga wrong hlayisekanga swinene
1: khensi swinene hlayisekanga 0608 7549 40 loko mami kam tikuma mi ri ka xiyimo xo fana xexo mi swi endlisa ku yini ma va rhuma vanhu wa tlherisiwa kumbe mi swi endlisa ku yini na
2: mi tsalela mukon'wani meseji mi n'wi kupa hallo
3: vokazi
2: kazi
3: mikona vokazi
2: hi kona ngo kazi ri hi la ku twa n'wina
3: mina loko a vuyisa swikokola kaya na n'wi vutisa ku se mi ngo rhwala ti-bag mi vuya la ke loko hi tiva mi ri leyi a ni hlamusela xitori
2: okay
3: sweswi a nga ta ni hlamula swona se ni tshama na yena namuta two days la ku vona ku wa nyengeleta ya kwale yena ni swandla mukon'wani a ta ta nyengeleta va famba swin'we ti kha ti n'wi tsandze kwale kumbe mamaza yete tele ka poto hi ya lan'wa vuyi
2: zandla ni
3: a langusa report ani nangaza vasu ani la kaya o ti lawula loko a nga lamuseka va famba va dya gesi va mazala lamuseka la kaya phela swa karhata swihi leswiwa
2: mara ku sweka swa tsakisa mara
3: swa tsakisa ni hi le vukatini u fane hi swekela hiti hi la ku dya makoti phela ni nga pfuka ni swekela makoti a wu ya ku hi lowu nga la ku sweka a wu ya ku
1: himpela wu ya kwi
3: hi la ku dyavusa se mina ndzeni tikarhata no tshama ni kumba
2: ende ku na xijahetani kwala mutina ni
3: ku hava la kona ntomu
2: i ta hlomu
3: vona vana va swekela wu vusa hi nga tata va ku hi vona ti mapota mahleneki wu na mpfundha ka ha ku kurini
2: ano hlayiseka ni ndlopfukazi
1: Marian by sir.
2: Okay. Wait a long country, so la Mkanti so maninga and then going a hundi minute.
4: I got a bomatos and I said smatsaki. Mina anizinia bukatini jangwana ni abuti sakuru ku endleki yini oro ku rhumati tsumi ni ku famba mani vutisela ku why nwana abuyini loko nwana oza abuye fika nhlamusela ku mani mina swa bukati switsandini ni vutisa yena ku se ku humelele yini ivi yena a nhlamusela problem leyi a nhlamusela ku yona ni amukela ni hlonipha xi nhlonipha decision ya yena leyi a nga yi teka a ni nge zina ku tlhelela vukatini heyi wena u vuyeli yini hi ku pfela ku n'wananga u le vukatini a vuyi n'wananga vuya kaya na vana va yena ni ta n'wi hlayisa ni ta tshama na yena mina mhana yena a nga ta vuya hi bokisi n'wananga na ha pfela ku ve a tlheleli vukatini ni lava vo maseve evo a swi ti tsandzeli n'wananga ni ta hlayisa evo i thavhele ya kumi
2: evo ha evo ha ei
1: ya
2: Ari, ite coming zero, ite la la coming zero. Jisar fam, ita na velat birthday sa. Miku ini.
1: Oh, what's this mean?
2: What the answer? Right. Oh, iku endless so all over endless so. Isso coming zero, jisar fam. Iba ike famba kasi. Anta kaler sim. Ya na velat kasi. The birthday is ega anti kanwa sukara na monta koko la shondo 106.0 karatora shakte. 8:20 minute inge ne kasi ka oralian tan.
1: Sempetam ba chelo role.

every moment. La, o le ka nongonoko wa tsa miganga. Na remember Ngobeni. Remember Ngobeni. Tamiganga. Tamiganga. 6 to 7 ni matambu. La, minyika tumaka leti isaka. Tamiganga. La, o le ka nongonoko wa

0: Swiveka kahle le ka mune wa timinete ku bile awara ya ntsiveka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko i ta miganga va karhi ma amukela tindhawu hinkwato laha mpfuleleke xiyanimoya xa GSR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha va karhi khensa swinene kusuka kahle le ka muhumelerisi Lungile Malefane va mi tisela ni nga ku Lungile Malefane ku va a ndzi sirile nkarhi eka madyambu ya siku ra namuntlha loko va karhi langutisa kahle eka swiviko leswi nga ta va karhi swi khumbe eka madyambu ya siku ra namuntlha nga va karhi khumba kahle le ka holobye wa ndzawulo ya swa rihanyo Dr. Aaron Motsoaledi u vula leswaku vuvabyi bya chukele hi lebyi nga va byi karhi byi kula swinene laha tikweni ra Afrika-Dzonga xirhonkulu xa vandla ra African National Congress kumbe ANC ku komisa Dr. Dickson Masemula u vula leswaku vandla ri fikile emakhumu ku va va ri karhi va kambela matirhelo ya rona eka nhlawulo wa siku ra vumune eka n'hweti ya hukuri muchayeri u khomisiwile eka gondzo ra N1 esondela hikuva ri karhi a chayela hi rivilo ra le henhle swinene kwalomu ka 18 wa magidi ya vaaki va matiko mambe va tsarisiwa ku va va ri karhi va vuyela eka rikwavo eka n'hweti ya Khotavuxika mutivi wa nawu wa vugevenga Bongani Nkosi u vula leswaku murhangeri wa National Colored Congress kumbe NCC ku komisa na MP Fidel Adams u langutane na swihehlo swo vula vumbhoni bya mavunwa lebyi nga va byi karhi byi kambisisiwa xandla xa vulawuri loyi a lavisisiweke wa maphorisa ya ku tiyimela eka vulavisisi ya KwaZulu-Natal John Udzele Commission ni nga ku lean John Udzele Commission ya vulavisisi ya madlanga leswaku hambi ku dlayiwa ka phorisa endleni ka avanyisi maphorisa hi lama nga le ku yena mahlweni na ku va ma ri karhi ma lavisisa nakambe nga khumba kahle le ka meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa Bembe Kansela Miyelani Jauke hi loyi a va ri karhi ye mahlweni na ku va ri karhi ni ka vukorhokeri ka masipala wa xifundzantsongo ni nga ku eka masipala wa Makhado court ya vumbiwa yi alana na xikombelo xa vandla ra ATM ku va va ri karhi va endla xivilelo xa ku yimisiwa no kananisiwa ka president Cyril Ramaphosa mayelana na purasi rakwe ra Phalaphala premier wa xifundzankulu xa Limpopo u vula leswaku timasipala ti fanerile ku va ti karhi ti tshika ku kongomisa eka tiphrojeke letintshwa ntsena kambe va fanerile ku va ri karhi va rhangisa emahlweni ku hlayisiwa ka switirhisiwa leswi nga kona eka mphakelo wun'wana wa swa vukorhokeri nkombo wa timinete ku bile awara ntsevu eka madyambu ya siku ra namuntlha ni khensa swinene ni vuyelele ka xipano xa Bamba Reloaded hi lava mi tisela kahle nongonoko wa matimba swinene eka ndzenga wa siku ra namuntlha MK Navigator Mathonsi Tsakiwa un'wana tsundzukani nongonoko kona kusuka kahle le ka awara ntsevu ka fika kahle le ka awara ya nkombo siku leriya ra vukhumenharhu eka n'hweti ya Mhawuri ka lembe ra 2026 a hi hundzele mavhengeleni hi vuya hi teka nongonoko ku ya emahlweni riperile
1: Mehleketo kukumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku tiprice to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2400 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekele enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa ari marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salem Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi, Naleka Mapale, Hina Rabi, Eka Skopo, Mcheketa Section, Nele Skosese Wholesale, Entaka Magazine Hardware, Nele Kapani Hakumeka, Emavilani Complex, First Floor, Kusana Le Taxi Renkele Mpenama, Sefule Rabrincha, Eka Mukwati, Next to You Safe, Ebu Lobedu, Nele Elim, Opposite NTK, Ejoni, Hikumeka, Extension 4, Parliament Street, E Ivor Park, Hile Extension 3, E Freedom Drive, Kusana Le Police Station, Nele ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusona le Manamelong Primary

0: Ale. Na sona, si tututu, ibana bantabasi. Na te seta ina, ileta te papa. Ibu lavla hiti wings. Wish shoko shoko. 074-751-4932. Tekele nchukwele shako. Ibu isaba ranzoba mwina, kusuka e Johnny. Ibu abuise limpopo mahala. Harma Robela Funeral Services. And take the chance.
1: Bajaria Agro la kushanso mire nkwayo yesifuo swatuhumu, tihuku, timbuti, tinyimfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Cupro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela debi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
2: Latuma Hardware gear na malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Tikumeli la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90. Kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa. La Duma Hardware yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela xitiviso swa hina eka social media. La Duma.
3: What you say? What you say?
2: And score.
4: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le kuswoleni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na va mabunda Attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
5: Masingita Mall yi mi tisela Carnival of Lights, vuhungasi lebyi voningaka

Yeah, logo sizo sasa mingiselwa mina na mina ntombi yozenya ntombi lesikundisa amaleza wazinjive. Tsetselo ka hlongwana neri ntukulo mamjaji ngari smart na sira mamjaji ngamatole. Kama vuza kaya mbuya vapfukile vanhu no vana tsemba na kupfumela swa kunele ka majama sikura na munhla. Vanhu vapfukile ni seweta vanhu hinkwaku kwaku kwaku kwaku. Lo meaning saka miri kona tindawu nta mukopani vari vani yingisela hosi ya vahlave vaku na ku yingisela neri kapa. Yeah, kasikulera tolo hosi ya vahlava va ri kapa va ku ni ku yingisela kahle xi le ku benchi rame mara ni le ku ku yingiseleni ntombi yo zenya khense swinene hosi ya vahlave na n'wehe mi nga Joni vo Sunnyside vo Soweto Protea Glen Midred na tin'wana tindhawu leti to ka ni nga hlayanga mijani na swi tiva leswaku mi ni yingiselini ka nongonoko wa Sportville. Na Kensa remember ku siro nkarhi malonkarhi I wa hina na vayingiseri va Sportville mi mnongovela veri ntombi ni ku yingiseri ntolo u haxe kahle ngopfu ni khese swinene mi mnongovela hikuva mi ni yingiserile ka siku leri ra tolo va dyondzisa xikolweni xa Lethaba TVET xa kwala Giyani a section A mi mnongovela lava va nga dyondza koho va swi tiva va va tiva mi mnongovela munhu wa ku tiveka swinene so ni khense swinene ku va mi ni yingiseri ni ka siku leri ra tolo namuntlha hi vulavula yini mi yingiseri wa mina hi vulavula hi xipani xa rixaka xa Banyana Banyana xa tlanga namuntlha hi ta vulavula hi mitlangu liya ya Betway Premiership tin'wani ti drawa makhosi ma da joy Milford va da joy xipani xa Paris Saint Germain xi dya joy so ni ta va ni kha ni ku byela leswaku i va mani va nga sayiniwa hala na hala na hala na hala aka nongonoko wa Sportville mingiseri wa mina kasi aka majama siku ra namuntlha na swi tiva leswaku le ku tivutiseni leswaku ntombi nhlokomhaka ya hina hi nhlokomhaka ya hina kahlekahle ni pfulela vanhu hinkwavo leswaku va direga swipani swa voho loko ku ri ku fane u sandza nghena ni siyeli nkandziyiso ni byela leswaku ka xipani xa wena leswi u swi favhaka Chiefs, Pirates, Sundowns, Siwelele, AmaZulu, Stellenbosch, Milford, Skukune, AmaZulu ni hlayina neri na hinkwaswo swi nga koka mitlangu ya Betway Premiership ni byela leswaku wehe u vone ngaku swi dyoha kwini swin'wana xi drawing tolo xa hala Orlando hi nge mahlaya swa yila ku vulavula hi xoho hi ta mahlaya mara a hi na choice ha mahlaya hambi loko va nga swi lavi ku hi vulavula hi voho mabhakabhaka hi ta mahlaya swinene so swi dyohe kwini xipani xa Buccaneer Kaizer Chiefs tu nga ku va nga improve kwini hambiloko va winini ka siku lera tolo miyingiseri wa mina va sungule slow va hetelela in a good way miyingiseri wa mina so hi ta va kha ni nga ri ku nyika mimbuyelo leyi hinkwayo kaya ka yona nte namuntlha ni ku pfulela leswaku u ni byela leswaku swipano leswi we u favor ka xoho xi dyoheki ka siku lera tolo nisela nkandziyiso ka nomboro ya hina ya xirhandza 060-8875-942 kwalaya miyingiseri wa mina u ni byela leswaku vonaka wena u yi vone njhani mitlangu leyiwani miyingiseri wa mina namuntlha hi le ka phefula wa phefula xipani xa wena loko ku ri ku a swiendli swona wu phefula so madama siku ra namuntlha hi ta va hi kha hi vulavula hi ku wehe u ni phefulela so loko hi ku 7:30 va ni kha ni sungula ku teka tiqingho namuntlha hayi 7:30 ni sungula ku teka tiqingho miyingiseri wa mina xitori xa hina xi seka xa nghondza xi kona miyingiseri wa mina loko xi ta va kona ni ta ku byela leswaku xi kona a hi sunguli mahungu mani mina wena mitlangu ya bolo a hi sunguli le ka African Cup of Nation ya vaxisati leyi nga kona le Morocco swa ku dya mina joy ku ri ku akuwinanga mina akuwinanga Banyana Banyana hi ri ni ku byela leswaku yeyi aku lunghi le ka mitlangu leyi ya vaxisati leyi nga kona le a Morocco miyingiseri wa mina ku bue ti-host ku va ti-host ti buwini ka mitlangu leyiwani swi tsakise mina no ka ni nga tivi leswaku we u khomeke njhani loko ti-host ti hluriwini miyingiseri wa mina mi ni khomeke kahle ngopfu loko xipani xa yona Morocco xi va xi kha xi humesa ya sunguli hi mimbuyelo ni ta ku byela fixara leswaku yi tshamise ku yini ka majama masiku ra namuntlha mara leswi nga ta sungula hi xoho ka majama masiku ra namuntlha hi mimbuyelo miyingiseri wa mina leswaku yi tshame njhani mimbuyelo leswi swi nga va swi kha swi humelela ka mitlangu leyiwani miyingiseri wa mina
ka ti makata bola ya minenge swi hlamarise botala cause the house of football kunga xipansha rishaka sa the Falcons nbulavula hi sa Nigeria xa vaxisati xi humesiwini aka mitlangu leyiwani se loko xi humesiwini hi ku vonaka wena u voni nga ku banyana banyana yi humini Morocco yi humini the Falcons va humini lava va nga koka ti finale i ti underdog yin'wana na yin'wana yi ngo na wina miyingiseriwa mina ni vulavula hi mitlangu leyi ya AFCON ya vaxisati a hi langutisi mimbuyelo ya kona leswaku yi tshamise ku yini mimbuyelo leyi ni nga va na yona aka siku leri tolo i mimbuyelo ya ntlangu exikarhi ka xipano xa Algeria ku sungule wona wa xipano xa Algeria na Malawi a wu swi tiva leswaku Malawi ku na bolo u ri nga swi tivi miyingiseriwa mina ku na bolo ku na tintombi ta ku hlasela swinene laha ka xipano xa Malawi makona ti kona tintombi leti ya va ti vitanaka tintombi ta ka Chiwinga i the sisters i va makwavu lavawani va karhata ngopfu ka xipano xa rixaka xa Malawi miyingiseriwa mina

Ni ku byela leswaku va va kota ku hlula xipano xa Algeria hi tibolo tinharhu eka yin'we. Ntombi liya ya ka Chiwinga nakambe kambe. Loko ku ri ku a wu yi tivi ntombi leyi u fanele u yi tiva, u fanele u langutisisa gogula hi toho tintombi letimbirhi miyingiseri wa mina ti le ku karhateni swinene ka xipano xa rixaka xa Malawi. Karhata swipano leswi nga kona ka mitlangu leya WAFCON 2026 leyi nga kona leyi eMorocco miyingiseri wa mina. Hi vone ntombi liya nthaku yin'wana ya tintombi ya ka Chiwinga leyi va yi vitanaka Tabitha yi va yi karhi yi karhata swinene yi kora tibolo ti ri timbirhi. Yona ntombi leyi ntombi leyiwani ya ka Chiwita miyingiseri wa mina Tabitha a yi fambi ri yoxe, ku na Temwa Chiwinga na yena hi wun'wani na yena loyi kahlekahle na va ka karhata. Tintombi leti ni ku byeli leswaku hi va makwavo va karhataka xipano xa yona Malawi va ri va makwavo va, loko ku nga kori loyi swi vulaka ku kora loyiwani. Tintombi ta ku tiyela swinene loko ti langutisini ta kota ku swi vona leswaku leti ta jima letiwani. Ntimo wa kona wa tintombi leti ri timbirhi i ntima lowu wa ku tlhela wu sihalala luya wa ku loko wa wu vona ku ntima lowuwani wu sihalale ngopfu na matiko man'wana loko u ya ka wona laha Afrika u fanele u ya na leswiya swa ti-cream swa kona swa ku u ti tota ti-sunscreen ku ntima wa kona u nga dyambu ra kona ri nga vhiri ku hisa swa ngopfu. Ntombi leyi ya ka Chiwinga leyiwani Tabitha yi kona i ntimelo leswiya swa ku sihalala miyingiseri wa mina, mara migingiriko ya yena heyi ya vulavula ha wu voni na ntima lowu wa yena lowu wa sihalala. Vona leswa kahle leswa va ka karhi swi endla a timbaleni ta mitlangu. Hi ri ni ku tiyisisela ximfumo leswaku Malawi va tiyisisiwini leswaku va le ka ti-final ta mitlangu ya Women's African Cup of Nation 2026. Va ya hlangana na mani xipano xa yona Malawi? Va ya hlangana na xipano xa yona Cameroon. Leswi swi ta ndzhaka loko Cameroon va kota ku va va hlula the host xipano lexi nga amukela mitlangu leya Women's African Cup of Nation ku nga Morocco. Ntlangu wu hume hi tandza eka tandza. Hi ri ni ku byela leswaku hi timinetse ta n'watimpempe miyingiseri wa mina hi vone penalty, a dubious penalty. Loko ni vulavula hi dubious penalty ni vulavula hi penalty leyi va n'watimpempe va fanele va they must do better, especially women. Vaxisati va fanele va endla better loko ti ta ka timhaka ta ku va va refa aka mitlangu leyi ya vaxisati miyingiseri wa mina. Munhu u khome bolo, va khome bolo a famba na bolo i mitlangu wa xipano xa Morocco xa Cameroon. I mean to say mitlangu wa Morocco wu le ndzhaka ka mitlangu wa xipano xa yona Cameroon. Loko a wa chuta voko lowu wa Cameroon tintombi leti ti tlharihi ngopfu leta xipano xa Morocco immediately ri n'wi khumba voko a va wela hansi swi endlenga ku ntombi ya xipano xa Cameroon yo n'wi ba hi mavomu. N'watimpempe a tlhaya yi cheka ka VAR loko a lava ku yi khohlwisa valandzeri a yi cheka ka VAR a vuya a fika ku i penalty. Mara leswi nga ni tsakisa miyingiseri wa mina ku na ntombi n'watipala loko ku ri ka n'wi tivi n'watipala loyiwani boheka ku n'wi tiva miyingiseri wa mina boheka ku n'wi tiva cause n'watipala loyiwani i ti endlele vito aka mitlangu leyiwani hi wun'wani wa va n'watipala lava nkulukumba Samuel Eto a nga xavelela tanihi president ya swa bolo a Cameroon a nga xavelela ngopfu ntombi leyi Mikela u boheka ku yi tiva ntombi leyi Mikela miyingiseri wa mina a ni nge vulavuli hi yona ko tala mara u xaveleriwe ngopfu leswaku a nga tlangeli xipano xa yona Portugal a vuya a ta tlangela xipano xa Cameroon cause yena i na ngati hi masayiti hinkwayo ngati ya yehe ya yi huma a Cameroon ku ri ku yehe i beburiweriwe atikweni ra Portugal hi swoho swi n'wi endlaka leswaku a nga chuza ku va a tlangela Portugal kumbe xipano xa yona Cameroon. A ndzhaka loko nkulukumba Samuel Eto'o a n'wi xavelelini ntombi leyi hi 2022 ntombi leyi yi ve yi pfumela ku vuya akwini a Cameroon leswaku yi ta va yi karhi yi tlanga aka lembe leriwani ntombi leyi va yi vitanaka Mikael i va a karhi a kota ku va a saver
penalty leyi nga ndla leswaku ku iwa ka ti penalty le ayi fane ive iva hete ntlangu a khoma penalty ka hlakatheni u kome ti penalty ta 4 yele ka 90 minutes penalty a tlhela a khoma ti penalty dina a vulavuli hi ti penalty leta to bapala ti suka leswaku ti bapala yi tlhela ndhaku ni vulavula hi penalty leyi a ngo yi khoma yima ntombi leyiwa yes. I've never seen a composed goalkeeper ya waxisati ku fana na ntombi leyi Michael. Ube composed. A yima uranga ususa bolo. Kuri kwa asuka ka line ni yena khoma bolo. Like aba nika bolo. Yena tira ku khoma ba xipansa yona Morocco ming serwa mina. So ntombi leyi save xipansa yona Cameroon. Aka di penalty ku hume 3-1 pansha yona Cameroon si va xitisiwa leswaku xi ya ka di final. Eri ni ku tisisela ximfumo leswaku xipansha yona Cameroon va ya ka di final na xipansha yona Malawi. Kasi ka majaha masiku rona namuntlha ku na mitlangu ya ti playoff. Ti vutisa ku ti playoff how come playoff? Ku na mitlangu ya ti playoff la swipanu swimbirhi kusuka la Afrika ku fane ku famba xipanu swin'we Ivory Coast Ghana va ta va karhi va tlanga namuntlha 7 o'clock va ta va karhi va sungula ntlangu wa kona Afrika-Dzonga na Nigeria u ta sungula hi 10 o'clock ntlangu wa kona miyingiseri wa mina nkarhi wa hina wihi veko kwala ka 22:07 loko hi ku 7:30 ni ku byerile leswaku ni ta va ni kha ni taka tinqingho mayelana na mitlangu leyi nga tlanga ka siku leri ra tolo miyingiseri wa mina so i ti play off letiwani u nga tivutisa leswaku i ti play off ta yini i ti play off ta ku va va lwela ku va va ya tlanga tin'wani ta ti-playoff ku va va qualifyela ku ya ka World Cup ya lembe leri taka swi vulaka leswaku ka swipanu leswa mune swin'we xa swona swi fanele swi meka swona leswaku xi ya tlanga ti-playoff tin'wana na swipanu swin'wana ka ti-continent tin'wana miyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku hi swihi leswi nga ta kota ku va xi kha xi hundza aka ti-playoff leta majaha masiku ra namuntlha leswaku xi ta kota ku ya tlanga ti-playoff ta ku hetelela va ta kota ku qualifyela ku ya ka World Cup leyi nga kona aka lembe leri taka kasi ntlangu wa ti-final ta mitlangu ya Women African Cup of Nations 2026 ti kona hi nsoto ntlangu wa kona wu ta va karhi sungula hi 9 o'clock exikarhi ka Cameroon na xipano xa Malawi. I'm rooting for Malawi for some obvious reasons. I'm rooting for Malawi. Ni ruta for Malawi ni lava leswaku vanhu va swi vona leswaku Malawi ku na bolo naswo tintombi leti ta tiyimisela equipment ya voho tintombi leti vulavula hi tintombi leti le Malawi leyi va yi tirhisaka Afrika-Dzonga ivile va na stadium swa ku nyawula lava a va na stadium swa ku nyawula na training ya kona na madyelo ma kona ama hi ndlela yaleyo mara leswi va nga swi endla swi endla leswaku swi swi draw attention ya mina miyingiseri wa mina ni ku hayi ntombi leti fanele ti wina mani at least kumbexana ma nga ti nyika swin'wana loko ti kota ku va ti wina Women African Cup of Nation ya 2026 leyi nga kona le a Morocco miyingiseri wa mina so ti-third place yi ta va yi ri kona xikarhi ka Morocco na Algeria la ma-arab lamawana a ku buhi yin'wana na yin'wana third place a yi kumi yin'wana na yin'wana mara ntu nga ku Algeria loko yo teka swi nga va kahle ngopfu Morocco hi ku ri na tiko ra yona va nga kumi nchumu va nga kumi nchumu ku ri tiko ra vona lavawani miyingiseri wa mina so hi mugqivela 7 o'clock ku ta ku ri 15 August 2026 xipano xa Morocco na xipano xa Algeria swi ta va swi kha swi tolana miyingiseri wa mina hambiswiritano ni vona ntshe vona ku pfumela swaku loko tiphini nongonoko wa Sportville a hi nanguti yin'wana ya mimbuyelo yi nga va yi karhi endleka ka siku lera tolo ni vone xipano xa Paris Saint Germain swi vuyini PSG wili and loko ni ku PSG wini ni vulavula hi ti champion ta mitlangu ya UEFA Champions League yes ni tlhela ni vulavula hi xipano xa Aston Villa lava nga ti champion ta mitlangu ya UEFA Europa League ni vulavula hi xipano xa yona Aston Villa a va ri ku tlangeni ka siku lera tolo va tlanga mitlangu leya ya Super Cup UEFA Super Cup miyingiseri wa mina la hi nga vona xipano xa yona Paris Saint-Germain xi tiyisisa leswaku

Sesho na Paris Saint-Germain lexi kumeka ku lefurwa xiva xika xi hlasela kumbe kumbetela xipano xa xale England singa Aston Villa mingiseriwa mina so hoyi hoyi aka xipano xa yona Paris Saint-Germain kuva va koti kuva va hlula aka cup leya UEFA Super Cup leya yi ri kona le a rivaleni ra mitlangu ra Sasslingberg a yi nga olovanga mitlangu yaleyo mingiseriwa mina so we are happy kuva hi vona xipano xa Paris Saint-Germain xi va xi kha xi vuya kasi a hi yona ntsena mitlangu leyi a va karhi yi tlanga ka sikuleri ra tolo ku ve na mitlangu yo hlaya mara ntlangu lowu nga va wu karhi wu ni teka rinoko wun'wani wa wo i ntlangu exikarhi ka xipano xa yona Real Madrid xipano xa Real Madrid kahlekahleni vo fane va koka masokisi loko va lava ku tirha matimba ka mitlangu leyiwani hi vone xi tlanga na xipano lexiya ni ta sungula ku favor bolo ani favor xipano lexi xi nga ba hi Real Madrid ka siku lera tolo a ni nga xi favor a no twa my big brother Musa Hlongwane a karhi a vulavula hi xoho va ku i Deportivo La Coruña aka siku lera tolo a xi va xi kha xi tlanga na xipano xa rona Real Madrid so they were reminding me of my old days xipano xa Deportivo La Coruña mingiseriwa mina xi ve xi kota ku va xi hluriwa hi xipano xa yona Real Madrid bolo yin'we eka tanda hi vone Dias Jaleria ra kusuka le a Morocco ri va ka ri kora bolo yi ri yin'we hi minete ya vu 45 ri va ka ri tiyisisa leswaku xipano xa yona Real Madrid xi va xi kha xi hlula aka ti-club friendlies aka siku leri ra tolo mingiseriwa mina so I don't think i swi swa ku va tsaka hi swona va Real Madrid ku va va wine hi bolo yin'we eka tanda hambileswi va nga kuma khapi a wu swi tiva leswaku game ya tolo a yi ri na khapi khapi ya kona hi kulukumba ngopfu i nga ku xi endliwa na so hi kulukumba ngopfu khapi ya kona a va tsake ngopfu va ti-fan ta xipano xa Real Madrid ku va va hlule xipano xa Deportivo lexi kahlekahleni ku ya hi mina xipano lexi nga ta ze ku vanhu va fanele va rejoice loko va xi bini miyingiseriwa mina so hi ku vona ka mina kulukumba Jose Mourinho la a nga mudzaberi wuntshwa o vuya kulukumba Jose Mourinho u xi dzaberini xipano xa yona Real Madrid u teke ti-cup ta ku tala UEFA Champions League La Liga tekini is it cup leya ya le Spain mingiseriwa mina u tekile yena hi nkulukumba Jose Mourinho u tekile ti-cup ta ku hlaya nyana kulukumba Jose Mourinho a ha ri ka xipano xa yona Real Madrid aka nkarhi wa sweswiwani u vuyina kambe hi game 2 a na u ta kota ku replicate leswiya a nga swi endla malembe ndzhaku swa ku teketela ti-treble yena nkulukumba Jose Mourinho a ni swi tivi mara leswi ni swi tivaka i ku mitlangu ya bolo nkarhi na nkarhi mingiseriwa mina yi ta na swihlamariso swa ku tala kumbe xana u vuyele ku ta hi komba leswaku hi still the special one loko hi vulavula hi Jose Mourinho the special one mingiseriwa mina hi vulavula hi munhu loyi a nga fuwa loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge misava hinkwayo phela ku na ku u fuwa hi bolo mara misava hinkwayo yi nga ku tivi kulukumba Jose Mourinho u tiveka misava hinkwayo Benny McCarthy n'wi tiva kahle u tekile UEFA Champions League ka xipano xa FC Porto Benny McCarthy a ri kona ka xipano lexi xona FC Porto ni vulavula hi nkulukumba Jose Mourinho so please loko u vulavula hi nkulukumba Jose Mourinho vulavula hi munhu loyi a nga na ti-accolade ta ku tala nkulukumba Mourinho mingiseriwa mina so ka nkarhi wa sweswiwani nkulukumba loyi a nga na 63 wa malembe u bebure hi ti 26 ta January 1963 mavito ma yena ma hlayini loko hi ku Jose Mourinho ho va hi kha hi shortcut a mingiseriwa mina nkulukumba loyi mavito ma yena a pasini leswi ma nga tshamisa swona pasini ma vitaniwa Jose Mario dos Santos Mourinho Felix so swi twa ku vito ra mavito ma koho ma lehini mingiseriwa mina nkulukumba loyiwani hi vuyena i bebuliwa atikweni ra Portugal nkulukumba Jose Mourinho u khoche swipano swa ku hlaya nkulukumba loyiwani ni vulavula hi nkulukumba Jose Mourinho i ri ni ku hlayelanyana switsongo leswi a nga va karhi a swi khocha nkulukumba Jose Mourinho u khochini xipano xa Benfica u khochini xipano xa FC Porto loko a khocha xipano xa FC Porto na Benny McCarthy a ri kona ka xipano xexo u khochini xipano xo fana na Inter Milan, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahce

0: Seswa nubuya kashpansha yona Real Madrid na Benfica utlele abuya ramumbiri 2025-2026 kuru yuku 2000 abaka radza bela shpanlisha shayona Benfica mingseru wamino so kulukumba Jose Mourinho fuini ikuba arna butivi lukustakat makata bole ya milenge amsaveni yungkwa mingseru wamino so yungna nguteli nileshaku abaka rad delivera shakase uburu wini World Coach of the Year so loko u hleketa hi kula ku ngubulavula ku biya Steve leswaku u zanga ba World Coach of the Year nkulukumba Jose Mourinho u tekini swidlodlo so fana vo La Liga u tekini swidlodlo so fana Premier League ska Serie A u tekini na kona Coppa Italia u tekini World Coach of the Year FIFA ni vulavula hi ti inauguration ta FIFA means so rivino so loko hi vulavula hi yena a hi n'wixiximeni nkulukumba loyiwani eka hi nga swi tivi leswaku ana nxiximo luwa a hi n'wixixima hi wona malembe ndzhaku loko a ha khoxa xipano xa Real Madrid xa ha ri swona swona hi nkarhi wa vo wa vo Cristiano Ronaldo wa vo Iker Casillas the legendary Iker Casillas n'wa tipala wa xipano xa yona Real Madrid mingiseri wa mina ma nga n'wi tiveki Iker Casillas hi van'wani va n'wa tipala lava loko va ri kona tipale ta xipano xa Real Madrid hawu a wu swi tiva leswaku ku kora kona ha fane u tirha hi matimba ku va u n'wi korela nkulukumba Iker Casillas mingiseri wa mina so xipano xa Real Madrid xi suka kule aka nkarhi wa sweswiwani ku na vanhu vantshwa lava va karhi va karhi va ta va ta na swiswintshwa va nga swi replicate leswiya swa ti-treble letiya ta xipano xa Real Madrid na makorele lamaya ma va ni Gareth Bale wa n'wi tsundzuka Gareth Bale Benzema ni vulavula hi xipano lexi xa xi ri na ntikelo xa yona Real Madrid mingiseri wa mina ni vulavula hi xipano va Di Maria wa n'wi tsundzuka Di Maria ka xipano xa Real Madrid so loko ni nghena deep so wa swi twisisa leswaku a ku karhateka munhu kwalani ka xipano xa yona Real Madrid so we are hoping and believing ku ri nkulukumba Jose u ta yisa mitirho leyinene emahlweni ka xipano xexo yona Real Madrid nta loko ku 1:30 ta va kha u ri ni bela riqingho mingiselo wa mina ni khipa xitshembiso xa mina ka siku ra namuntlha nga ta ku ntombi swa ku hi byela ku hi ta teka tinqingho ya 1:30 u nga teki u swi endlela yini a ni swi endli namuntlha ni teka tinqingho ni lava leswaku u ni bela riqingho ka nomboro ya yena xirhandza 060-8875-942 wa phefula ku phefula namuntlha Orlando Pirates drawer Kaizer Chiefs winner wa phefula namuntlha u ni bela riqingho u phefula u ni byela leswaku hi ku vona ka wena xipano xa wena a ni swi tivi leswaku favor mani phela me wehe u fanele u n'wi byela leswaku xipano xa wena u voni nga ku xi tirhi kahle njhani kumbe xi fanele xi lunghisa kwini hambiloko xi winini xi lunghisa kwini maendlelo lama u nga ma vona ma nga ri kahle ka kusuka ka xipano xa wena hi wahi hi vone amazulu va ya drowsa xipano xa Orlando Pirates 1-1 Durban City va tlange tandza eka tandza na Golden Arrows Kaizer Chiefs va kote ku va va hlula xipano xexo yona Skukune hi bolo timbirhi eka tandza kasi Milford va kote ku va va hlula xipano xa Swelele hi bolo yin'we eka tandza eka mitlangu liya ya Betway Premiership mingiseri wa mina ya ri ni teka riqingho ro sungula ni twa kusuka ka vayingiseri va hina leswaku va ri yini loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge ni bele riqingho mingis na ri vona leswaku ra tsayita loko ni ku na yi khoma ku na khoma riqingho ra tsutsuma la mingiseri wa mina ni bele riqingho ka nomboro ya hina ya xirhandza 060-8875-942 u ni byela leswaku hi ku vona ka wena voni nga ku kona ke kwini kwalaya Jisera FM hello ahe
1: hallo
0: ahe mi pfukile
1: wa tiva na tshaman
0: na tsana na vila na tsana tsana tsana tsana
1: mashungwani
0: baba
1: yo watana ta kubvela yini ni tsake ngopfu man ni tsake ku tla na kutsaka iya na kinya munhu eku mhani wa ku hlula la
0: ya
1: lo embetela kunene ikwi Ya itange kahle ngoku.
0: Ikuhi la mi vonanga ku yi fanele improve nyana kona.
1: Ya, leswaku a seti vanhu va yena kahle
0: masungulele mabona babe slow ne
1: ya leswaku abatsungula kahle a anchuwe a la ku tema tira una ya mano a kuhlula mala ku endleka ei tilo swi tika ya loko ni tala ha mano a kuhlula draw one ku go
0: ndangisila neri
1: ya kokwani maluleka a no nghena la kubula sweswo ntsena
0: sapa khosi sapa
1: mano a kuhlula ta hamba tika ku hi teketela
0: sapa makhosi sapa ni vele niqiqo mixer wa mina aka nombere ya xirhandza 0608875942 o phefula namuhla ni byeli wena leswaku xipani xa wena vone xitire njhani loko kuri ku favor usuthu ni byeli leswaku va tire njhani usuthu jisera family low
2: hello
0: hi
2: wa swita ku intsako lowu kulu ntiwa
0: ina
2: ive swi endla
0: swi mi fambela kahle
2: a swi nge endleki swi nga endleki tolo chips ya hina yi endlele ntsako
0: yi mi endlele ntsako mi vona yi tlange kahle ngopfu kumbexana ka xiphemu xa mbirhi xa ntlangu va sungule ku va va pikapanyana ni ri
2: lava va pick up in phela sa hi sungula ku gudla matsolo ku tekiwa swa vava he hala ku sungulela swi endleka ku vele ku wina mara ka round 2 hayi swi tikomba ku vafana se va kona groundi
0: yi tlange kahle ngopfu hi tibolo timbirhi eka tanda va nga gandi no ganda sikukuni
2: wa swi twisisa mara
0: swi komba kahle leswaku a va ri ku tirheni na vatlangi va le ndhaku va tirhe ngopfu
2: va tirhe ngopfu tolo xema hayi Oyo ka Kaizer Chiefs team ya hino
0: sapa khosi sapa
2: sapa sapa sapa sapa sapa
0: ndangisini mana mina
2: danke
0: makhosi va majavulile namuhla neri nte namuhla ho phefula loko kuri ku la ku phefula ngene u phefula ni la ku twa hi wena leswaku u ri yini aka majaha masiku ra namuhla mitlangu leyi ka yi tlanga ka siku leri tolo ya Betway Premiership u nga rivala leswaku mitlangu ka majaha masiku ra namuhla yi kona ka mitlangu leya ya ti-playoff ya vaxisati va ta va karhi va lwela ku va va ya tlanga ti-playoff tin'wana ta ku qualifyela ku eka World Cup banyana hi van'wani va nga ta va karhi va tlanga na the Falcons ta le Nigeria miyingiselo ya mina wa swi tiva leswaku la ku tlangaku Nigeria na Afrika-Dzonga ku na vulala ngopfu brute na hala Afrika-Dzonga a va kumani na kantsongo ma Nigeria na ma Afrika-Dzonga hayi valala va kulukumba Jisera FM hello
3: ngombe ya kuswe
0: hi mina loyi
3: amakhosa mahle
0: amakhosa jawulile love and peace mirini na
3: ni tsebe team liya ga hakela 75% a stadium. Yebo jothi khopho le.
0: Meri yini na?
3: Ni na nkurulo weekend into ina ku fresh team sheshi ya xi lako mara xi ka xipambula sweswi. Inga xintshi xi pambula sweswi.
0: Loko va hlangana na Mamelodi Sundowns weekend va fanele va tirhisa leswi ya xikimi lexi xi nga va kona aka second round ne aka second half.
3: Kwalaya inga sungula ku bukutela kona kwalaya va nga va humesa yi va yi va humesa vanhu lavaya ku bukutela lava. Yi sungula hi vona tendelo.
0: Yi tlange kahle ngopfu neri.
3: Na twa ku nyanganya na sweswi.
0: Ni dankise swinene.
3: Atlantela swi mapa chicha mazali ku fika laha tshama mina kumbe ya kusela.
0: Danku. Kasi makhosi na defend to tala sola ka nongonoko wa mina wa Sportville. He vana. Miri yini na iri ntwalo hi mingi se leswaku hi khombele yini la.
4: Kumbe zenya. Hi tsakise ngopfu chiefs leswi nga swi endla swi kahle ngopfu hi tsakisile swinene. Hi tsakisile. Ah, wo smayila lo munga kona ri ka karu bhava na maranga emthiwa ka ndambe. La gwangwangwa la, wo gungura ma. Dangin pombeze, ai comes fresh.
0: Yeah, wo sita makhosi majavulini, majavulini makhosi. Ri ni twa leswaku lava javula vaku yini veri ni mingisela ku amsa ni ri ka kwala B9 ambe ri na mafesi mlandza ni kese swinene mafesi ku va u yingiserini aka nongonoko wa Sportville ri ni twa loyi miyingiseri wa hina leswaku u yi khomele yini
5: lahaxichisi hi tsakise ngopfu lexi faneleke ya xi endla ku lunghisa ka xikarhi cause va sala va ngile matlhelo na ka va nga koti kora va nga ri vula xikarhi So, instead of the name, the local ice car.

0: Ya, wa swita mingisirwa mina very last car va fane va lungisa makhosi khese swinene kuva u landelile nhloko mhaka ya mina va lungisa last car hambi loko va winini va fane va lungisa last car u vone swinwana swoka swingari kahle last car mingisirwa mina eri netwa la leswaku va hi khomele yini
1: tombozenya
2: miri yini na eri
1: tsake swinene loke da chisi is them so te ku ani ve biwa I biwa laga enan laga top 8 mara ya bu alaka league ku hay kho woni tsak sat festa mina I wina tolo hay wina kahle ngofu hi mani bona xona weekend ayi tlangisiwa lava vo sungula a cinca kunene a nghenisa kunene hayi ku nga ta va ndzi swikoma ko sungula hi lava vo hetelela va ta hi maka hi nga ha kotini hi nga vi na plan b plan liya yi tirhisini liya yo sungula ka first half ka second half a ve ya cinca a nghenisa lavayani ha hi ta ya wina hi ta yi ba sundowns inkomu prayer ni nga na ka bota xichapa makhosi xichapa amakhosi amahle na van peace 12 icolo i makhosi ya pheli moya
0: ya va kombisa va ri khosi a lipheli moya impela a lipheli moya ri netwa la ni amukela un'wana na un'wana mabhakabhaka ma ngheni la why mabhakaniya jisera femelo
3: tongozina
0: hi mina loyi
3: minjhani na
0: hi pfukile minjhani na
3: hayi pfukile na a xipano xa Kaizer Chiefs xi tlange ku tsakisa ngopfu
0: xi tlange ku tsakisa ngopfu xipano xa Kaizer Chiefs eka xiphemu xo sungula xa ntlangu a swi tikomi nga ku va gudlagudla neri mara ka xiphemu xa vumbirhi va vuya va tini va kora yo sungula va kora ya vumbirhi
3: ha loko xitlange xo tlangisa leswiya xi nga tlanga na Sundowns hi Saturday xi nga wina matele swi nga tlangela swona xi tlangisa swona se yi le ku pfukeni Chiefs loko yi dlaya va na 6 pond yi le ku fambeni loko yo tlhemba Sundowns va na 9 pond ni ta swi vona
0: se swi ya kona
3: ha swi ya kona mativa yi ta zama ku teka lead lembe leri leswi va nga ku tlangiseni na swona vanhu lavayanani swi le ku ni tsakiseni ngopfu leswi va nga tlhasana na vapheli swi le ku fambeni kahle ngopfu swinene
0: ni tangise swinene
3: magoda ka mukhomi hlayisekani naswona
0: tankula ka mukhomi laniwani veri kahlekahleni swi va fambela kahle makhosi halaya i ri ni twa la leswaku va ni khomele yini i ri hi twa miyingiseri wa mina hi amukela un'wana na un'wana leswaku a phefu i phefula hambi u lava ku vulavula hi Milford nghena u phefula u lava ku vulavula hi sikhukhune nghena u phefula miyingiseri wa mina hi amukela un'wana na un'wana u suthu hi amukela un'wana na un'wana miyingiseri wa mina i ri ni twa leswaku va hi khomele yini la
4: perile ntombazenya perile ka vayingiseri ka vula hayi sweswi mbe un'wana na un'wana a langusa xipano xa yena ku xi tlangise ku yini mo ni kombisa ku swipano hinkwaswo lembe leri swi tikumbaka swi tirha kahle ngopfu swi tiyimisele ngopfu lero ku nge olovi mara loko tolo langusa xipano xa mina xa Kaizer Chiefs ni vone xi tlanga ntlangu wun'wana wo saseka ngopfu laha vhela a ni lavaku ku lunghiziwa kona ni pfumela nga ku mudzaberi ku vonile mfana lowu wa kabelo leya wo tlanga position 3 hi ku ya hi mina a nga ha fanelanga a tshama bencini ku fanele ku va ku ri yena a sungulaka starting 11 leswin'wana hinkwaswo ni vona swi ri kahle mara mfana luyani bolo leyi a yi tlangaku wa maka wa overlapa wa dirivula wa phasa ku ri endla swilo hinkwaswo leswi ndlaku hi swi endliwaku hi mutlangi wa bolo i ni tsundzuxa mitlangu luya wa ka Kaizer Chiefs khale Robinson Mchichwa loko mfana luya a ri phakati ka ni ka rivala a ri na Phila a ri na Batman a ri na Mduduzi Chabalala a ri na mfalo wa ka Vilakazi va kha va makeriwa hi mithetho ingaku lembe leri ta vona sweswi kulukumba lexi ni tsakisaka ku sweswi ka xipano xa Kaizer Chiefs ku na competition a swa ha ri kona leswiya swa ku mitlangu ta suka hi le kaya a kha tivaku u ya ku nghenini so matlangelo ya xipano xa Kaizer Chiefs tolo handle ko laha ka position 3 ma nga vuya va yi lunghisa ni vona ku ri xipano lexi nga ku lembe leri ta cincana ti-size ta ti-brook swi vula ku hayi i ta mbala ti-size nyana letikulu i xipano lexi tolo ni vonaku xi veka bolo hansi xa hlangana ku ri xi ndla swilo hinkwaswo leswi swi lavekaka a phakati ka rivala mara ntlangu lowu kulukumba hi lowu nga langusana wona hi mugivela a vehli ku na le kingobeni
0: khense swinene bottling ngoveni la vuhehli va switwe leswaku va swiveketela timhaka ta vo va le ku tiveketeleni kasi a tsumela ka Facebook page hi langutisa hi tlovatlova hinkwakunkwaku lomuwani Wisan Richard u ri riperile no yanu zeja xipano xa mina xa Orlando Pirates xi hi khomise hi tingana zi a va lunghisi amahlweni handle ka swona ku ta tika nguva leyi hi swin'we ni ri kwalaha ka homu forensi swi tikombe nga ku le mahlweni ka xipano xa Orlando Pirates Wisan Richard vatlangi lava va tlangaka le mahlweni va hupa ti obvious chances ku na tibolo to ringana tinharhu leti xipano xa Orlando Pirates a xi fanele xi ti korini mara xi tsandzeka ku va xikora aka siku leri tolo mingiseri wa mina so ni yima na wena leswaku a va lunghisi le mahlweni Faith Hope Mabasa u ri swin'we ni ri kwalaka B9 kasi Ludwig uri mihlangana na Ludwig Jara Misao kusuka ekuruleni misini emugangeni wa ka Manantsana kwala ka Nyenyana kwala okay all right in case swinene aku hileso okay hasta la vista uri Sportville with Nyenyana wa Zenya munhu wa ku rhandza hi vanhu Kaizer Chiefs yi swendla swa matimba tolo Nyenyana wa Zenya i hasta la vista ka mbatu dango shapa kosi makhosi mashapile la mani makhuvele lavo duma veri swin'we ni ri la mugangeni wa rivoningo ya 16F mani makhuvele hey namuntlha hey man ku wine ya letikulu team Kaizer Chiefs ri nangutisa mani la a nga ni tsalela wun'wani Sizeka fumani u riperile na vaxumi muhaswi hi swin'we ni ri kwala Johannesburg hi ntirho a kaya ku ri ka mihlava vhilemu swikontirini ku njhani but Sizeka kwala Joni no va na ntshembo na ku pfumela leswaku ha wu hlayisekile na xirhami na swi tiva leswaku xi kona so no va na ntshembo na ku pfumela leswaku i ku fumerini kwale nga kona
4: Perilen.
0: All right. Botlink va la ku tlhela va vuyana kambe. Ri nangutisa nhlayo comment yin'wana laniwa. U ri swin'we ni kwala ka ngove ka ndhuna Ephraim Makamu i Man Grace. Minjhani Man Grace? Ri ni teka riqingho la. Jisera FM low.
5: Ahe,
0: mi pfukile.
5: Pfukile minjhani?
0: Hi pfukile. Aguna jealous kwala. Ndakisila deri. Ah makhosi mele ku shedeni kahle namuntlha mabakani ya loko u la ku zama ku la ku ti justify makhosi swa ku loko ma nghena mo bukuta kunene pa eri ni teka min'wana mingiseri Jisera FM hello.
6: Ntombi kasi Chiefs yi na ti-fine.
0: Mina ni hlamala swona.
6: I think ni sungula ku yingisa ntombi yo zenya. Ti-fine ta namuntlha a ndzi tshama ni titwa.
0: Mi ri yini na?
6: Kasi vo tumbela vana a va nga tumbela va ti laheta hi ta vulavula bolo. Kasi va vonaka loko yi winile amahle. A va ngheni hambi va a ni hina va hita vulava masiku hinkwako ntombi a va swi ti ku ntlangu wa bolo a ni ntlangu wa bolo loko xipano xa wena u xi rhandza wa xi rhandza hi masiku hinkwako xi wina mara matimba hinkwayo ya na vatlangi na coach hi na ha swi amukela ku va xipano xa hina xi drowini and ha swi sungule hi xipano xa hina xa izimnyama ni ita humelela sweswe mara MTN 8 hi na yona laha ka league loyani ha yi vona amahle ku yi number 1 ha yi vona ku yi na 6 point hawa a yi tshamisise swi ya kwalaha ka number 1
0: a swi ndleki ku yi nga drowe leyi nga biwi a swi ndleki
6: vanhu va ngo tsaka swo mara hi ka ha tlanga mitlangu yimbirhi I'm not sure if you're going to be able to get the game.
0: Kokwana wa kuhlule and favi makhosi mina and favi and favi nchumu kumbesana sta nika tavangwana inside yako and favi nchumu kokwana wa kuhlule very in favor makhosi unwana na yeye uri in favor Orlando Pirates me in favor Liverpool and the team taka PSL taka Premier Soccer League inkwata Betway Premiership ni the favor inkwata. Loko makhosi va wina amakhosi amahle loko mabhakabhaka ma wina ezimnyama Mamelodi Sundowns abafana ba style usuthu loko yiwina na yona tsaka Stellis loko yiwina na tsaka ai ni randza hinkwati ti team ta ka Betway Premiership so well ani Steve go nisindisa ku yeni ku unfavin chumu ka mhlaka ya Betway Premiership ai ti vanwana swa ku vari yeni la GCR FM lo. Hello. This is a FM, hello. Ah, hey. How? Nakana hello. Ming sir wa mina na swiranza kuva ntaka riqingo ra wena mara teka nkarhi ninga switivanga leswaku u kona layenini kumbe njhani. I ri swin'we ni ri kwala section F Chiefs ya balembe leri. Okay, all right. Anti very itateka league Kaizer Chiefs ana itateka league kumbe inzilo wa mavibi a switi switi vaka eku laka bolo la swilava uri na ntamu swilava uri na matimba nya uri perile ntombi yo zenya ni mingisela ku amsa ni ri kwala ka xikukwani stadium Kaizer Chiefs yi tlange kahle ngopfu hi mina coach Mabukutela i Makesh Mbetsa. Okay, i Makesh Fever Chiefs ne. Okay, right, just era family low.
7: Entendi.
0: E mina loyi.
7: Referência sua mãe.
0: Ah, é, me fukile.
7: Fukile ninja. E fukile sa
0: mãe. Eh, ti maka ti ri.
7: Maka ri nga jeta ri khala mwe sa ta di ho men ga maka chinya ni na sambo ze nga ga tsende ni ka sa.
0: Okay.
7: Ya, e chinya na ya ta nga ma ra hi na tshipa nga nga ra ke tsale a ir ka wa ri ti ta ti u mango a ta le. Yeah, no la sanda.
0: Yeah, rowe nangele kunjenga sona niri.
7: Ish, angale kutsendise mina ku tipale a yiri ku himeleni.
0: And abashla ku tirisa leti nwanti ti khipa, vanga kuvala ku tirisa yari yese.
7: And ingari kungava yena ngari ikorele ti goli to tala kwa sizinde yiva kona ngari yena lo.
0: Ka ti game ti mbiri ukorele ti bolo ta mune.
7: Amune hinkwato ma swi vona hi ya kwini loko a swo mara swi na mhaka hi sata deri na juleriwa hi kha ri khalimela ni vuli chini ni ni vula kuda ku tlange man'wana
0: huwa leyi nga kona a naturena yi ta miyela hi ku hwihi
7: yi ta miyela yi ta miyela va nga vulavuli ngopfu leyi a ya pfule ngopfu leyi a ya pfule ngopfu.
0: Okay, all right.
7: Hlayisekile n'wana mani a hi tsakeleni mbilwini Sundowns leti yi tshama yi tekile ya ka homu ra doka rodo ni
0: ndakisile. Very va ku khalimeleni ka linyajo leyi timbaleni ta mitlangu loko xipani xa Kaizer Chiefs na xipani xa Mamelodi Sundowns ti hlangana a na ku ta khalimiwa la Mamelodi Sundowns kumbe ra Kaizer Chiefs a hi swi tivi mara leswi swi tivaka i ku swi lava u ri na jeke ya mati loko u vona ntlangu wa xipani xa Kaizer Chiefs na xipani xa Mamelodi Sundowns cause VP ta va ya henhla yi ya hansi ta va yi karhi hi mi hayitela ku a hi tshamani hansi mi vona bolo mani. Hello.
8: Ya the general person cause aka touch kambatho mfukile
0: hi pfukile minjani na
8: so swi munhu twa vona kwala kambatho mfukile ni vona le ka n'wetsuzi ka woko kwani ka matsuyi ya Betway yi kahle lembe leri
0: lembeleriwani tibolo ti tele ni ri
8: ya and ti-team to tala ti le ka good form
0: a ku na team leyi lava ku govela yin'wani
8: hayi a ti talanga leti nga ka off form Pirates yi le ka good form she's either a good form or a secretary what I got over a sucker. Where it all gone, Alana, Bolivana Entertainment, the Akash and go for the stadium start.
0: Yeah.
8: Ani vana tembo nkwa.
0: Inkwa vana tembo wale swa ku swa vo Spain sta wina. Lava di defending champion very nine that defender dodlo sa hi.
8: Swika sengofu entertainment ika sengofu. Ya mina ntse va team le kulukumba ya vanhu vo tala.
0: Hi yini?
8: Hey, Kaizer Chiefs.
0: Oh, mi favor ya vanhu vo tala Kaizer Chiefs. Oh, okay.
8: Hambi ho heta ti tiva na ndlala ya ti cup. Ve nge yi tluli hi vanhu yi ta kuma yi ri yikulu va swi tiva hambi va mhani ma xinzi kokwana va ku hlula na vo va swi tiva va losa
0: dangisila leri
8: i the general ni dume hi vomu cope
0: danku okay kokwana wa ku hlula namuntlha ni ri namuntlha kokwana wa ku hlula hi n'wehe va nghenela ka n'wehe a ni swi tivi leswi swi tivaka ku mitlangu ya bolo yi vangela torha ni tsutsumela ka Facebook ni ya page ni ya ni ya hetisanyana ti-comment leti nga kona laniwani va mani va nga hi tsalela van'wani va nga hi tsalela laniwani hi na khensa swinene n'wina hinkwenu mi nga ni tsalela aka Facebook page ya hina ya GCR FM yingiseriwa mina khense swinene ku va mi hi tsalerini loko ni nga ku hlayi swi vula ku ta va ni ku khensini leswaku ni khensini ku va u hi tsalerini ka nongonoko wa Sportville mi yingiseriwa mina hi ri ni langutisa leswaku sesi Brenda Murimi va hi tsalerini ni khense swinene Andan Madoba ni khense swinene na wena Calvin Makaranesa ni khensini Tubara Nova Kesini tichara Pondo Menier Matevula Keses Nene Manma Kuvele Grace Faith Colbert Rufiwa Spuman Keses Nene Nawena Sizeka Fuman Keses Nene Vopit Ramuhashin Keses Nene Bishop Reni Rasipi Keses Nene Nawena Kanyisa Sek Keses Nene and I must pronounce this word correctly kahle kahle ra Xivenda Vatada vambili. All right. I think I did it though. Very swing kwa la mbili chidaulu. U fanele un correcta ku ni vule swona na. Vatada vambili. All right. Ite kanhla tsheko ni kese swinene web chavalala. Ni kese swinene loko mbili u va ka ruhi. We ingiserini engeta balo in cases nena wena chavalala Oscar Jomun kesin Soza Isaiah kesin Hassan Mashelen kesin Johnson Tobias kesini Sibeblan Zaman kesis nene Mashudu Gracious kesis nene Kenimbetsa Wash Gubun kesis nene Kunene Zodwan kesile imanla Lindiva Lee Gwebani kesis nene imanla Ngwamtuku Baloi kesis nene Millicent China Fanyani kesini na n'wina hinkwenu mi nga ni tsalela ku ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikwini swa maleza wa zinjiva tsatselo ka hlongwana ni yena ntukulo mamijaji ngwari smart na sira mamijaji ngwamathola a swi nandziha a swi sasekini ku va ni na wena ka majaha masiku ra namuntlha hikwalaka nkarhi u ta ni khombela ni ri ni mi rhandza hinkwenu makaya.

0: Nova. Makumembiru wa timinete kubile awara ya nungu na mingi siri wa GCRF amba ikaringena kona ikaringena kona wa Youth Talk la mungataba mkarimfa msana katle na shiluba shaka mabunda wa mthabe kensa sunene kanunyenu zenga kubaya nyikili nkari la ngine Sportville kela ikensa na kambe kaba hashingwa wikulongo loka kabono na mingi siri wa mina laba erina wana eka jambura sikura na monta kukwanza ita itafika kona kuala aila ngutende swa kunungono kwa ina utaba otamse kuyini kambike ningasafika kukwala anu intakela ranzaka mingi serwa mina kuba utsa maurko na eva ikare iboresana siku na siku kesan wielela ika wena nire shandla enche nika shungwa ni shandla wena mingi serwa mina loo ranzeka eva ikare ikongoma ima shwen lanze nika nongo nongo loo inati awara timbiri kati awara letuwa timbiri eva ikare ikomeshi yenge so na shimbiri subaskaru sisi ya nae sisi ya rasanae awara awara kamike awara sungula itafika kwa laka ayita sigirisa kwa laka awara nungu kia kukuba awara yankaye kamike kusigilai awara yankaye kia kukuba awara liya kumelea itabaye kare kome unwanyani nongonoko kwa lanzinga show yale ya Youth Talk kamekeka awro sungula itabaye kare buri sana kahle na SJB ya shkolo le inga itabaye kare ita kahle iti nthoko maka le tinga tata kutalungisa bana ba ina le shkolo enle banga kona inga babone kikuwa kwa kufamba ini kameke shkolo shi decide kufoma bodo kunga bachari babana kure aike mwina mtakota kubonela laba mwani bachari kuri ku endleka yini ku famba yini hi va hi kare bula na nwana mita kota ku ya update la vengele kaya na ina ita tlhela hi kuma swivilelo swa vatswari la vengele kaya through nwina mita swi tisa eka hina hi kota ku vulavula hi vona ku ri khoma ku hi tshika kwini hi ndlela yale ta va hi kare hi bula na vona kokwani Maluleke ka madyambu ya namuntlha wena miyingiseri wa mina hi swa tidyondzo ta vana va hina exikolweni va mikarhi mi tsundzuka kahle ku ri i mutshamikulu wa ti-SGB hi vona va nga ta va karhi va hi khomile ka madyambu ya namuntlha kambeke ka awara ya vumbirhi hi ta va hi karhi hi vuya nakambe hikuva hi karhi hi langutisa kahle ku ri hayike i nkarhi lowu vana se va ti lulamiselaka ku va va karhi va tsala ti-trial i xikambelwani lexi a va xi tsalaka before va ya ka the main exam hi ta va hi karhi hi fambisa sweswo wena miyingiseri wa mina kambe ke loko hi tsundzuke kahle nakambe eka siku ra namuntlha i siku leri hi tlangelaka kahle vanhu kumbe i siku leri tiko hinkwaru tlangelaka vanhu hinkwavo lava tsalaka hi voko leriya ra ximatsi leriya khale ka khaleni va ku i voko ro rhuketela kambe ke namuntlha ha ri tlangela and then ta ri themendela hi ku na mina ni wun'wani wa vona ni wun'wani wa vanhu lava tsalaka hi voko ra ximatsi se i siku leri tiko hinkwaru ri tlangelaka vatsari lava tsalaka hi voko leriya ra ximatsi lembe rin'wana na rin'wanyana loko fika nkarhi wo fana na loko siku ro fana na ra namuntlha ra ti-13 August i siku leri hi tlangelaka vutumbuluxi vuswikoti byo tihlanganisa na swiyimo swo hambanahambana xikan'we na leswi swi humelelaka masayiti hi masayiti ra vanhu lava va swimatsi ma swi vona na n'wina ku ri loko munhu wa ximatsi a ka ha tsala mi n'wi twela vusiwana ende na yena va ximatsi hi twela n'wina hi twela n'wina mi tsalaka hi voko ra xinene vusiwana ku ri va swi kotisa ku yini voko leri phela na rona ri opposing ngopfu a va fanele va tsala hi voko leri buku yi sungulaka ka rona kambe ke loko n'winamba nkarhi mi twela hina vusiwana hina na hina hi va hi karhi hi twela n'wina hi ndlela yaleyo se namuntlha mi hi tlangela hi mhaka ku eka vanhu lava va ku tsala hi voko ra ximatsi ko va vantsongonyana va tsalaka hi rona voko leriya a va talangi se sweswo swi hi endla ku yini hi va hi hambana na van'wanyana swi hi endla ku hi va hi karhi hi mi opposa hi n'wina mi winaka loko se swi ta ku hi twela vusiwana hi n'wina mi dlinaku mi twela ku hayi mi hi twela vusiwana hi ku a swi tolovelekangi swa kala ku va u kuma munhu loyi a tsalaka hi ximatsi a va ri tlhelo ka wena se loko u n'wi vona a karhi a tsala u twa nga ku wa ku disturb-a nyana mihleketweni ku ri he i voko ra njhani leri a tsalaka hi rona se kambe ke tiko ra Afrika-Dzonga ri ku hayi mo hi teka kungu ra ku va hi karhi hi va tlangela vanhu lavawa hi ku ku na switirhisiwa swo tala loko mo swi languta swi voyamele ka voko ra xinene se loko va va karhi va hi lemuka hi ndlela yaleyo va va karhi va hi nyika timfanelo ta hina hi ku tshamiseka hina hi tsalaka hi vito ra hi voko ra ximatsi va hi endlela ku ri swi va swi toloveleka mani ku ri na rona i voko ra tirhisiwa se i xitsundzuxo xa public protector eka xiyenge xa 182 section 4 xa vumbiwa bya Afrika-Dzonga lexi vulaka leswaku public protector yi fanele yi kumeka ka vanhu hinkwavo eka muganga hinkwayo ka vanhu lava tirhisaka voko ra ximatsi kambe ke hi ku gimeta hi ta ku # siku ra vatsari va voko ra ximatsi # a hi tlangeleni ku hambana ka hina i siku lerinene ra matiko hinkwawo ra vatsari va voko ra ximatsi with love and protection kusuka ka right left-handed girl aneri k ka hinkweni nguna mtlangela mitsala ku hi vukura ximatsi mesita ku ri ha mtlangela hi so special hi mteka ku fana na munhu nwana unwanyani kambe ke mihlawulekini hi vuko ro rero i xikomo xi nga mnyika rona ti nyiko byi seni hi rona kambe ke kuna ti belief to tala va ku vanhu lava ku tsala hi vukura ximatsi va tlharile he swi fana na loko u ku munhu wa madlazi vanhu va madlazi na vona hi xitalo va vona va ku i vanhu lava va ku va tlharile lava ti tiva timhaka ta vona swi fana na vukura ximatsi va ku vona tsala hi ximatsi aro tlharile and a va hemba ni ri okay mo ni nga teki nkarhi ku ya kwike ni xivurile leswi a ni la ta swi hindzisa swi nga endleka mi nga swi tiva ni ri muyingiseri wa mina ku ri hi nga va hi karhi hi tlangela vanhu lava va tsalaka voko lera ra ximatsi se mina un'wana wa lava tsalaka hi ximatsi ni hatle ni swi tsundzuka se ni ku tsundzuxa na wena muyingiseri wa mina hambi swi titani hi ta va hi karhi hi amukela kokwani Maluleke mukhalabyi wa mina ku va hi karhi hi nghena na vona emoyeni hi ta twa kokwani Maluleke ni tlhela ni mi amukela no mperisa emoyeni na n'wina
1: hi mina loyi
0: ehe
1: hi mina loyi n'wana mukacana wa maranelo wa dumela wa tsundzuxa wa mingo wa chavana
0: mm
1: kacana wa maranelo wa dumela wa tsundzuxa

0: shi mfumo uta tsakisa tiko. Hi swi khensaka swinene hi swibela mavoko leswaku hakunene tiko ra South Africa hinkwaro GCR yi le ku ndlandlamukeni hi siku na siku, yi le ku endleni ka ntsako ka munhu un'wana na un'wanyana hikuva hinkwaswo leswi va swi lavaku va swi kuma. So ni karhi ni ku avuxeni ka vayingiseri hinkwavo va GCR. Mativa ni mixeweta hi ntsako lowukulukumba swinene. Ni lava ku yi nghena eka nhlokomhaka ni kha ni nga rivali ku khensa ni nhlokomhaka leyi Xiluva va hi tsundzuxaka yona ya left hand writer. Ya voko ra ximatsi left hand writer. Ya ni karhi ni khensa swinene leswaku a hi dyondzeni swinene hi ta kota ku tiva leswaku swi na nkoka swinene swa amukeleka leswi. Hi ri hinkwerhu vayingiseri nhlokomhaka leyi ni lavaka ku nghena na yona laha i ya safety in school.
1: Okay.
0: Visirheleri bya le xikolweni. Nhlokomhaka leyi yi fana na ti-advert leti ti xavisaka swilo etixopeni mi twaku ti-advert va ka va advisa hi tona siku rin'wana na rin'wanyana hambi risiku hambi nkarhi muni. Va ringeta ku tsundzuxa leswaku eka tixopo to karhi ku xavisiwa yini swi xavisiwa hi mali muni va ka va repeat-a va ka va repeat-a. So laha ni lava ku repeat-a eka mhaka ya safety tanihiloko vakulukumba va mina va nge te yi repeat ku yi repeat-a leswaku vanhu va kota ku twa leswaku ku laveka yini laha eka vatswari ni vana ni tiko hinkwaro. Leswaku mathichara ya hina lava ma nga le swikolweni kan'we ni tinhloko ta xikolo kan'we ni sokete laha tidyondzo ta hina vana ti hisiwaka kona ku ya endla ti-correction. So leswi vulaka leswaku nhlokomhaka leyi va lava yi repeat-iwa hakunene leswaku a yi twakali vanhu a va yi twi vanhu a va yi amukeli vanhu a va swi tivi leswaku va tsundzuxiwa yini ku laveka yini. Nhlokomhaka loko hi vulavula hi timhaka ta vuhlayiseki eswikolweni leswi swi vuriwaka safety ejarateni ra xikolo laha ku nga lavekiki eswithavani ku nga lavekiki eswidzidziharisi laha ku nga lavekiki swibamu ni hinkwana ni hinkwaswo ni hinkwaswo kwaswo kwaswo leswi taku ku chakiseni ka mathichara exikolweni. Laha hi vulavula ni vatswari lava yi nge vatswari xikwembu xi va katekise hi vana. Lava hi rhandzaku yi nge vana va hina i nge loko va suka emakaya loko va ya xikolweni va ya teka tidyondzo leti ti nga na mathichara. Kambe loko hi langutisile eka swona leswi hi kuma leswaku lava va nga rhwala tidyondzo ku nga vona mathichara va yime hi nenge wun'we eswikolweni. Loko i nge a ma va kona loko mi vona thichara ri karhi dyondzisa vana va n'wina ku ri ye ku teriwa njhani a mi ta chava n'wana wa n'wina loko a vuya kaya ku n'wi langutisa xikandzeni. Hikwalaho ka ku va loko thichara ri khome choko na dastara ku tsala swo karhi lahaya n'wana leno u le ku tsaleni ka thichara a n'wi dirowa a n'wi ye ku tela mara swilo leswi a swi talaku lahaya swi la ku nyiketiwa yena leswaku a swi teka byi va vumundzuku bya yena mara eka vana va hina a swi tano. Se laha ni la ku ringeta ku dyondzisa vana leswaku mi nga dyi nkarhi wa n'wina mi ya swikolweni mi ya ku tlangeni mi ta vuya mi nga khomanga nchumu. Munhu loyi a vitaniwaka teacher

una mavito manaro. And they are very, very, very important mavito lao. A teacher is a gold and silver. Yinga silver and diamond. Mavito la mama naru lawa. Ila wa tichara angashesona. Mavito la mama naru lawa. E mwana wa shkolo lo kwa asuka ekaya aya shkolweni. Uya koleka silo lesu minga sitaya la. Ena silo lesu so cheriwa asokumiwa mahala. Mwana wa shkolo usuka ekaya akome piki ya yena na foshola. Piki ya kuchela. Kambi fosholo iya kuhakuta. Kukuta kota kukumeka. Lesu lave kaka lanzene la piki inga chela kona. So a teacher is a diamond and silver and gold. Aina kutisene kulo kumwana wa shkolo asuka ekaya. Arweles tabani, arweles ziziarisi. Na piki na fosholo suri kwa la beke ni yae na kumbe eka shkulu beke. Loko afika endeleni, aba na change of mind. Mishekete yae na ijicha. Kuwaini rwale piki na fosholo nesuyisa kwini. Yukukuna tulusi le infaneke la kantira yona, ala shkulu hii. Urivene kutulusi lei ayibarabula ka yona ayona lei fanekela ka itira eshkolweni ashkolweni utira fosholo na piki uyatjela gold and diamond and silver mwana wa shkolo urele tulusi lei kunga shibamu urele tulusi lei kunga mkwana urele tulusi lei kunga shikero nisu mwana sumanyana habani la ire arwala ni sizizyarisi arwala ni fole arwala ni mbangi alaba ku ya stirisa eshkolweni la swinga laveki kona swilo leswi teni beleni leswaku loko n'wana loyi loko teacher a ri busy ku n'wi nyika a deliverance ya gold and silver and diamond. Ivi yena a humesa switlhavani a byela thicara leswaku i ntsweni sweswi u swi endlaka kwalano u huma la tlilasini u ya handle a yi ku lavi na ku ku vona lava hi wini nkarhi wa n'wana loyi a nga ta kota ku tirhisa piki ya yena na foxola ku cela gold and diamond and silver ke loko a tili na mathulusi lawa ya kota chavisa e thicara loyi anga yena gold and diamond and silver epakatini ka class. Ivi tichare a chava hi ku chava ku dlayiwa. A huma etlasini a tsutsuma a baleka. Ni byeleni leswaku vana lava loko va tele etlasini yi ta va kona mugingiriku ke. Kuri hava gold and diamond and silver pakati ka tlilasi ku vana lava va kota ku cela va yi kuma va ta kota ku ya yi tirhisa and then vumundzuku bya vona byi va kona hi mundzuku ka siku ke ku ta va ku ri hava ku ya hi mina loyi n'wana loyi a endlaka leswi e mbuyelo wa kona eka yena ku ta va mbuyelo wa ku dlaya ku ta va mbuyelo wa swidzidziharisi ku ta va mbuyelo wa kona wa yona mugingiriko ya mabulu wo walawo a nga ta va a ma tirhisa eka thicara ku ta va mbuyelo ya vuyada hinkwabyo lebyi a nga ta va a byi koleka kwele a nga ta va a byi endla kona ko va ku u byi endla in wrong place hi ku exikolweni a yi kona la mugingiriko leyi a fanekeleke a yi endla kona se loko ni vuya eka vatswari hi ri vatswari hinkwerhu na mina ni nga tshama haleni ni ka ni nyikaka deliverance ya leswi hi karhi hi vulavulaka hi swona la
mina na n'wina hi ri vatswari vana va hina a hi twisiseni ku loko va huma emakaya a hi tekeli ntirho lowu va nga si na ya exikolweni hi sungula ku endla migingiriko ya misecho eka vana va hina hi nga va chavi a hi veni na ti-improvement leti ta ku va fanekele va hi komba vana va hina ku hi nge va sechi hina hikwalaho ka ku va vona va na vutihlamuleri eka mutswari loko mutswari a secha n'wana mutswari n'wana u ta humesa xibama a kombetela tata wakwe a kombetela mana wa yena hi laha hi nga ta va na matimba ya ku banyanda yeye ku mina emutini wa mina ni vona n'wana a ni kombaka xidlayi hi leswi n'wina tiko ni pfalaleni hikwalaka ku va loko hi tshika vana va hina va suka ni xithavani leswi va ya na swona exikolweni swi tiveni ku va ta vuya exikolweni va ri hava nchumu gold and diamond and silver it will be left in the school eka munhu yeyalo a chavisiwaka yena a nga ta va a fele na swona nkarhi wa ku thichara a deliver that diamond and gold and silver wa ku dilivhela eka n'wana wa wena i ta va a nga wu kumi hikwalaho ka ku va i ta va a promisiwe ku dlawa hi ri vatswari a hi sukeni hima this is the time for us to do our job to monitor our children hikokwalano loko hi karhi hi endla ntirho lowu ku ta hunguteka swin'wani mathichara loko hina hi va protector I think tidyondzo ti ta ya mahlweni eka vana va hina ti va kona loko vana va hina va suka emakaya i ntiyiso va ta ya ku ya dika gold and diamond and silver va vuya na yona ekaya mara loko hina hi ri vatswari hi tshiketela mhaka leyi ku vana va hina va endla ku rhandza va chavisa mathichara that means hi ta va hi endla xihoxo thichara ya ta va ya tekeriwe matimba mina na n'wina a hi pfuleni milomo hi vulavula mina na n'wina a hi sukeni hi yima hi kombisa leswaku e government mhaka leyi a nga hi endlela yona u hi endlele xihoxo loko a teke matimba eka mathichara a nyika vana nyamuntlha vana a va ha ri le ku dyondzeni ka xikolo mara mfumo wu lava leswaku vana va ya exikolweni mfumo nyamuntlha wu busy wu deliver tibaskiri exikolweni mfumo nyamuntlha wu busy wu dilivhera tiyunifomo na tintangu na swikulubeke na hinkwaswikwaswo leswaku dyondza hi swona exikolweni na wena mfumo a wu swi voni ku swilo leswi wo va nyika ntsena va ya tlanga hi swona a va le ku swi tirhiseniki xana ke swo tirhisiwa hi n'wana wihi na wihi not all of them tibayisikiri u va nyika tona mahala wena mfumo ku va teka tibayisikiri va ya hlotahlota mikomboti hi tona a va ha ti tirhisi swona swa ku ya xikolweni loko a swi ri tano a hi ta vona tibayisikiri exikolweni ti pakiwe kahle ti khiyiwe kahle na hi maganji ya tona leswaku ti yimela nkarhi wa tona ta loko va kota ku gada tibayisikiri va ya kaya mara loko wo ya eka xikolo lexi tibayisikiri ti nga dilivhiwa hi mfumo u to kuma tibayisikiri timbirhi tinharhu leto tala ti ye kwini ti ye kwalomo mara ku ri nkarhi wa xikolo hi yona mhaka leyi u le u hlota mhaka leyi u yi nangutisa hi wexe u vona ku impela swi leswi ni vulavulaka swona i ntiyiso leswi hina hi nga hala hansi hala hi vona hinkwaswo wena mfumo wu tshamile palamende tibayisikiri wo phaka mahala a ti tirhisiwi swona swa le xikolweni ni vula leswi ku wena mfumo suka u yima u langutisa u monitora tibayisikiri ta wena u langutisa u monitora

0: lost material ya wena la unga phaka bana lo mosikolweni. Ah kumbe wo banyika. Awo banyika lesa ku banyika ku switava pfuna leswi u swilavisaka sona hi ku vona u ri na vusweti eka vana va hina. Mara vana va hina a va ha endli swona. Un'wana a nga tibyela ku kokwani Maluleke hikwalaho ka yini a paluxa mhaka leyi. Hi ku hala ka hina tibayisikiri ti kona, yima ni ku byela hala ka hina ku hava. Hi yana xikolweni Mindzuku, tibayisikiri leti ni vulavulaka hi tona a wu nga tikumi. Hinkwawo matheriyali lawa vana va nga phakiwa a wu nga ma kumi. I vutisi kuma hi kwihi. Ni vulavula leswaku vatswari a hi sukeni hima. This is our time. I nkarhi wa hina ku ku ta va na ku cinca. Vana va hina va ta dyondza, ku ta va na mbuyelo, tiko ri ta hluvuka. Mi le busy mi ri ma-president lawa mi nga ma vhotela nkarhi wo wolowo a ma humi, ma ya siviwa hi va mani hikuva vana va hina a va le ku dyondzeni. Mi lava makhanselara lawa ma nga dyondza, mi lava maprincipala lama nga dyondza, mi lava tinese leti nga dyondza, mi lava madokodela lama nga dyondza, mi lava maadvocate lawa ma nga dyondza, mi lava va muchuchisi lava va nga dyondza, mi ya va kuma kwini loko vana va hina va karhi va nga endli migingiriko ya ku dyondza. Mi ya va kuma kwini. I nkarhi wa n'wina ku mi suka mi yima. Vani mi teka etlhelo ka swisuti mi pinya tirhoko mi koka masokisi. Mi mi teka loko ku ri ku n'wana wa n'wina ma n'wi twela ku a va na mimindzuku bya yena. Leswi mi vulavulaka hi swona mi ta swi teka mi swi tirhisa. Kambe loko mi nga tshama hi swona, loko mo va na ntolovelo wa ku tolovela ku phabela mathichara eswikolweni, mi swi tiva ku mi ta va mi ri hava mbuyelo wa kahle. Ene ntolovelo lowu wu bihe swinene. Hikuva n'wana loko a ya a ya sechiwa exikolweni loko mina mutswari ni tsandzeke ku n'wi secha ekaya, u ta ya ku ya sechiwa n'wana wa n'wina exikolweni. Tanihileswi ni tshamaka ni kha ni mi tsundzuka masiku hinkwawo, ku vana vo tala va sechiwa eswikolweni ku kumeka swibamu, swikero, mikwana, hinkwaswo swidzidziharisi, hinkwaswo leswo biha swi ri kona eka xikulubeke xa yena. I mani a khomiwaka hi tingana loko prinsipala a vitana mutswari wa n'wana loyi? Tidyondzo leti ni tshamaka ni kha ni mi dyondzisa. Ni ri mutswari ni suka ekaya ni vitaniwa hi thichara loko n'wana a tlherisiwile a tata ni vitana ekaya. Emfetheno lowu ni nga tata ni kha ni wu ba music lowu ni nga tata ni kha ni wu van'wanyani va pana no ni vutisa ku swilo yini ni ngo rhangisana na n'wana amahlweni. Ni hlamula ni ku ni ri mutswari ni ku nyamuntlha loko thichara loyi a nga se xivona xa ncila wa bulubulu ni la ku ta n'wi komba nyamuntlha, u tshikisa n'wana wa mina ku dyondza, a tlherisa n'wana wa mina njhalo njhalo a n'wi rhuma leswaku a tata ni vitana ekaya, nyamuntlha ni ta n'wi komba nyamuntlha. I ya dyiwa hi tingana mutswari. Hikuva loko u fika exikolweni u ta kuma tafula ku ri na swibamu, ku ri na mikwana, ku ri na timbangi, ku ri na swidzidziharisi swa tinyawupi swa ku hambananahambanana etafuleni ra principal. Loko u fika hikwalaho ka yini u nga ha hetemuleli a henhla leswi a wu ta yi hala u yimise na nganga wu ku ni ta n'wi komba nyamuntlha, hikwalaho ka yini manje u ngo fika u bohla loko u nghena etlasini ya principal a ofisini ya yena? A wa ha fefeni? A hi tingana leti ti hi khomaka loko hi fika leyi a ofisini ya principal loko hi ya hlangana na maxangu lawa? Se hi ri vatswari a ni ku a hi swi tekeni kahle, a yi hi khomi kahle mhaka leyi, a hi endleni migingiriko hi sirhelela mathichara ya hina lawa ya xanisiwaka eswikolweni hi vana va hina u ta hunguteka swin'wana vana va hina va ta pasa hi ta kuma tipresidente leti hi ti lavaka hi ta kuma madokodela lawa hi ma lavaka hi ta kuma vaprincipala lava hi va lavaka hi ta kuma hinkwaswinkwaswo leswi hi swi lavaka hi ta va kuma vamagistrate laha hi ta va kuma ti-advocate hinkwaswo leswi swi lavekaka hi ta swi kuma kambe loko hi nga tshama hi mavoko hi tshama hi timhaka leti a hi swi tiveni ku i vana va hina va nga ta hundzuka maguja va ta ta va ta hi dyisa mbisi kwala va ta hi tekela mudende swi nga heli hi ta dlayiwa hi dlayeriwa timhaka ta mali ya mudende leyi hi kumaka hi vana lava hi va vonaka va ka va endla migingiriko leyo biha swinene emahlweni ka hina va hi ripotela timhaka ti humaka exikolweni mara hi ku ya vo hlupha n'wana wa mina phela n'wana wa mina va n'wi dyondza ku hava n'wana a dyondziwaka hi tichara hina hi nga dyondza ka khale nkarhi lowuya a yi zanga hi yi vona migingiriko ya ku tama hikuva a ku ri na nxupulo a wu ri kona exikolweni nyamuntlha xi nga tumbuluka xidemokrasi laha va ri vana va nga ha xupuriwi se hi leti manjheni nyamuntlha ho dyambitsi hi xava hi nhlomulo se hi tsutsumela kwihi manjheni hi ri vatswari a hi sukeni hi yima hi protecta mathichara ya hina let's do our job hi yo mhaka ni deliver nhlokomhaka leyi eka n'wina eka madyambu ya nyamuntlha ku ri ti 13 ta n'hweti ya vu 8 2026 ma swi vona ku lembe ri herile hi ta wu kuma mbuyelo laha eka vana va hina a hi langutiseni vana lava va ku loko lembe ri herile va hleketa ku ti dlaya loko va nga pasanga va ri vana migingiriko leyi va endlaka laha migingiriko leyi ya ku famba na swigwagwa xikolweni va yela va rhwalela thichara wa rivala ku loko a famba na swilo leswiwana axikolweni loko lembe ri heleta va nga khomangi nchumu ta va khome swigwagwa na swibabu i ta va rhwele tinyawupi na swidzidziharisi hinkwaswo swa ku hambanahambana na mihlovo ya swona leswi nga titalela mara ni nge eka vatswari na xumbadeka swinene na xumbadeka swinene a ni tivi ku mathichara ma ni twa sweswi kona kwale sekete va ni twa sweswi kona kwale nkove a nkuwankuwa amariveni a bushu ni hinkwako lomu ya avenda ma ni twake hinkwakunkwako lomu mi nga tshama mi ri kona mi ri vatswari ma ni twake ti-SGB hinkwato ta swikolo hinkwaswo swa South Africa ma ni twake i nkarhi wa mina na n'wina ku hi suka hi yima let's do our job i nkarhi wa ku hi endla migingiriko ya mitirho ya hina leswaku vana va hina va ta kota ku cinca vana va hina va ta va leswi hina hi swi navelaka ku i nge va va swiswona phela va swi teka ku loko va ka va endla leswiya leswiya swi to ta mahala va pasa mahala a swi endlisi swona munhu o dyondza we need the gold and silver and diamond through our child hayi hina hi nga tshama makaya hina hi rilela vona ku i nge a swi ve kona swi leswi eka vana va hina muhaxi wa mihlavi i xirilo lexi hi nga ka xona laha crying through our child ene vona va le ku swi vonini ku hi rilela vona hi le ku rileni ngopfu yimani ni mi byela n'wina vana do you think there is still our time again let me tell you and remind you our time is already been done we have nothing to do now but what about you people What do you have in your brains? You have all Dhaka. You have a gun in your head. You have a knife in your head. Huh? such a different chemical in your brain. But let's change now, today. Not tomorrow, today, now. Now. Let's change our movement, man. Mina ni takela kubana, matiba, bana, ito kuri na sinyele tana, matiba kukona kumwanyani, lani nga tualo kulemberi hela. Vana vakona amburi shikolo hinkwaxo. Amburi shikolo hinkwaxo. Vana lava va nga viki va madzinga ndeve. Ndi ku humbuza na nepo to ya ndo. A ni nge Vhembe a ni ngeyo. Zwikolo zwoṱhe zwi ri Vhembe. A si vhe na mushumo muhulwane uri vana kha ri vha londe, vha ite zwivhuya zwine zwa ri takadza ra ṅwaha wo fhela. Ri tshi vhona vhana vho phasa, vho ambara magauna aḽa mahulwane, ri tshi khou dia mufhululu, ri tshi khou imba, ro takala man. Imbelela thimbwa limalimbwa, kuveleka vukosi, hi takile, hi takisiwa hi vana va hina. So hi nga tshiki vana va hina va hundzuka maguja hi ri kona. Let's stand and do our job. Please. I'm begging each everyone, each every family. Swa vava swilo leswi, swa vava. Kokwani Maluleke va nga ka va nga ti va ta tshama nyamuntlha va hundzuke thicara. Va hundzuke mutsundzuxi wa tiko ra South Africa hinkwaro. A ni tsundzuxi xikolo xa ka Nhlaniki ntsena, a ni tsundzuxi vatswari va ka Nhlaniki ntsena. Ni tsundzuxa tiko hinkwaro. Tiko hinkwaro ri le ku hlakaleni. Loko ni twe nhlokomhaka ya nyamuntlha na nhlikani, kokwani Dona Muhaxi, ku kha ku vulavuriwa hi vanhu lava va nga susiwa na South Africa lava taku hi le handle va tlheriseriwa emakaya ka vona. Ku vulavuriwa hi ku xota mitirho, ku mitirho ku hava. Vana va hina va suka va ya tshama lomu swiphazeni, va yimelela lava va taku va ta xava, va kombela ti-2 rand. Swi endlise ku yini ka vana lava? A hi yona yaleyi ya ku loko va suka makaya va nga yi xikolweni va ya dyondza, va ya endla migingiriko ya vuyada lebyo ka byi nga hakeli. Eku heteleleni u ta hundzuka guja u ya tshama swiphazeni hi ku u hava xo xi endla, silabasi yi ku siyile. So let's change now. Nkarhi wu le ku fambeni ngopfu, hi nga hleketi ku nkarhi wu le ku yimeni. Xo sungula u ta va u ri hava dyondzo, ku nga yena nuna loko ni ya hala ka n'wana wa nhwanyana. Dyondzo i xitlhangu xa wena, dyondzo i nuna ka wena. Loko u ri na dyondzo a ku na lexi u xi pfumalaka. U na hinkwaswo. Hikuva a ni ku na ku pfumala kun'wanyani loko ya ko u ti byela ku loko a ni ri na nuna hi yena a ta ni tirhela, mara nuna wa kahle hi loyi u nga dyondzo. Ene nuna wa kona a nga khalabyi loyi, na nsati wa kona a nga kheguli, u tshama a ri ntombi minkarhi leyi hinkwayo leyi. Dyondzo i xitlhangu, a nga khalabyi wa nuna wa kona. I tshama a ri garantii matiko hinkwawo. Hikuva a ni yena loko n'hweti yi hela i chela mali a ka akhawunti ya wena. A nga khalabyi. A nga khalabyi n'wanuna loyi. So loko wa ha yimele ku wena u ta tekiwa kunene, u ya nyanga ta vanhu a mimitini ya vona, vo to ku thiki thaki kura i nga basi. Mara loko i ri na n'wanuna leyi wa dyondza, mashopo la wena hinkwawo la wena ma ta tiva wena, tigaraji letiya ta timovha ta mavayivayi ti ta tiva wena, na lava va ku nyinyimuka va ta ku rhandza nkarhi wolowo hikuva u ta va u ri na dyondzo. Mi ta ku mbala tinguvu letiya to basa to saseka ngopfu ti ri na switirepe leswiya swa miruni lomu kotani na timendlele tin'wanyani to tala leswi vulaka leswaku vito ra swona va ri i xidyondzeki lexiya, i nese leyikulu, i metroni luya kulukumba swinene ngopfu wo tlula na hinkwaswo switeji leswiwani hi ya nga le henhla. U kuma switirepe leswi i fana na socha leriya ra kulukumba ra masocha hi ku dyondza. N'wina mi le ku hungatekeni la, mi dyisa vatswari mbitsi mi va xerisa hi nhlomuni mi tshika ku ya swikolweni mi ya dyondza. Siyani hinkwaswo leswi mi nga swi hlaya na mi swi cukumeta mi swi rivala hi ko mi nga ta kota ku endla leswi ni mbula ni mi byelaka swona hi ko mi nga ta kota ku swi kuma hinkwaswo leswi. Handle ka sweswo a vi cakala hi byebyo, ni nga dina nkarhi wa vayingiseri kumbe vayingiseri va nga hlamula swin'wani kumbe va swi tshikisa sweswi loko va swi rhandza, kambe ni la ku veka rin'wanyana ro hetelela lama. Loko tinhloko ta swikolo va hi tsalela mapapila va rhuma vana va hina ku va ta hi rhamba emakaya leswaku exikolweni ku na meeting wa SGB, ni kombela hinkwavo vatswari a va humi emakaya hi nga vi mangwa yo rhumisa hi liya yi hava timhondzo se yi nalela vanyari loko a vona va rhwele timhondzo a va rhumisangi lava voloya hi voxe va ya rhwala timhondzo se va mangwa na vadonki a va rhwalangi nchumu vo rhwala tindleve tsena mara loko munhu a lava ku ya tirhwalela swilo swa yena hi yexe o suka hansi hi yexe a yima a famba ya le a vitaniwaku kona a ya titekela swilo swa yena hi yexe handle ka ku rhumisa, fambani mi ta ni vuyela na swona. Muhaxi
1: kokwani Maluleke,
0: sweswi ni ka ni vulavulaka u buluke transformo etikweni ra ka Nhlanini, sweswi ni ka ni vulavulaka yo buluka transformo gezi ri fambile hinkwako. Sweswi ni vulavulaka a ku na gezi ni yo tshama Xinyamini la la ku layita tifoni la yi bulukile transform sweswi ni ka ni vulavulaka yi buluke ku chakisa ngopfungopfu a hi ta va hi nga ri na gezi, tifriji ti tele na swixevo swi to bola a wu xema
1: a hatli va mi lunghisela kokwani Maluleke.
0: Nyiketani vayingiseri hi twa ku va ri yini hambileswi mi nga tshama Xinyamini ni ta layita tifoni. Danko.
1: Okay, right, muyingiseri wa GCR FM kokwani Maluleke va kombisa leswaku hayike i nkarhi wa n'wina wa ku va mi hoxa xandla eka mhaka leyi va karhi va vulavula hi yona ya ku tisa vuhlayiseki rivaleni ra swa xikolo kumbe rivaleni ra tidyondzo hi ndlela yaleyo. Mi ta va mi karhi mi yi kuma eka 060-8875-942 muyingiseri wa GCR FM kuma riqingho mi le moyeni. Hello.
2: Sisi wa mihlave na kokwani Maluleke hinosini.
1: Ahee.
2: Mi ri njhani?
1: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina papa.
2: Hayi kona. Mhaka leyi va nga yi khoma namuntlha kokwani le swikolweni vuhlayiseki i ya nkoka swinene, hi nga yi vula ku it's a contemporary issue.
1: Okay.
2: Yi nge le ku hi robeni as ma South Africa. Loko mpela yo ka yi nga belani na yona hi nge lungi.
1: I ntiyiso.
2: Hi nge vi na vumundzuku bya kahle mindzuku. Vana va hina va ta va vana va kunene va nga ri ki na direction. A no la ku ngetela switsongo ka leswi kokwani Maluleke va nga swi vula mayelana na ku ringeta ku tisa xintshunxo eka ku va vuhlayiseki byi kota ku va kona eswikolweni laha vana va hina va spendaka nkarhi wo tala na vadyondzisi kona. Mina xo sungula a ni ta vulela ka vatswari hi ndlela leyi, loko vatswari va hina kumbe batswari hi ku angarhela.

0: a hi humeni ka marito ya ku vula ku ri vana va masiku lawa. Masiku kumbe nkarhi a ya tshama ya va na vana.
1: Ya, ntiyiso.
0: Kambe hina hina hi nga na nkateko wa ku va na vana as vatswari. Rito leri ra ku vana va masiku lama ri endla leswaku mutswari loko a tshama eka rona a nga swi koti ku pfula nomo eka n'wana wakwe a n'wi dyondzisa. Ende sweswo swi hoxekile ngopfu. Xin'wana ni lava ku ta vulavula na vatswari i mhaka ya ku vulavula na n'wana nkarhi wa ha ri kona. Mikarhi yo tala hina vatswari ngopfungopfu ka tisosayiti ta hina maAfrika. A hi tali ku vulavula na vana va hina nkarhi wa ha ri kona. Hi va komba ta vutomi na ku va byela ku ri loko munhu a endla leswi swi na switandzhaku. I swa muxaka muni.
1: Ya, ntiyiso.
0: Loko hina vatswari hi katekisa hi vana, hi katekisiwa hi vana. Va swi ri swa nkoka ngopfu ku dyondzisa n'wana wa wena swilo swa vutomi. Xo sungula loko u languta age ya n'wana u vheta u n'wi chanela kumbe u vulavula leswi swi fambisanaka na age yakwe. Mara namuntlha ni lava ngopfu hi vulavula hi timhaka ta xikolo.
1: Okay.
0: Ku ri munhu a kota ku va na vuhlayiseki. Wa swi kota ku as mutswari u byela n'wana wa wena ku n'wana wa mina evuton'wini hi hanyela ku va hi fikelela swa kahle ntsena.
1: And
0: hi faneke hi endla hi matimba hinkwawo ku ri hi kota ku fikelela swa kahle. And swa kahle hi swi fikelela hi tindlela ta right. Xo sungula u fanele ku avoid madzolonga evuton'wini bya wena. U swi tiva leswaku ri a ni hi n'wana a wu n'wana ntsena emisaveni na mindyangu leyi n'wanyana yi na vana ku fana na wena u nga n'wana wa laha mutini wa hina. U faneke ku va u swi kota ku hanyisana na vana van'wanyana loko a tshika a ku vavisile a wu bi. Wa n'wi lemukisa ku u ni vavisile. Loko yena loyi u n'wi byelaka ku u ni vavisile a ta hi madzolonga wena n'wana wa mina wa n'wi avoid u suka u ya le ka vadyondzisi.
1: Okay.
0: Loko ku ri ya hale kaya u ta hale kaya ka vatswari u ta hi byela na as vatswari hi ta swi tokisa ku endlisa ku yini ku nga ve na madzolonga xikarhi mindyangu timimbirhi hikwalaho ka ku va vana va valweni. So loko hi ri karhi hi vulavula na n'wana hi tlhela hi n'wi byela leswaku n'wana wa mina loko u sumbadziwa a wu ri hiseli kumbe a wu tirhisi madzolonga na u ta ri tirhisa ngopfu rito madzolonga. Hi mhaka ku loko n'wana a traina kusuka kaya swa madzolonga na loko mi ri kumbe interacta na vana van'wana laha ndzeni ka muti mara ku na madzolongadzolonga ende vatswari hi nga hati hi swi stopa swilo leswa swa kula endzeni ka n'wana a ti byela ku ri always loko ku ri na timhaka to karhi ni fanekele ni tirhisa madzolonga ende swi ta endla leswaku na le xikolweni a tirhisa madzolonga because i socialisiwe xisweswo kusuka ekaya.
1: Ntiyiso.
0: Loko vatswari yes loko vatswari ho kota ku at least hi huma ka nomo wa ku rito ra ku i vana va masiku lama and hi nga ha na vana hi ta kota ku va loko hatla hi vulana na vana hi ta swi kota ku hatla hi swi tiva mpingo lowu wa vana lava hina because ekaya n'wana hi laha a socializiwaka kona swinenenenenene. Mahanyelo yakwe ya tala ku va ya kombisa ku n'wana i huma ka ndyangu wihi. Swin'wanyani ni swi vonaku ni vona ku i xa nkoka xi nga tlhela xi pfuna ku ri vana va hina va nga vi na madzolonga leswi nga ta endla leswaku va na vuhlayiseki exikolweni i mhaka ya ku ri a hi ngo sweswi mutswari i hlayisa n'wana a ri yexe papa n'wana i n'wi balekerile. Single parenting laha mi kuma ku ri i mhakhe a faneleke na n'wana a n'wi hlayisaka bava a nga kona. Hi ri karhi hi swi tiva leswaku ri n'wana i ni double figures ku ri ti va kona eka vutomi bya ku n'wana a kota ku va a hlayiseka na ku va na vutomi bya kahle. So leswi swa ku hambana ka vatswari hi nge swi solve mara a ni ta ku mina ka vatswari lava mi kuma nkarhi wun'wanyani va kurisa vana va ri voxe ende ku nga swi vanga leswaku vana va va na madzolonga swi endlaku xikolweni ku nga vi na vuhlayiseki. A ni ta ku a swi bihi wena mhani u nga lwa na nuna wa wena hi mhaka ku va ku ri na leswi swi nga nghenelela u sala u ri na vana. A ni ta ku role liya a yi fanekele tlanga hi papa luya a nga ku sukela we mhani why u nga kombele va malume wa n'wana wa wena va tlanga role liya ka n'wana wa wena ku ri n'wana wa wena a kota ku dyondza ku ri vununa i yini wanuna i yini ka vaxisati i faneke a va hlayisa vaxisati a va protect a nga fanelanga ku va na madzolonga hikwalaho ka ku va vatswari loko va hambanile swi tisa swo karhi eka vana ivi va swi reflecta ka society hi ku tirhisa yini madzolonga na ku throwa ti-temper tantrums va ri vanhu lavakulukumba ivi va nga swi koti ku va endla yini ba hanyisana kahle na vana van'wana va tirhisa madzolonga ni kombela ku ni komisinyana because ni nga to tala xifurwini
1: ti humeseni hinkwato
0: xin'wanyana ni vona ka ku i xa nkoka swinene naswona ku ri xi faneke xi tekeriwa enhlokweni mutswari loko ri ku i yexe a kurisa vana a ri yexe a nga ri absent mara a ri kona eka vana
1: ya
0: a va ri mutswari loyi a va ku present vana va n'wi vona ka ti-areas hinkwato ta vutomi bya vona sweswo swi ta endla leswaku n'wana loyi a kula mihleketo yena yi ri kahle a nge vi na vuxaka na madzolonga ende loko a nga ri na vuxaka na madzolonga swi vula ku tiko na swikolo na vadyondzisi ni hinkwako loyi a nga ta va ri kona ku ta va ku ri na vuhlayiseki bya kahle
1: ntiyiso lowu
0: sweswo wa mina vayingiseri na kokwana Maluleke mhe ni hetisela hi lexi
1: okay
0: xin'wana ni xi vonaka xi endlaka leswaku ri vana va hina va hetela va va na madzolonga swi vangiwa hi vadyondzisi
1: okay
0: moni vula leswi nkarhi wun'wana vadyondzisi na vona va contribute ka ku vana va helisa vana na madzolonga xikolweni hi ndlela leyi mudyondzisi a nga kumeki a va ka xiyimo xa ku bula n'wana exikolweni mi kuma ku mudyondzisi i tikuma a ri karhi a huma ka tiko leri ra n'wana a humaka kona ene va tiva ndyangu wa vatswari va n'wana lweyi na maxaka i va tiva na vusosa bya vona ku ri i vanhu va njhani mi kuma ku swilo swo fane leswiya mudyondzisi wa swi tirhisa hi marito eka n'wana n'wana hi mhaka ku i ntsongo a nga na vutihlamuleri i heta endlani a develop-a ku kwata le ndzeni ka yena leyi ivi a swi humelerisa hi yini a ti defendela yini hi ku endla madzolonga exikolweni ivi hi ku n'wana i wrongo kasi a hi n'wana a nga wrongo i thichara a nga swi endla leswaku swi va kona eka n'wana swilo sweswo and then mathichara xin'wana va fake va xi tekela nhlokweni i ku rini ni vula ku ri loko va xi tekela enhlokweni xi nga ta xi vula sweswi swi ta endla leswaku vana va va kahle va nga vi na madzolonga ivi ku va na kurhula exikolweni i mhaka ku rini vadyondzisi va nga rivali ku hi vona vatswari eka vana a vo va vadyondzisi ntsena hala tlhelo va ha ri vatswari eka vana lavaya va va dyondzisaka va faneke va tlanga roli ya vutswari va tlhela va tlanga roli ya vudyondzisi eka vana swo hetelela sweswi wa mina hi lexi ka leswi ningoni na ku va hetelela hi swona
1: okay
0: vadyondzisi a va ringeti ku respect-a vana hi ndlela leyi ku na vadyondzisi lava mi kuma ku ri va heta va gangisa vana va xikolo ivi va lava ku kokela na nkumba na vona ende mi kuma ku n'wana loyi a gangisiwaka hi mudyondzisi i munghana wa buti wun'wanyana kwala xikolweni ivi swi endla leswaku ri buti loko a lemuka ku mudyondzisi wa mina i le ku ni tekeleni obvious yi ta suka ya maphepha
1: u luza na respect
0: ku va na madzolonga man'we ma serious na mikwana yi ta huma vana va ta longa na switero hambi byalweni va ta va chelela se loko ni vula hi respect ntlhelo vula na mhaka ku ri loko ni va hlangana emabyalweni na vana lava va nga ti rivali ku ri hi vona ti-role model ta vana lavayani mo kuma mudyondzisi a na byala hi ndlela yi nga twisiseki a ri na vana lava a va dyondzisaka exikolweni etithavenini ivi swi endla leswaku respect yi huma towards mudyondzisi kusuka eka vana ende sweswi loko se thichara a yi demanda ngopfu that respect kusuka ka vana loko se yi humile mhaka a mahanyela yena se ku ta tirhisiwa force se ku va na madzolonga and a swi nga fanelanga because respect you earn it ni hela kokwana rixaka ra mina a hi tineni van'wanyana a ku ri makhelwani wa xitichi
1: khese swinene makhelwani wa xitichi a hi ti nida tidyondzo leti
0: danki hinkomu swinene
1: danki hayi ke va yi vekile makhelwani ya xitichi hi ndlela yaleyo va fika va nghena va eda va tlhela va bela ku dlaya hi ndlela leyi wena mingiseri wa GCR FM nghena na wena hi twa hi vonelo ra wena hi tlhelo leriya ra vana va hina le xikolweni va va ka va ya hi ndlela ya tihanyi 060-8875-942 mingiseri wa GCR FM le moyeni hello
2: hi perile n'wabona
1: hi perisa vona papa mina
2: ni vukile
1: vukile minjhani
2: ya makhelwani wa xitichi va na xifuwo ya hayi va hi tshinye ngopfu
1: ya
2: munuku na ku khota leswi va ku hetelelaku hi swoho leswiwa swa ku lomu matikweni kwale matikoxikaya i koho mudyondzisi la nga teka n'wana kwala xikolweni na n'wi ndla nsati na leswi va nga swin'we hi fike hani hi tshika hi ri vaakatiko ni nga ta teka nsati laha dyondzisaka kona swi komba ku na hina vaakatiko hi tshikeli bya muwana lava swi tivaka va swi tiva ku mani mani tekiwa laha dyondzisa kona sweswi i nsati nuna na nsati mara hi fikise ku yini kwalaya swi komba ku na vaakatiko hi ku tshikeli bya muwana ta SGB xiluva hi lexiwa xin'wanyana education yi te it a free education sweswo mara matiko hinkwawo magiyani hi le ku hakele ka donation the 200 ku hambana hi swikolo leswi ti kombisaka ku ri mfumo wu ri a hakeleni school fees kahle kahle mi le ku mathichara na hina vatswari na mfumo ku na tshuma vhanga la xikarhi
1: okay
2: a hi vuyiseni school fees kahle ku ka hakeriwa school fees xikolweni hi nga fiki hi ku sweswi education yi hi nyikaku a swi pfumeli a swi fiti ku khavhara vana lembe hinkwaro ni twa hi nga ri tshuma vhanga wu kona lanwani as hi ri ti SGB hi yisiwini ka training na a ni loko swi voneni ku training hi yini tlhe hi pasa ni a ni swi twisile hi tirha ku fikelela kwini laha hi nge vongo la a ni jampi ntirho wa hina i ku ya rindza vana xikolweni kumbe i ku ya yimela vatswari a ni le ku swi twisini laha ni vaku ku va vhanga wu tshama wu ri kona va pfuka nampundzu va SGB van'wani hi va vonaka va ya rindza vana ku he a nga mbalangi kahle yunifomo hi wona ntirho wa SGB na lava nga fi va ta nghena va hehlamula kumbe i ntirho wa thichara ku secha n'wana xikolo kumbe security na ri fanekele swi tirha swi hi sweswo security rindza timovha u ti nghena kumbe i secha vana na lexi a nga tholeriwa xona kahle munhu ku va education va hi kolota ku hi explainela swilo leswiwa
1: okay
2: mina SGB na security hi tirha n'waya hi ri two kumbe ku na loyi a fitaka swona na munhu ku van'wani va tivaku swinene tirhela ra SGB a va vhaki swikuma va ta hi traina hi swi tiva hi ku hi ta ze hi banani na vana hi vona kusuka munhu va va ti bela hi ku hi tirhaleti leti va nga na tona munhu ku kahle training ya laveka ku ri SGB lawu a wu fiki security la a wu fiki hi swi tiva tiboundary ta hina ti le kwini
1: okay na mito
2: loko nampundzu ni n'wini teka n'wana wa mina ni n'wini ka thichara 8 hours ni thichara i mutswari a nga fikeleli ka ku siya vona ntombi eka n'wana loyi ni nga nyika yena 8 hours hinkwayo munhu ni ku kahlekahle lava nga na vutivi va ta va ta hi explainela ku SGB la wu jampi thichar la wu jampi security helela hi nga ri hi tirha mitirho leyi nga fikiki hina kun'wanyana munhu ku ni ta helela kwalani u nga bunda hi kaya van'wanyana inkomu
1: inkomu ni khesile
2: thank you
1: thank you hayi ke vonelo ra muyingiseri wena muyingiseri wa mina lowu rhandzeka va ku happy all lifted hands clever people, God didn't do a mistake. I'm my Emily. Kash Tlelan, Kachukele, one of the lifted hand. Here, happy lifted hand. Kangwi, Nanangwi, Nike. 060-887-5942. Mugisi, Roger, hello.
3: Hipere.
1: Hipere, Sabo.
3: Ninjano.
1: Hipfukile, ngokomela kutongwi.
3: Ntwele akule.
1: Mini ntwele akule.
3: Eh animet
1: mina ni mtwa kahle ngopfu
3: ah animet
1: na switsongo okay swi ti komanga ku problem hi le siteni ra vona 060-887-5942 mingi se register FM ai gongomene mahlweni
4: ai kisa swinene ha ku va chipsiwe nini ntombi yo zenya ha endile xitori i sor a ni fanele ni endle khale foni ya mina yi ri ku chargeni
1: Okay, right, va siya nkarhi va ri voice note ta yi fanele yi tlange ka awara liya ya nkombo liya n'wingiseriwa xisara fm le moyeni. Hello,
3: mpfukeni.
1: Hi pfukile, hi ngo kombela ku twa n'wina.
3: Hi pfukile ma se ni mitsakazi.
1: Problem a yi ri ku halala ni ri
3: a ntivi mo nghena makeni kokwani maloko va yi veke ngopfu 100%. Na loko ku ri ku na la ku chicha ni nga ku 90.
1: Okay.
3: Se ni lava ku ta hlamula 10% ya xivutiso xin'wana xi nga vutisiwa sweswi ni nga si nghenanyana ngopfu makeni.
1: Okay.
3: Ntirho wa security exikolweni i ku langutisa ku timovha leti nghenaka xikolweni na vana lava nghenaka xikolo va va mbala uniform and then movha loko yi nghena yi fanele yi rejistariwa na munhu un'wana na un'wana i fanele a tsarisiwa ku hi yena mani wa ka mani i ya kwini i ya lava yini se swi vula ku swi fambelana na movha se vana va nghena loko va mbala uniform se munhu un'wana na un'wana movha hinkwato ta rejistariwa i ntirho wa security exikolweni.
1: Okay.
3: Number 2, ntirho wa SGB i ku langutisa ku vana lavaya behavior ya vona ndzeni ka xikolo va hanya njhani a tlilasini na le ka matichara the school as a whole va banana va ndlisa ku va behavior njhani va ta na ti-cooler box swin'wana swo fana na tona ni nga sweti.
1: Okay.
3: So swi hi dyondzisa ku swi vula ku SGB loko ku ri ku n'wana loyi a nga behavior kahle hi fanele hi n'wi kula into order. Na ku vula leswi kokwana mali ka vula swo ha is 90%.
1: Okay.
3: Ni va nika ni teka 10% ya vona. Se hi ndlela yaleyo swi vula ku vana lava hinkwavo va na control exikolweni via security and SGB.
1: Okay.
3: Na teachers component. Na swilo leswi hi swi vitanaka ku mutswari yena laha kaya i suka n'wana yena a n'wi byele yini.
1: Okay.
3: I ya kwini a endla yini. So loko wo suka n'wana wa wena a xikolweni i nga kotangi ku tiva ku i ya endla yini swi vula ku hina hi ta va hi khere nyimpi yikulu. Se lexi ni twisaka swona swi vula ku ntirho lowu laveka ngopfu wu suka ka vatswari a kaya. Se vatswari a kaya va kota ku byela n'wana wa vona ku famba exikolweni ya dyondza xikolo hi yo ansara yo tswala ngopfu se loko u nga lavi ku dyondza xikolo i hanya vutomi byin'wana byo biha leswi bya ku biha fikisa ka timhaka ta ku mi kuma ku se ku va na ti-problem leti ti khosaku n'wana loyi hi nga swi tivi ku i hanyisa ku yini exikolweni se hi hleketele na le kaya so se dyondzisa kahle ku vatswari mina lexi ni nga xi vona eka maritima mo hetelela a va landzele timhaka ta vana va vona.
1: Okay.
3: Hi leswi fikaka swi nga tinyimpi leti a ni nga ti vula ka security and na SGB na matichara a va koti vatswari kaya ku landzelerisa timhaka ta vana va vona. Number 1 hi vavula hi tikotara ta 4 se ka tikotara letiya no xo sungula a va yi landzangi report na ya mbirhi a hi tshikeni va yi landza hi kotara yo hetelela ku nga sweswi hi nga ta ya ka December. Se loko va landza report la va va binge nceka hi ku ya kokwani malaki va vavula ntiso i ya binge nceka la i lava report ya n'wana loyi a fanele a yi landzekaka i vitaniwini xikolweni ku a ta ta vulavula hi timhaka ta n'wana ya ku a nga na manya a nga yaki. Van'wani va vatswari lava va va na ignorant va ni nga ku vona a hi vona vatswari va rhumela vakokwana. So xana n'wana loyi ta beva njhani xikolweni swi fika laha swi hi tikiselaku hi ri vadyondzisi ehenhla ka vana a ni lava ku katsa ngopfu n'wana a nga fika a va na marhandzu na tichara i timhaka ta ku yena hi yexe laha sukaka a nga dyondzisiwangi nchumu.
1: Okay.
3: Vatswari a hi yimeni hi milenge in short hi yima hi milenge hi languta timhaka ta vana va hina.
1: Okay.
3: Hi ti dyondzisa ku landzelerisa swihi swa vana va hina. Message one, ni fikela kaya, it was 22-8. Ni fike ni kuma mujano wa 19, ni kuma na ntukulu wa 16, vafana hinkwavo va dyondza xikolweni kwala high school ha lokixini. Ni va vutisa ku what are you standing for? Va ku Wi-Fi ni ku let us go and read the books. Loko I will lock the door and ni panikile va ve le ku hlayela.
1: Okay.
3: Na va ba ti WhatsApp ni nge tshunelela tikamara ta mara ni twisa ku va pfa va swi tiva ku mina hi mina munhu wo hetelela loko ku ri ku gedeli ya va vuya va kuma nga khiwa u tsuvula ka ndzi tiki. Se tsuvula ku loko va kuma ekhiwini loko ku ri vuya hi 22-8. Tsuvula ku vona hi vona va pfa va ni pfonela va ni byela ku a va ri kwini va ndla yini.
1: Okay.
3: Na responsibility la a mi byeli mavona ni yima na wa kokwani Maleke va tele la nwa kumbe xa vele ku hlaya ka swiboha ni nghene hikuva ta ku government ta ku waye ya kamara ya wena lava hi a ni lava i mafana hinkwavo va fane vambe n'wana n'wana kamala i ntokulu na malomu.
1: Okay.
3: Se ni fane ni landzelerisa swizamindoku hi half past five hi mentsive nitsivela ndzilo la nampundzu ya past five na nsati wa mina ni tsivelela vona ku nga n'wana wa mina na vatukulu loko wake up and go to
1: hello.
5: Kuna thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito rexaka xihluva n'wamavundla xihluva
6: kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka rifu ra xisuketana kasi eka rifu ra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yila a mujudges loof va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Swibasa Financial Services where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.
5: Masingita Mall yi mi tisela Carnival of Lights vuhungasi lebyi voninga

0: na tima radio xivongo tirhisa masivi va vuye va ta hetisa ana ha lunghisa swin'wana swa technical leswi a swi endla leswaku hi nga kumani kambe ke a va tlheli va vuya eka 0608875942 va kota ku ta hetisa mhaka leyi va nga hi siya na yona eka khoma hi ta lava ku twisisa ku heteleleni va swi ndlisa ku yini tanihi mutswari loyi a tekaka responsibility tlhela ni rhandzana nhlamulo ya vona kahle leyi va kha va hi driver kusuka kwale ka vutihlamuleri tanihi mutswari na ku va va kote ku hlamula xivutiso lexi a xi ri kona xa muyingiseri lexi a xi vutisile kambe ke yi hatle yi hi khata laniwa a ni ta kombela va tlhela va vuya va ta yi hetisa 0608875942 na muyingiseri wa GCR FM na wena u nga va karhi u ta na vonelo ra wena hi ndlela yaleyo 0608875942 hi nga se ya landza kokwani Maluleke loko se hi ta va hi karhi hi tsutsumela kona ku ya ka half kumbile awara liya ya nkaye wena muyingiseri wa GCR FM 0608875942 ni ta va ni yimele riqingho leri nga ta va ri karhi ri nghena ku ta ri hlamula mi nga ni kuma eka WhatsApp hi ku ni sendela voice note kumbe mi ni kuma riqingho ra le nyongeni hikuva mi karhi mi fowuna.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 0783999733 kumbe 0120232327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
0: 0608875942 me isa Roger FM hello hello oh tatana tima radio
2: no phone red longa tirisa mase mole rangan ankan samula manla
0: mhm
2: no kwa avam samule vam jera kwa nwana vone tele wa 2007 ina 90s lon'wana 16 etlele ntukulu wa vona ku ni kotisa ku yini sweswo i timhaka ta ku mina na mhani lavawa hi fanele hi tirha xihixini
0: okay
2: hi fanele hi tirha xihixini xa ku loko dyambu ri pela swi vula ku loko vafana lava va vuya lani va kuma gede yi nga se pfariwa swi vula ku va ha ri na
0: freedom
2: gede laya pfariwile swi veleka challenge
0: okay
2: se fana u rhanga kahle lo vuya before mhani vuya hi ku mhele u no vuya half past five and then kumbe ni vuya half past six kumbe ni vuya half past seven swi vula ku we fane vuya before loko tiva ku a ni ntirhweni namuntlha na ni nga ya ntirhweni loko ni vuya half past seven kumbe nga ri kola ya khiwa hi leswi ni tirhisaka swona
0: lero mi tirhisa xikhiya ku va mi kota ku lawula eka vana va n'wina
2: va ta va ri ndzeka yini
0: okay
2: va swi tiva ku loko sweswa va ta fika va ni hlayelela ene va kota ku swi tiva ku hi fanele hi tirha yini
0: okay
2: loko ri ndzeka jarat a hi tirhisa ti-Wi-Fi hi swi tirhisa hi ya past seven swi fanele swi stopa hi ya tindlwini hinkwenu letindlwini
0: okay va khate hi airtime hi ta va hi karhi kongoma emahlweni na muyingiseri wa GCR FM kambe ke hi timinetse titsongo hi ta va hi karhi hi landza kokwani Maluleke
3: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCR FM rito rexaka vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko u joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku tipresto hina a yi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko

right ke indlela ile yo right mina ngwena a hloko maka ikole nga ta vaka reply yona itshame kulunga vele eka sukuleri ra namuntla kwa hala ka radio ngwena xirandzo Jesus FM 106.0 MHz la nga ta vaka reply kahle mina ngwena hloko maka itshame kahle indlela le ya ni twana mingiso ra mina kuna sisi la la mangana malembe la mani ya 33 ner sisi ba na malembe ya 33 ba ti tshamela akaya a xikulu lavanga tswalwa kona lavanga tswalwa kona va tswalwa na makwenu kuna boti unwe la handangwini lavanga nko va ba xisati lava komisa ku lo anga vukatini ka va sisi lavani I unwe tsena lo unwe va ku hokwa la kaya mana tshama na yena sisi kambe ke kuna ku va vari mune ndlela heleyo he bona hikwabo ka bo a va ri ntlhanu ku na wun'we la nga lova ni ri ku na wun'we la nga lova wa number 2 loyi a landzaku eboti wa yena loyi haya se n'wana loyi wani laha ndyangwini a hi n'wana loyi a koswi kombaku a amukelekile hi ndlela yeleyo la hi hala sayitini ra va mhandrongo wa yehe hala ka va sisi wa sisi loyi a nga tisa nhlokomhaka eka siku ra namuntlha va ri va sisi wa vona sisa ni ri n'wana luyani a va n'wi khomi kahle erhumu wa mumu wu kha wu hisa swilo leswi swo ka swi nga ri kahle hinkwaswo a nga pfumeleli ku a nga wisa hi ndlela leyi sometimes na swakudya a nga nikiwi voho sesi laha hi voho va zaka va n'wi teka va dya na yena hi ndlela yeleyo va ri va kombisa timhaka ta ku ri no voho va na xona xitandi lexi va nga xi langa va nga xikambe ke a xi se akiwa hi ndlela yaleyo ku na voho va na yehe n'wana loyi va nga na yehe kwalaha ndyangwini hi ndlela yo yaleyo se va ngo vana va voho lava van'wana a va rhumiwi a va ndli nchumu va tshama ndlwini va ti vonela TV kambe ke loyiwa i munhu loyi va tshamaka ku fana n'wi hlupha voho sesi va kombisa timhaka ta ku ri no a swi va khomi kahle va zameni ku tshama hansi na ndyangu hinkwawo va zama ku kombisa va va byelini na vatswari va vona ku hayikona mhaka leyiwani papa a va kona va papa a voho sisa ni ri va hundzini ku se le mhani laha kaya va kombisa ku ri no ba kobla kobla ulwini kambe ke akuna lexi ncicaku henhleni ka leswi va sisi ka mahanyele ma vosisi wa vuhosisi lava kombisa ku ri no swilo swa haya mahlweni swi tika eka n'wana lowuwani n'wana lowuwani i n'wana loyi a nga na malembe lamani ya nkaye i na 9 years n'wana lowuwani hi ndlela yaleyo va kombisa ku ri no i le ku tikeriweni hi vutomi a ri n'wana ntsanana hi ndlela yaleyo karhi n'wana ta kuma xirhumiwa xa ka mati dyambu ri le ku hiseni swinene hi ndlela yaleyo ya xirhumiwa xa ka mati hi bara xi layicheriwa switurituru swimbirhi hi ndlela yaleyo xi fanele xi

Totolo jana na swona exeshi biya la kaya la vatlavanga xi phambeli na swakudya hi ndlela yeleyo nkarhi wun'wana xi ya xikolweni a xi hlambanga yena hi yena fanele a vona ku wa xi sulasula hi ndlela yeleyo se va nga swi nga leswiwani swi le ku va twisweni ka ku bava hi ku loko vohosesi va nga ri kona xi tikuma xi hele xi famba xi ya xikolweni kumbexana ripela sometimes xi nga dyangi hi ndlela yeleyo hi ku kokwana wa xona la kaya la i munhu loyi na yena va ti tshamela kwala kaya na voho i munhu loyi va nga voneki a va swi voni leswi nga ku humeleleni laha ndyangu vamalume va va vulavuleni na voho a va lancici mahanyelo va vula leswaku no i ma i ndyangu wa vatswari va voho voho va nghena kwini loko va zama ku tlakusa minomo va vulavula vamalume wa koho kambe ke sisiri hayi mana swi tivi ku ni fanele swi endlisa ku yini se swi vona malembe lama ya makumenharhu vhele ni ya makumenharhunharhu hi ndlela yeleyo va kombisa ku ri hayi kona timhaka letiwa ta va ndzi vona xihosisi kambe a xi se akiwa je sweswo xi nga biyeliwa na voho va na n'wana loyi va hanyaka va nga n'wana wa sesi wa vona i na nkaya wa malembe xa voho xi na malembe manharhu vhele hi ndlela yeleyo va kombisa ku ri na swa tika swilo eka n'wana luyani a nga khomiwi kahle hi va sesi wa yena nomboro i 060 875 942 va zameni ku vulavula na mhana voho va kombisa ku leswi nga ku humeleni la kaya ku humelela mhaka ya so lava va nga rhumiwa ku va landza vamalume wa vona va tshama hansi na vona va vulavula na voho va sesi la vona kambe ke ku vulavula ka vona vo ti dyetela chukele kunene hi ku a va ncici mahanyele va ya mahlweni va vulavulisa leswiwa se va ngo va ndlisa ku yini hi n'wana loyi a nga siyiwa hi mana wa yena 060 875 942 un'wana landza kahle u nga rhumela kahle mikandziyisa wena ka nomboro yeleyo ka WhatsApp 060 875 942 kumbexani u ya hanaya ka Facebook u ta ni kuma ni ko live kwahalani u khomenta kwahalani kumbexani u nghena ka live hi ndlela yeleyo kambe ke nomboro leyi blaka ka yona i nomboro leyi ya ku duma swinene 060 875 942 ivi hi bula mingisi ra mina hi taku mavonelo ma wena hi wahi eka mhaka leyi bulaka hi yona

0: le moyela
1: DJ Mrex na ba indisere lo selo bjene
0: eh la ipukile go bona
1: hayi bana
0: mm
1: sa go makatwa la swinene mpfumela ku ndi tsisile ni twa swi ni khomisa tingana ku va ni twa ku vanhu lava fake va hlayisela sesi wa vona n'wana hikwalaho ka hindze misaveni ku va vona va xumbadzaka n'wana lowu
0: xa xanisiwa
1: a swi khomeki kahle swa nyumisa swinene mo ni vulavula switsongo maybe swi nga tshika swi pfunanyana a ni tivi kahle ku ri loko makhwa n'wana a ta va lovile papa n'wana yena i kwini.
0: Ya papa n'wana a va kombisangi ku papa n'wana u koho kumbe wa hanya kumbe ku ndleka yini a va yi kombisangi la
1: mpela na papila a ri i vula swona a ri vulanga nchumu hi sweswo mina a ni ta ku ka sisa a ni varingeti hinkwaswo la mutini a ku na xa ku khomeka ene n'wana i le ku vhinyekeli hikwala ka treatment la a yi kumaka la ndzi ka muti ta ku swi nga va njhani sesi va ringeta ku kuma maybe malume wa vona ivi va tikona nisa na ndyangu luwa wa va papa n'wana loyi loko ku ri ku ndyangu lowu wa tiveka ivi va fika va relate xitori lexi xa xiyimo xa n'wana le mutini ku va kota ku n'wi kombela ndhawu ya ku tshama
0: o le ka va papa n'wana loko ku ri ku sista yehe wa va tiva papa n'wana ku va hi
1: bayi
0: okay
1: ni pfumela ku ri ve nge n'wi tsangu n'wana wa ka vona engati ya ka vona ku ve na vona lava va mhanitsongo ku va mhanikulu wa n'wana loyi i vona a fake va kombisa rirhandzu swinene eka n'wana loyi it's unfortunate because kokwana a va vona a va ta n'wi gonga n'wana loyi waka n'wana loyi kokwana
0: because mhani loko a va vona a ni na ku tshemba.

0: after work after answer someone him ago. Sweswi one anga sisanga fika wa hlamusela va kota ku nguruma a vitana va malume wa yehenji ni va ta kota ku vulavula kambe ke loko va kha va vulavula va pfumela va swi lava ku hayiko va ta xi khoma kahle kambe a hi yinini endla leswi mi nga pfumela swona a va swi koti ku swi endla
1: vatswani ku ni khomiwa hi tingana hikwalaho ka treatment leyi va nyikaka n'wana loyi va mhanitsongo kumbe vamhanikulu wa yena n'wana loyi lexi chuhisaka endlelo ra vona hikwalaho ku na vanhu lava taka va ta discover xiyimo xa n'wana loyi hikwalaho ku va vona va nga n'wi tshiki kahle va nga tshika va n'wi chelela because va na rivengo rikulukumba so mina a ni ta ku ka sefi xo sungula a ringeti ku malume loko a ri kona lava va twisisaka xiyimo xa n'wana loyi va ringeta ku at least va tikonanisa na ndyangu luwa wa ka vabuti loyi
0: so kahlekahle ku fanele ku laveka ndyangu lowu ya waka wa papa n'wana loyiwana u ze wu
1: yes loko wo ze wu kumeka va nga swi kota ku amukela n'wana loyi a tshama kona xin'wanyana ni vonanga na xona xi nga tshika xi pfuna vona va malume lava na vahahani va muti lowu lava nga vahahani ka sesi la nga heta papila a va kona vonaki
0: makova
1: a va nga ta swi kota ku vona at least va tikuma va tekana loyi va n'wi hlayisaka ku akula na because wa n'wana ntsongo swinene so swa ni vilerisa swinene hi mhaka ku ri i n'wana ntsongo ande i kombisa i kombiwa i nyikiwa treatment leyi nga fanelangiki so a ni ta ku loko ku ri ku ndyangu luwa a va
0: ma swi vona loko xi nyikiwa switirotiro swimbirhi ku xi yaka mati ku titimela ku
1: a swi tshamisekanga swa vava na mina ni tshame ni va na xiyimo xa ku hlangana sweswo sweswo loko mutswari wa mina wa xisati na papa va hambane ni sala ka vakokwana a ni treat-iwanga ku ri no ka ni nga ri munhu mara sweswe a swi tsandzekisanga ku ni kuma ku hlayiseka kun'wana so that is why ni ku ri a va ringeti ku va lavisisa ku ndyangu lowu wa ka va papa n'wana loyi wu le kwini i va relate xitori lexi le mutini muti va venge n'wi tshiki n'wana wa vona papa kona loko ku ri ku hanya a nge tshiki n'wana wakwe because vutihlamulerisi swi fake byi veka yena papa loyi mhaka ku mhana wa n'wana a nga ha ri kona swona se loko ku ri ku sweswo swa tsandza va ni ta ku loko ku ri ku swa kotela ku na maxaka lava va twisisaka xiyimo xa n'wana loyi ngopfungopfu lava nga tshama va ta laha mutini va ta discuss issue leyi ya n'wana loyi a nga kona un'wana loyi sweswi va nga n'wi identifyaka ka maxaka ya vona va teka n'wana loyi va n'wi fitaku leswaku ri a pona ka nghozi leyi lava a nga tshikaka va n'wi expose eka yona ya ku n'wi onhela future na ku n'wi daya ku n'wi celela loko ku ri ku munhu yaloyi a nga kona wa ku endla sweswo ku va a pfuna n'wana loyi ku a hlayiseka ka maxaka ya muti lowu va hlayisaka n'wana loyi sweswi va ngele ku n'wi ximbabyeni a swi bihanga sesi ku a identify ti-office ta ti-social workers ka ndhawu leyi a tshamaka eka yona ivi a ya relate xitori lexi ka social worker social worker eka teka vutihlamuleri hinkwabyo because loyi i n'wana ntsongo swinene wa hani that care serious so va ta n'wi teka ku social workers va n'wi yisa ka ndhawu ku hlayiseka because papa n'wana a nga tiveki in case mhana wan'wana i hindzile emisaveni and i ndyangu lowu a nge le ku hlayisekeni loko ku ri ku sweswe hinkwako ka swona social worker ta va karhi a nyikiwe swona hi ndlela ya tihlayisesi lava social worker eka teka vutihlamuleri bya xiyimo xa le henhla n'wana loyi i ta hlayiseka a tlhela a humelela vuton'wini ku yisa emahlweni loko sesi na o va na ku xitandi lexi a vulelaka hi swona ku na yindlu ya ku yi akiwini ende ya tshameka a ta ti tekela n'wana loyi tela a ti tshamela ku taleni
0: hi mhaka ku ri
1: i ri a ku swi akiwa so that's the main problem that is why ni suggesta ku ri a va cheki ndyangu wa ka va papa n'wana loko swo tsandza a va cheki ka ndyangu wa maxaka loyi a nga kota ku fihla n'wana loyi loko ku ri ku swo tsandza se a va relate this story eka ti-social workers ti-social worker va ta n'wi pfuna n'wana swi endleka hi sesi va tlhela va n'wi pfuna xipidi a kuma aka lexi tandzi vuhoma social worker lava a kota ku teka n'wana loyi a tshama na yani ti RDP ti kona loko ku ri ku sweswo wa swi relate va nga n'wi pfuna sesi ma social worker kisi na yena i va va teka n'wana loyi a ti tshamela na hina leyi a n'wi hlayisa loko ni n'wi langutile n'wana loyi la moyeni wa mina i munhu nkulu i na nyiko n'wa yikulu kumbe ya ku humelela laha misaveni i ta humelela swinene swo sesi a va n'wi hlayisi loko ku ri se i ta nyikiwa vona ku va n'wi hlayisa bang komba rirhandzu ku fana na n'wana wa vona in case social worker a ku ri ho hi endla timhaka ta ku RDP hatla yi va kona ka xitandi xa wena hi teka n'wana loyi n'wi veka mavokweni ku n'wi hlayisa swi ta pfuna swinene sweswo
0: allright
1: mikhesa ku va ku ri mavonele makhira na switichi
0: nikhesa swinene makhi
1: danki
0: ya nikhesa swinene ndlela leyi makhelwa na switichi va yi vona tano mikiso ra mina wena ke or yini mhaka leyiwani yi vonisa ku yini mhaka leyiwani hi blaka yona ka siku ra namuntlha u nga ha endla tana wena barqingo ka nomboro 060-8875-942 all right a hi buri mikiso ra mina ka nomboro leya ku duma swinene na 060-8875-942 nge ni vona ku ku hava mikiso la kona la ubona teka mixer mlemo yini
2: njani
0: ivukile mnjani
2: kumakumasomoya
0: all right

Ende Moin. Ae. Au, kuna mula kumbe. Alright.

0: mina ni kombela ku va mantsongo loko ku ri mantsongo laha van'wanyana swo vulavula ku ti-problem ta
1: n'wanamiri ku ndleka
0: yiva teki n'wana va ya n'wi hlayisa loko ku ri va mantsongo lava va n'wi na problem va va teki n'wana va ya n'wi hlayisa va tshika na van'wanyana va teki n'wana va ya n'wi hlayisa n'wana mhani n'wana i ta pfula tlha va hlayisa lava van'wanyana hi koko a va na vana swi tisa ku va va ngopfu n'wana kokwana
1: vana voho vana kwala vana va voho va ti tshamela ndlwini va vona TV
0: ma swi vona nyana swa loko mantsongo lava van'wana loko ku ri a va teki n'wana va ya tshama na xitandi xa vona loko ku ri va na xitandi
1: xa voho va na xo feseriwa kunene a xi akiwanga
0: i xikoxi mukhosiyana a ri tivi a va yi va zama timhaka ta xoswo swa lweti yi ta pfuna n'wana nkisini ba
1: nkisini hambi ni bula na mani
0: vulavula na Mavis ka Mazwangazi
1: sesi Mavis
0: nkisini ba mina va teki n'wana mantsongo va n'wi tisa ka social work muti i muti wa mukhegula muti
1: muti i muti wa mukhegula alright khesa swinene sesi Mavis laka Mazwangazi ndlela leyi hlayisekani swinene khesile mavonelo man'wini hikwala ka nongonoko wa tale mbilwini mitsoro mina timbirhi timinetse ku bila wari liya ya malunga ra wari liya ya khumen'we yaleri vula ka nomboro 060 8 7 5 9 4 2 yingiseri i vonelo leri amukelaka ka nongonoko lowu wa tale mbilwini hi ta toku xana ka yin'wana pfuneka njhani niri

0: Alright, ke mgeni toko labwane ba angula ba kuyini eka toko makali wa mone toko ba angula swona ki
1: ai mwaj ai ita tupiki ya leyo bana na wane eva makwenu wa yena mwana langa kutupikeni soro kuru wa makwenu wa yena mwana langa kutupikeni ene vama nmua kuluko bakupa shamula ava pfumeli lava va makwenu wa kona ku twa va malume wa kona haya swi karhati a va tihisi ka xo xo rhiweke nhwene yaleyi a nga sala yi a nga tlhariha n'wana yaloyi a yi ka xo xo rhiweke a ya va ripota fambe ya va ripota sesi ku n'wana loyi wani la kaya wa hlupheka endlisiwa leswi na leswi xo xo rhiweke ya nga ta kota ku lamulela n'wana yaloye vona vavasati vanhu ya valawa a yi va nga lavi switandi vona hikuva kulukumba i vavhana waye va nga ndlavi switandi kasi vo yini vanhu va ku va khola ka ni exikolweni n'wana a famba na thyaka va thyaka dya swakudya va n'wi tsola no lowa va lowa a va beburiwangi na yena loko va beburiwe na yena a va nga ta ku endla mona walowo i mhani mo huri kwala ka mapuku kokwani wa dyono na ku hlula danko
2: ai
1: mohasi
2: ai
1: loko ku ri ku vana va lava mantsongo wa a na mantsongo la n'wi hlayisaka a n'wi yisi ka xoxo lweke a ti yisi ka xoxo lweke xoxo lweke yi ta n'wi pfuna ene va ta n'wi makela na muti sesi yaloye a tshama na n'wana yaloye a nga zala kaka a zembazemba tshika xaka ra yena ri vona maxangu ku kaena mata ni mikhegula a va voni loko va vona va ta tshama na yena i mhani ma huri kwala ka mapuku kokwani wa dyona na ku hlula dango
0: khesile mhani ma huri la ka mapuve laha hlayisekani swinene kokwana wa dyona na ku hlula ba yi vona tala niri na wona n'wi endla tano u rhumela nkandziyiso wa wehe kwala ka nomboro ya 060-8794 kumbexana u barking kona kwala ka nomboro yaleyo 060-8794 ya tomo vonelo ma wena mingisoro mina timinetse vhele ku bila wo leha ya 10 nongonoko i tale mbilwini mingisoro mina i karhi i fambisa xisweswo niri ya ne monito lava le moyeni izombile ngovo
3: izombile ni twala kaja kumbe foni na marenda
0: hayi mova hansi n'wina foni ya twala swo lava mi tlakisa voice ana mitu
3: okay mativa ku yena mara na mitangana na the original n'winyi wa vita mativa ku yena na vana na vuwana sesi loyiwana na vamakwa wa kona loko vo vutisa mukhegula mi nga kuma ku laha nga loveriwa a hi wa kwalaa swin'wana a hi wa kwala kaya
0: wini lo wini n'wana loyi a nga loveliwa
3: mana xihlangi lexi
0: mana xihlangi lexi wa kwalaa kaya ana i number 2 wa kwalaa mutini
3: na lava kholelaku xihlangi
0: loyi a nga lova i wa kwalaa mutini
3: twanani la mayita nghoma ya Oscar Makamu leyi nge tuka vhanga
0: mara lani tlova vhanga ha yi twa mara la a hi yona tlova vhanga hi ku wa kwalaha
3: ni nga va mi ri na vana va 5 vana va tiva hi mhana vona ma tiva ku i yini lana mi nga ku lava zondzhaku n'wana wa sesi loyi a nga lova va nga ri va kwala mutini
0: mara a na hambi va nga ri va kwala mutini n'wa mhani i wun'we
3: setanani ndzivazenibyela ke tiva ku va hunguta mikateko ya vana va vona va yi tlhela aka n'wana loyi va n'wi tlangisaka ku na nghoma leya Dr. Chauke leya yi ngo ni byeleni ku ni n'wana mali a nge loko ku lo twala van'wani va kuweki na ku hayi mi nge sei xitlangi lexiwani xi swi humelelaku xitlangi vanhu lava va domo a va tlhariyani va teka mikateko tinjombo ta vana va vona va ti tlhela ka xihlangeni sesi loyi a rhandzaka exihlangeni a yi ka ma-social worker a teki goza leri ro ya ka ma-social worker va ya hlamuseta loko va n'wi hlamuseta a tlhela a va byela ma-social worker a ku no ni xitandzeni na xona mara a va na mali yo aka yini ma-social worker ma ta n'wi kombetela va ta n'wi kombelela donation aka vamabindzu ku ri va n'wi akela hambi ko va one room kumbe va n'wi kombelela kwala ka makula makulana ma tele loko va n'wi kombelela donation ka sikula xin'wana xi ta humesa 3 wa ti-bags ta semende xin'wana xi ta hi mazingi manharhu ma swiwana ari kona
0: mina ni mumbali ni twa n'wina
3: loko mi lava ku ta hluphiwa loko n'anga yi ku vhumani vomu ku siya vhuma
0: a ni leswi swo vhumelela ngopfu nkarhi wun'wana swi ndzi nga ri swi hi ndlela nyana yin'wana
3: se mativa ku yini na va ta n'wi kombelela donation loko va n'wi kombelele donation va kha va n'wi thagatela yindlu ya RDP ene a nga va na laki mara xihlangi lexiwani xi nga n'wi endlela a ku ri a va na laki a va na tinjombo yindlu a nga ha ta yi kuma ya RDP
0: se loko o va na tinjombo hi ndlela yoyaleyi mi yi vulisaka xiswona a va nga ta n'wi pfukela matimba vasesi wa yena
3: ma tiva ku yini na omreka xihlangi lexi xi ta n'wi hlayisa sisiva
0: na swi twa ni ngo a va nga to n'wi pfukela matimba va ku u tiendla munene wa gwevana wa yena hi ku heyi va tikomba va ri na mona mani
3: sesi a tinghenele kereke a tikhongelela xikwembu xi ta sirhelela ma tiva ku i ta sirhelela hi xikwembu a tlhela a sirhelela na hi sesi wakwe mhana xihlangi lexi mhana xihlangi lexi va ta n'wi sirhelela va ta n'wi lwela hi laha nga heriki yena to tshamala kara pona loko ya nghozi vo ve ta humelela lexi a pona ku ve ni ku ri tidyombo leti ti a ti nyikiwaku i mhana xihlangi mani tisisa mhana xihlangi lexiwani hi yena murisi wa yena wa sesi leyi ene hinkwaku laha nga ta famba kona tindlela ta ku ti ta n'wi khanyela mi nga kuma na ntirho a wu kuma siku hi tinjombo ta xihlangi lexi ma tiva xisiwana loko va ku katekile swisiwana ku swi ta fela hosini ne va vula sweswo tinjombo ti na vana vo hluphekisa ku fana lava hluphekisiwaku ku fana na xihlangi xexo ene tinjombo sweswiwani ta xona ta ha ri kulu tinjombo ti tela sesi loyi a xi hlayisaka a xi hlayisa hi mbilu yo basapa mara aka ma-social worker a yi ko va ku mindzuku wa ntlhanu a vundzuku a ya mindzuku ku ri swi ta hatlisa
0: yane
3: wona tindlela ta yena hinkwako laha nga ta famba kombela donation ta yena tindlela swi ta pfuleka a no va noyi wa swona ene a no va mprofit wa swona mara ta yena tindlela swi basile
0: swinene
3: i ta pfuneka vamakwa kona lava va ta tlhela va n'wi jelezela ene va nge n'wi endli nchumu ni kombela a tikhetele kereke loko ve ni a nga ri na kereke a tikhetele kereke a tshembela ka hosi hi ku loko o tshembelanga a tingangeni va lava mali loko ene swi tikomba ku mali i hava loko a va na yona a ta hatla huma xitanu ka Jehovha Jehovha a nga xaviwi hi mali
0: swi
3: kona kereke ni nge n'wi byeli ku kereke a yi ka yini swi kona tikereke to ka ti nga lavi minyikelo leti ti ngo khongeriwa ti horisa munhu kumbe a tikhetela kereke ya Z a yi lavi minyikelo ya munhu bende we nga ti to hakela xibukwana leyi nga ta ku lahla loko i lovile ene a xi ta n'wi sirhelela na na n'wana loyi ku swa swi kota ku ri no kereke liya ya swi kota ku yi na tibasari amakwini. Xitlangu lexi a xi ta pfuna ke xitlangu lexiwani tinjombo hinkwato ta vana va sesi lavaya va zondhaku yi tlanga xi ta ya ka xona ene xi ta dyondza ngopfu mi nga hlamala xi va doctor ene sesi loyi na i pfumelelaka hi kulukumba ngopfu atendeni xa Maria wa Mampela a xi namarheli xitlangu xi ta n'wi pfuna xitlangu lexi ta n'wi xavela bokisi rin'wana ra manyoro xi nga ri n'wana wa xona na vana vakwe sesi loyiwana va ta va na tinjombo leti va ti ngo to huma aka Xikwembu lexi xi nga ta navela ku kombisa lava va nisa va timbilu to biha ku ri va dyondza ku ri n'wana a nga ma vona tinghoma leta valavula ku na nghoma leya ya loyi leri mani loyi Zandlen Chabalala leyo ma vona dovongo se i bibula mina mpela a ni a va ku hi vona a longa hi tintsuti lava va hi tikota mara sweswiwani va ndla yini va bibula yena swihlangi leswiya swa vana va sesi lavaya a ni hi vafowethu va xona nahla swi ta tlhe swi ta ta gwadama aka xitiwana lexi xa Xikwembu impela a ni boli swi ta tlhe swi ta ta gwadama ene n'wana loyi mi nga kumaka swihlangi leswiya a swi kurisa kahle a nga na mhaka hlupheka lowu va mhana swona va nga n'wi hluphekisa swona impela va tihungasa va ti hungutela that's why va nge swi vuya emutini a swi laveki
0: mara
3: vona bya swi va swimbirhi emutini wun'we ene swi tlhe swi va na nkwikurimba futhi swi tlhe swi sungula ku ndlandzelekana emutini
0: hi le ka papa le ka papa sefoni ya n'wina yi na marengo a na ha ti nchumu
3: ni vula sesi loyi a xi kurisi xitlangu a xi ondli xi ta n'wi ondla na xona
0: allright
3: i ta famba hi makwayikwayi lama a nga ta va xavele hi tlanga na movha a nga yi kuma ntsene loko i to va a lese a khegurile
0: sesi
3: xi heta tidyondzo ta xona yimani hi swiela van'wanyana
0: khesiya swinene
3: amen na the original n'winyi wa vesi la tshemaka majambu yi tela nchumu sesina a hi xona lexo bohiwa a yi sotini ene mi tibyela ku a mi lo ntima hi vomu
0: ni timise ku yini
3: ntima hi ntumbuluko
0: leswi no tindlisa leswi loko mi vona kahle mi ta kuma ni tshukini
3: a ku nga kona munhu wo tima hi vomu
0: mi ta swi vona hi ta tivana siku rin'wana
3: mange hi vomu mani eka ni xitulu mi ti compare na xitulu mi ta kuma ku a mi fana na xona
0: hayi ni nge fani na xona mina no ti endlisa phela
3: na n'wina mi ta kuma xitulu yi ta mi hlantswa mi nga tolangi na ami va ta tshamala swinene va na nhlolo
0: hayi ni ngeso swinene
3: Xikwembu xi ndla leswi munhu a swi navelaka
0: danko
3: loko mo kona no ntima hi vomu yi to vexe mi timisa ku hindla
0: mi no ti timiso no
3: mo hina ni hi ta mi tota ambe hi ku mi
0: khongeriwa
3: no ntima hi vomu timiko se mi ta ku no va na ntlhoyo wa ntumbuluko
0: se ni ta ku ni yo tshuka hi vomu kumbe ni yo tshuka hi ntumbuluko
3: agoxa hi ta mukhongerisa
0: allright no ni khesa
3: swinene u boha nyanyata hi mbala tikhefa hi ta mbeka aka Xikwembu
0: a ku na stress
3: Xikwembu xi ta mi ngetela ya masiku ya ku hanya mare
0: halleluya
3: halleluya
0: allright.

Alright, it's 0860085945. I 0860085945. Ku hava na yindlu ni ri.

0 6 0 double 8 7 5 9 4 2 number lay black guy on a minute winner.

0: kahle sikusaka u sikama kama ta kungena vakuri ntlo wa vhanga hi ndlela yeleyo nkarhi wo kona kha ni kombalaka 24 wa timinetse felete ti kolta ku ya ka wari liya ya 12 nongonoko karhi nongonoko wa tale mbilini mikiseri wa mina hi famba swin'we mehe na n'wehe kwahala ka radio yin'we na xirhandzu GSRFM 106.0 megahertz neri enomboro leyi bulaka yona 060-8875-942 haya mahlweni hi pfuna sisi laha eka n'wana leyiwana nga ku xanisekile neri n'wana wo kala mutswari la nga lovela hi mutswari wa yehe wa xisati Alright, mi geni teka mi ngisari mlimo yini la, mlimo yini? Ahe. Ifukile mjani? Alimiti wa mitwale?
1: Umalume va tshama hansi va lava tichomi ta mina swihoxo.
0: Va lava yini?
1: Va lava vanghana.
0: Vanghana va mani?
1: Va mani va swihoxo.
0: Vanghana va mhana n'wana loyi?
1: Hi vona va nga ta hlayisa.
0: O vanghana va nga swi kota kha swi tsandza vamakwenu wa mhana wa mhana yena.
1: Loko ku ri munghana wa wena wa n'wina wa straight ha yena nga ta hlayisa ku tisa ta n'wana hi mani
0: xa hletela xa munghana okay na mita
1: ha yi to
0: khesi swinene malap
1: Emmanuel
0: alright khesi Emmanuel
1: Mafune
0: alright khesi swinene danko
1: Don't go.

Angola, 060 double 75942.